0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
6: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
7: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
8: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
6: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
8: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
10: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
8: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health.

0: Santhon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din niya sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Clarex!
7: Exciting!
8: Wala pala yung mga apo nyo sa apo ko eh. Isa ng general ang apo ko.
7: ako. Teka nga, saan ba nag-aral ang mga apo nyo?
8: Sa UCV.
7: Ha? Sa UCV din nag-aral ang apo ko eh.
9: Join the University of Cagayan Valley, Region 2's pioneering private, non-sectarian university, lead host of the National Prisaa Games 2025, and a globally recognized institution ranked among the top 400 in WURI 2025 and 173rd in the Higher Education Rankings 2026. A leader in enrollment and quality education, UCV holds the most Pagkukuha accredited programs for 9 consecutive years, is ISO 9001-2015 certified, delivers DNV-accredited maritime education, and drives global engagement through strong partnerships across Asia and Europe. The University of Cagayan Valley offers the following programs. For graduate school, PhD in Education, Doctor of Public Administration, PhD in Criminology, Master in Public Administration, Master in Business Administration, Master of Science in Criminology, Master of Arts in Education, Law, Liberal Arts and Teacher Education, Nursing and Midwifery, Engineering, Maritime Education, Hospitality Management, Business Administration, Public Administration, Social Work, Criminology, Information Technology, Electrical, Electronics, and Industrial Technology, Physical Education, Kindergarten, Elementary, Junior High School, and Senior High School. For inquiries, log on to ucv.edu.ph. Discover excellence, innovation, and global opportunities at the University of Cagayan Valley. UCV, kasama mo sa iyong pangarap. Enroll now and be part of our growing UCV family.
10: University of Cagayan Valley.
9: Classes for kindergarten, elementary, junior high school, and senior high school will start on June 8, 2026. Classes for tertiary or collegiate level, criminology under the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ATEAP, College of Law and Graduate School will start on July 20, 2026.
5: Santhong Gold Coffee Mix.
11: Siak ni Sheila, events host. Para kadagidipadak nga nahilig uminom ti kape, padasin niyo dito Santhong Gold Coffee Mix. Ati kitaan nga lang nga basta kape, iikan nak iti sustained energy ken focus. Mayat iti timpla na ken napuno iti beneficyo na, iti glutathion ken collagen, nga paggapuanan iti may mayat ng kudil, papintasin na ka nga talaga. Santhong Gold Coffee Mix, kape nga ininumik kadaaldaw.
5: Santhong Gold Coffee Mix, another quality product of Yes to Health Incorporated. Sige ng Julie Obina ng Maligaya at Shage Isabela, napatunayan ang bisa at galing ng Santhong Plus Capsule.
12: Hello po, bakit po kayo gumagamit ng Santhong Plus Capsule?
13: Matagal na akong umiinom niya, noon kasi sabi ng doktor na may goiter ako. Malaki na, pwede nang operahin, sabi niya. Nung nalaman ko ang Santhong Plus, minom ako, wala pang isang taon, nagpa-ultrasound, nawa ng Diyos. Sabi niya, wala ka namang goiters.
12: Pero siya rin po ang nag-check up sa inyo.
13: Ay, wala na, sabi niya ganon. Ay, salamat ka ako sa Panginoon. Talagang malaki ang tulong ng Santhong Plus. Malakas ang katawan namin.
12: Opo. Ano pong pangalan nila at taga Santo?
13: Julie Ubina, taga Maligaya, Purok Size.
12: Okay po, salamat po.
5: Santhong Plus Capsule, a quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhong Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? gusto mo, perfect shape ka palagi. E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Sansone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sansone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sansone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo labo at pagkabulag.
18: Mag-Vision X Plus ka.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay, at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Kung bibili ng gamot,
24: PharmaEd.
23: Dito, sigurado at tunay.
24: PharmaEd.
23: Hindi pwedeng kung saan-saan lang. Dapat,
25: PharmaEd.
23: Gamot na tunay para sa mas mahabang buhay.
24: PharmaEd.
23: Basta gamot, sa PharmaEd tayo. Located at New Public Market at Chagay Isabela, ang Sansone Plus at iba pang produkto ng Yes to Health Incorporated ay available sa PharmaEd.
24: PharmaEd.
23: Owned and managed by Mr. Edward Coma.
24: PharmaEd.
23: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Bullseye! Okay mga katropa, balik ko tayo sa atin pong palatuntunang Bullseye. At gaya po ng sabi namin ni Katropang Munding kanina, bisita po natin yung mga ilang mga nagkakagandahan at nagkakagwapuhan ng mga visitors dito sa studio mismo from SM City Tuguegarao. Of course, no, katabi natin si Madam Rose Angeli Dries, ang Public Relations Officer. At siya na siguro ang magpapakilala sa apat natin ding mga kasama ngayon dito sa announcers booth ng XFM. Ma'am Angeli?
2: Yes, katropang Chris, magandang umaga. And of course, magandang umaga rin sa ating mga katropa na nanonood ngayon sa aming Facebook Live at nakikinig. At nandito po kami from SM City Tuguegarao. Kasama ko po sa aking tabi si Sir Jairo Sagatan, ang ating pong marketing officer. And we also have Sir Gio Dante, ang ating pong marketing manager ng the SM Store, and Sir Johnny Cadiente, ang store supervisor po ng Ace Hardware, and of course si Ma'am Phoebe Arellano, ang store supervisor din ng Our Home, Katropang Chris.
1: At mukha yatang may nakaka-excite na bagay na ating maibabahagi ngayon sa mga nakikinig from SM City, Tuguegarao, Ma'am Rose Angeli.
2: Yes, katropang Chris, at nandito nga kami para iimbitahan ang ating mga katropa, ang ating mga listeners and viewers para sa ating pong 3-day sale. Ngayon pong May 15, 16, and 17, ngayong Friday, Saturday, Sunday na yan, katropang Chris. At syempre, para mabigyan pa tayo ng karagdagan information regarding sa mga sales ng ating pong mga stores, unahin natin, katropang Chris, si Sir Gio Dan para sa mga naka-angkla or nakantabay na sales and discount ng the SM Store.
3: Yes, Sir Chris, no. Good morning to all listeners and viewers po ng programa po ninyo.
1: Yes.
3: And we're here again to invite everyone para po sa upcoming na 3-day sale po ni SM City. So that includes our store, SM Store, sa department store po ng SM City Tuguegarao. So, ano po sir, back to school season na and summer season yung ano natin ngayon. So, yung mga items natin for back to school, yun po yung mga naka-sale during our 3-day sale and also for the summer season, sir. No? So, up to 70% off yung makukuha nila during our 3-day sale. That's 50% on select items plus an additional 10% using the SMAC. And yung later on, I'll be discussing on the prestige partners na meron si department store. And also an addition of up to 10% discount din using the bank partners po ni SM Store. So, nabanggit ko kanina, katropang Chris, no, meron kaming tinatawag na prestige partners.
1: Yes.
3: So, kasama po yung mga local government units natin, yung mga uniform personnels natin, meron po silang early access dun sa 3-day sale po namin. So originally, yung date po ng 3-day sale namin is May 15 to 17. But for SM Store, meron kaming pa-early access para dun sa mga nominated partners namin. So on May 14, meron silang access on the promotions and discounts na pwede nilang makuha. And they will get an extra 10% discount using their ID. So no minimum purchase required po yan on May 14 using their ID or proof of residence kung taga saan man sila. That's an extra 10%. So meaning naka 50% discount yung mga items ni SM Store, papatong yung 10% using their ID or the proof of residence, and an additional up to 10% discount using their bank cards like si BDO, BPI, si Metrobank, Security Bank, ganun po sir. And also madami pa tayong mga ano programs or promotions during the 3-day sale. We have the ano PWP din or the purchase with purchase na tinatawag. Meron kaming PWP na tote bag during the 3-day sale. So a minimum purchase na 2,000 pesos, makukuha na lang nila yung tote bag na ng 399, dati po siyang 699. So discounted na po siya during the 3-day sale. So we're inviting everyone para dun sa mga needs nyo for the back to school and for the summer season na rin. Kasi napakadaming discounted items during the 3-day sale natin on May 15 to 17 and an early access on May 14 for our prestige partners like the local government units na we're able to invite and other uniform personnel, sir.
1: Yun. Thank you, Sir Gio.
3: Thank you, sir.
1: Ma'am Angeli?
2: Yes, Katropang Tees. At yun nga yung mga hinihintay o makukuha po natin sa SM Store ngayong 15, 16, and 17 as well. Nandito rin, Katropang Tees, si Sir John Cadiente ng Ace Hardware upang ipaliwanag naman yung mga discounts din sa Ace Hardware, Sir Johnny.
4: Okay, Sir Chris, good morning po.
1: Good morning.
4: And lahat po ng listeners ng XFM 95.7.
1: Yes.
4: So sa Ace Hardware naman po, discuss ko lang po yung mga promotions namin and yung mga exciting discounts na ma-avail ni customer. So yung mga customers natin na naghahanap ng mga air coolers, yung mga discounted items po natin. So ito yung mga discounts na pwede nating makuha. Up to 60% off on selection of white items and 50% off on selected items. Then another one, for 3,000 pesos purchase, may 10% discount si customer. Huwag lang kakalimutan dalhin yung SM card or SM Advantage card and also yung mga prestige card holders po natin. And also yung mga BDO credit card holders po natin. So for minimum purchase of 10,000 pesos, may 1,000 discount po siyang makukuha. And also for 5,000 straight payment, meron siyang 500 pesos discount na makukuha din. Then another one, yung mga home credit natin. So makakakuha sila ng 100 pesos off with an approved loan. So aside pa doon, ang kagandahan kasi sa ACE, lahat po ng mga naka-discounted na items po natin, another 10% pa po. So si ACE, hindi lang isang beses siyang magbibigay ng discount, kundi double discount ang makukuha ng mga customers po natin. So aside pa doon sa mga items na nabanggit po natin kanina, mas marami pa po tayong mga new items na pagpipilian. Gaya nung nasabi ko kanina, yung mga air coolers natin, lifetime tables and chairs, may mga doors din tayo na mabibili kay Ace Hardware kasi yun yung mga bagong items natin ngayon. So inaanyayahan namin kayo sugod na sa Ace SM City Tugigaraw for more chances of discounts and marami pa po tayong mapagpipilian. So yun lang po, Sir Chris.
1: Mukhang talagang uulan ng discount
4: yes.
1: Sa SM City. So maliban na kina Sir Gio at Sir Johnny, Ma'am Angeli, meron pa sa our home.
2: Yes, katropang Chris, andyan naman si Ma'am Phoebe, no? Kasi nandyan na yung sa appliances, sa gamit sa bahay, sa mga kagamitan naman sa mga bahay, lalong-lalo sa ating mga nanay na gustong kumuha ng kanilang mga kagamitan sa bahay, Ma'am Phoebe.
5: Good morning, Sir Chris, at sa mga katropa natin sa buong Cagayan, Isabela, ganun, sa mga kalapit na bayan natin. So, si Our Home po, pinapaalam ko po sa inyo yung discounts na ino-offer namin ngayong darating na 3-day sale. So, ngayong May 15, 16, and 17 na po. So, si Our Home po, meron po tayong up to 80% sa mga furnitures natin from bedroom, living room, and then sa mga accessories po. So ang ano po natin, ang offer po natin sa ISMAC natin is additional 10% po tayo sa mga 79% na discount po. So dalhin nyo lang po yung inyong prestige card at saka SM Advantage card po. And then pagdating naman po sa payment natin, meron po tayong buy now pay later using our local cards po. So meron po si Bank of Commerce, si Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. So, after 3 months pa po, mag-start yung ating monthly. And then, meron din po tayong up to 24 months installment po, 0%, using din po yung ating mga local cards. Meron din po tayong partners kay Home Credit at saka kay Salmon kung gusto din nating mag-avail ng installment po.
1: Yun. So, meron din ano, balita, Ma'am Rose Angeli,
2: yes,
1: na
2: sir,
1: mamimigay daw kayo ng kotse?
2: Tama, sir. Sa papala rin, ano, sir. So, ito yung mga frequently asked questions, Sir Chris, ano, na paano nga ba sumali dito po sa ating promo ng SM City to Gegarap, which is kapag bumili tayo sa ating mga stores, sa SM stores, sa Ace Hardware, sa Our Home, o sa iba pang mga stores sa SM City, paano ba sumali para manalo ng sasakyan? So, meron tayo yung kung papalarin, may isang mananalo ano,
1: yes,
2: ng sasakyan, Sir Chris. At para sa ating promo mechanics, kasama ko ngayon si Sir Jai, ang ating pong marketing officer, para ipaliwanag kung paano nga ba yung pagsali po dito.
6: Magandang umaga, Sir Chris. At magandang umaga, mga katropa, sa 97.5 XFM. So, hindi lang po umuulan ng discounts until up to 70% off, kundi mamimigay rin po si SM Supermalls ng CVT ng Suzuki Desire GL CVT Hybrid na kulay puti, ano. At so ang promo po natin ay maglalast from May 15 to May 17, at for every 1,000 o 1,000 purchase po sa ating mga SMs, ating mga stores sa SM City to Gegarao, pwedeng-pwede po kayong sumali sa ating raffle draw. At bukod pa po yan, kapag bibili naman po kayo ng pagkain sa SM Food Court ng 250 pesos na single purchase, pwedeng-pwede rin po kayong sumali sa ating raffle draw. At bukod pa po dyan, kapag bumili rin po kayo ng 4 na SM Cinema tickets, maaari rin po kayong sumali sa ating raffle draw. Ang raffle draw po pala natin ay sa May 21 po. At of course, mamimigay po kami ulit ng Suzuki Desire GL CVT Hybrid. So ano pa pong hinihintay nyo, inaanyayahan po natin lahat po ng Tugagarawen nyo at sa mga karatig bayan pa po dito sa Tugagaraw City at sa buong Cagayan na pumunta na po sa SM City Tugagaraw para sa ating 3-day sale sa May 15, 16 at 17. At total po, sobrang init na rin po dito sa Tugagaraw, ano, Sir Chris at mga katropa. So, ano pa pong hinihintay nyo? Magpalamig na rin
1: palamig
6: po kayo
1: mo
6: sa SM City Gagaro. At syempre, back to school season na rin po. At
2: yes,
6: malay nyo po, kulang-kulang pa po kayo ng gamit sa bahay.
1: Mm-hmm.
6: Wala pa pong mga gamit yung anak ninyo for school. Or syempre, for businesses rin po. Kaya, pagkakataon nyo na po to para bumili ng mga gamit sa SM City to Gagaro.
1: Pwede rin panregalo sa sarili. Lalo
6: oh,
1: na
6: yes,
1: maraming tatanggap ng major bonus ngayon, 15 yata.
7: Tama, Sir Chris.
6: At lalo pa po, kakatapos ng Mother's Day, so kung wala pa po kayong regalo,
2: ihabol.
6: Yes, ihabol po natin yung mga regalo natin.
7: Pwede pa yan.
1: At pwedeng i-advance na yung Father's Day sa June.
6: Oh, okay.
2: Okay na, para, okay yun, Sir Chris.
1: Oo. Para may panregalo.
2: Mm.
1: Lalo na yung ano, yung sa ngayon, mainit ang panahon, kailangan mo ng ano eh, yung water canister, yung pag-iinuman.
6: Pati po aircon, sobrang init na talaga.
2: Ayan.
1: Imagine mo yung temperature ngayong araw daw ngayon is 47. Abot tayo ng maximum 47. So, nakaka-excite at bagamat mainit, umuulan ng discount at ito, yung chance na magka-kotse. No?
2: Oh, oh.
1: Masarap i-drive yan sa Tugigaraw, ha?
6: Oo. Oh, lalo na po't hybrid yung sasakyan.
1: Ah, hindi ka mamumroblema sa ano, ha? Sa gas. And may charging kayo dyan sa ano?
6: Meron.
1: SM City. May bayad ba yan?
6: Wala po.
2: Ah,
1: okay.
2: Yes.
1: Sana all magka- hybrid car.
2: Pagpunta na SM City, sir, mag-charge ka
1: doon.
2: So,
1: pagka mag-charge ka ba, nakalak lang naman yung sasakyan,
2: yes,
1: pwedeng mag-dine muna, pwedeng palamig muna, pwedeng mag-shopping muna.
2: Tama, yes, Sir Chris.
1: At usually, ilang oras dapat yung charging ng sasakyan?
6: Usually, sir, tumatagal 2 oras. So, 2 oras naman po yun, pwede kayong mag-ikot-ikot.
1: Luwang naman ng SM City. So, yan ay sa 15, 13 ngayon. So, 2 days from
6: two
1: now.
6: 2 days na lang po.
2: Yes, Sir Chris. Ayan. So, inaanyayahan namin, Sir Chris, ano, lahat ng ating pong mga listeners and viewers. And of course, kunin ko na rin pagkakataon na ito, Sir Chris, na magpasalamat din sa inyo sa XFM Tugegarao for having us again para po ipromote ang ating pong 3-day sale ng SM City Tugegarao. And batiin ko na rin, Sir Chris, yung ating mga kasamahan dyan, ang mall admin ng SM City Tugegarao. Good morning po sa inyong lahat. Ano po? Yes.
1: Nakikinig siya. Nanonood siya?
2: Oo. Oh,
1: nanonood. Nakaka-conscious naman. Oo. At Sakto, katropa Angeli for this weekend. Pwedeng mamasyal, tumambay, mag-shopping, kumain. At marami pang iba.
2: At paghapon, pwedeng mag-picnic sa ating Valley Park. Ayan.
1: So, yung mga may anak.
2: Gagawin.
3: Pwede ka pa manalo ng sasakyan.
1: Ay, oo. So, sa 21 yun, no? 21 yung draw at... pabulong na lang later kung ano yung resulta para maipanawagan din natin.
2: Tama, Sir Chris.
1: Sana, ano, 1,000 lang naman yung minimum para ma-qualify ka. So, paano yung paparaan? Di ba may resibo? Then may QR code ba? Paano ba yung steps?
6: Ah, yun din po pala. Sa mga store po, may mga QR code po kung saan pwede po mag-scan yung mga customers natin. So, doon po nila upload yung receipt and doon po sila mag-register para maka-avail po sila ng...
2: Raffle.
6: Tapos sa gitna naman po, nandun po naka-display yung sasakyan natin from May 15 to 17 sa ating Mall Atrium. And nandun may redemption booth din po sa ating Mall Atrium as well as sa second floor po natin sa ating bridgeway sa harap ni Food Court. So kapag nadaan po kayo sa Mall Atrium or sa second floor, pwede po kayong magpa-assist sa ating mga redemption booth para po maka-avail po tayo ng e-raffle ticket.
1: Punta ako dyan, magpa-selfie at i-claim ko na yung chance ko. Yung chance ko.
2: Hawakan na natin yung sasakyan, sir.
1: Kasi imagine mo yan, hybrid. Kung wala ka ng papagas, di charge mo lang sa SM. At 1,000 pesos lang minimum. So, ibig sabihin, pagkagaling mo ng SM Store, Ace Hardware, Our Home, o sa kainan, may ticket ka na, dalhin mo sa isang designated place. I-assist ka naman.
6: Yes,
1: mababait naman yung mga kagaya nyo, mga nagkakaganda, nagkakagwapahan ng mga staff doon, and i-raffle siya.
2: Yes.
1: So yung details magagaling sa resibo na na-acquire mo lang sa purchase.
6: Yes.
1: Madali lang naman pala. Ako, magpa-purchase din ako. Baka mayroon akong 1,000 dito, 2,000 o 3,000, di ba? Di may tatlong chance ako. Tama ba yun?
6: Double entries po pala tayo ng raffle sa Sabado at Linggo.
1: Oh, paano yung double entry, Sir Darius?
6: Parang pwede po kayong mag double entry, mag dalawang raffle po sa isang araw.
1: Meaning mag-purchase ka na sa Biyernes, purchase ka ulit sa Sabado. Ganun ba yun?
6: Sa Biyernes po, parang pwede lang po kayo mag-enter ng one chance po sa raffle. Pero kapag Sabado, Linggo, pwede po kayong dalawang beses mag-register.
1: Pabalik-balik.
6: Yes po.
1: Galing na kayo sa restaurant, kasama pa pamilya, kumain kayo, nag-shopping kayo, o galing kayo ng Our Home, lalo sa Our Home, ay mga libo yan eh. So meaning, kung 10,000 na halaga ng appliance, 10 i-raffle tickets. Tama ba yan?
2: Every 1,000, Sir Chris. Okay. Sa accumulated na receipt natin.
1: Yes. Masaya. Gusto ko rin magkaroon ng chance.
2: Oo.
1: So definitely pupunta ako diyan sa gabi ng Biyernes kasi sahod sa Friday.
2: Tamang-tama, sir.
1: Correct. Or sa Sabado hanggang Sunday naman eh.
6: Yes.
1: So, Friday, Saturday, Sunday. Okay. So, at least na-excite natin ng mga listeners natin, Ma'am Angeli, no? Baka may mga dagdag pa tayo na pwedeng may bahagi sa mga listeners, viewers po natin ngayon.
2: Yes, Sir Chris. So, ayun, inaanyayahan natin lahat ng ating pong viewers and listeners sa ating pong 3-day sale. Ngayong May 15, 16, and 17 po yan, Friday, Saturday, and Sunday. Magtungo lamang po kayo sa SM City to Gegarao. At mamili, mag-shopping, mag-bonding with families. At the same time, may chance na manalo ng ating sasakyan.
1: Yes. Okay, Ma'am Angeli, thank you. Sir Jairus, Ma'am Phoebe, Sir Johnny, and Sir Gio, salamat.
6: Thank you, sir.
1: Nakapunta kayo dito sa XFM Tugigaraw. And naibahagi natin yung umuulan na discount at tsansa na manalo ng kotse. Thank you so much, Ma'am Angeli. Oo, at mga katropa, sila po yung ating mga bisita ngayon dito sa ating studio. At babalik po ang Bullseye, ilang saglit po muna. Bullseye!
8: Sweldo na lang eh, pero short man ta permi. Clarex, sana?
9: Exciting!
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
11: M2C Graphics Davao.
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayo kabalaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
13: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
14: Kaklarik sana!
9: Exciting!
15: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
16: Ambuto rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
15: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
16: Ahay, ambuto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
18: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
17: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
19: Vision X Plus. User, atong paminawon.
20: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
19: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
21: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
22: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
21: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
23: Mapalit sa
0: sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
4: Oo.
8: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
23: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
23: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
24: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Sis the Pain.
26: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
25: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa
28: mga butika. Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Selthon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
27: Selthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
29: Laay gid no? Basta di takabalo magbinuang.
30: Taklarek sana!
31: Exciting!
1: Yung ating bulls ay sa barangay mamaya. Si katropang DJ Sexy Flory sa ano? Pengeruyo. Makakausap natin si SK Chairman Abby Bangayan at si Barangay Kagawad Edgar Bukel diyan sa Pengeruyo. Kasi mga kapitan, mini-meeting yata sa ngayon ni ano eh ni City Administrator Sir Romy Kalubakib.
32: Hindi Romy. Johnny.
1: Sir Johnny. Si Romy, Romy pala siya yung konsehal before, no?
32: Oo, tsaka dati rin.
1: Yes.
32: Oo, dati. Dating city administrator din.
1: Sir Johnny, yan. Tungkol sa mga streetlights dito sa Tugigaraw.
32: Ay, oo. Ako, problema ko yan palagi. Kapag madaling, alam mo naman, madaling araw ako umalis ng bahay.
1: Maganda, maganda kasi kung maliwanag yung mga daanan natin.
32: Parang kanina madaling araw, wala na naman dyan sa banda ng ano na yan, yung pinakanawa na Tugigaraw. Doon sa may area ng ano, yung bagong pansiteri. Ah, hindi, mula doon sa pagbaba mo ng Katagaman, diretso dito, yun, hanggang sa may jogging area. Walang kuryente doon.
1: Bakit? Kasi deterrent yung maliwanag sa mga nagnanais gumawa ng kabalbalan. Anyway, kaya ang makakausap natin, hindi muna kapitan. Okay lang naman din. Hindi lang naman kapitan ang marunong magsalita. And then of course, pwede rin ang SK para malaman naman natin kung anong ginagawa ng mga kabataan. Si Kagawad, barangay sekretary, barangay treasurer, o barangay tanod. Basta sila lahat pwede dyan. At pag-usapan natin ang tungkol sa barangay.
33: Bullseye! Bullseye!
1: At may mga report pa tayo, katropang munding, ano? Mula sa ating mga kasamahan at na makarami. No? Kasi, ano, may mga clips pa sana tayong i-play. Ayan. Unahin na muna natin ang bullseye sa barangay, katropang munding.
33: Bullseye sa barangay.
1: At katabi na ni katropang DJ Sexy Flory ang mga mai-interview natin. Katropang DJ Sexy Flory, please come in.
34: Yes, magandang morning katropang Lisa, katropang munding. Nandito tayo ngayon sa may barangay Pengeruyo. At ating mga kasamahan, si SK Chairman Abby Bangayan and si Kagawad Edgar Bukel. And ito nga, katropang munding and katropang Chris, ang Pengeruyo ay isang barangay pero dalawang araw. Magkaibang araw ang kanilang kapistahan and alamin nga natin kung paano ba yung gagawin nilang celebration dahil nga ay magkikumusta kung ano yung mga inihanda ni SK para sa kanilang barangay fiesta. Magandang araw sa iyo, SK Abby.
35: Magandang araw.
34: Bali, ano, ang inandaran ng mga activity sa Fiesta La Ramis, meron kaming dance contest at saka singing contest. Actually, ma'am, yung dance contest at saka singing contest, first time. Entire SK siguro, ma'am, first time makakaya ng singing at saka dance contest. Collaboration to ng sa barangay, ma'am, ng SK with Consul Marlon Caleton. Nag-join force kami, ma'am, kung paano kami, mag-come up na activities ngayon na kakaiba pa, ma'am, yung bago pa ngayon. Bali, meron kami dance contest, singing contest. Actually, ma'am, gusto pa sana namin magkaroon ng ano eh, ng writing contest para ma-showcase yung ganun talent ng mga bata, ma'am, na sa pagsusulat, yes, ma'am. And then, meron din kami, ano, pa-bingo, ma'am, para naman sa mga elderly, ma'am, na gusto maki-join sa activities ng barangay, ganun po, bingo, which is yung mga prizes kami, yung mga ano, gamit, ganun po, ma'am. And then, meron po kami sa 15, ma'am, which is sa fiesta ng minis mo, meron kami nga, basketball league, opening ng basketball league.
0: So, paano usually yung ginagawa nyo, Isabel, no? Kasi nga sabi mo, magkaiba yung araw ng kapistahan, no? Ng isang mga barangay. So, hanggang saan ba yung sakop ng zone na magpipista ng 15 and yung zone naman na magpipista ng May 15?
34: Actually, ma'am, yung May 15 is from zone 1 to zone 4. And then yung the rest, ma'am, the 16, ma'am, is 15 to, 5 to 7.
0: Okay. Pero yung mga activity nyo is minsanan na lang ba siya or may hiwalay na?
34: Ay, hiwalay na activities, ma'am. Gagaya na ba din gano'n yung which is ano, gagalat hindi siya dito, gagalat hindi sa mga rocket game, ma'am. So, may activity dito, ma'am. Activity dito, ma'am. So, hindi dito.
0: Okay, so that's mali magkaiba na activities
34: sa isang barangay. Ayun, magkaya nga po, magkaiba kasi nga po. 15 dito, ang piyesta mismo ng Pege. Sorry, yun naman po, 16. Pero isa naman po ang barangay, isa sa atin sa po, kapitan, na silang kami. Sa lang po ang essay natin, sa lang po ang presyo lang siya kasi sa po.
0: Yung na essay, no, matanong ko lang, kasi di ba meron tayong directive, no, na dapat ang pag-specialize ng pista ay hindi na ganong kagarbo. So, ano naman ang yung pick dito, kasi?
34: Ayun, ma'am, na-lecture talaga. Pero, ang ginawa namin, ma'am, para hindi naman po mabihang ang mga tao sa Pege, na may activity pa rin po. Ang ginawa namin, ma'am, nagpa-sponsor po kami, ma'am. Sabi po, nag-come up na activities na hindi po namin ginamit yung funds ng barangay mismo. Gumawa po kami ng paraan para hindi po namin mabagamaano yung direktiba ng taas na huwag pong gamitin yung masyado yung funds, ma'am. So kami po ay nag-sponsor, ma'am, sa mga bahay-bahay dito.
0: Kamusta naman yung SK funds mo, SK? Ano naman yung ngayong ginawang project dito?
34: Actually, ma'am, yung MRF ko, yung garbage can siya, ma'am, which is nakawala papel, plastic, tsaka bote. Nasa ganun, ma'am, makatulong kami sa pag-lesser ng basura. Yung din lang, nang umakti talaga problema ng barangay, ma'am, yung basura, yun. Kami din po, ma'am, kami po nakikijoin kasi kami sa barangay o sa aso mo at maligo na activity ng barangay. Pero din po kami, ano, ma'am, project pa sa bond, which is kami lang po pa. Kami pa lang po at sa Tigigalao na kapag implement ng project pasabon, ma'am. Project pasabon, ma'am, is yung soap making, kumbaga, ma'am, para sa mga out of school youth at saka yung mga gusto mag-aral na kulang sa finance, ma'am, kami po yung tumutulong, ma'am.
0: Hey, kataw pa nga, Chris, no? And kataw pa nga mundi, yan si SK Abby, at kung meron tayong karagdagang katunungan para sa kanya, go ahead.
1: Okay, SK Abby, magkano ba yung 10% na laan sa SK for 2026 from nata ng barangay?
34: Actually, master is 1,684,000.
1: Okay, so at least sa dami niyo ng projects na-utilize ng maayos yung SK funding niyo.
34: Yes, Parang nakantabay naman po si Kapitan George Di Pagunaran po, nag-switch. Nakantabay naman po siya sa fund mo.
1: So, sa bagay na, nag-seminar naman ka sa DLG before pa on how to do the processes para ma-utilize yung fund, di ba?
34: Yes, po, sir.
1: At guided naman kayo ng mga accounting rules and procedures para walang maging problema.
34: Okay. naman.
1: Katropang munding.
32: Kasi medyo mahigpit talaga yung, ano, yung paggamit ng ano, talagang solely imamanage ng SK. Eh. Dati-rati, may say ang kapitan, may say ang council, pero ngayon, ano na siya eh? Nagkaroon, binigyan sila ng fiscal independence base dun sa bagong SK law. Eh. So sila yung bahala lang magplano, sila yung gumawa ng program of works, sila bahala silang siguro i-inform lang nila yung barangay council na ganito yung project namin, ganito yung ginastos namin from the SK fund, no. Yes. So mahirap na. In fact, pati dati-rati diyan madalas kinukuha yung hinuhugot yung para sa ano eh, para sa paggawa ng pangalan ng street. Yeah, yung mga street name, wala, bawal na yun ngayon sa bagong SK law, no? Di ba? Bawal, no? Yung house numbering, dati-rati, kinukuha yun sa pondo ng SK, eh.
1: Welcome, Mark.
32: Bawal na. Oo. So, talagang exclusively, parang mas pinaglalaan ng pondo para doon sa youth development.
1: Development.
32: And then doon sa educational needs nila, limbawa, meron silang libreng, kailangan nila ng printer para sa libreng printing ng mga gamit ng mga kabataan, mga estudyante. Yun, pwede yung mga ganun. Medyo stricto ngayon paggamit ng pondo eh. No? So, anyway, masipag kayo, no? At doon sa dami ng activities nila sa this coming fiesta, Katropang Chris, is nagawa nila na maremedyuhan sa pamagitan ng solicitation sa doon sa kanilang barangay mismo.
1: Yes.
32: Ang ano ko lang, dalawa kasi yung barangay hall nila diyan, Katropang Chris. Yung isa dito sa may parte ng sementeryo, and then yung isa doon sa parte ng ano ng as in mas maraming community. 'Di ba? 'Di ba? Oh, kaya dalawang pista diyan. Eh saan mas masaya magkipamista? San Roque. Pero mas presko dun si isa eh, no? Dun sa may kakahuyan. Dun sa kakawayanan. Mas presko dun. Pero mas maganda nga.
34: Tsaka tahimik din po.
32: Tahimik. Talang tahimik dun. Eh dun sa isa naman eh, Kwan, mas maganda rin dun, no? Dun yung magandang barangay hall din nila eh. Anyway, napag-usapan lang natin yan para malaman ng ating mga kababayan na bakit dalawang barangay hall nila? Bakit dalawang barangay? Bakit dalawang pista? No? Para
1: edis. Sabi naman taga sentro, sana all.
32: Sana all. Dalawang beses magpista.
1: At saka dalawang barangay hall.
32: Okay lang ba na halimbawa kami dito sa XFM, magkipamista kami doon sa 15, and then 16 babalik kami doon sa kabila naman.
34: Pwede naman po. Pwede po.
32: Hindi, katakawan na yon.
1: At saka dapat makakilala tayo doon.
32: Ay hindi, kaibigan ka mga yan.
1: Wala eh.
32: Kaibigan natin si Kap. Si Kagawad.
1: Pwede.
32: Kagawad Edgar Bukel. Kaibigan natin yan.
1: Pwede.
32: Kaibigan natin yan. Ay, kumustahin na nga natin si Kwan, si Kagawad. Kumusta ang barangay? Kumusta ang peace and order situation? DJ Sexy Flory. Ay, ikaw muna. Umpisa muna.
34: Ayan, ako kumustahin ko nga rin si Kagawad. Kasi nga yung last na visit natin, yung napag-usapan natin yung tungkol nga dun sa ginagawa nilang pagpapantaya dun sa mga nagtatambay dyan sa may rotonda. Ayan, Kagawad, kumusta na pala yung problema doon? Naayos na po ba yung mga idinudulog na merong mga nagkakalat doon na nag-aabang paggabi na kung saan naman yung ginagawa niyong pagbabantay sa inyong fire queue na susustain ba Kagawad?
2: Actually, kumbo
34: SSM Katropa.
2: Hindi kasi ako maka-duty na ngayon lang kung si Senor Getty Tanaga ng nakakano.
34: Pero meron ba kayong idea, Sean?
2: Hindi naman yung ano sila magbabantay kung paano sa baby Senor Getty na kakasin. Sila kapitan. Sabi-sabi sila mo kung yes. Actually nga kami, parang sila na hindi sa kagantayan, hindi lang mga bata. Kasi ang ginagawa namin naman, kadagay din talaga, iwalay ang tao. May nagbabantay din sa Pet Mountain Rocky. May nagbabantay din sa Pasito sa mga. Kasi sobrang strict na yung pagdating sa mga security na, lalo na sa mga bata, minagap kasi din namin yung ordinansa galing sa city. Hanggang 9 lang actually, ang mga bata dito. Para pag makita mo, ma'am, pag madaan kayo dito sa amin, alas-yayot lang ng grade po lang, ang mga bata.
34: So, meron din kayong ginagawang participation?
2: Yes, na. Lalo na ako, talagi ako nasa labas. Pag nasa labas ako, diyan kasi kaya lumuronda ako kasama ng mga tama kong iskay kagawad. Pinapauwi sila pag pack 9 po, uwi mga bata.
3: sumusunod naman sila, ma'am.
0: Hanggang anong oras yung curfew hours niya dito?
3: Sa mga minor, ma'am, 9, dapat 9, ma'am, yung malag makauwi na sila lahat. Tama na paglalaro sa lugar.
0: Okay, and ayan na, maraming salamat Abby and sa Dawat SGR Puken sa nila yung oras sa panayam ngayong umaga. And baka meron kayong
1: katrapang DJ Sexy Flory, pahabol lang.
0: Yes, katrapang great.
1: Dahil nabalitaan natin na may mga pulong ang kapitan with city administrator at ang usapin ay tungkol sa street lights, no? Sina SK at si Kagawad, ano? May mga problema din ho ba sa street light diyan po sa Pengge?
3: Actually, sir, ang problema lang naman sa street light yung mga napupunta. Pero agad naman po sa solusyon ni kapitan, kung may reklamo po kagaya po kanina, may reklamo na ang po. Agad naman po pinupunta ng electrician namin sa barangay at ang pipitan. Kasi po yung mga purok, mga barangay sa Dawad natin mga kakain sa purok, pinupuntahan naman po nila. Inaayos ko ng nila. Hindi mo kasi pwede sa pinaman yung pag po ng Dawad kung sila nila at sila nila. Kasi kung pakilaman mo, magsabi yung ibang purok. At saka tamo yung tuwing kita na yun, ano, yung solar ko. Kasi wala lang kapit mo kami ng mga project.
1: Doon sa cementerio, wala na bang mga eksena doon na may nagde-date o may ginagawang kalaswaan? Wala na ho bang ganon?
3: Wala na ho yung guro. Ito kung meron pero siguro pwede nyo mamalalan sa kanya. Ang sarado na yung pang pisak kasi wala nyo pisak ko din.
1: Meron na pisak.
0: Oo, last time, si Kagawad pala ikasama natin noon nung meron tayong in-interview dyan, no, sa cementerio, si Kagawad, yung ating
32: kasama. Yung nagbembang ba yun noon? Ay, hindi, nag-kissing lang pala nakita.
1: Muntik na yata.
0: Yung sinamahan tayo ni Kagawad Edgar that time para makapanayam yung nakasaksi.
1: Pero nareglo din yun, di ba? Nareglo din yun?
3: Nareglo lang.
1: Nareglo din. Kasi binid yung ano eh.
0: Kapag meron ka kang gusto ang itagdag.
3: Wala na po. Dagdag ko lang po pala yung sinabi niya kanina. Meron po talaga kaming active ML reforming project na printing a battle for a cause po. Kumbaga po, magpiprint po sila. Like, ang kapalit pa kami, battle po. Like, just like battle.
0: Okay, yeah. And yan na yung final message. Baka may gusto kong ipabatid. Kaya para sa inyong mga nasasakupan. Sa mga kabataan po, nag-engge, asahan niyo po na lagi po yung activity. Sabi ko nga po natin, para sa lahat, para sa PGA po.
5: Bullseye!
29: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
6: Baklarek sana!
7: Exciting!

0: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Sa Clarix sana!
2: Exciting!
3: XFM.
2: Oras sa XFM, alas 9:03 na sa buntag.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Extra, extra, balita. Extra, extra, balita.
2: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato sa Zanthone Plus Gold. Sa headlines sa atong ekstra balita.
4: Headlines.
2: Ombudsman na dawat na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases.
4: Headlines.
2: Senate President Cayetano gisiguro ang daling paglihok sa Senado sa impeachment ta batok Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
2: Oga PRC gipahibalo ang kapin 63,000 ka mga bagong lisensyadong magtutudlo.
4: Headlines.
2: Sa detalye mga katropa sa tuaga, ekstra balita karong orasa. Gikumpirma ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga nadawat na sa Office of the Ombudsman ang partial committee report gikan sa Senate Blue Ribbon Committee may kalabutan sa gingong anomalya sa flood control projects. Gipasa ang report ni kanhi committee chairperson Ping Lacson na isip kabahin sa padayong investigasyon sa gingong bilyon-bilyon pisong korupsyon sa mga proyekto kontrabaha. Nunot ni inigi pa siguro saba ni DPWH Secretary Vince Dizon nga magpadayon ang investigasyon sa gingong anomalya sa flood control project sa bisan pa sa kausaban sa liderato sa Senado. Matod sa opisyal, dili dapat maapektuhan sa political changes ang pagpangita o gustisya o accountability batok sa mga posibleng nalambigit sa korupsyon. Nagpadayon ni sabang koordinasyon na tali sa executive branch o Office of the Ombudsman aron mapadali ang pag-imbestiga o posibleng pagpasaka sa kaso batok sa mga responsable. Sa pikas bahin mga katropa, gipaniguro ni Senator President Alan Peter Cayetano nga dili malangan ang pag-aksyon sa Senado sa Articles of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa higayon nga opisyal na kining madawat gikan sa Kamara. Matod ni Cayetano, nakikoordinar na kini kag kanhi Senate President Tito Soto kabahin sa procedural requirements o possible convening sa impeachment court. Gingon usab niini nga sundon sa Senado ang mandato sa konstitusyon o siguruhon nga patas o transparent ang impeachment proceedings. Katapusan inig sa ekstra balita mga katropa, gipahibalo sa Professional Regulation Commission kon PRC nga kapin 63,000 ka mga examinees ang mipasar sa March 2026 licensure examination for teachers kon LET. Lakip niini ang 18,376 ka mga elementary teachers o 45,001

0: ka secondary teachers samtang sa elementary level unom ka examinees ang nakakuha og 95% nga highest rating samtang nanguna sa secondary level si Rachel Ray Roscorte o Ricorte sa Visayas State University bye-bye nga dunay 95.80% nga marka. Gidayeg sa PRC ang bagong licensed teachers og giyawag nga magpadayon sa kalidad ng edukasyon alang sa kabatanunan sa nasod. Atong oras mga katropa, alas 9:07 na sa buntag. Og mo ka to ang naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media, ingon man sa tuag YouTube channel Katropa Digital. Musunod na mga katropa ang programang Sentro inyong makauban. Of course, inyong ubos nga alagad sa kahanginan katropang Juvet Espanyol o katropang Jasper Magoncha. Alas sa mga dugang balita o impormasyon. Sa makausab mo, katong naglangkob sa ekstra balita ning orasa. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, kamaturan ang sandigan. Extra, extra balita. Oras, alas 9:08 sa buntag.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Pia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic, mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir, dili mo nga nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga, iya, hindi ayo po ng akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabel, taga Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, mawala akong sakit sa akong lawas, mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins? Nakainom na ka?
3: Saton, patenase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sis the
8: Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko de yun. Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
7: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
9: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre kriminal nga wanted.
10: Baklarex, Anna!
11: Exciting!
12: Exciting! Summer man nagkatrupa!
10: Ang saya-saya! Summer!
12: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na, katropa.
10: Kaklarex, Anna.
12: Exciting.
10: Exciting.

0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Atong oras katropalas 9:15 na sa Bundag.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: una sa tanan dalay ko ng Diyos sa way katapusan ka tropa kanong Miyerkules mga higala pizza 13 na karon sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsuna
1: sentro
0: atong sa semana mga katropa midweek karon mga higala sa ba nga to ang pagbaning kamot gihapon pagbaning kay sikay wala gihapon katropa sa mga trials sa problema nga to ginasagubang labi na sa sutanan sa to ang mga gibati katropa gibati nga mga mensahe gikan sa balitang nasyonal no?
1: Sentro
0: labi na sa natan sa politika mga kaingsunan grabe o kadaghan sa ganap no? Kanang alas maglisod ka, matukan ka sa mga impormasyon o mga update katropa dito mismo, gikan sa national scene. Si katropa ka Jasper Magoy magtimon gihapon sa programa ka sentro din gihapon sa XFM Davao, mga katropa. Pulbahan ko katropang bal kay. Excited kay si katropang bal. Puhon mga kaisunan, magdungog-dungog ta karon na puhon na sunod nga mga adlaw diri sa XFM 89.1
1: Sentro.
0: Hapit na ka na mga katropa oh, mga abangers at ang ina mga kaisunan kay hapit na nga to aga pagtingog sa 89.1 mga katropa. But for the meantime, diri una kita sa to ang kasamtangan nga frequency mga kaisunan. But at ang ilan na katropa kay hapit og hapit og hapit na good ka na no? Ilang tulog na lang mga kaisunan madung ka na ta sa 89.1
1: Sentro.
0: Alright, kita maglangay mga katropa, kini wa puni tulugay siya sa pagkapaabot mga kaisunan. Sabi na sa ito ang mga kausaban diri karon sa kiniga programa atong sparring partner as usual as useful. Wala ay nga probinsya ng guwapa, gikan kini sa may Cagayan ba di siya gikan? No? Mga ito ang katropa, katropa, gadjovet Espanyol mga kaigsunan. May nga aga, good morning, katropang Jovet, how is your morning?
2: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Happy Wednesday morning ka na. Tara, katropang Jas. Adlaw, Miyerkules na sa mga katropa itong pag-aubanan. Diri sa programang sentro, kumusta ba itong mga katropa nga?
0: How are you, katropang
2: Jovet? I'm good, I'm fine, katropang Jas. Kanang ano lang ko, kanang na-overwhelm lang.
0: Ah, yan, overwhelm ha. Ang sabi-saya pa na lumos.
2: Bitaw mga katropa, kumusta man inyohang adlaw Miyerkules? Ang inyohang morning mga katropa, happy ba? Ang uban karon katropang Josh nagkamuriching ang nawong no kaya dunay mga ginadala-dala.
0: Oh, kamuriching kay pagigon hala isa balita na diay.
2: Oh, mo na diay ni na, na kurat-kurat na ang tanan.
0: Oh, kuratan no aga nang pakuratan nga
2: tamang. Wakasagang katropang Josh. Oo. Ay, bitaw mga katropa, ha? Good morning once again. Labi na sa mga katropa na itong naka-monitor karon sa tuang Facebook Live. Good morning sa inyo. Ang tanong sa mga nag-monitor pagkat karon sa ilahang tag sa mga karagyan.
0: Ganaan ko sa itong frame kay balance sa punta.
2: Yes, oo.
0: Katropang bal, nalingaw kami kagapon kay kadaling ko din yung laylahi
2: o kinikolor. Color.
0: Na karon alas pa rin yata color katropang Jovet, no? But matingala na po kung ano, pag si katropang Romy, lahat na po tag-color. Dito ako mga isunan, na nag-initiating sila katropang Jovet.
2: Lahilahin sila og setting.
0: Ito, anyway katropa, welcome sa itong programa. Katibok ang Davao City, Davao Region, Pilipinas, Mindanao, Pilipinas, no? Abang-abang mo katropa, kay grabe yung ganap sa ito ang nasod garon. Muni ang Republic of the Philippines.
1: Sentro.
0: O, kanang karon ato siya ugma dili na pod. Nagrelasyon ang atuwag ang mga politician, mga kaigsunan. Lokso diri, lokso dito. Kumbati diri, kumbati dito. Color diri, mo po yung color dito. Ana ang kinikya Pilipinas, mga higala. Kumbaga, ang kita laging ginaa sa Pilipinas, makaingunta may sunan nga may pagwa. Kay kung nga naman lang ang dagat sa Pilipinas, katropa, no? Maning kamot na tag-atuwa, bahala na sila. Kaya lisod kayo kung yan ato ang mga lideris, mga higala, no? Kanang daghan og mga pangbuhian nga mga pamahayag and puhon na pag-abot sa unahan may sunan, wala na po sa dito kay tuan na po spikas kampo katropang Jovet, no? Ang mga lokso diri kanang gitawag mga katropang mga balimbing, no? Tanawa na karon, sugod na nagpangambak mga kaigsunan, mamaniid pa ni katropa. Sabi na kung sample magsugod na kinang impeachment proceedings or trial diha mismo sa kining Senado. Ang uban na katrupang jubit, mamaning id ba na? Kung kusog ang kining grupo, murag diri po
2: possible dito ta.
0: O nga medyo hinay po diri ka grupo, dito na po.
2: Ano mga ano na sila? Mura na sila ma-anonimo sa prutas.
0: Oo nga prutas. Kaya na yung sa prutas ka katrupang jubit.
2: Kanang prutas nga bitaw, kanang bisag asa nga plastada dito siya. Kasi balimbing na prutas.
0: Pero ang pinaka-common ang nila tanan, mabulok.
2: Oh, kasi ang prutas nabubulok talaga yan, mga katropa.
0: Mga kaklaseng nga mabulok, madugta o bugoon.
1: Pinawa!
0: Alas 9:23. Atun na kanin mentionan sa Santon Gold Coffee Mix sa tropang jubit. Higop ta.
2: Yes, mga katropa. Oh, murag. Kitang duhag yun. Oh, kitang duhag yun. Nakatimpla na daan. Grabe kasi yung taas sa katropang jazz, no? Kaya,
0: it's
2: a great representation of our XFM
0: station. Harapang frequency dili. Ako nga din alis sa dili pag karong umaabot nga mga adlaw.
2: Ay, dili po ko magpabildi mga katropa. Kaya kung nagpaibog si katropang Jasper sa iyahang higop nga kape, magpaibog po ko. Init mo kayo eh.
0: Grabe, gano. Pildi ko na kung naibong ipig sa katropang bal. Kinaong ipig sa katropang bal, oh.
2: Grabe. Ako adyo ng katawa.
0: Oh, imagine, hindi basta-basta, no? Sa benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Yes, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix makatabang, no? Para malabanan ang fatigue, no? Kay kapoy kaya itong lawas, mga katropa, tungod sa stressful day kagahapon. And of course, no, kanang luya kayo, tama, boost ang atuang natural nga energy. Also, ma-enhance atuang mental clarity and focus, katropang jazz. Kaya tungod sa kakapoy, sometimes malutang ta, no? Kung baga wala ta sa focus.
0: Wala ta sa focus, kaya nagtanaw ta sa Senado na pwede ganap sa Kongreso. Kaya o, gani, sa
2: wala na tayo focus. Pero kung naka-Zaton Gold Coffee Mix, kabisan pag mag-multitask ka diha, katropang jazz, ang isa kadalungga na mino sa Senate, ang isa kadalungga na mino sa
0: house ang isa nagtanaw ng Netflix.
2: Ang mata duha man ang mata ang right nga ay nagtanaw ng Netflix niya, ang left nga ay kay naghimog item.
0: Paghuman ana mura na kaato kining kusa na kining klaseng kanang cartoons.
2: Lagyo ang mata. Pero bitaw mga katropa, no, kayang-kaya kayo kasi ang atong Zanthong Gold Coffee Mix makatabang para ma-achieve ang kining focus and mental clarity. Also mga katropa, masuportahan atong daily wellness despite of a very busy lifestyle. Kaya muna lang gingat katropang jazz nga stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Basta-basta. Mapalit na katropa diri sa atong studio XFM Davao. Naimutang ato aga studio pagigala sa Broadcast Avenue Shrine Hills, Matina, Davao City. O kung makita nyo na nga gate na to da mga kaisunan, abli ha, kanang, ano, kanang, asan ni, pabira.
2: Pabira ha lang.
0: Kaya kung nakita sa CCTV, kisag abli, pero pasulod. Munang ingon nga, mamina putas libro sa paniin. Para makasulod sa to ang gate. Kaya kung kita mamina sa tong libro sa paniin, makasulod sa tong gate kung sirado siya.
2: Oh, muna nga pag ano, pag mag-abri, pool gid na.
0: Oh,
2: bira gid na.
0: Okay, sa mga establishment, pool man.
2: Pool man.
0: Tagsira man ang push.
2: Pool, bitaw na, pag mag-abri ka.
0: Oh.
2: Pag magawas ka, push gid na.
0: Oh.
2: Ano ba na siya? Pero sometimes sa uban, maglibog mo ang katropang Diyos ka nang na-overwhelm ka. Pag ana, diretso o tuklod niya, mabangga na hinoon.
0: Oh, pero na, sample na yung mga insidente. Buwan ni kasulod, kaya wapang ka bando,
2: pero open gidon ta to, di ba? Open gidon ta.
0: Open na siya. Kung abli. Ito, katropa, no? So, diri pa pala sa tuwag yung XFM Studio. O sab sa tuwag, Yes to Health Clinic, katropang Jupita. Saan nahimutan itong Yes to Health Clinic?
2: Yes, mga katropa, itong Yes Health Clinic nahimutan sa GSIS Heights at Mangkini sa Kawayan Drive, Matina, Davao City, mga katropa. Cellpole Building, Door 4. No? Makita nato dira ang dakong placard sa Yes to Health Clinic nato.
0: Signage.
2: Signage.
0: Ayun, placard kay mga ang placard mga militante na.
2: Naanag magkukuha na sa una katropa.
0: Nagabit-bit ka. Bit-bit ka ng maki corn beef.
2: Pero dito mga katropa ka na ito ang signage, no, sa Yes to Health. Makita na ito na ka ng sa Corbada. Pag sulod lang mo di mga katropa, kay doon na tayo libre nga check-up kauban si Doc CJ Nedruda.
0: Usap katropa sa mga nakunaga butika nationwide. Sama na lamang katropa diri mismo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP o Generica o nagunang butika duol sa iyong nahimutangan. Sentro. Alas 9:27 katropa. Okay, so sa itong mga isyo karoon, kaya hope na ito katulipan jubit nga mag-share, mag-comment. Oh, oh. Kaya nga ito ang staycation, nag-ong-ong na sa...
2: Kapit na, katrapang jazz, duha na lang kaadlaw, mubunot na ta, no? Sa ito ang mahiwagang B. Oh. At ang mahiwagang box, mga box. Katropa.
0: Mag-usap ang mubunot, wala ay si katropang jubit, Espanyol, mga isunan, manang ampu.
2: Mubunot raman ko, di ba?
0: Oo, pangiging mga G mo.
2: Mga G, gid mo, mga katropa, kay nasa ko ang mga... mahiwagang
0: fingertips.
2: Kamay.
0: Oh.
2: Ang
0: swerte.
2: Ang swerte ninyo mga katropa.
0: Oh. So yung nagpost na kaghapon sa katong winner na po para mag-add to sa kinig New Year's Peak Mountain Resort.
2: Ubay-ubay na sila katropang just dagandaghan na no ang mga naka-experience kung sa kanindot ang ato ang New Year's Peak Mountain Resort. So unsa ba? Unsa may buhaton mga katropa? Sa yun lang kayo.
0: Unsa mechanics?
2: I-like lang ang ato ang mga Facebook Live no sa XFM. I-share and of course padaghanay comment ni mga katropa. Okay, mas daghan ninyong comment, kada comment isa na naka-entry. O di ba? Pag na-comment isulat inyong pangalan, na po another comment pangalan na po. So muna atong bunuton sa Biyernes pohon.
0: Kung unsa nga comment sa mga topics mga isunan, kung example nakita ninyo tong mga ganap sa Senado sa kamara. Iyag-iyag na mga kaisunan sa toang live. Okay, isa ka-comment da, isa po nagka-entry para ma-appeal sa toang bunoton karong adlaw nga Friday para sa mountain or sa New Year's Peak Mountain Resort mga higala. O, ano lang kadali mga kaisunan sa toang mechanics. Alas 9.29 na sa toang panag-uban-uban sa toang Sentro Balita Katropang Jobit.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa toang Sentro Balita karong rasa mga higala. Kampo ni Senator Bato de la Rosa magduso og writ of amparo sa Supreme Court.
2: Oy kini.
0: Oo.
2: Murag ano katropang jazz no kanang nagahimo na sila og mga move karon.
0: Kanang mga legal remedy ila kining pagitaon buhaton mga kaigsoonan kay ang National Bureau of Investigation dili man mudakop kay Senator Bato da sa may Senado pero posible nagabantay na da sa gawas.
2: Yes, and dagani gikatakdang muduson og petisyon alang sa writ of amparo sa Supreme Court ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa aron nga mapanalipdan no iyahang kagawasan ingon man seguridad taliwala lagi aning issue kabahin sa gingong warrant sa ICC mga katropa. Sumala ni Attorney Jimmy Bundok anda musab sila nga mupasa og writ of habeas corpus kung makustudiya no sa ICC ang senador. Gi-question usab sa kampo ni De La Rosa ang naglutaw nga kopya sa gingong warrant nga ilang gitawag nga spurious katropang jazz or peke kuno katong gibit-bit nga ICC warrant o katong mga nag-circulate daw karon. Gitambaga na sab no sa legal team ang senador nga magpabilin lang sa gyud sulod sa Senado samtang wala pa'y pinal nga desisyon gikan sa korte kay ilagya pong giisip katropang jazz nga ang Supreme Court gihapon ang mag-rule no ang tuang sundon diri sa Pilipinas. So nagpadayon pa no ang diskusyon sa legal community kabahin sa posibleng epekto sa ICC proceedings batok sa senador nga gila sa ICC isip co-perpetrator katropang jazz sa kasong crimes against humanity may kalabutan sa war on drugs sa last administration.
0: Ayan, buta ipasabot ani katropang Jovet baga kung gadoon ay tinuod niya ICC warrant or warrant of arrest no, gini-confirm naman niya sa ICC sa ilang page
2: mismo katropang sila.
0: Oo, mga kaisunan. Matun pa sa mga ubang senador o sa mismo sa kinikampo ni sa Tora Bato de la Rosa nga kapag makikoordinate ni ngadto sa ato ang mga lower courts. So kinito nga Philippine courts and mula kini, kini mga remedy lang ginahimo, posibleng nakabot kini ngadto sa kiniga Korte Suprema aron ma-address kini nga matawag na to ba isunan o sa bagyo, da posibleng ba nga ma-serve ni o baka kung may serve man kini may isunan, dapat tunay pagtugot mismo sa ato ang Korte Suprema.
1: Sentro sa Balita.
0: Ihap sa mga pamilya Pilipinong nakasinati og kagutom misaka sa unang quarter sa 2026 mga kaigsoonan. 23.2% mga higala ang ihap sa mga pamilyang Pilipinong nakasinati og involuntary hunger o kagutom sa unang quarter ng tuiga. Sumala pagkala sa pinakabagong survey sa Social Weather Station kung na SWS. Mas taas kini katropang Jovet o itani sa 20.1% kinatala ni atong November 2025. Pinaka-apektado ang region sa Visayas nga dunay pinakataas nga hunger incidence nga niabot kini 28%. Gihimo ang survey matud pagikan sa Marso 24 hangtod 31 gamit ang 1,500 ka mga adult respondents sa tibuok Pilipinas. Malapas sa mga eksperto nga posibleng nakaamot sa pagsaka o nakadugang sa pagsaka sa kagutom ang padayon nga inflation, pagsaka sa presyo sa pagkaon o kakulang sa stable o nga income sa daghang mga pamilya. nagabilin usab niya usa ka dakong hagit sa gobyerno aga food security ug access sa barato nga pagkaon samtang nagapadayon ang pagtaas sa presyo sa mga batakang pamaliton.
1: Sentro sa Balita.
0: Sa Pikas Bayan, Malacañang, katropa nagpasalig nga walay destabilization plot batok sa administrasyon.
2: Ani katropa Diyos, no, gipangimakak sa Malacañang Palace, mga katropa, ang naglutaw nga mga taho, no, kabahin sa gingong destabilization plot batok sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gani sa press briefing, katropa Diyos, no, gingon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga walay na monitor nga seryosong hulga batok sa gobyerno o giawhag nila ang publiko nga magbantay sa mga fake news o dili gilayon mo tuon, no, sa walay kompirmasyon nga mga impormasyon. Dunganini, gipasalig usab ni Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. nga lig-on o profesional ang hanay sa militar bisan pa sa nagkadaiya o nagkadaghang isyong politikal, no, sa nasod, lakip na kining impeachment ni Vice President Sara Duterte o ang isyo sab ni Senador Bato de la Rosa.
0: Nagabalo ka, tropa Jupit, kung taga-admin rin po yung nag-ingon nga doon
2: ay plot. Kumbaga, murag pagawas lang po nila ka, tropa Jazz, no? Pero sa pagkakaroon, gani, gipaniguro ka na sa AFP nga walay ingon ana nga posible nga mahitabo diri sa nasod, mga katropa.
1: Sentro sa Balita.
0: Kamaragi mugna na aga prosecution panel alang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Opisyal lang giya panganlan sa House of Representatives ang unsay kapag magbabalaod nga mutindog isi prosecutor sa impeachment trial batok ni Sara or VP Sara Duterte sa kinigya sinado. Nakip sa prosecution panel sila Congressman Congresswoman Jerville Luistro, si Terry Ridon, Ramon Gutierrez, Chel Jokno, Laila Dilima, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Kaka Bagao, Jonathan Flores, Lordan Suan, og si Joel Chua. Sarat nga gitukod ang panel human makita sa House Committee on Justice ang probable cause sa impeachment complaint batok sa Vice President sa naglangkob kini sa mga allegasyon sa betrayal of a public trust o paggamit sa confidential funds. Padayon usab ang pagpangandam sa Senado isip impeachment court ubos sa bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Sentro.
0: Alas 9:35 na sa tuag panagabanuban. May nga aga, good morning sa to mga isunan karon nga nagdasa bye bye katropa nga Jobit. Asa man kamo nahimutang ning oras.
2: Ayan, good morning sa mga katropa nato nga nakasubaybay karon. Uy, daghan kaayo ni silang mga kaganina pa yung taon niyo.
0: Mga more or less,
2: Jobit, sila katropa nga Jazz nga kanunay nga nagasuporta sa to ang Facebook Live. Ingon man sa mga naminaw karon sa tuag sa ilang tagsa-tagsa ka mga karadyohan. Ako lang sa unahan katropang Jazz, ipahinumdum na to kay pila na lang kaadlaw, no? Nasa duha na lang kaadlaw mga katropa, pihito na ninyo inyohang mga radyo, no? Libuton, lisoon na na mga katropa.
0: Lubaga na.
2: No? Paingon sa 89.1 kay hapit na tanga magdungog-dungog diha mga katropa. Good morning ha sa mga naminaw karon silang karadyohan, labi na sa mga karinderya nga nagpalanog-lanog karon sa XFM. Good morning sa inyohang tanan.
3: Good morning!
2: Diri usab, no, sa tuwa mga taxi drivers nga kusog kayo og radyo sila mga ano, katropa sila taxi.
0: Maayo kay mutanaw. O ba na ito mga higala sa taxi?
2: Lagi na kini mga sa Dutch taxi. Kini nga ito ang...
0: That's my passenger.
2: Kalang naghantag mga katropa nga nagapaminaw sa Dutch taxi.
0: Maro!
2: Good morning! Good man, no, sa mga katropa na ito po. Ginaminaw silang tagsa-tagsa ka mga panimalay karon while nagatikaw-tikaw katropang just para sa pagpamahaw.
0: Nagatikaw-tikaw, good ha? Mura lang kining kadlaw, na?
2: Nagatikaw-tikaw, nagaprepare. Nagapangandam, nagagarap.
0: Busy.
2: Nagagarap sa Ilonggo. Sa Ilonggo, nagagarap sa ilang mga buluhaton.
0: Sa Bisaya, nagatikaw-tikaw.
2: Nagatikaw-tikaw. Ayan, good morning sa inyo ang tanan. Og sa mga katropa na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live, katropang Danny Crystal Echo. Padayon mga katropa.
0: Oh, padayon kita sa pag-uswag, no? Long live.
2: Hindi na ako makuha ang long live ni katropang Marble. Small but terrible yun katropang Jazz.
0: Bago na sa dili na makibaka.
2: Dili
0: long
2: na.
0: Live.
2: Lahir na dito. Katropang Ma'am Belchums, magandang morning Sir Jazz ug Ma'am Juvet and all katropa and friends nga always naminaw sa mga suki na ako Dris Golf View. Shout out. Ah, grabe. Magandang na din nagsuki si Ma'am Belchums. Pero murag taod-taod na gita nga wala nakatilaw sa kanag ayuhon ni Ma'am Belchums katropang Jazz. Okay, Ma'am, ano, kay Ma'am Teya Alcaraz, katong kuchinta, no? Lami na pagkayo ikaw kuchinta karong mga panahuna.
0: Mag 2 years na.
2: Ayan, good Good morning, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Justin, Ma'am Juvet. Kay katropang Almi Grasso, maayong buntag kani mo diyan, nagtanong sa itong Facebook Live. Tuesday evening pa kami.
0: Sa Canada.
2: Sa Canada, si Ma'am Nita Valderosa. Good evening pa pala sa iyo dyan, Ma'am Nita. Carlo Jose James Torrefranca, maayong buntag, Sir Jazz, o guwapang Juvet.
0: Nag-wikinan ko, ano ka ng adjective?
2: Oo, ka na mo describe yun sa kuha, katropang dyan.
0: Sa Tagalog ba, pang-abay ba ni adjective?
2: Hindi, pang... Pag ano?
0: Pang-abay, adjective.
2: Adjective ba? Pang-abay ba?
0: Klaro na daw.
2: Klaro na to.
0: Dilebo ni Panori.
2: Kay ano man
0: na? Pang-abay lagi na. Pusta ko sa isa ka Santon na gold coffee mix nga box.
2: Adverb. Adverb ang pang-abay.
0: Silingan na dito.
2: Adverb. Oh. Doon lang ka. Mag-ano ta. Balitag English 101 ani ha. Oh. Kay marag lang. Nakalimutan yung adjective.
0: Basta adjective.
2: Pang ano na siya. Pang-describe.
0: Pang-describe ganun.
2: Ayan. Naka-standby na. Oo. Kay para dili ta maano dere.
0: Mutayim siya karon katropang bal para musulod tong isa ka com.
2: Panguri.
0: Pang-uri.
2: Pang-uri ang adjective.
0: Adjective, ah.
2: Pang ano, pang, oh, kumbaga, pang-describe. Muna siya mag-describe sa...
0: Nanghimisong katropang Jubit. Ano ba? muna ang pag-describe katropa. Ayan, si Carlo Jose James Torrefranca, done like. Salamat kayo. Watching on radio, di ba? Sabasa
2: wow,
0: ng tanaw.
2: Wow, natanaw siya sa itutukan niya ang radio.
0: Subulan na Carlo Jose, ha? Kay, kasi malaan ka dahil, naunsa na ka dahil, kay nagkatanaw ka sa radio, ha?
2: Pura ka sobrahan ang iyang mental clarity and focus, katropang dyan. Sa sige, ginamog, Zantown Gold. Nagtanaw na siya sa radio, di ba? Sabasa si katropang Carlo Jose James
0: Torrefranca. Mambela, pura sila warrant o impeachment. They don't think unsa na kalisod ang kinabuhi sa ilang katawan or okay ra sila kay dagan sila pundong nga bugas. Unsaon na lang tong walang wala jud. Mao.
2: Tama.
0: Ayong panikit ro pang Roger. Mao.
2: Mao.
0: Ayan. Ang hirap maging mahirap sa panahon karon. Mao gyud. Ikaw buhubo gyud ta plano ani Ma'am Abel Chubbs. Good morning, Sir Martin Navarez. Pandamay manto ang bag-o jazz. Si pandamay.
2: Si bag-o, oo. Saan bag-o karon?
0: Sa iba, anong ganap ka
2: sa bag-o? Ganap kasi sa... Ayan, si Ma'am Belen, Mayal Habagat, mayong buntag katropang Jasper and Juvet from San Francisco Village, Matina, Davao City. Oy, good morning sa inyo hang tanan di ha sa mga katropa nato sa San Francisco Village. Wow. Taga-asa ka? Taga San Francisco.
0: Taga-asa ka, taga San Frans. Taga-asa ka, taga USA.
2: USA.
0: Unahan sa Agdao.
2: Sa Agusan.
0: Agdao.
2: Agdao, radi. Ay, dundun, ra. Tawa mga katropa. Good morning, ha. Sa mga katropa natin yung gusto pa magpaabot sila mga mensahe, komento, reaksyon, i-text na sa tuwang text line, mga katropa, o baka sa tuwang Facebook Live. Kaya tuwan ang pagbabasahon. Doon atong Facebook pages, katropa, ha. XFM 97.9 Davao, katropa digital, o gang Centro Media.
0: Good morning! Ayan, mayroon na ng XFM 89.1.
2: Yes.
0: Katropa digital, mga higala.
2: Excited right. Na ako sa mga, ano, mga...
0: Bagong ganap.
2: Mga ganap, katropang jazz. Kunsa ba ang mga mahitabo? Karong umaabot nga...
0: Muna, gingon katropang jubit nga, wala gay forever.
2: Pero, yun nga, muna gingon ba nga, dili man tika kaya pulihan, pero kaya tikang dugangan. Dili man tama pulihan.
0: Parehan na sa katong katropang jubit nga, lipay gani ko kung ika, isa ra ka?
2: Lipay gani ko kung ikaw ra isa, unsa nakahag ka mo lima. Kalain. Pero ito mga katropa, no?
0: Kaya katropang jubit kung lima katropang jubit, ambot lang, usay puro man. Oy, alas 9:41, katropas, to magbalik on ya. Kaya itong subay ni katropang jubit, doon ay patang lawas, kagahapon na kitani, no? Sulod, mismo sa sifting tank, iunsa ni pagsulod. Centro.
2: Nabakahan ni foul play, katropang jazz.
0: Kana, ato anang, ano, subayon may isunan kay gisubay ni katropang Marvin Ibano karon. Unsa pud ang statement ani sa ato ang DCPO? Kinsang sa larin, kinsa kini nga maong biktima mga katropa? Okay, diri ni banda mga isun sa may Matina crossing area lang kini katropang Jovet Centro. Makiya sayod tani sa barangay, makisayod tani sa tuang kapulisan mga katropa. Unsa ang dagan ani sa investigasyon karon? Kay dili tiaw, dili lalimi ani nga mga sitwasyon mga higala. Nga watang balo ko katuning kaila mga kaisuna no. Kanang friends of friends la po nato katropang Jovet. Makinig ka biktima. O nganong unsa ni ka delikado mismo kung sample ang suspek ani wa pa na ilhan katropang Jovet. Centro.
2: Sabay dagan ani karon sa investigasyon mga katropa.
0: Ato na isgutan pipila lamang pila ka minuto lang nga mo biya kita katropa para sa tuang commercial. Oras mga kaisunan. alas 9:42 na sa buntag.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
5: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mukalit lag kabugnaw imong pagtagad.
6: Taklarex sana.
7: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
12: M2C Graphics Davao.
13: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
15: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
6: Taklarex sana!
7: Exciting!

0: Alas 9:50 na katropa paligtas sa itong programa ga Sentro. Ayan, na good morning kay Sir Mark, no? Sir Mark sa M2C Graphics
1: Sentro.
0: Ayan, karon sa itong studio. Salamat kay Sir Mark sa pagbisita diri sa XFM Davao. Sa itong mga katropa, diha mismo sa M2C Graphics. Kung gusto mo magpa-graphics sa maisunan, magpa-decals mo sa motor or any design sa mga graphics, mga higala, bisita ang M2C Graphics diri banda sa may Diversion Road, Kanto Bakaka, at manglamang ka nakatropa sa entrance sa Robinson's Highland
1: Centro.
0: Sa may Buhangin area, ning gikan ka banda katropa sa Kanto Bakaka, left side siya kung going ka banda Crocodile Park. Hindi ka po ga Croc Park, paingon o ga Buhangin proper, right side siya before pa sa Kanto sa Bakaka Road, mga higala.
1: Sentro.
0: Kaya ang kiling M2C Graphics, no, pwede po bisitahon ninyo ang ilaga page sa Facebook, M2C Graphics Davao, mga higala. Good morning sa itong mga katropa sa M2C Graphics kay Sir Mark, no, ang owner sa M2C Graphics.
2: Good morning!
0: Ang aga usab kay Ma'am Jing, shout out na ako akong sister diha sa Golf View. Naminaw sa inyong programa kadunay amping permi. Salamat kayo. Ano na nakaroon, kining Coastal Road View na nakaroon na, Ma'am Jing. Ayan, Ma'am Belen Mayol Habaga, sorry na mali ko, naliso akong radio. Oh, naliso man yung radio na butangin, nagkining 8-8 man, para di good maliso. Oo, ayan, Ma'am Jubit, mubalhin na, sa T9.1 dili man maliso akong radio, kay, sige lang, ma'am. Ato nang liso o na. Para maabot og kining 89.1 ang ato ang mga radyo karon, mga kaigsoonan na puhon, no, diri sa tuag pag pihit sa tuag frequency 289.1
1: Sentro.
0: Alright, kitro pa diri sa tuag pag isgutan kini ka pateng lawas diri kini banda, no, sumala pa sa ato aga kapulisan diri banda sa Manyo Matina Grabahan Barangay 74-A Matina Crossing Davao City
1: Sentro.
0: Ang napalgan nga matud pa pateng lawas sa septic tank kinsa kini. Unsa ba ang dagan sa investigasyon karon, katropa? Katropa, natos balita, katropa, ang Marvin Ibano.
3: Live report.
0: Marv, kung naka sa area, asa magini, sulod gyud mismo sa septic tank, sa likod nga bahin sa balay, o usab, kinsa ba'y naka-discover ani? Unsa ba ang dagan sa situation karon sa investigation, usab mismo sa tuang kapulisan? Nalabay lead, nalabay mga person of interest sa tuang kapulisan? O kini nga balay, sa mga dool ba gini sa mga kabalayan po, o baka medyo far area kini sa residential, katropang Marbs?
4: Yes, yung oras sa katropang Jasper, katropang Jivet. Actually, baguhay lang po ta naabot din sa may barangay 74A. Kaya atong tinguhaon mahinabi ato ang barangay kapitan din hinga si Kapitan Joel Santes. Kaya actually, gikanta sa mismong area, mga katropa, o atong naobserbahan nga kining maong septic tank na nakuhaan sa maong nadiskubrihang patayng lawas sa maong lalaki is distansya sa gamay ni ining dos andanas nga karaang balay, mga katropa. So kining nga maong area daw exclusive ang maong compound, katropang Jas, katropang Jubet. Kaya ito ang namatikdan sa lugar, ilagyod ka metros ang distansya ni inigikan sa iyang mga kasilinganan ng mga balay. Nung dahan nga natin mga ninabi ng mga residente sa lugar o ilahang gibutyag, labi na katong mga drivers mismo sa maong area, nga diha lang po sila nakabalo, dihang nangayo og tab ato ang kapulisan sa pagkuha sa maong patayng lawas gikan sa maong septic tank kagahapong adlaw, takna sa kabuntagon, mga katropa. Gani, nunot ni ining maong panghitabo atong nahinabi, mga katropa, si Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero og gibutyag nga suspect. Naragin sila yung suspect karon nga gitumbok, mga katropa, panwala pa nila hingan ni kini samtang nagpadayon ang investigasyon o giklaro nga ang insidente wala nahitabo ang kining pagpatay sa maong biktima sa lugar kung asa kini napalgan or napalgan patay or napalgan ang patayng lawas ni ini. Apan diri matud pa sa area of responsibility sa Santa Ana Police Station. Uga gibutyag ang mga katropa nga ang kining isa sa ilang ginalantaw nga posibleng hinungdan sa pagpatay ni ining maong biktima is may kalambigitan sa illegal nga aktibidad. Hinuon wala pag itumbok kung unsa nga klase nga illegal activity kining nalambigitan na ni ining maong biktima uga kining maong suspect, mga katropa. Apan isa ka na silang padayon po nga gina subay and ilabi na ang pag susi kung unsay hinungdan sa kamatayon sa mga biktima. Kaya dihang girecover kini kagahapong nga adlaw, mga katropa, nakita nga ginapos ang mga tiil ni ini and then nakapusas ang mga kamot ni inima katropa, and then walay na matikdan atong kapulisan, atong mga otoridad nga adunay tamad ubuntog sa lawas ang maong biktima. So kana kailang ipaabot karon kaya nag-request na kini og permiso gikan sa pamilya sa biktima ang atong kapulisan alang sa tukmang pagpailalom sa autopsiya ni ining maong patayng lawas sa pagsusi kung unsa bagayoy hinungdan sa kamatayon ni ini mga katropa.
0: Katropang Marbs, ako lang balikan, no, kinsa gani ang nagkatimbre sa atong pulis og paunsa siya na discover diha mismo nga gilabay kay medyo kanman siya dili siya nakaduol mismo sa katong balay nga gimension ni mga karaan nga do sa Danas.
4: Yes, kana to ang subayon na ito diri sa barangay mismo, sa barangay Matina Crossing. Kaya itong tinguhaon kaya inisya nga impormasyon na barangay Kagawad matod pa ang nanawag o assistance sa gikan sa kapulisan labot ni ining maong panghitabo. Kaya ang caretaker matod pa sa maong balay, nangayo man taganina sa balay pero may nito bagod na walay tao sa maong area. Kaya nakasumbong matod pa sa Kagawad, mga katropa. O mauto ang Kagawad na mismo nanawag na to sa mga satuang kapulisan alang sa kining tukmang aksyon ni ining maong nadiskubrihan na nga patayng lawas. So ning mga oras sa tinguhaon and medyo busy man kayo dahil diri sa barangay Matina Crossing.
0: Oo, Marbs.
4: Na ispesyal nga aktibidad. Yes, katropang
0: Marbs, yes, makita na ko sa imong video kagadina. So man, buhok na nay lapit sa bangag?
4: Yes. Natay nakita ang mga pinutol nga buhok sa maong area.
0: So man, ka na pinutol o baka na lab knot or kining na tanggal na waxing nga buhok sa klaseng nga buhok?
4: Makita na to tinuyog yun nga pagputol katropa nga Jasper. Apan na kanalang no kay watay na pangutan way tao yun in town sa maong panimalay.
0: Oh.
4: And atong na pangutan nga mga driver kaganina is di sila nasayod kay human matod pagbunlot sa maong patayng lawas ni biya na sila tungod sa kabahog yun in town itong higayon na katropa Jasper.
0: Ako makita dasa ka ng imong video sa balik ng abandon nga balay no? Kumbaga kaman siya daw guba ba ang kining likod aning abahin? Tama ba katropang Marbs ako kapag anduraw ani kwan siya kining abandon nga balay ang likod?
4: Ang kana mismo nga actually dos andanas hangtod na kana ang extension ni ana sa
0: likod
4: karsada o diri sa may sidewalk dapit katropang Jasper. Dako siya actually karaan nga balay mga katropa. Apan katong gibutyag nga adunay caretaker matod pa nga nagbantay ni ana ang maong balaya. Pero karaan na gyud siya. And kini mismo nga area tong nakita dira nga nahimutangan sa septic tank na ay sa likod portion ana dako ug wanang katropag Jasper nga atong makita tungod po sa grabing ulan daw gilunupan. Apan gibutyag nga tong driver to na hinabi nga putuyoon jug agi sa tao is maagi an gyud siya. And then daw maobserbahan nato medyo lati pa sa gamay katropag Jasper ting ana sa mingaw ang maunga area.
0: At nung balikan lang ang katong iyong impormasyon sa tuaga DCPO, kini posible gipatay sa laing lugar kumbaga AOR sa Santa Ana PNP din gidala usab diri banda sa AOR sa may Talomo. Tama ba katropang Marbs sa per information gikan sa tuaga kapulisan?
4: Yes, isa ka na yun sa gikumpirma. Giklaro ni Police Captain Hazel Caballero mga katropa. So, padayon po ng giimbestigasyon sa itong mga kapulisan. Nabot ni ana, pagpaklaro nga dili gyud dira sa mga area sa may matina grabahan na itabo ang pagpatay sa mga biktima apan din hi mismo sa AOR sa Santa Ana PNP nga padayon no sa nga ilalom karon sa imbestigasyon sa itong kapulisan.
0: Katropa Marbs, may ano na ba pangalan no kining ato ang kapulisan tong otoridad mismo aliga biktima? Kumbaga alang i-mention kung naan ha, bata so far na sila ay full name ani kung unsay background put aning biktima.
4: Yes, so far katropa just wait, saka na sila giklaro nga nailhan na ang maong biktima. Apan sa karon wala pa no, nagdumili pa sa paghatag og dugang detalye ato ang kapulisan kay labi pa nga padayon ilahang investigasyon nalabot ni ini kay sa pagtumbok yun kung unsay labing punot dulog yun no ni ini maong nahitabo nga pagpatay yan ining maong biktima.
0: Banabana Marbs, pila edad aning maong babae Marbs?
4: Actually atong gipangutan na si Captain Caballero gibutyag nga lalaki kini katropa
0: Jasper. Lalaki ni, dili ni babae ang
4: yes, lalaki,
0: lalaki dai ni. Yeah. Oh, okay, di ba? Dote may impormasyon nga posible babae, but lalaki ni katropa Marbs.
4: Yes, lalaki matod pa katropa Jasper. Oga kini mismo legal age lamang no ang gibutyag ni Captain Caballero.
0: Okay, kanang book tag as ang book na naskilid sa, di ba? Bangag sa septic tank.
4: Yes.
0: I see. But so far Marbs no kining maong lugar medyo saman pila ka metros gikan da banda sa dalan
4: kung gikan kita dili sa highway. Highway mismo yes katropa Jasper mga posible ana sa ang septic tank mismo ana posible sa kapin 30 or 20 nato sa 30 metros ang distansya nini.
0: All right, Katupang Marbs, duga pa mga informasyon na lang. Ato lang ang subayon na Katupang Marbs, usap sa taga-barangay, kung taga-diha ba ni, o usap mismo, pag-file ani Katupang Marbs sa tuag nationwide o niyang taon-taon Katupang Marbs.
4: Yes, ato ka ng tinguhaon mga katropa, mahinabi na ito, taon-taon, ato ang barangay kapitan diri sa Matina Crossing alang sa dugang detalye labot di ini. At ang natundugan detalye mga katropa, magpanubay kinyong katropang Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report. Live report.
0: Ay, salamat katropang Marvin Ibano, no? Nagiging maong isa ka pateng lawas, gibutang, gisulod, ya, mismo sa septic tank. Una information magod, basin babae, kay taso ginigabuhok nakita da sa kanang bangag mga kaisunan. Lalaki daw katropa ang katong baho na po, no? Pasintabi sa kinig na ngaon karon mga kaisunan. Kaya mismo sa may dul-dul na ni sa tuwang nimutanga, no? Barangay Matina Crossing. Kaning location ni ini mga kaigsunan. And gusto ko masayran lagi kung kinsa pa nakamatikod ato. Posible, tingali na. Nangamoy na ito mga katropa. Kay naman sa load sa septic tank. Kung ito nakadiscover ato. Paun sa ito na subay sa ito ang otoridad mismo sa may new Matina Grabahan Barangay 74-A mga higala. Ang itong naisikutang patayang lawas mga kaigsunan, no? Nakakalimit ko pangutana katropang Marvin kung sa investigation ba sa tuang DCPO na ba ni mga patik, mga tato para masubay po nila

0: o katupog ya person of interest nilang ilang ginasubay karon mga kaigsunan. Taon sa nasubay sa itong kapulisan mismo nga kinigipatay di abanda sa may downtown din gilabay na po diri banda sa may south area. So kung ka na nga information katrupa, posible itong kapulisan na nag-information labot paunsa o giunsa unsa rason nga ano pinakaayukan nga rason nga nung gipatay kining maong individual o gilabay sulod mismo dia sa septic tank
1: sentro.
0: Oo, grabe no, grabe ka kwa na to ang kining suspect ani mga higala, di ba? Patyo nimo, i-transport pag yun nimo, isulod pag yun nimo dia mismo, gigapos sulod mismo dia sa kining septic tank. Isara ba ni ka suspect ani katropang Marbs ipangutan na balis tong kapulisan, di ba? Grabe ka ano ka halang og kaluluwa kini nga maong suspect katropa kung siya ra isa gyud, grabe no. Gitransport nimo, gisakay nimo, tapos ihulog nimo da sulod sa kini septic tank
1: sentro.
0: Posible ba nga isa duha tulo ka ang mga suspect ani responsable katropang Marbs? Oo. Eh kung gisulod ni sa septic tank katropa, gitago gini, di ba? Na may uban nga patyon, ihagbong lang da banda bisan asara, di ba? Kanang giingon nila nga gisalvage, nang ibutan da kilid sa dalan, kini itago gini katropa kag sulod sa septic tank. Kinsa ba ang responsable niini mga kaingsunan? Di ba? O grupo ba ang responsable niini mga katropa? Na ato nang masubay pohon katropa. Ato ning nga subagi katropa Marbs. Isa ba duga pa nga mga update ana katropa Marbs nang ibato karon sa tuag XFM News Nationwide. Sir Aksuman, good morning kanimo sir, no? Nagasubaybay usab diri karon sa may Mawab Davao de Oro. Good morning. Ito mga katropa
1: sentro.
0: Sa may Mawab Davao de Oro. Always praise the Lord God for his wonderful world, no? O lagi kasi sir Aksuman, ang ato ang world wonderful pero giguba sa tao. Perte kanindot, wonderful. Ikantaan na, di ba, mga katropa? Wonderful world. Pero giguba in town sa ang kinayahan, giguba sa tao, ragihapon, mga kaigsuna.
1: Sentro.
0: Alas 10:05. Ito magbalik o niya, katropang bal, no? At ang isulod ni maisunan kay Robredo Tolfo versus Sara Aimee. Ganahan mo, ano, katropa? Di ba? Muna mo na inigawas karon sa mga survey mga kaigsuna, no? Kanibitong Robredo Tolfo versus Sara Aimee para sa 2028
1: sentro.
0: Di ba? Muna inigawas karon ng bagong survey mga higala sa kining Octa Research tugon ng masa. Ato ning hiskutan unya kung kinibang tandem, magtandem kining grupuha mga kaigsunan. Asa ka o kinsa ka inyong pilion? Diba? Kung sa mga bintaha, ano nila katrupa kung kini magtandem? No? Diba ta makaingon nga basin sa sugod, running nga mo na magtandem, tapos mag-away lang yung hapon ni pag-aabot? Umaabot nga panahon? Diba? Kaya sa politika katrupa, wagoy perminting higala. Wagoy perminting kining ano, kanang kaaway. Pero perminti ang bashing. Diba? Pila naman ka politician katropang kaniadto amigo nagkadugay, nagkaaway. Ang kaaway kaniadto imo na pong higala. Tungod mga higala sa interest, no.
1: Sentro.
0: Politikanhon nga interest katropa o personal interest.
1: Sentro.
0: Wala yun na mga higala, di ba? Isa may nagdugay diha nga mag-uban sa politika. Magsungag bagay nang mag-amahan, mag-uyuan sa panay mag-igsuon. Sabi na kung di ka dugo katropa kung naana sa kinikanatad sa politika.
1: Sentro.
0: At ang isutan o niya may sunan. Alas 10:06 na sa morning.
2: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Exciting!
1: Santon Plus Herbal Capsule.

0: Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog
6: ko. Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa pusog.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Atak ka, iskunta.
10: Ang imong bawon nga kwarta. Yata ka na ka ni mama ni mo?
9: Opo, papa. Putang nga mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
9: Saton, pati na siya, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha, kuhaon, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soy. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Sis the Pain.
13: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
14: X FM.
15: Kaklarik sana.
16: Exciting.

0: Metro.
1: Alas 10:12 na katropa sa itong aga panagabanuban. Katropa nga Jovel. Oh. Ayan, ato mga katropa karon na agihapon sa live nga nag-subaybay. Salamat gid kaayo no kay always la katropa nga Jovel no. Walay programa pa but naa sila.
2: So, ano mo na tininuod nga ano katropa just pag suporta sa XFM. Kanang bisag walay mga programa.
1: Bahalag walay AX, walay
2: unsa ba ni walay. Basta kay naara gid na sila. Nagpabilin ra gid na sila. Walay AX, tupad, mga ano. Muna siya mga ano kanang mga ano-ano.
1: Bitaw, Ma'am JP Garrido, good morning kanimo, Ma'am.
3: Good morning
2: sab ha kay namurag nabasa naman nata ni kaganina katropang just kining dili daw mali madunggan ang 89.1 katong radyo nato
1: naka-8-8
2: di na napilit na gito siya yan katropang Raxoman de la Peña, good morning sa imo hadiha napagidri katropang just ganina pa nako to nabasa eh, kaso murag nawala mang good ang kining comment na ra. Good morning mga katropa, salamat sa inyong paghatag og mga latest updated nga mga balita nga dakong tabang sa amua aron makabalo kami sa mga kahitabo sa tuang bayang sinilangan. Basta-basta.
1: Ganahan ko ang mga mensahe katropa nga Jovet, mga bayang
2: mga
1: sinilangan.
2: Matod pa ni katropa nga hambol.
1: Makabayan.
2: Makabayan.
1: Dito makabayan nga magrally.
2: Lahit tong black. Lahit to siya.
1: Makabayan.
2: Basta makabayan, makakalikasan, makatao at makabansa.
1: Sa isip at gawa.
2: Diba? Grabe kayo, grabe. Gina-appreciate ganyan nga to ang ano, dari daw katropang just ng mga balita at impormasyon. Kaya na kung tabang daw, armabalaan nila ang kakahitabo sa bayang sinilangan.
1: Ayan. While nagpamina mo katropa na inumta sa tong premium D3, katropang Jovet.
2: Yes, premium D3 coffee mix mga katropa na kung tabang kinisya no, aron nga mapabaskog ang ato ang panglawas mga katropa. Labi na sa mga medyo, ano, dra, kanang hinayon nagbukog katropang just.
1: Kanang luyahon. Muscle na to din kayo.
2: Na yung mga times on. Nga gakurog ang muscles. Tungod sa fatigue katropang just, no? So matabangan ta nga ma-fight na to na yung nga ang mga klase ng mga balatian.
1: Pinagi sa patigong. Kung ato ang traba pakusog bitaw yes, sa construction ta or
2: kasi makahatag niya siya
1: lampas
2: instant ta, energy.
1: Limpisa ta. Mas mayo katropa nagka-Santon o naka-premium D3.
2: D3 coffee mix
1: premium
2: na mga
1: D3 katropa. Softgel capsule, baka premium D3 coffee mix.
2: Before naglakaw si Sir Mark, no, Markel Libit, no, ang ato ang partner na, katropa M2C na to, there is M2C Graphics. Ayan, dagang salamat kay bago siya naglakaw, nagtimpla sa siya sa premium D3 coffee mix katropa. So, well, nag-chika-chika me, dali mo rag siguro, 2 to 3 minutes lang. Burot na ang kape katropa. Tapos ka nag-aso-aso.
1: Okay, good morning sa namin. Kay lami,
2: lami kayo daw ang premium D3 coffee mix. Ako po siyang gignan nga puhon. Pag makabisita siya, makabalik siya dari. Ang Zantone Gold Coffee Mix. Ako
1: po yung taga-star magic kaya ito nisulod sa ang studio.
2: Nasya kaayo ko. Pugig man kaayo. Taas pa dyan, di ba? Kompleto. Kompleto na si Sir Mark. Makain ko lagi ka-ideal man. No? Taas. Pugi. Kanang pution.
1: Si puti-puti man to si Sir Mark.
2: Puti gani, puti. Kumbaga, pagsulod pang ano siya, pang XFM na face. Ano daw siya, nag-dream daw siya sa una mahimong DJ.
1: Sir Mark, na ba may bakante daghan? Kaya may bakante nga oras, Sir Mark, dari sa akin na programa.
2: Diba, gusin na daw siya dari puhon, katropang just mabalik daw siya puhon. Kaya na-amaze siya sa ano ba. And tabangan ta niyo, grabe si Sir Mark.
1: Salamat kayo. Centro. M2C Graphics, ha? Sa kinig Diversion Road, Davao City.
2: Oo, ang nitira sa kuang ano, nitira.
1: Karo pa rin nitira. Sama nang natatarungan
2: yung mga... Nitira sa kuang ano, sa CRF na ako, katropang jazz. Sa sticker. Oh, sticker na ako, akong decals. Sa kong CRF mga katropa, isang M2C Graphics. Proven and tested talaga. Nindot kayo.
1: Dagang salamat. Mga katropa. Ako pong katong kontoratura, puhon sir.
2: Hapit na po to.
1: Itulak, papaingon na sa M2C Graphics, sir. Kaya puhon, pihisan to na to, no? Ato ang pati atong mga patrols.
2: Oo, tanan, oy, hapit na.
1: Hapit na sa mag kung natay bagong bahay,
2: na to,
1: bagong
2: jazz.
1: Sticker.
2: Ang stickers na to ready na daw.
1: Ayun, wow.
2: Abtik kayo ni si Sir Mark.
1: Salamat
2: na
1: salamat kayo,
2: dito.
1: Salamat kay Katropa sa Tuang XFM 89.1 Centro. Alas 10:17 Katropa sa Tuang Panagubanuban. Ato ang pulso ng Pilipino. Unsay masulti ninyo kung magbangga ang Robredo Tolfo versus Sara Aimee.
0: Centro. Metro.
1: Okay, nigawas karon katropang Jovet mismo sa survey nga gikanda kipaygayon kini mga kaingsunan sa Octa Research first quarter tugon ng masa survey ha. Ang tandem matud pagkatropa ni Naga City Mayor Lenny Robredo og Senator Rafi Tolfo nirestro kini katropa og 44% sa mga Pinoy nga mga hamtong. Itandi matud pagkatropa sa 40% nga nakuha ni Vice President Sara Duterte og Senator Amy Marcos nga matud pa kung magtandem kini mao ni ang magbangga sa 2028 election.
0: Sentro.
1: Unsay masulti ninyo ani katropa?
2: Baga
1: survey gihimo March 19 to 25 ning tuiga mga kaigsoonan.
2: Unsay reaksyon ninyo ana mga katropa? Posible kaya na nga tandem no ang Robredo Tulfo and Sara Aimee.
1: Ayan.
2: Para sa 2028 okay. National election.
1: Dito po ba ya? Hilom ra si Tulfo katropan Jupiter. Asa plano mo dagan? Mamala, so good man na mga isunan mismo sa uban nga mga ginisgutan, di ba? Dagan ka, dili. Pero pag abot sa kining nick of time na, kanang oras di peligro ng katropang Jobet, no? Dagan.
2: Hey, na ano magod sila katropang Jazz, di ba? As mentioned kagahapon during sa interview na to kay Professor Bellino III, giingon ni Prof, no, na dunay posibilidad na mas muangat karon, di ba? Nangutana ko regarding sa leverage no sa mga kampo political parties karon
1: sa mga grupo-grupo
2: labi na sa mga grupo-grupo kaning mga involved na mga political group mga katropa. So sa pagkakaron katong kinsa tong mga involved walay leverage sa ila. However, yung i-mention dito dunay possibility na maging leverage para sa naselect na kakampings ang tawag ana katropang Jazz no during sa election. So sa kakampings, of course, si Naga City Mayor Lenny Robredo and of course ang ilahang gina-tandem-tandem karon si Senator Rafi Tulfo. So dunay posibilidad nga mas mulamang no sa ilaha ang sitwasyon karon. Kaya gani nga nakita nato sa Octa Research na mas taas silag 4% kung itandi sa tandem ni VP og ni Aimee.
1: Nagiklaro sa Octa Research nga non-commission ni mga kaigsoonan. Gaway nagpalayo aning kumbaga survey. 44%
2: na,
1: Robredo Tolfo and 40% Duterte Marcos. No? Kung kaniadto sa 2022, Marcos Duterte. Pero Duterte Marcos. Wala mga higala. So
2: kumbaga wala bay ano ani, dili ba magka-trust issue ang taong bayan ani katropang Jazz?
1: Kasi nga nagtandem na puning duha. Tapos duha ka dili the person na kining mataga pamilya. Ayan. Okay, nakasad ba ni si Katropa Gadyon Marata? Makisayod ta sa itong mga katropa na karon sa ground sa itong Davao City, mga kaisunan. Kung kini ang magbangga, unsay tanaw nila, unsa ba po'y pabura nila, unsay nakita nila nga mas maayo aning panagtandim aning duha, either Robredo Tolfo o baka Sara Aimee, mga kaisunan.
0: Live report.
1: Do medyo layo pa katropang John ang 2028, but kana kung election ang isigutan, politika ang isigutan, kanang human sa pagpanumpa, mangandam naman daan. So karon ka tropang John. Ato ang kapakisaran imong mga kaubanan diya ka tropang John.
3: Good morning!
4: Yes, katropang Jazz o katropang Jovet na natul mapunod diri karon na kaya doon lang ko'y karaban karon lang ato medyo ni palayo lang ko unya na among butay mapulsuhan karon kaning medyo siyempre ang ilaha magod kay sa wala pa ta mag on air katropang Jazz o katropang Jovet nakigisto istorya na ko nila pero matod pa nila layo ra kay tinuod ang mahitabo daw nga ingon ana nga ang sorbi nila mang ang Robredo and Tolfo. Dito siguro sa Luzon, matod pa nila, murag, dunay lamang. Pero kung diri ka sa Visayas o sa Mindanao, diha o ginato may baluan kung kung saan galing. Karon, katropang Jazz, nata diri ha, ato gining giguyon si Sir karon, si Sir Mario Yambao, then ato gini siyang mapangutana about ana, kaya medyo updated mapunis sa pamulitika. Sir, live na karon sa XFM 97.9, kauban na to si Sir Jasper Magunsia o si Katropang Jubit Espanyol. Sir, mangutana ko nimo, sa adto bang pila na kakatuig nagabuto-buto, sir? Katikits naman siguro, Frank Jude, no? Nga lumalabay ang mga eleksyon, so nakita naman ko ako ang mga politiko karon isa'y nakadumala. Karon nga panauna.
5: Okay. Karon sa amo ang pulso, sa ato ang pulso karon. Doon naman ko'y survey nga nahitabo na medyo nilamang si Lenny Robredo o si Senador Rafi Tolfo. sa Sorbi. Then bato kang Vice President Inday Sara Duterte o kang Senador Aimee Marcos para sa imo asa ka sa ilahan duha.
0: So kadai mong gipangutan na Brad June kay nakita mo gud na ako nga ban sa pila na katuig. Kadang si ano Vice President Sara o si Senator Aimee pwede na sila magtandem pwede kay ngano nakita naman ko nato ang ilang mga programa or mga ipang hatag sa matag dili lang sa Visayas Mindanao kundi pero Pilipinas na. So I think this thing sila gid dapat ano tandem sa vice o sa umabot nga of nga election sa 2028.
5: Okay. So unsa sa imong una-una asa nakalamang si Inday Sara ngadto kang Lenny Robredo?
0: Ay papor kay ito sa kwad sa Visayas Mindanao si Vice President Inday Sara.
5: Yes.
0: Kay nakita naman ko nato ang programa niya nagatuloy-tuloy.
5: Mm-hmm.
0: Maski nakalaban sa administration karon pero si Vice President Sara nagapadayon.
5: Yes.
0: No? Ipanghatag sa mga di lamang kalay sa mga class A o class B o class C sa tibukan na sa Pilipinas.
5: Yes.
0: May nakita na po.
5: So, sa imong paminaw, mulamang si Inday Sara diri sa Visayas ug sa Mindanao.
0: Ay, siyempre.
5: Okay. Pagutanan na ko sa imo, unsay lamang ko ni Aimee Marcos bato kang Rapid Tulfo.
0: Si Rapid Tulfo, dito na siguro na sa Luzon Radyon. Pero kani si Senator Aimee Marcos, na nasa mga baluarte, no? Baluarte sa Visayas, baluarte sa Mindanao. At ilan naman sila ang mga katawan dito sa atuang duwaka lugsod,
5: yes.
0: Duwaka lugar. Kay isa pa, Ilunga, Saya, nagkasagol-sagol lang ang kwan ni Senador Aimee Marcos.
5: Yes.
0: So, kabalo na siya sa mga lingway.
5: Mm-hmm.
0: Pero si Vice President Sara, mas labaw.
5: Okay.
0: O, Muslim or sa mga lingway, nakakuan na siya, nakakuan na siya mga tao.
5: Nana siya ay, kuan, kanang, murag, nana siya ay nakita, nana niya nakita ang katauhan nga ito niya. Okay, katrupang nga Diyas, basi na kay pangutana sa ito ang ipulsuhan karong katrupang Diyas.
1: Ayan, katrupang nga John, o sa ito ang mga nakauban na karon sa kiniga pulso. Sa itong nakita ba, diri karon kinilang ba sa mapansin nila katrupang John, kinila bang Robredo Tulfo or Sara Aimee ang possible sa 2028 or napay dapat nga mudagan nga para mas daghan ang makapilian sa tuag mga kaingsunan?
5: Okay, magutan na ta katrupang John sa itong ipulsuhan. May tin o napabay siyempre si Inday Sara ang atuang ang mudagan.
1: Mm-hmm.
5: Napabay pwede itandim ang Inday Sara gawas kang Aimee, napabay sa imong unaw na lang ha, sa imo lang.
0: Pero sa akong pagka ibalod yun, dugay naman ang nagiplano ni Vice President Sara.
5: Mm-hmm.
0: Pero gi mo lang ito ang panila is si Atty. Marcolita.
5: Mm-hmm.
0: Senator. So as far as sa panahon karon kay naguna-una pa magod si Vice President Sara kay tanaw po niya ang track record.
5: Oh, yeah.
0: Kung ka-tandem niya kung ang ayan ba siya i-tandem kay Vice President Sara at least ang kanyang ka-tandem ay track record.
5: Yes.
0: Sa Luzon, Visayas ug Mindanao bisot mag-tandem ka sa isa ka tao nga politiko. Yes. Tapos si Madam Inday kasi mabiktima na po tayo sa pudol na po i-stop na po. So sa mga karon no, nakita man ninyo sa administration karon ginakalaban na ato ang mga Duterte pamilya.
5: Okay, nakoy pangutana nimo. Ani ha? Na scam man ta. What is scam nga nagpasabot na medyo nabudol ta kani adto na Marcos Sara. Karon Sara Marcos. So sa imong paminaw, dili ba kaha makaepekto nato ang mga tao dili ba kaha malain nga Marcos gihapon ang itandim ni Inday Sara.
0: So, kaya the best ni mga pangunta na Brad June.
5: Mm-hmm.
0: So, kasi makakuha na puta. Ma-stab na po, mabudo na puta. So, punta, kung makadungong manggalik si Vice President Sara, nauna-aon sa niya ang katandem, ongoing katandem niya na si Senator Aimee.
5: Mm-hmm.
0: Kasi makakuha na puta ba? Ma-stab na po, o mabudo na puta. So, inaot ko nga sa nakapapanaw karon o naka-live sa ato ang ikuang karon di pulsuan. Una-una abaya ninyo ha. Kaning politiko dili lalim kapag appeal sa ato ang tandem na labi na si Vice President Sara. Kay usa pa track record na nakakuan na gyud si Vice President. Naka track record na gyud sa mga katawan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. So mura to Brad June.
5: Okay, katropang Jazz, busing na pa kay idong ka pangutana.
2: Lahi nga ano, lahi nga tandem, no? Napa ba sila yung nakita aside kang Lenny, Tulfo, VP, and Aimee? Lahi nga tandem, katropang nga June. Napa ba sila yung someone in mind nila?
1: Kumbaga, napi sila nila, na pwede mag-tandem.
5: Anong lahi na mudagan ba? Napa ba sa imong mauna-unaan, sir? Kaling about, ani, manata kang Lenny o kang Inday Sarah, na tandem. Napa ba, may tendency pa ba nga, naapa ba lain nga mudagan para sa imong una lang nga doon na pa'y plano si Trillani, si Dilema, anak. Sa imong una, asa man napabakay laing mudaganay gawas anak nilang upat karon sa mga karon kay kita na mga dato sa social media. Nagkuha na sila, naglantad na. No? So, magpapiling pa sa kuwang karon nga nagdumala karon kay nanong may mga track record. Nanong mamili mata nga na nakalaban na ito na sila yung kuwan nga politiko.
6: Ma'am, ma'am, ma'am. Pwede ko mangutana sa 97.9.
5: Pwede ko mangutana ni mo. Asay gusto ni mo, ma'am. Asay gusto ni mo, ma'am. Atay, katropang jasa, na ako yung pangutana isip isa kakagawad. Dibi, sa kuwan, Marapangi. Kaya araw ng, kaning karaban mo gusto Marapangi. Ma'am, kaya mangutana ako ni mo. Doon na maghugun-hugun ka ron na mag-tandem si Inday Sarah o si Aimee Marcos versus Rapi Tulfo, oh no, Lenny Robredo and Rapi Tulfo. Para sa inyo, ma'am, asa ka?
7: Siyempre kang Inday Sarah.
5: Yes.
7: So, para, ano? Ay, siyempre, tested and proven na sila.
5: Yes, okay. Kagawad. Okay. Yes, yes, katrupang Diyas. Ako lang ito ang giyapit. Nagian mo kita. Yes, katrupang Diyas. Sa akong paminaw, doon naman yung mahitabo pa na kayo. Sa pagkakaroon, ang ato pa lang nakita, ha, matod pa ni Sir Karo, nga nakita, nagpapansin na sa social media kaning uban. So, sa pagkakaroon, sa napansin lang, murag kanimang kong duha, nga medyo isog kayo si Dilema o si Trillanes, murag ambot lang, kasi nana po nila sila yung panahon na magkatandim po katrupang Diyas. So, katrupang Diyas, so, katrupang Diyas, wala na tayo mapangutana nga to sa ato ang napulsuan karon katrupang Diyas.
1: Okay. Katrupang John, salamat kayo sa kining time dia og usab sa ato ang mga katrupang nagpadayag sa ilang mga reaction. Okay, opinion katrupang John.
5: Yes, katrupang Diyas, ako lang sa ningin paabot kaning nadakpan kagahapon katrupang Diyas, ha? Kaning usa ka Marvin Kawa Outland, 78 anyos kini, usa ka ni Kaulitaw, lumulubi kini sa Gatungan, Bunawan, ning Dakbayan sa Dabao, din usa ka ni ka-driving, nadakpan kini kagahapon bandang alas 2:46, ang takna sa kapunon, na nakuhaan kini usa ka sa si. Sagi katuaan na siya budya sa may Sirawan checkpoint. Kasamtangan kini na iskutan nga suspeaker on na nagtingkagol sa buwatan sa may Turilo PNP. Salamat, sir. Salamat kayo, sir, sa imuhang paghatag sa imong opinion about sa atong pulso. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang June Marata, XFM News. Live report. Live
1: report. Matsalam, katropang June Marata. Siyempre, katropang Jubit, no? Kung sample ikaw dito pag-utanon, pag imposible yun kay katropang Jubit niya nakasakaraban, niya mayingong kaglini.
2: Oo, okay.
1: O baka Tulfo. Kay damang kasakaraban.
2: Pero at least na napangutan na nato kung napa ba sila ilaing kanang tandem in mind no nga pwedeng makakumpit no, para sa 2028 national elections pero so far wala nagyud no
1: pero so far no akini nga mga dagko nga mga pangalan nga atong gisugutan mga isunan na possibly magini amanagan
2: possibility
1: na katropa layo-layo pa man kay kung si Lenny atong pangutan-on katropang Jubit ingon siya diri sa Naga magpabilin siya sa Naga si Senator Rapi Tulfo no comment siya na katropang Jubit bisan kay si Senator Erwin Dolpo
2: ningan gani siya nga sila gusto nga malambigit sa mga inilana
1: na bitaw nga biyain namin sa mga isyu kay kada to bitaw ko to sa dihang ni gawas ni pangaran ni Rapi Tulfo ni gawas putong taga Viva Max ito pa nag-claim ba nga 250,000 ay ang pila to
2: kada ano kada yun
1: kumbaga wa pag gani ni gawas ni og ni pronounce din si Senator Rapi Tulfo na isyu mo gawas diretso grabe po ni ang mga tao karon mga isunan mo na nga ikaw katropang Jubit mudagan ka sa inyong lugar ay sige pa
2: mudagan ko katropang Jubit mga 21 kilometer run lang
1: ayun good kay basin mahulog
2: sakto nga di ko magukod
1: kasi na mo claim si taghan kayo kay patong line yan nga isa pa lang gani lipay na kay kayo unsa nang lima Carlo.
2: Daghag kung daghag mo ano katropang just ano man siya kanang tanawon pa man na. Na pa assessment nga himuon na katropang just.
1: Oo. Kung atong hisgutan katropang Jubet sa mga major areas, Robredo Tolfo tandem ni tala kini og suporta nga kusog matud pa mga isunan. Subay kini sa Octa Research Survey tugon ng masa. NCR 61%. Gisundan kini sa Balance Luzon 57%, Visayas nasa 48% pag-isunan, pero ang suporta nila diri sa Mindanao na alamang sa 5% sa matag-hamtong mga Pilipino. Kining tandem nga Robredo Tolfo, whereas ang Duterte Marcos tandem nakakuha kilig suporta gikan sa Mindanao 86% katropang Jovet.
8: Sentro.
1: Sa Visayas 40%, sa Balance Luzon og NCR na alamang kini sa 23%. So baliktad, no? Ang Visayas Mindanao katropa muni ang ground mga kaingsunan kung asa dripod mismo ang dunay suporta ang Duterte og Marcos si Aimee. And kung sa NCR pod katropa
2: supporters pod
1: sa kining Robredo Tolfo. Pero kung dito sa Visayas mga isunan, lamang diri katropang Jovit ang kining Robredo Tolfo kung tawago ni Rofo.
2: Rofo.
1: Og sa pikas na tawagan ni kay Sami sa- daw. Sara
2: Aimee. Sara and Aimee. Sami.
1: Sarami. Ano ang mga katropa. So, ano ang kinis? Sa'yo pa mga kining sorbi ni, posible mag-usap pa ni mga isunan. Diba? Sa muntang magkadool, kining eleksyon o baka 2028 katropa. Pero dili pa ni opisyal ha. Mga gunhungun lamang kining tandem mga kaisunan sa sunod nga eleksyon.
8: Sentro.
1: Plus 34 katropa. Direkta katropang Engineer Bal sa ito ang trending.
9: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa ba di ang trending karon katropang Jovet, no?
10: Pasidyo kong tasura per la estrada, guardando atentamente i monumenti, la clasica straniera con una
2: gastra. Ato trending katropang Jazz Pangilinan versus Padilla sa Senado.
1: Muna katropang Jubit.
2: Naghan siya kay komisyon ang nahita mo katropang Jazz.
1: Ako baga nag-speech magod katropang Jubit, no? Kinig si Senator Kiko Pangilinan. Tapos, kumbaga, nag-interrupt ba to si, si Senator Padilla? Kumbaga, ingon po ni taas ang tingog ni Pangilinan mga...
2: Iya pa ganyan tang ipa-explain, no? Murag nagreklamo siya ng anong ni dako daw ang tingog.
1: Kumbaga, ako pang panahon. May ano ang dating mga kaigsunan.
2: Kumbaga, ayos ang sapaw kay ako ani.
1: Nasilo si, si Senator Robin Hood Padilla. Kumbaga, clarification lang daw chairman ba tawag nila sa kiling
2: Mr. Chair.
1: Na by rules na to nga example mutaas ang tingog unsa ba ground ba ni ethics complaint nga nabito katrupang job
2: tapos ni tubag no nga posible lang daw tungod kay naay background sa broadcasting posible daw nga
1: ni Senator Ligarda
2: posible nga mo dotong rason nga nung taas
1: ang tingog kumbaga nag sa ang session katrupang job
2: i-suspend
1: then ni duol ni nagduoling duha muna ato makita sa video katropa nag-extend og kining kamot si Pangilinan kay nag kuan siya nag sorry pero wa gidawat ni Mista. si Mista nga who you bitaw katropang Jubet pasabot nga wa niya gidawat ba kay kumbaga nag at makita ang gesture diha ni Pangilinan nga pasensya ay kayo kay natasa kong tingog kay kumbaga sa diha mag katropang Jubet ingon pa sa mga senador bisan sa mga eksperto nga nakita nga magtinaasay ng tingog diha pero it doesn't mean nga wala respeto sa pag punto lang yun sa mga issue mga isunan then ang nabati ko sinon sa mga netizen katropang Jubet si Senator Padilla kay di ba na siya statement kani adto nga ang mga generation karon weak.
2: Yes.
1: Nahulog na back to you hinon siya.
2: Ano siya? Kaya yun anak raw ka mubo.
1: Anak ka mubo.
2: Ang iyang shallow ang reason.
1: Sabot niya. Kato, part naman to sa kining diskusyon niya mismo sa Senado. Kay ingon pa ni Pangilinan, kanang isgutanan sa regarding sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa, isgutan na nga to sa committee level mga kaigsunan. Nata diha mismo sa plenaryo kay daghan pa daw sila og daghang itakel pero mahorte lang oras sa iskutanan ana ang mga kaiso. So dito ni Sangko o kining maong naguknat ang ilang pagtaas sa tingog ni Senator Pangilinan and wa nakaya katropa ni Senator Padilla. Mga
2: nang nga naka...
1: Dili daw maging balat si Buyas. Muna yung punto ni Senator Padilla kay mo file og ethics complaint katropa si Senator Padilla against kay Pangilinan. Ang pa ni Pangilinan, ayang hulaton kay siya usab mismo kay kadang ni dool na sila katropang Jubit na yaw-yaw da daw si ano si katro si katropa naman ni noon si Senator Padilla dia mismo oga actually naman da si Senator Bato si Senator Jinggoy kini pa ni si Gatchalian dia mga kaingsuna pero ang akong nakita ang cool lagi katropang cool, Jubit ang cool kayo si Little Lapin si Rapi Tulpo si Erwin Turpo
2: nagalito Jinggoy dragit sak baga wala pa kay alam
1: mahala na muda
2: mahala muda
1: samo ba ninyo da. So mo ni katropa no mga kaisunan da mismo kumbaga sabta na ko ang punto ni Padilla pero sabta po na ko ang punto ni Pangilinan. Kumbaga I don't know kung asa ba niya abuton ang ilang complaint ani ka tropa kay kung mo complaint ni si Padilla no apoy complaint ani si Pangilinan da mismo sa gesture nila sa dihang ginaano ni sila katropang Jubit ba kanang gina pacify sa to ang mga
2: gina-reconcile senador. Sila. Kumbaga gina-pa-okay ba pa istorya pero
1: oo.
2: Pero basta ano magud ka tropa just basta pride usay atong ipairal. Mag-listen jud no.
1: Good.
2: Maka-build tag wall ba para sa uban.
1: Oh, ganang great wall gyud.
2: Great wall of kasakit.
1: Oh, ba sinit. Gabriel McLaurin Sir Jazz na apa si Chabit Singson Sir Jazz gusto mag-vice na
8: mag- Pinoa.
1: Ay, baga, tuyo na lang muna ang ubanda. Isa pa ng ubanda nga doon yung mga ambisyon nga mundagan. May pag magpuyo na lang. Musuporta na lang sa katong angayan o kanang doon ay katakos. O mo, kahingon nga si Singson Way katakos. Pero, but ihatag ito sa mga ano yun, kanang mga...
2: Serving. Kanang makabalo yung kang makasugakod.
1: Ay noon, mas maayam na dagang kapilian mga katropa pero lagi ang mga Pinoy manggod kay sa karon nga mga generation ang Pinoy wala na nag-ingon nga kini kung gusto unsa ingon silang leader dito kila mo musangko. Good morning katropa ingon pa ni Jack Motor.
2: Hi, good morning. Jack Motor.
1: Toxic man gud nang kasagaran sa mga Lini supporters. Ang grupo po ni Lini, may pero toxic po ni mga DDS na unsa man gyud toxic ani ang tawo.
2: Unsa man gyud? Sometimes sa dili nato, kumbaga ato ang i kana gong i-hold ang ato ang judgment mga katropa.
1: Baga kada i-dissect din yun na kung kisa na managan. Dilita magpadikta kung unsay gusto sa natay leader. Diba? Ikaw may mubuto, di ba? Ano nga, Adrico, kay ikaw magugko ka ng Jubit Espanyol supporter, magugko. Na magkinamatay na diha. O niya, pag na mamatay mo, duaw na sa inyo ha. Di ba? Muna i-klaro, don't forget to take yes to help product ipa ni Sir Raxo Mandila Piña. At salamat kayo. Oh, maingay lang naman yung tulpo kong away mag-asawa pero sa flood control nakabingi yung kataimikan.
2: Gabriel McLaren, kung na'y Rizalista, na'apoy Centralista.
1: Grabe, sa mga isun po na katulad. Pangajian taan ang mga kaingsyon na. Pagkanahan kayo na'y kay Carlos si Atore Tranca. No?
2: Sa maingay lang daw sa away ng mag-asawa, pero pag flood control nakakabingi.
1: Para masamtan mo na ko si Tulpo ani kay iya man tong programa. Oo man to lagi sigota iya programa
2: man kay kila. As broadcaster mo man ang iyang segment.
1: Og sa diri punta sa flood control lamang ko committee on kining sa Blue Ribbon Committee. Hindi mo ta para ako nakita ka to man Jobin do kini bitu mga broadcaster nga mga kanang maging ano ba mo naging ingon ato nga di padas magdas mag diretso. Kay ang ubang kila amo sausaw sa issue pa interview diretso di mara. Pag humanday apil ito sa flood control. Ay, imbestigahan dahil sa flood control, di ba? Ay, mga senador na katrupang, grabe kayo magkahisgot niya pag abutin ang punting na paingon sa ilaha. So, sila careful lang kayo basi. Pag yaw-yaw ni sila katrupang Jubit, unya ang hawak mo ang beat sa script, dito yung mapunta sa ilaha mga kaigsonan. Dilitanan nga issue sa usawan katrupa. It doesn't mean tingali nga nagpakahilom ng uban nga mga senador, wa sila take ani katrupang Jubit. Naging careful rapon na sila mga isunan kay apil kag saw-saw diha o niya kung dunay script ni dito mapaingon sa imo ang arsenal. Di ba? Uban diha mga kaisunan nintawon diha di ba sa playing safe ni sila posible katropang Jubit ilan lang i-channel nga to sa proper authority and investigation committee.
2: Pagka naghilom lang sila mga katropa. Pero grabe nga paghilom katropang just kasi nakakabingi daw.
1: Nakakabingi lagi daw. tingali ko sa flood control na naiuban din nga ma-issue about katong ano.
2: Pero napasa na daw sa ano Senate Blue Ribbon Committee ngadto sa Ombudsman ang report no sa ilang gihimong
1: katong gamera po na mirma ng mga senador.
2: So malalaman natin yan mga
1: change man eh, mag-change man eh, liderato karon mga ngayon ng kay si Senator ano naman.
2: Oh, si Alan Peter Quetta.
1: Oh, kasi si Mark Colita na po ang
2: Blue Ribbon Committee.
1: Blue Ribbon Committee, ani
2: katro. Wala pa na-announce kinsa.
1: Oh, basin si Mark Colita na po yung musita kay Lacson, no? Ay, lako, politics sa Pilipinas, katropa. Crisel Rodriguez, Bongo, Sara, Unta, Never Again, Marcoses sa... blood is thicker than water. Actually, Ma'am Crystal Rodriguez, part sa strategy anay manggod kay kung mag-uban sila. Pero Bisayas, Mindanao, unsaon ng Luzon.
2: Yes, kumbaga.
1: Dapat taagay makuha gikan sa Luzon.
2: Kumbaga ang worries ana, paano ang votes from Luzon, no? Kumbaga
1: pero, ang gusto nako katropan jobit, no? Ang magtandim, Robredo Duterte.
2: Para ma-isa,
1: sure ball. O Duterte Robredo.
2: Sa ilang duha ko, usang posisyon. Basta silang duha.
1: Sobra pas mga muti ang kalaban.
2: Pero nakita ko na to, no? Nakita ba na to itong ano? Itong murag last year to siya na mga memes ng gawas na paano kung silang duha? Pareha bugada eh.
1: Oo. Oh.
2: Oo. Oh. Kumbaga pareha na eh kahibalo. Puros babae. Kumbaga ka na women empowerment. Oh.
1: Ang pangutan na lang kung kisa ang muslide down
2: yes,
1: sila.
2: Yes, kinsa ang magpaubos. Oh. No, kumbaga kinsa ang mukuha sa posisyon as president and vice president. Ano lang mga
1: katulad. Yeah, pag-abot sa unahan, kinsa na po magbungkag sila. Hoy, alas 6:44 katropa. Kuna kanina sa Premium Dietry Magsanton Gold Coffee Mix. Sentro. Basta pa yung minsay katropang Jumin.
2: Ayan, nagan salamat katropang Gabriel McLaren. Good morning sa inyohang tanan. Ingon man katropang Crizel Rodriguez, Julito Tejado. Nagtanaw sa tuwang Facebook Live. Katropang Sherlyn Dasilio Redoble. Ingon man katropang Jesse Villarin, Abis Joseph. Mga nag-like ni sila katropang Jess sa tuwang Facebook Live. Katropang Maxwell. Ingon man kay katropang Mila Talbin, Almigra and katropang Eduardo Luzon. Good morning sa inyo ang tanan. Sa mga nag-share, katropang John Carl Mangarin Behel and katropang Ma'am Bell Chams.
1: Alright, good morning usab kay Ronald Newman dito sa may Gulfview Coastal Road, Davao City. Good morning! Good morning katropang Ronald Newman. Nag-miss call sa katropang Jobit para makita na
2: ito. Iyang
1: mensahe katropang. Bisita usab katropang katuaga page sa mga balita katropang Jobit.
2: XFM 97.9 Davao katropang Digital. Ato ang Centro Media Facebook page o ito ang YouTube channel mga katropa, ang Katropa Digital.
1: Ang usap katropa, o niya alas 12 ang itong XFM News Nationwide at ang mag-auban ng XFM Mega Manila. Ang usap katropa, mubanos ang programang Rated PG, ang napiling musika para sa ato ang tanan mga higala. Sa ngalan sa kalibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
2: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniubos nga alagad sa kahinginan katropang Juvet Espanyol.
1: Kinusap si katropang Jasper Magonsa sa programa Gasentro. Kamatuoran ang Sandigan. Sandigan. Sentro.

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: Oras mga katropa, alas 10:46 sa morning.
3: Time check brought to you by...
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad quickly and easily with Enlil Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Enlil Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Enlil Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanggap now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
1: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
10: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
11: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
10: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
12: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
16: Dili na lagi.
15: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
16: Sa muka, oy.
15: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
16: I'm tired. Stress.
15: Dong.
16: Unsa man gyud?
15: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
16: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
3: Sisley Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sisley Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung ang siliha lang, I miss you lang.
7: Baklarex, sana?
8: Exciting!
9: X-F-M
10: X-F-M
11: Oras sa X-F-M, alas just 52 sa buntag.
12: X-F-M Davao, kamatuoran ang sandigan.
11: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato sa Xanthone Plus Gold. Sa headlines sa atong extra balita.
13: Headlines.
11: 25th Infantry Battalion gipaligo ng koordinasyon sa mga reservists sa Davao de Oro.
13: Headlines.
11: DAVNOR board member Aala nagpadayag og kadismaya sa isyu sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
13: Headlines.
11: CBCP nanawagan na dali ang sugdan ang impeachment trial ni VP Sara.
13: Headlines.
11: PNP naganda mag-contingency plan sa posibleng ICC warrant batok Senador De La Rosa.
13: Headlines.
11: Og Paraguay, visa-free na alang sa mga Pilipino.
13: Headlines.
11: Sa detalye mga katropa sa atong extra balita, nagpahigayon na gunang reservist forum ang 25th Infantry Battalion aron mapaligo ng koordinasyon o panag-iusa tali sa military reservist o aktibong kasundaluhan sa Davao de Oro. Gidumala mo ang kalihukan na may uubos sa temang Empowering Reservist Partners in Nation Building and Security. Itambungan kini sa mga reservist gikan sa 1103 Community Defense Center, ubos sa 11th Regional Community Defense Group sa Reserve Command Philippine Army, isip kabahin sa pagpaligon silang papel sa nasudnong seguridad, peace building o disaster response. Sumala sa 25th IB, tumong sa forum na mapalambo ang komunikasyon o kooperasyon tali sa mga reservist o fireball troopers aron mas mapaligon ang ilang andam nga pagserbisyo panahon sa panginahanglan. Lakip sa gisgutan sa forum ang asymmetric warfare og terrorist threats, reservist promotion, external security operations og territorial defense operations, oplan mulat og kampanya batok sa United Front Works. Highlight usab sa mong kalihukan ang ceremonial recognition diin 35 ka mga reservists ang opisyal na gi-promote pinagi sa pagdunsar sa ilang mga bagong ranggo. Samtang unom ka bagong enlisted reservist usab ang gipahigayunan o rank pinning isip simbolo sa ilang panumpa sa pag-alagad sa nasod. Sa kinatibukan na dunay 132 ka mga partisipante ang mitambong sa forum, lakip na ang napulo ka mga reserve commissioned officers gikan sa 1103 CDC o 11th RCDG. Gipanguluhan usab ni Colonel Noli P. Canashiro ang delegasyon sa mga reservist atol sa Maog, Kalihukan. Sa pikasbahin mga katropa, nagpahayag sa iyang gibati o baruganan si board member Bong Aala. Pinagi sa usa ka privilege speech atol sa sesyon sa Sangguniang Panlalawigan sa Davao del Norte kagahapong adlawa. Ang maupahayag may kalabutan sa kontrobersyal nga isyu sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte o sa mga opisyal nga nagpahayag og pagsuporta o mibutar pabor niini. Sa iyang privilege speech, gipadayag Ni board member Aala ang iyang personal nga baruganan o kabalaka sa kasamtangang kahimtang sa politika nga nalambigit sa vice presidente. Wala man inigisgutan ang kompletong detalye sa iyang pahayag apan na sentro kini sa iyang reaksyon ngadto sa mga aksyon sa pipila ka mga leader nga misuporta sa impeachment complaint. Padayon ang mga isyu nga nagmugna og nagkalain-laing reaksyon gikan sa mga opisyal og katawhan sa lain-laing bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao, Davao Region diin dako ang suporta kang VP Sara. Samtang bahin niini wala pa usab opisyal nga pahayag gikan sa mga miyembro sa provincial board labot sa mga privilege speech ni board member Aala. Alas 10:56 sa buntag, mga katropa, sa Piques Bahin na nawagan ang Catholic Bishops Conference kan CBCP. Sa Senado, nga dali ang mag-convene ICIP Impeachment Court aron sugdan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod kang CBCP President Oglipa Archbishop Gilbert Garcera, ang paglangan sa proseso maumatod pa ang paglangan usab sa hustisya alang sa katawhan Pilipino o alang mismo sa Vice Presidente aron matubag ang mga alegasyon batok kaniya. Samtang mipahibalo ang Philippine National Police kan PNP nga nag-andam na kini og contingency plans og operational measures kun adunay court order nga may kalabutan sa gingong ICC warrant batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa. Matod kang PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, padayon ang koordinasyon sa gobyerno uban sa National Central Bureau, Philippine Center on Transnational Crime o uban pang ahensya aron musunod o masunod ang tanang legal nga proseso. Ipasalig usab sa PNP nga magpabilin silang neutral o musunod lamang sa balaod ingon man mga legal directives. Katapos ang anig sa itong extra balita, mga katropa, opisyal ng gilagdaan ang Pilipinas o Paraguay sa usa ka visa waiver agreement nga magtangtang sa visa requirement alang sa ordinary passport holders sa duha ka mga nasod. Gilauman nga makatabang kini sa pagpaligon sa turismo, negosyo, cultural exchange o diplomatic relations tali sa Pilipinas o Paraguay. Sa pagkakaroon, gihulat pa ang pinal nga implementing guidelines lakip ang gidugayon sa visa free stay o guban pa ng mga travel requirements. Alas 10:58 sa buntag, mga katropa, ug bukato ang naglangkob sa extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media ingon man YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Juvet Espanyol. Kamaturan ang Sandigan.
9: Kaklarik sana.
14: Exciting!
15: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
16: Abang na. Rated PG.
17: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Rated PG.
1: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humok.
7: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop gina ito na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
8: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
3: Exciting!
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at the Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
10: M2C Graphics, Davao.
11: Kaklarik sana!
3: Exciting!
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live!
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
14: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
15: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
16: Unsa din ang Krap Gold ba?
15: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay o mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo, isabwag or ipuga. Kaya ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok.
17: Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta!

0: ikaw palang gani isa, lipay nako. Samot naglima mo.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Gutom, tumaas sa unang quarter ng 2026. Headline. Vice President Sara Duterte unbothered sa kasalukuyang impeachment proceeding. Headline. Senator Pangilinan tinawag naman na temporary setback lamang ang naganap na Senate reshuffle. Headline. Ombudsman natanggap na ang Blue Ribbon Report sa flood control cases. Robredo Tulfo Tandem lumamang sa Duterte Marcos sa 2028 hypothetical match-up. Sa balitang regional, sanggol, putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniniwala ang kinain ng aso. Balitang international naman, U.S. Secretary of State Marco Rubio nang ipag-ugnayan sa Australia at sa UK kaugnay sa krisis sa Iran. Sa balitang showbiz, Ritz Azul, ganap ng ina matapos isilang ang kanyang unang baby boy. At sa sports, mga katropa, NBA Commissioner Adam Silver nagpabot po na may kiramay sa pagpanaw ni Memphis Grizzlies Brandon Clark.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
4: Mga katropa, pananghalian na tayo ng Wednesday, May 13, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa iba pang XFM stations. Kabilang po ang XFM Rojas sa 102.4, XFM Canlaon sa 98.5, at sa Zamboanga City sa XFM 99.5.
5: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
4: Kami po ang inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide.
4: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, umakyat sa 23.2% ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng involuntary hunger o pagkagutom sa unang bahagi ng taong 2026 ayon sa pinakahuling survey ng Social

0: na wala siyang nararamdamang anumang kaba o agam-agam hinggil sa takbo ng impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso at maiakyat ito anumang oras sa Senado. Sa isang panayam mula sa The Hague, Netherlands, ipinaliwanag ng Vice Presidente na ipinauubaya niya sa kanyang defense team ang itinalagang spokesperson ang pagtugon sa mga legal aspect ng reklamo dahil ito ay bahagi ng isang formal na proseso ng batas. Sa kasalukuyan, tinatapos na ng House of Representatives Secretariat ang pagkopya sa libo-libong pahina ng mga dokumentong nakapaloob sa Articles of Impeachment bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science, na maraming paraan ang mga senador upang maging pabor kay Vice President Sara Duterte ang kahinatnaan ng Articles of Impeachment sa oras na magsimula ng paglilitis sa Senado. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ng political analyst na ang bagong liderato sa Senado ay magdadala ng crucial decisions at strategic move mula po sa mga tatayong senator judges na maaari daw maka-impluensya sa takbo ng kaso ng Vice Presidente.
3: Dahil sa ginawa noon ni former Senate si Dan Chis Escudero, nag-iba yung interpretasyon ng tinatawag na fourth wheel. So, ganun, tingin ko ganun din ang gagawin ni Senate, bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pwede naman niyang sundin yung fourth wheel. Unang-una, pwedeng i-delay. Pwede naman outright i-dismiss. Pangatlo, pwede namang ituloy. Kaya lang, sinasabi niyo mga procedure, pagpipresenta ng mga evidence, maging pabor kay Vice President Sara Duterte. Ultimately, hanggang ultimately, pati yung desisyon nila, maging pabor na rin. Baka mamaya yun nga, inaasahan natin na habang nag-impeachment trial ay makulong yung ilan sa mga miyembro ng mayorya.
2: Binibigyan din ni Coronacion mga katropa na ang komposisyon at alyansa ng mayorya sa kasalukuyang Senado ay magsisilbing mahalagang salik o faktor kung paano diringgin at lilitisin ang mga reklamo laban po sa ikalawang pangulo ng bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala si Professor Dennis Coronacion ng UST Department of Political Science na maaring magwakas ang karera sa politika ng mga kongresistang pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling maabsuelto ito at magwagi sa pagkapangulo sa 2028. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion na bagamat malakas ang tsansa ni Duterte na manalo base sa mga kasalukuyang survey, binigyan din ang analyst na marami pa ang maaaring magbago sa ihip ng politika bago ang nakatakdang halalan sa loob ng 2 taon.
3: Kilala naman natin na based on the midterm elections, personal na kampanya si Vice President Sara Duterte doon sa mga kalaban niya sa Kamara. Lalo na yung mga leader ng Quadcom. Ang pinapangambahan, baka gawin niya ulit yun. Laban sa mga congressmen who voted in favor of the impeachment. Pero nakadepende po yan kung anong kalalabasan ng 2028 presidential elections. So kapag malas nga itong mga congressmen na to sa kasawayang palad, nanalo si Vice President at kinampanya laban sa kanila, baka nga magtapos na ang kanilang political career.
0: Professor Dennis Coronacion, ang chairman ng UST Department of Political Science.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Malacañang mga katropa sinabi na hindi daw makikialam si Pangulong Marcos sa impeachment trial ni VP Sara. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
4: Tiniyak ng palasyo ng Malacañang na hindi manghihimasok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, trabaho ng Senado na tukuyin kung dapat umusad ang actual hearing matapos ang impeachment ni Duterte sa Kamara. Sinabi ni Castro na nasa mga mambabatas na ang susunod na aksyon matapos ang transmittal mula sa lower house. Ano man ang magiging pasya, nasa jurisdiction umano ito ng mga senador na tatayong hukom. Dagdag ni Castro, taong bayan ang hahatol kung ang magiging desisyon ay pabor sa mamamayan o sa interes ng isang individual. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Protective custody ng Senado, hindi hadlang sa posibleng pag-aresto kay Senador Bato. Ayon sa PNP, katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.

0: Mahal pa rin arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa loob ng Senado kung maisusunod ang lahat ng legal na proseso para sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Randall Tuanyo, hindi hadlang ang protected custody na ibinigay ng Senado dahil ito'y para lamang sa seguridad ng mga senador at kawani habang may sesyon. Na dalawang paraan ang nakikita ng PNP. Una, ang extradition proceedings na dadaan sa Korte at Department of Justice. At ikalawa, ang direct surrender sa Interpol sa pagkikipag-ugnayan ng PCTC, FBI at PNP. Sa ngayon, naghihintay ang PNP ng utos mula sa PCTC kung alis sa dalawang proseso ang gagamitin. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Urso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, Katropa, tinawag ni Senator Francis Kiko Pangilina na isang temporary setback lamang ang naganap na balasahan sa liderato ng Senado. Kasunod ng pagkakaluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa kabila ng pagpili kay Cayetano at kay Senadora Lauren Legarda bilang Senate President for temporary, nanindigan si Pangilinan na itutuloy pa rin ang kanilang mga pinaglalaban para sa bayan sa halip na sumuko. Matatandaan na una nang tinanggi ni Senator Cayetano na may kinalaman sa pagpapalit ng liderato sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at iginiit na ito ay bahagi lamang daw ng internal movement sa loob ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
3: UP Broadcasting Association pinuna si Senador Lauren Legarda sa paglipat sa Senate Majority Block. Narito ang report.
1: Live report.
3: Pinuwestiyon ng UP Broadcasting Association si Senador Lauren Legarda matapos itong sumama sa bagong majority block ng Senado sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa grupo, ang hakbang ni Legarda ay tila taliwas sa prinsipyo ng accountability at demokratikong pananagutan na inaasahan sa isang dating leader, estudyante at alumna ng organisasyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang grupo sa muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng leadership vote at binatikos ang umano'y pag-iral ng opportunism, dynamic preservation, and impunity sa ilang leader ng politika. Nanawagan din ang grupo na tiyakin na hindi magiging sanctuary for impunity ang Senado at iginiit ang mas malawak na access ng media sa impeachment proceedings at deliberasyon sa mataas na kapulungan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinimok ni Senator Francis Kiko Pangilinan si Senator Robin Padilla na huwag daw maging balat sibuyas. Kasabay ng banta na magain din siya ng counter-affidavit o counter-complaint, katropa. Matapos po ang kanilang mainit na diskusyon sa Senado, ikinit ni Pangilinan na ang pagtataas ng boses sa plenaryo ay bahagi ng mainit na debate at walang legal na basehan para sa isang ethics case. Ngunit mas may basehan anya ang pagsasampa ng kaso laban kay Padilla dahil naman sa pag-asta nitong pasiga-siga at kawalan din ang proper decorum habang nakareses ang sesyon. Matatandaan mga katropa na nagsimula ang girian ng dalawa nang magkaroon ng pagtatalo dyan sa floor session kaugnay ng naging operasyon ng National Bureau of Investigation at usapin po ng human rights violation sa tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa noong Lunes ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinaalalahanan ni Senador Risa Ontiveros ang bagong liderato ng Senado na huwag kalimutan ang mga mahalagang panukalang batas na hinihintay ng iba't ibang sektor sa kabila ng biglaang balasahan sa pwesto sa mataas na kapulungan. Bilang tugon, tiniyak ni newly elected Senate President Alan Peter Cayetano na mananatili ang mga dating committee chair bilang mga miyembro at maaari pa rin magpatuloy sa kanilang mga tungkulin at pagdinig hanggat wala pang itinatalagang kapalit sa kanila. Ang nasabing paglilinaw ay ginawa matapos ang naging rigodon sa Senado kung saan pinalitan ni Cayetano si dating Senate President Vicente Soto III habang humalili naman si Senador Lauren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore.
1: XFM News Nationwide.
2: Inumpirma mga katropa ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-rekomendahan ang pagsasampa ng mga reklamong kriminal laban sa ilang kasalukuyan at dating mambabatas kaugnay po ng mga flood control projects. Kabilang sa mga pangalang inirekomenda para sa investigasyon o kay pagsasampa ng kasong graft at plunder, sina incumbent Senator C.C. Escudero, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Gayun din sina dating Senador Bong Revilla, late Representative Martin Romualdez at Representative Saldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, gagamitin ang kanilang mga legal team ang impormasyon mula po sa ulat ni Senator Panpilo Lacson para sa case build up, habang nakatakda na rin sampahan ng plunder sa Sandigan Bayan sina Escudero at Romualdez ngayong Mayo.
1: XFM News Nationwide.
3: Lumamang ang tambala ni Nanaga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo laban sa tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos sa 2028 hypothetical presidential and vice presidential matchup ayon sa Okta Research. Sa resulta, nakakuha ng 44% ang Robredo-Tulfo tandem habang 40% naman ang Duterte-Marcos tandem. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult respondents mula sa Marso 19 hanggang March 25.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas naman sa survey ng WR Numero na sa Central Rapid Tulfo ang paunahin na second choice candidate na mga taga-suporta ni dating Vice President Lenny Robredo sa taong 2028 presidential elections. Sa nasabing pag-aaral ay sinagawa mula March 10 hanggang 17. Nakakuha si Tulfo ng 33.2% mula sa 1,455 na respondents kung sakaling hindi tatakbo si Naga City Mayor Lenny Robredo. Sumunod sa kanya si Senator Kiko Pangilinan na may 17.1%, Senator Bam Aquino may 12.2%, at Senator Rizzo Ontiveros na nakakuha ng 11.3%. Bagamat malakas ang suporta sa mga survey, muling binigyang din ni Tulfo na wala siyang balak kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na halalan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa pamamagitan ng XFM Puerto Princesa sa 95.5, 102.1 sa XFM Cotabato at 104.7 sa XFM Malaybalay.
1: Balitang regional. Regional.
2: Nain natin itong balita, pasintabi po sa mga sensitive. Merong sanggol ang putol-putol ang katawan ng matagpuan matapos pinaniwala ang kinain ng aso. Katropa natin sa Balita Era Espinosa, XFM Iloilo.
1: Live report.
4: Patay at putol na ang dalawang paanang sanggol ng matagpuan ng mga residente ng Barangay Bagaysay, Sara, Iloilo. Nawalis ni alias Marieta ang nasabing bangkay at unang akala nito ay patay na hayop kaya tinawag niya si alias Antonio. Nang tiningnan ito ni Antonio, kanilang nakumpirma na sanggol ito. Ngunit hindi nila masabi kung ito ba ay babae o lalaki. Pinapaniwala ang tinangay o kinain ng aso ang nasabing sanggol. Sa ngayon, may persons of interest na ang Sara Municipal Police Station sa kung sino man ang ina na nag-iwan ng sanggol. Matapos ang isagawang autopsy examination sa biktima, ito ay ipapalibing ng local government unit ng Sara, Iloilo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Dalawang pulis sinaksak matapos ang drug by bus operation sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Isa patay, isa sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Live report.
5: Patay ang isang pulis habang sugatan naman ang isa pa matapos mauwi sa pananaksak ang isinagawang drug bypass operation sa Sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Bayan ng Lagastillana noong gabi ng Mayo 11. Hinilala ang nasawing pulis na si Police Master Sergeant Devi Carampantana habang sugatan naman si Police Captain Jose Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police ng Lagastillana PNP. Samantala, kinilala ang mga sospek na sina Eduardo Acupan, 41 taong gulang, isang street-level individual, at ang kanyang ina na si Delia Acupan, 68 taong gulang. Ayon kay Police Major Romulo Gipilango V, hepe ng Lagastillana PNP, nagsasagawa ng drug bypass operation laban kay Edward Acupan ang mangyari ng insidente. Batay sa investigasyon, sinaksak umano ni Edward si Police Master Sergeant Carampantana sa dibdib matapos itong magkakuha ng patalim habang nagkakagulo sa operasyon. Agad namang rumesponde ang mga kasamahanin na Carampantana at Muñez kung saan napag-alamang nabaril si Edward at tinamaan sa magkabilang kamay. Gayunman, sinasabing sinaksak naman ni Delia Acupan, ina ni Edward, si Police Captain Muñez sa likod. Dinala sa Rural Health Unit ang mga sangkot sa insidente, ngunit idineklarang dead on arrival si Police Master Sergeant Carampantana dahil sa matinding saksak sa dibdib. Sa ngayon, nasa maayos ng kondisyon si Police Captain Muñez at patuloy na ginagamot sa isang ospital sa Bacolod City. Samantala, nasa hospital arrest naman si Edward Acupan sa Bayan ng Lagastillana. Kinumpirma rin ng hepe ng pulisya na haharap si Edward Acupan sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasong murder. Frustrated murder naman ang kasong isasampa laban sa kanyang ina na si Delia Acupan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Breaking news. Mga katropa, bigyang daan lang po muna natin ang breaking news. Binawi na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ipinadalang sa PINA kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay po ng investigasyon sa mga extrajudicial killings nung siya pa ang Davao City at Regional Police Chief. Kinumpirma ito ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo. Ayon kay Tuanyo, ginawa po ang recall directive bilang pagdalang sa Senate Protection Order para kay De La Rosa na kinukumpirmang kabilang sa mga subject na umano'y arrest warrant ng International Criminal Court kaugnay ng drug war probe.
1: Breaking news! Breaking news! Balitang regional.
3: Samantala, mga katropa, tauhan ng HPG binaril sa gitna ng anti-carnapping operation sa bayan ng Emlang, Cotabato. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Live report. Sugatan sa pamamaril ng isang miyembro ng Highway Patrol Group sa National Highway na Matalam, North Cotabato. Kinilalang biktima sa pangalang PSMS Noel De Mate, residente na Picoyan, Cotabato, at nakatalaga sa North Cotabato Provincial Highway Patrol Team, NCPHPT. Nagsagawa lamang ng checkpoint operations ang biktima at mga kasamahan nito nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem suspects sa kanyang Baja motorcycle. Agad itong isinugod sa ospital para magamot matapos na magtamo ng tama sa baba. Tiwalang pulisya na isa sa motibo ng mga suspect ay ang pinalakas na kampanya ng HPG sa anti-carnapping operations sa lugar. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News!
2: Region 2, muling kinilala matapos po na bumida ang mga young educators bilang top notchers sa LET 2026. Tatropa natin sa balita, JP Saking, XFM Tugigaraw.
7: Live report. Muling pinatunayan ng Region 2 ang galing sa larangan ng edukasyon matapos makapasok ang ilang kabataang guro sa top 10 ng 2026 licensure examination for teachers. Ito ay matapos ilabas kahapon ng Professional Regulation Commission pasado launa ng hapon nitong Mayo 12 ngayon taon ang resulta ng LET. Agad naman na umani ng paghanga ang mga graduates mula sa iba't ibang state universities sa rehiyon dahil sa kanilang mataas na rating sa secondary level. Tatlo ang nagbahagi ng top spot na may 93.40% Social Rating na kinabibilangan ni Marchester Batak at Claudine Marie Jose ng Philippine Normal University North Luzon at Rachel Ann Galutera ng Isabela State University Cabagan Campus. Sa elementary level naman, nanguna si Liza Marie Florenzo ng PNU North Luzon na may 94.60%. Kasunod niya si Mikayla Laureano ng ISU Kawayan Campus na may 94.40%. At Jonabel Nuez naman na pumasok sa top 5 na may 93.80%. Hindi rin nagpahuling ang iba pang Region 2 passers na pumasok rin sa top 5 at top 10 na kinabibilangan naman ni Natasha Barisa ng PNU North Luzon, Angel Ann Bugawan ng ISU Echague, Desiree Dakaka ng PNU, Jean Ruth Fernandez ng ISU Gons, Marcelina Ortega ng ISU Cabagan, Ann Makapagal Bugawan at Kathleen Dacuma Verdadero ng ISU Echague na nasa top 7 at top 8. Kathleen May Castro at Maria Graciela Del Rosario naman ng PNU North Luzon. Para naman sa bagong lisensyadong guro, ito ang unang malaking hakbang patungo sa kanilang pangarap ng pagturo at makahubog ng susunod na henerasyon. Ang utiling ceremony naman ay anunsyo sa mga susunod na araw bilang opisyal na pagsisimula nila sa profesyon. Mensahe naman ito ng dedikasyon at sipag ng kabataang educators ng Region 2. Patunay naman ang rehiyon ay patuloy na nagsisilbing pugad ng mga dekalibreng guro sa bansa. Mula dito sa Region 2 Regional Center to Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Lalaki sa Cebu City binaril patay habang natutulog. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa sityo sa Mayo, Barangay Loriga, San Miguel, Cebu City kaninang madaling araw, Mayo 13. Kinilala ang biktima na si Wilson Opura Canonigo alias Rexon, 27 anyos, walang trabaho at residente na nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, ayon sa testigong si Angel Marie Perez, pinsan ng biktima, na natutulog pa umano si Canonigo sa isang bakanteng lote malapit sa kanilang lugar nang marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa kanilang pagresponde, nadatna na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo ang biktima. Agad itong isinugod sa Cebu City Medical Center, ngunit idiniklara na dead on arrival o wala ng buhay. Ayon sa iilang saksi, dalawang lalaki ang posibleng may kagagawan ng pamamaril na mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Sinabi ng mga pulis na posibleng personal na alitan o may kaugnayan sa illegal na droga ang motibo sa krimen. Gayunman, nagpapatuloy pang imbestigasyon upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan at motibo ng mga suspekta. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, tili na lamang bilang low pressure area LPA ang dating bagyong si Kaloy na namataan sa layong 495 kilometers silangan ng Berak at Andwanes.
3: Katropang Buddy, dahil sa paghina ni Kaloy, wala nang direktang banta ng masamang panahon ng naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
2: At tama po sa 45 degrees Celsius ang heat index dyan sa Isu, Chage, Sabela. Ngayon din sa may Kamiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte. Habang abot sa 40 ang init hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa Maynaia, Pasay at siyempre sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.16 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santong Gold, Katropa, likas, subok at epektibo. Nagipagpulong na sa pamamagitan ng phone call si U.S. President o si U.S. Secretary of State Marco Rubio sa kanila po mga counterpart mula sa Australia at United Kingdom para talakayin ang mahakbang sa pagpapanumbalik ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Binigyan din sa nasabing dialogue ang matinding epekto ng tensyon sa Iran na nagresulta sa pagkakaantala ng supply ng enerhiya sa buong mundo matapos harangan ng Tehran ang halos lahat na mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan. Una na nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyong Trump sa kasalukuyang estado ng ceasefire na idiniklarang on-life support habang patuloy po ang pagpapataw ng sanctions ng Estados Unidos at mga kalyado nito laban sa network ng Iran.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Matapos ang 4 na taong paghihintay, opisyal nang naging ina ang aktres sa si Ritz Azul matapos niyang isilang ang kanyang panganay na anak na lalaki kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Ibinahagi ng aktres ang masayang balita sa kanyang Instagram account kung saan ipinasilip niya ang larawan ng kanyang non-showbiz husband na si Alan Guy habang karga ang kanyang ang kanilang sanggola. Matatandaan noong Enero lamang, inanunsyo ni Azul ang kanyang pagbubuntis kung saan inamin niyang itinuturing niyang isang malaking biyaya matapos ikasal noong 2021. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports sa tensante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagpahig po na matinding pagdadalamhati si NBA Commissioner Adam Silver nitong matapos kumpirmahin ang pagpanaw ng forward veteran ng Memphis Grizzlies na si Brandon Clark. Sa isang opisyal na pahayag, binigyan pugay ni Silver ang contribution ng player bilang isa sa pinakamatagal na member ng Grizzlies. Inala sa kanilang dedikasyon, leadership at passion itong si Clark sa paglalaro ng basketball. Ipinabot din po ng NBA ang kanilang paikiramay at panalangin para sa pamilya, mga kaibigan at sa buong organisasyon ng Memphis Grizzlies.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide, mga katropa.
10: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
10: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
2: M2C Graphics, Davao.
0: Bisag usahay, dili ta ka masabtan, dili gyud ti kabiyaan.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: 89.1 Abang na...
3: Kaklarek, sana!
4: Exciting!
6: Exciting!
7: Ating pong programa, ha? E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon ka masaya, lang yung po mga katanungan, magiging po ng pangalan po ninyo at address para makakalig siya natin dito sa ating pong programa. Kalimutan ni like and follow ang ating pong mga Facebook page. Yastro Health Inc., Yastro Health Clinic, and Yastro Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po na rin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa ating pong mga wellness center. Nako, bisitahan niyo po ha, ang mga wellness clinic natin, Doc. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na merong iniinda na mga karamdaman sa kanila pong pangangatawan. Marami na kayong nasubukan ayan, na mga pagamutan at napuntahan. Ano? Pero still, nandyan pa rin yung inyong pong mga tinitiis-tiis na mga sakit. Eh, subukan niyo naman ang mga modalities, mga services na in-offer ng Yastro Health. Bisitahan niyo po ating mga wellness clinic. Open po tayo Sunday to Friday. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant, mga CNPs po natin na mag-a-assist po sa inyo, magpapayo sa inyo kung ano yung nararapat niyong gagawin. At syempre magbibigay sa inyo ng mga programa na naaangkop para sa mabilis na paggaling ng inyo pong mga karamdaman. Marami tayo, Doc, mga services ano sa ating wellness clinic.
8: Oo, meron tayong mga nutritional therapy. Meron din tayong program for cleansing and detoxification, especially dun sa mga meron ng mga metabolic disorders.
7: Yan, ako.
8: Hindi na makontrol yung cholesterol, may fatty liver, may hypertension, may diabetes. So, isa sa pinaka-the best program sa naturopathy yung cleansing and detox. Ano? Isang program na sa bahay mo gagawin, mayroon kang guide. Ano?
7: Mm-hmm.
8: At ito ipinoprovide ng ating mga naturopath sa ating mga Yes to Health Clinic. At kung nais po ninyo yan, pasyalan po ang Yes to Health Clinic ano, sa bukas, Thursday, nandiyan po ako sa Batangas City. Para sa mga taga dyan sa malapit po sa Batangas City. Ano. Yes to Health Batangas, tomorrow meron po tayong consultation schedule.
7: Yun, sa mga gusto pong makapagpakonsulta ng personal, kay Doc Algie, dyan sa Batangas branch po natin. Visit our Batangas branch. Ano. Sa mga kababayan natin ha, na nagbabalak pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Eh narito ang ating pong mga address.
5: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape nang di lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
7: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Sa mga kababayan natin dyan na gustong magkape at gusto pang magpaganda ng skin, magpaganda ng mga kasukasuan. So yun, palakasin nyo yung mga joint area po ninyo dyan. Ito ang the best na kape para sa inyo. Santone Gold Coffee Mix. Pagkukunan po yan dyan, ang napakayaman ng mga phytonutrients dahil sa mga herb extract. At the same time, Doc, ay meron din yan siyang collagen and glutathione. Mga master antioxidant yan na napakahalaga sa bawat parte ng atin pong pangangatawan. Ay, hindi mo lang na-enjoy yung pagkakape ng Santone Gold Coffee Mix. Pati yung benefits niya, Doc, ay talagang sulit na sulit.
8: Mm-hmm. Kasi sa mga Pilipino, talagang malaking bagay ang nakakahigop ng kape. Kaya kung healthy na yung kape na hinihigop mo, ay di mas maganda yung advantage. Ano?
7: Yan.
8: O kaya sadyang ginawa ang Santone Gold Coffee Mix para dun sa mga medyo nagkakaroon na ng mga signs of aging and common health issues regarding you know, yung medyo tumatanda na tayo.
7: Mm-hmm.
8: And we have also coffee na nakapagbibigay ang benepisyo doon sa mga buto, yung kalamnan, yung ating premium D3 coffee mix. And meron tayong coffee na maganda sa hormone.
7: Mm-hmm.
8: Maganda rin sa digestion yung ating Santone Plus coffee mix. So may iba-iba siyang purpose na para mabigyan tayong benepisyo.
7: Yan ha. Santon Gold Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Itong nagagawa, Dok, ng isang klase ng hormones, natatangi na hormones sa atin pong pangangatawan, ha? Tinatawag ito na love hormone. Napaka-ano na ito, interesting na klase ng hormones. Kasi ito ay madalas, kailangan na kailangan natin ito. Ano? Walang tao siguro, Dok, na mabubuhay na kumbaga walang love sa kanyang sarili. Walang love na namumuo sa kanyang puso. Mm. Ha? Meron at meron talaga yan. Kaya napakahalaga nitong ano, itong love na ito, mga kaibigan. Not, it's just not a word, ano? Kundi merong malalim po ito, ano? Na impact sa atin pong kalusugan. Kahit sa atin pong physical health, mga kaibigan. Ha? So ano nga ba, Dok? Itong tinatawag na love hormones. At paano po ito nakakatulong ng malaki sa atin pong katawan at maging sa atin pong puso.
8: So ito yung oxytocin, ano? Lately may mga pag-aaral na ginawa sa oxytocin, mm-hmm, na napakaganda. Kung pagtitingnan natin yung benepisyo sa kalusugan. Kasi itong oxytocin, actually hormone ito,
7: mm-hmm,
8: at neurotransmitter na pinoproduce ng ating hypothalamus, nire-release ito ng ating pituitary gland. So yung hypothalamus nasa deep inside our brain niya, nasa, mm-hmm, middle brain.
7: Oo.
8: So, ang oxytocin ay famous yan sa kanyang role na love and bonding hormone.
7: Mm-hmm.
8: Mahalaga yan sa pagbubuntis, ano? Mm-hmm. At saka pag nanganganak isang babae, yung labor contractions, malaki ang papel ng oxytocin para makapanganak na maayos ang isang babae. Sa breastfeeding naman, kung kayo nagpapasuso, ito ay napaka-importante din, ano, sa kanyang emotional connection, mm-hmm, trust and social interaction. Pero nakita ng mga scientists na ang oxytocin, hindi lang yan tinatawag na umaituturing na love chemical.
7: Mm-hmm.
8: Ito ay may malaking papel sa buong katawan sa pag-regulate ng mga bagay-bagay katulad, mm-hmm, ng stress hormone. Diba? Kapag mataas ang iyong oxytocin, mm-hmm, nakokontrol niya yung stress hormones.
7: Mm-hmm.
8: Yung pamamaga or inflammation, pati yung tibok ng puso natin, blood pressure, emotional health, maging yung ating social behavior. Isa, mm-hmm, rin yan sa nabebenepisyuhan ang oxytocin, ano, yung pagtulog ng maayos at yung ating pain na perception kung saan kung ang katawan natin hanggang gaano niya maitotolerate yung pain,
7: mm-hmm,
8: ano, saka yung balanse ng immune system natin. So ganun ka, ano, ganun kaganda yung coverage ng benefit ng trabaho ng ating oxytocin.
7: Mm-hmm. At itong oxytocin na ito, Doc, ha? Napakaganda kasi maraming bagay, mga gawain na nakakatulong para maiproduce ng maayos o ma-release, mm-hmm, naturally itong oxytocin na ito.
8: Oh, since siya isang hormone, ano, may mga pwedeng gawin para ma-stimulate mo yung production niya.
7: Mm-hmm, mm-hmm.
8: Kasi nandiyan na sa katawan natin. Oo, yan eh.
7: Normally, pinoproduce siya ng katawan.
8: Pinoproduce talaga ng katawan. Hindi tayo mabubuhay ng walang oxytocin.
7: Mm-hmm.
8: Tandaan natin yan. Siguro, kung mabubuhay ka man, parang kang robot.
7: Mm-hmm.
8: Wala kang emosyon. Ayan, na-stimulate ito o nare-release ito kapag meron yung halimbawa, hugging,
7: mm-hmm,
8: or yumayakap tayo. Di ba pag niyakap tayo ng isang tao, parang, mm-hmm, nare-relieve tayo.
7: Tama, Dok. Oh.
8: Because ang pagyakap naman ay una, intimate. Pwedeng sa mag-asawa, magka-relasyon. Pwedeng sa magkaibigan,
7: mm-hmm,
8: sa family member.
7: Mm-hmm.
8: So, kahit sinong tao, pag niyakap ka, kahit kaaway mo yumakap sa'yo, mm-hmm, parang iba yung pakiramdam, parang nare-relieve ka. No?
7: Tama, Dok. Oh.
8: Because hugging can release natural oxytocin.
7: Mm-hmm.
8: Kaya nagkakaroon tayo ng comfort and relaxation. Sa touch, o pag... Kaya minsan yung halimbawa may namang problema,
7: mm-hmm,
8: or may isang taong stress, depressed. Mm-hmm. Sabi nga na isang pag-aaral, i-touch mo lang yung balikat niya, tapikin mo lang.
7: Yan. Gentle touch.
8: Gentle touch, malaking bagay na yun. Ano?
7: Mm-hmm.
8: Yun yung nakakapag-stimulate yun ng oxytocin. Eye contact.
7: Mm-hmm.
8: Di ba? Minsan, hindi kailangan ng salita eh. Sabi, mm-hmm, makuha ka sa tingin.
7: Oo, yan.
8: Eye contact can also stimulate it. Yung positive social interaction,
7: mm-hmm,
8: yung even yung ano yung mga ina nagpapasuso,
7: mm-hmm,
8: so the connection between yung baby at saka yung nanay, mm-hmm, through breastfeeding is the oxytocin.
7: Sometimes yun yung ano tumutulong sa pang cope up nila sa stress eh ng mga mother. Itong oxytocin ito gamit na gamit ito sa kanila.
8: Yeah, oh, kaya nga Actually, nakapagpapabata din oxytocin.
7: Mm-hmm.
8: Yung ano, maraming mga trivia dyan.
7: So,
8: wag lang, ma-overload lang tayo pag inubos natin.
7: Mm-hmm.
8: So, sexual intimacy, isa, mm-hmm. sa mag-asawa, sa mga mag-partners, isa ito sa healthy na gawin.
7: Mm-hmm.
8: Kaya pala ginawa ng Diyos na pwede naman manganak ang babae ng walang ganun.
7: Mm-hmm.
8: Kung iisipin, di ba, kung reproductive system lang. Ano. Pero ba't ginawa ng Diyos yung sexual intercourse na maging legal sa mag-asawa lang, mm-hmm. ha, sa mga legal partners? Kasi meron pala itong positive health impact,
7: mm-hmm.
8: sa lalaki at sa babae.
7: Oo.
8: Yun yung oxytocin. Kaya totoo pala yung sinasabi nilang pag wala ka ng ganun,
7: mm-hmm.
8: eh, umihina daw immune system.
7: Dok, yung sabi nila, kapag kulang daw sa dilig, parang iba yung itsura.
8: Nanunuyo.
7: Oo.
8: Ah, totoo yun. Oh, totoo yun. Hindi yan sa ano. Yan yung may mga pag-aaral. Kasi nga, ang bottom line nun, yung oxytocin hormone.
7: Yung napoproduce during that activities.
8: Tama. Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag may mga ganong sitwasyon. Mm-hmm. Alam natin yan, yung mga may asawa dyan, may partner. So, it's something that is extraordinary because ang sekreto niyan is that particular hormone, mm-hmm. oxytocin.
7: Yung oxytocin na yan.
8: So, hindi lang doon. Ang oxytocin ay hindi lang marirelease through that. Baka sabihin, mm-hmm. naman ng mga walang partner, lugi naman kami. Okay. Meditation.
7: Mm-hmm.
8: Prayer.
7: Mm-hmm.
8: Singing. O pag-awit. Yung pagtawa, exercise, at yung paggawa ng kindness. Hmm,
7: kabutihan.
8: Kabutihan.
7: Yan.
8: Yun pala yung mga nagiging way para
7: maproduce
8: yung oxytocin sa katawan natin. Kaya pala may mga tao na hindi mo maintindihan, pinabigay yung kalahati ng kayamanan, mm-hmm. sa charity,
7: mm-hmm.
8: na yun yung kanilang kasiyahan. Kasi totoo pala yun, based on science, na kapag ikaw ay gumagawa ng something good,
7: mm-hmm.
8: for the benefit of society, iba yung nagagawa sa'yo.
7: Actually, meron nga ang ano dyan, Dok. Research ng mga dalubasa,
8: mm-hmm.
7: na nakita nila, givers live longer daw.
8: Totoo. Kaya nga sa ano, it is better to give than to receive, sabi sa Bible.
7: Oo.
8: Diba? So, yun ang ano nun mga katropa. Mm-hmm. So, yung in many ways, oxytocin ay isang biological signal of safety,
7: mm-hmm.
8: connection, and healing.
7: Yan.
8: Yan, yun yung ano.
7: So, Doc, ang tanong, paano ba gumagawa, mm-mm. itong oxytocin na ito sa atin pong pangangatawan? So, alam natin kung paano siya napoproduce.
8: Mm-mm.
7: So, ano yung paraan niya ng trabaho o functions sa katawan natin na beneficial sa kalusugan ng isang tao?
8: So, ganito yan. Pasimplihin natin. Kapag, mm-hmm. na-release yung oxytocin, nag-a-attach yan sa receptor ng mga organ gaya ng, mm-hmm. utak, ng ating puso, ng ating mga daluyan ng dugo, mm-hmm. yung ating, mm-hmm. digestive tract, pati yung reproductive organ, saka yung immune cells. Ano?
7: Mm-hmm.
8: Once na-bind na yung oxytocin doon sa receptor ng ating mga organs na binanggit, tinitrigger niya yung beneficial physiological effects.
7: Mm-hmm.
8: Una, napapakalma yung nerves.
7: Mm-hmm.
8: Alam naman natin, ang dami sakit na nadadala ng tensionadong nervous system.
7: Tama, diba?
8: Tapos yung oxytocin, tinutulungan niya na mag-shift yung katawan natin, yung body natin, from fight or flight,
7: mm-hmm.
8: mode to yung tinatawag na rest and repair,
7: mm-hmm.
8: rest and digest mode.
7: Mm-hmm.
8: Yan. Yun yung ibig sabihin from condition na ang katawan ay parang laging nasa accelerated, mm-hmm. Pace,
7: mm-hmm.
8: isinishift, tinutulungan ng oxytocin na ma-shift ito into relaxation mode.
7: Oo.
8: Oo. Kasi pag puro na lang tayo flight or flight, mm-hmm. parang kang laging nakikipag-gera nun.
7: Mm-hmm.
8: Ganun ang ano ng mga sundalo yung nasa war.
7: Mm-hmm.
8: Kaya ang bilis ng ano nila, halimbawa ikaw, batang tingnan, pinadala ka sa gera, pagbalik mo, mukha ka na matanda.
7: Tama daw.
8: Kasi ang kanilang mode ng body is always, mm-hmm. fight or flight. Laging mataas yung cortisol, yung hormone nila.
7: Mm-hmm. At itong ano na to, Doc, itong ganitong state of our being, mm-hmm. ay naano din to, natitrigger din kapag tayo ay stress lagi.
8: Yes.
7: Yung fight or flight mode na yan.
8: Tama, oo. Kahit na ikaw eh, marami pwede mag-ano. Mm-hmm. Marami pwede mag-cause ng ganyang ng state.
7: Oh.
8: Kaya nga malaking papel ng ano ng oxytocin.
7: Mm-hmm.
8: Kasi napapakalma niya, nasi-shift niya, natitrigger niya na mapunta doon sa relaxation mode,
7: mm-hmm.
8: yung katawan natin.
7: Oo.
8: So, this is why yung oxytocin link yan sa relaxation, emotional stability, mas magandang panunaw,
7: mm-hmm.
8: mabilis na paggaling, pagpababa ng mga inflammatory response ng katawan natin, at pinagaganda niya yung heart rate variability.
7: Yun,
8: na hindi yung lagi na lang na parang hinahabol ka ng multo.
7: Mm-hmm.
8: May mga ganun eh.
7: Mm-hmm.
8: Tibok ng puso nila, napakabilis.
7: Tama daw.
8: Oo, may mga ganun. So, ang kagandahan niyan, yun yung buong ano. So, pag na-reduce yung anxiety mo, kasama na yung blood pressure, may improve, mm-hmm. di ba? maraming magbabago sa iyo. Sa emotional health naman, yung epekto niya, marami din. Pwede kang mas maging mabait, mas maging malambing, mas maging emotionally resilience. Tapos yung social connection mo mas okay.
7: Mas stable yung pag-iisip ko, kumbaga.
8: Better yung mood and stability ng mental capacity natin. Mm-hmm. Maganda yung tulog mo. Maganda rin yung immune system function mo. Mm-hmm. Maganda yung panuna mo. At maganda yung iyong pain regulation. Mm-hmm. Kasi pag masyado kang stress, parang ang sasakit ng katawan.
7: Tama,
8: hindi
7: mo
8: maintindihan. Di ba? Pero pag relax ka.
7: Parang ang dami mong sakit.
8: Yes. Kasi isang problema lang. Pag talaga iniisip mo na gusto, talagang ang dami mong nararamdaman.
7: Tama. So, yun sa mga kababayan natin. Isa pa ang oxytocin, Doc. It improves our sleep pattern. No? Mm. Yung sleeping rhythm natin, which is very important sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan.
8: Now you know. Bakit? Pag hindi makatulog, kailangan... Ito, hindi kalaswaan. Ha? Pag hindi makatulog, yung mag-asawa, nangangalabit, yung mister. Pagkatapos, wala na, hilik na.
7: Tulog na.
8: Now I know. Why? Because of the oxytocin release. Nakapagpapaganda siya ng tulog sa gabi. Uh-oh. Now you know. Sa mga mister na hindi makatulog.
7: Technique yan, ha?
8: Technique yan.
7: Kaso pag nakaturbo, Doc, nako. Lagi na lang nangangalabit.
8: Yun lang. Baka lalo hindi makatulog.
7: So in general, mga kababayan, ang oxytocin, nakakatulong siya para ma-improve yung sleep natin. At the same time, yung immune system support, tinutulungan din niya para maging mas malakas ang immune system po natin. At mas makaiwas, Doc, sa mga inflammatory diseases. Karamihan ng mga karamdaman na associated with inflammation ay natutulungan na maiwasan o mabawasan yun sa pangangatawan natin if maganda yung production at yung work ng oxytocin sa atin pong pangangatawan.
8: Yes. At isa sa pinaka-importante dito, yung latest na mga scientific research, kaya nga tinawag na love hormone na oxytocin, hindi lang dahil sa emotional aspect. Ang oxytocin, nakita ng mga research na maganda ang nagagawa sa puso natin.
7: Mm-hmm.
8: Yung mga latest discovery, nagpapakita yung oxytocin na may direct influence sa cardiovascular health.
7: Mm-hmm.
8: So, yung oxytocin receptor na nandun sa heart muscle cell, blood vessel, nervous tissue, sa nagkocontrol sa heart rhythm, nagiging mas maganda. At yun, kung may high blood pressure ka, may mga iba't ibang sakit ka na may kinalaman sa puso, natutulungan. Actually, noong 2025, may pag-aaral na na-publish sa Nature Neuroscience na nagpapakita na yung oxytocin, ini-influensyahan niya yung puso natin, yung heart rate variability na maging mas kalmado sa emosyonal na sitwasyon at ma-regulate yung paghinga at iba pang mga basic function ng puso na maging mas normal. Okay? At yung latest na isang pag-aaral, groundbreaking discoveries ito mula sa researchers ng Michigan State University sa Amerika. Yung mga scientists sila, nakita na yung oxytocin, ini-stimulate yung repair mechanism ng heart tissue injury, kumi-injury. So, na-discover nila na yung oxytocin na-activate yung epicardial cells na mga cells na natatagpuan sa outer layer ng ating puso. Kaya yung cell na yon ay nagtatransform into tinatawag na progenitor cells na capable sa pagbibigay ng opportunity sa new heart muscle cell, blood vessel cells, at repair supporting tissues. So nakita nila na kapag ikaw ay may sakit sa puso, malaking papel ng oxytocin para mas ma-repair yung heart mo, yung cells ng heart mo, na kadalasan ito ay pwedeng nasisira dahilan nga sa stress at iba pang mga factors. So, although marami pang pag-aaral dyan, pero breakthrough yung kanilang discovery sa Michigan State University. Kaya kung titingnan natin, napakalaking bagay. Kasi pag mababa ang iyong oxytocin, pwede kang may chronic stress. Yung mga taong socially isolated, gusto nila hiwalay sila. Pag maingay, galit sila.
7: Yun na. Tawag dyan, mga loner.
8: Yes, may mga ganyan eh. Yung hindi sila nabubuhay ng may kapitbahay. Gusto nila talagang
7: mababa ang oxytocin nun.
8: Ay, oo, sigurado yun. Tapos yung laging may anxiety. Alam nyo, ang ibig sabihin ng anxiety, ito yung mga tao na pag nag-isip advance, tapos puro negative. Sa mga bagay-bagay.
7: Masyado mataas yung worries sa isip nila.
8: Yung hindi makatulog ho ng normal, mababa oxytocin yan. yung merong emotional numbness.
7: Ano ba ibig sabihin niya? Emotional numbness, doc?
8: Parang bato ang puso.
7: Manhid kung tawagin.
8: Ayon yan sa pag-aaral
7: nako.
8: Ng mga dalubasa. Ano?
7: Merong mga taong ganyan, doc, na ano?
8: Meron.
7: Yung... Kumbaga, pusong bato na daw, sabi pa.
8: Maraming ganyan. Sila yung mga taong mahirap i-please.
7: Mm-hmm.
8: Hindi sila nagre-react sa mga... Hindi katulad ng iba na malalambot, ang tawag nila malambot ang puso.
7: Mm-hmm.
8: Pag may umiyak, umiiyak din sila.
7: Pag may tumatawa, tumatawa.
8: Oo, so, ganun.
7: Kumbaga, sumasabay sila sa...
8: Meron akong kilalang ganun eh. Pag tuwang-tuwa, umiiyak din. Pag merong umiiyak, kahit na nakatingin lang siya, umiiyak na din siya. May mga ganun. Nanood nga lang ng mga clips na nakakayak, iyak. Ano nangyari sa'yo? Yung napanood ko kasi. Ganun. Kabaliktaran naman yung ano, yung emotional numbness. Mm-hmm. Na parang wala expression, walang ano.
7: Yeah.
8: Yung increase lagi yung mga inflammation. Tapos yung mahirap kang kabanding. Yun yung mga ganun tao. Tapos yung mayroong mood instability. Parang ngayon okay, maya-maya hindi. Yun daw ang sign ng mababa ang oxytocin sa ating katawan. Tandaan natin, ang oxytocin ay hindi naman mahirap itaas. Ang daming pagkain. Unang-una sa listahan, magnesium-rich food. Moringa yung isa sa nangunguna. Kasi ang malunggay pala, mayaman din sa magnesium. Isang mineral na nakakatulong para manatiling maayos ang release ng oxytocin sa ating katawan. At marami pang iba, yung mga pumpkin seed, avocado, almond. Yung mga tinatawag nilang mga, may tawag sila doon eh, mga stress reliever na pagkain. Eh, katulad ng dark chocolate, isa pala yan sa ano, sa nagre-release ng oxytocin. Eh di ba may mga tao na pag kumain silang chokolate, talagang parang bata eh, parang tuwang-tuwa eh. Ano pala yon? Scientific that it can actually help release oxytocin in the body. Vitamin C, omega-3 fatty acid, yung mga mayaman sa tryptophan na nakakatulong sa utak natin. Yan, yung egg. Ang itlog, very good siya sa ano, sa tryptophan that can help facilitate the release of yung oxytocin. And yung mga fermented foods. Kaya pala yung mga Koreans, may napanood akong vlog na yung mga Koreans daw, kaya sila kumakain ng mga kimchi because they feel happy about it. Because according to study, fermented foods can really help to give influence to our neurotransmitter and emotional regulation, katulad ng oxytocin release.
7: Yun, ha?
8: Sa mga herbal naman, partner, mangustin, marami siyang benepisyo sa ating katawan. Saka yung mga antioxidants, mga green leafy vegetables are common source of catalyst of oxytocin release in the body.
7: So ayan, mga kababayan natin, kung gusto niyo i-elevate yung production ng oxytocin sa inyo pong pangatawan, dahil yun nga, napakinggan natin, nalaman natin kung ano ang mga benepisyo na pwede maitulong nito sa atin, ha? At kung ano rin yung mga downside nito kapag mababa yung level ng oxytocin sa atin pong pangatawan, ha? So yung mga pagkain na yan, kung nahihirapan man kayong makipag-associate doon sa mga tao na mababa yung oxytocin nila, dahil nga sabi nila nonchalant daw. Ayan, nonchalant yung mga tao na yun, bigyan nyo na lang ng mga food na pwedeng makapag-elevate ng oxytocin nila. Malay nyo, pagka naging normal na, doc, yung oxytocin nila, sila na mismo yung makipag-socialize sa inyo.
8: Kahit holding hands nga lang doon, malaking bagay. Saka alam mo ba, may narinig pang study, yung mga lola daw, na nag-aalaga, lolo, lola, nag-aalaga ng mga apo, mas sumahaba ang buhay nila. Mas nagiging productive yung buhay nila at their, kumbaga, sa panahon na sila'y matanda na. Bakit?
7: Ano yun, doc? Depende pa yun sa apo?
8: Hindi ko lang alam. Pero mas, kasi alam mo kung bakit? Kasi yun daw, ginagawa nilang pag-aalaga sa kanilang mga grandchildren. Nagbibigay, yun ang reason, nagbibigay ito ng mga relaxing hormone, including oxytocin.
7: Yan.
8: Kasi oxytocin is a bonding hormone eh.
7: Tama, doc.
8: Even yung pag-aalaga ng pet, kahit hindi tao, kahit yung mga aso, pusa, nakakatulong sa health.
7: Lover dyan,
8: Kasi nga, yung bond natin sa isang nilalang, even relative natin yan, tao man yan, o hayop man yan, can increase the body's ability to produce more relaxation hormone and itong tinatawag nating oxytocin hormone na nagbibigay, parang nagre-revitalize ito ng ating buong sistema eh.
7: Mm-hmm.
8: Parang ito yung internal ano daw eh, fountain of youth in the body.
7: Mm-hmm.
8: Oh, kaya tandaan nyo yun.
7: Alam nyo ba ha? Fun fact about oxytocin. Mm-hmm. Ang mga aso doc at humans, they both produce or release oxytocin sa kanilang pangangatawan.
8: Oh.
7: Kaya nga yung bond ng ano, 'di ba, sabi nga nila, dog is ano, yung anong tawag diyan? Loyal friend
8: loyal friend
7: ng humans,
8: ng, humans,
7: ng mga tao. Kasi nakikreate sila ng bonding during time ng kanilang pagkasama ay napoproduce yung oxytocin na yun. Yun na yun yung nagpapatatag ng foundation ng kanila pong bonding.
8: Yes. Oh. Oh, kaya yun yung kagandahan dyan. Ano? At syempre, pagdating sa tamang nutrisyon naman, ang laking bagay po na nagagawa ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold.
7: Mm-hmm.
8: Kasi sa Santon Plus Gold, meron na siya mga sangkap gaya ng mga minerals,
7: mm-hmm.
8: mga antioxidants, mga vitamins, na nakakatulong as catalyst of oxytocin release.
7: Mm-hmm.
8: Kaya nga marami tayong mga kababayan, pag uminom ng Santon Plus Gold, ang isa sa sinasabi nila, Dok, nakatulog ako ng mahimbing.
7: Mm-hmm.
8: For a very long time, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Pero pag inom daw niya ng Santon Plus Gold, aba, gumanda yung kanyang pagtulog. Ang tanong, may pampatulog po ba yung Santon Plus
7: yun
8: Gold?
7: Nga, oh.
8: Wala akong pampatulog yan. Mm-hmm. It happens po na ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na nakakatulong sa pag pagsasaayos ng mismong balanse ng katawan natin,
7: yeah.
8: including itong mga neurotransmitter and hormone na to na nakakapagbigay positibong epekto sa kalusugan natin.
7: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ha, Santone Gold Herbal Capsule po natin. It helps in many ways sa ating pangangatawan, even yung pag-increase ng production na itong mga neurotransmitters na ito or mga hormones na napakahalaga ng functions na

0: kanyang hadlangan, ano, yung mga bad effects ng mga stress hormones po na yon, ha. Okay, sa mga kabayan natin dyan, kung gusto nyo po, ano, na makaramdam ng ano, yung masaya na pakiramdam, ano, bagaman hindi natin i-guarantee sa inyo na lagi kayong magiging masaya, ano, pero at least, Doc, itong effect niya sa ating pong pangatawan, once na ma-maximize natin yung effect nito, ay mas magiging maganda yung well-being po ng isang tao.
1: Tama.
0: Ha? Kaya sa mga kababayan natin, ha, kung gusto po natin na mabinipisyuhan sa amazing na hormones po na ito, mga kababayan, ay pagsamasamahin natin yung ating pong mga nalaman at mga napakinggan dito sa ating pong programa, and it will give us amazing effect sa ating pong health, ano, overall health, mentally, physically. Okay, sa mga kababayan, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya lang yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng ating pong mga kalidad na mga produkto.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Good morning po. Ano pala natin?
4: I'm Rose.
3: I'm Rose. Yes. So, sa kape po, ininom niya, ano po yung panlasa mo?
4: Sobrang lang sa aking lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Kung magkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at siya collagen.
3: Sa kape po nakasanayan ninyo sa lasa, ano po yung kaibahan natin? Bukod po sa herbal.
4: Medyo real yung lasa niya ito, saka ano, bukal lang din siya at kami natikman, so pasok siya sa panlasa. Masarap yun.
3: Thank you, ma'am. Pagkakilitan mo.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
5: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
6: Taga Cordon.
5: Cordon. Ano pong pangalan sir?
6: Fernando Marquez.
5: Noong hindi pa po kayo uminom ng Santon Plus Gold, ano po yung naramdaman mo sir?
6: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makarit, dahil nang hihina ako na nahihilog, ano?
5: Mm-hmm.
6: Pero nung simukan ko na yan, after one week akong uminom ng capsule na yan, nawala na yung naramdaman ko ngayon.
7: Nawala pa doon po kayo high blood niya.
5: Ah, nawala yung pa yung high blood po. Gaano po katagal kayo uminom?
6: Mula nung nagpa-check
5: up ako. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
6: Oh, meron na siya.
5: May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
6: Tuloy-tuloy na ano ngayon. Marami pa akong kapsul doon eh. Kami dalawang kumagalit kami ng ganun.
2: Santon Gold Live Testimony. Southern Plus Coffee Mix.
3: Sir, kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
8: Ah, ito po ang binibili ko na kape, kay mura na kape, tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na ito. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin niyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng mga uric acid, saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
3: Sir, ano pong pala natin?
8: Eric po.
3: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Samsung Plus Coffee Mix.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag. Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan

0: Ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.

0: Welcome back mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Again, sa maligayang pakikinig ho sa inyong lahat, mga kaibigan.
0: Ang programa pong ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Sa mga kababayan natin na hindi pa nakasubok, ng atin pong napaka-powerful at napaka-effective na food supplement. At currently, Doc, ito yung number one na food supplement, ano? Available sa market ngayon. Ayan, subukan nyo na. Puntahan nyo na po ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyong lugar, para masubukan nyo yung epekto at yung bisa na maitutulong nito sa atin pong pangangatawan. Especially sa mga kababayan natin na nakakaranas na mga inflammatory diseases sa inyong pong pangangatawan, yung mga nahihirapan po mag-control ng kanila pong blood pressure and blood sugar, ay inuman yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Doc, ilan ba ang recommended dosage mo para sa mga katropa natin dyan?
1: So, 2 to 3 capsules daily before meal. Mm-hmm. Ano? Pag mga regular lang na preventive, pwede na yung 1 capsule 2 times a day. Pero suggestion ko doon sa mga may hypertension, mm-hmm, may mga ano na, existing condition, mm-hmm, maganda mag-take isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Mm-hmm. At least 15 to 10 minutes before meals. Ano? Para mas ma-maximize nyo yung benepisyo ng nutrisyon, mm-hmm, o nutrients coming from ingredients ng Santone Plus Gold.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, ha? Doc, yung iba, marami silang maintenance na iniinom. Meron pang sa pukso, meron sa presyon, meron sa asukal nila, sa dugo nila, may pang sa tuhod. Doc, yung tanong nila, pwede bang idagdag ito, itong mga suplemento natin?
1: Definitely, yes. Kasi ang mga supplement kasi ngayon sa pag-aaral, mm-hmm, ang naiko-contribute ng mga supplement is mas napapabilis, mm-hmm, yung healing ng isang tao na ginagamot naman ng mga maintenance.
0: Yun.
1: Kung baga magkaiba kasi sila ng purpose, eh. Mm-hmm. Pero hindi sila nagkukontrahan. Mm-hmm. Actually, ang tawag nga dyan, integrative approach, eh, or complementary approach. Na ibig sabihin, yung medication nyo, halimbawa, mga may sakit ka sa puso, gumagamit ka ng blood thinner, gumagamit ka ng anti-hypertensive. Mm-hmm. Yun namang ano, yun namang supplement na mayroong mga taglay na sustansya na nag-i-establish naman nung condition, mm-hmm, kung bakit nangangailangan ka ng gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, kung ang tinatarget ng gamot ay yung dahilan o yung naging bunga, mm-hmm, ng isang cause, ang target naman ng supplement yung cause.
0: Mm-hmm.
1: Preventive naman. Kaya hindi siya magkalaban, magkatulong siya.
0: Yun.
1: At hindi rin magkokontrahan yan. Mm-hmm. Baka po kasi magkontra, walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Maraming tao nagkokontrahan. No. Pero yung supplement and ano natin. Although mayroong ilang mga medications na pwedeng mayroong herbal medicine na for example, bibigyan ko yung example. Pag nagba-blood thinner ka, hindi ka, mm-hmm, pwedeng mag-take at the same time ng mga katulad ng ginkgo biloba.
0: Mm-hmm.
1: Pero bihira lang. Kasi yung ginkgo biloba at saka yung blood thinner, almost have the same result.
0: Oh.
1: Parang ang worry nila doon, baka madoble.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun yun. Pero hindi, bihirang-bihira lang yun sa mga herbal medicine. Mm-hmm. Karamihan ng herbal medicine talaga. It works simultaneously with our medications. Mm-hmm. Kasi sustansya po siya.
0: Yun, ha? Ayan. Kaya sa mga kababayan natin dyan na gustong sumubok at nag-aalangan, ano, na sumubok ng atin pong mga produkto because of their current condition at sa mga medications na kanila pong itinitake, you can freely or you can take, ano, our products, mga kaibigan. Nothing to worry about it dahil iba naman yung trabaho nito na ginagampanan sa loob ng atin pong pangangatawan at wala siyang mga contraindication dun sa mga medications po natin currently. Okay? At sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Ano pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron po na text dito. Doc, paano po ang pagpapalakas ng ating baga? Ano po ba sa mga produkto nyo ang dapat kong inumin or pwede kong inumin? 59 years old na po ako. Ron po ito ng Pampanga.
1: Unahin niyo po yung tatlong supplement natin. Yung tinatawag namin dito sa programa na Ultimate Trio. Mm-hmm. Santon Plus Gold. You can take one capsule 3 times a day. Tapos yung Santon Vitsi na acidic vitamin C, 1 capsule 2 times a day. At saka yung premium D3 softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 1 capsule 2 times a day. Okay na po yun. Ano. Take it every day. Yun po yung pwede makatulong sa sustansya na kailangan ng katawan para patatagin yung baga natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kasi maraming dahilan ng panghihina ng baga. Eh. Either infection, either oxygen deficiency, di ba? So marami po yan na pwedeng dahilan. So ang baga talaga, kailangan patatagin natin yung kanyang vitality.
0: Yun, o. Oh. So Dok, katropa, ano po ang pwedeng inumin pag namamanhid ang kamay? Arman po ito ng Imos Cavite. Salamat po.
1: Oh, pag namamanhid ang kamay, pacheck, baka mataas ang BP or mataas ang sugar.
0: Mm-hmm.
1: Pwede rin dahilan yung nerve problem. So, pag mga ganyang kondisyon, bukod sa Santon Plus Gold and yung ating suplemento na sinasabi dito, pwede rin kayo mag-take ng mga supplement gaya ng coenzyme Q10, yung B-vitamins, yung B-complex, and isa sa the best din pag mga ganyang pamamanhid is ginkgo biloba, ginagamit din natin. So, pwede kayong pumunta sa Yes to Health Clinic, may mga supplement tayo doon na pwedeng ibigay sa inyo exactly kung ano yung nararamdaman ninyo. Pwede rin kayong mag-water therapy. O, yung mag-init kayo ng tubig na may herbal, palagayin nyo yung herbal medicine, pinaka-the best yan, tanglad at pandan. Kasi may mga aromatic essential oil kasi yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Na pag naibabad mo yung kamay mo doon, sa pinaglagaan, titimplahin mo pa naman yun ng konti na hindi siya mainit na nakakapaso. Ano?
0: Yes, oh.
1: Hindi rin maligamgam. Mainit siya as in mainit.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi nakakapaso, ibababad nyo yung kamay nyo doon. At least mga 20 to 30 minutes. Pwedeng once a day, sa gabi bago matulog. Kasi napapaganda noon yung microcirculation.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo kung bakit yung mga dulo-dulong bahagi ng katawan natin ang namamanhid. Kasi nandiyan yung, nasa dulo na ng, ano yun eh, nasa dulo na ng circulation natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun, saka yung mga nerve, yung mga peripheral nerves. Ano. So, commonly yan talaga ang nagkakaproblema kapag mababa ang ating circulation rate. Yan ang laging napapansin. So, para pagandahin yung daloy sa ating mga, sa microcirculation mo, eh, mas maganda yung mga hydrotherapy at yung mga nag-i-enhance ng circulation ng mga sustansya gaya ng binabanggit ko kanina.
0: Yun ha. Sa lahat ng mga katropa, kababayan natin dyan na laging namamanhid. Yung iba, parang tinutusok-tusok pa yung palad. Ano? At talampakan po nila. Ayan. Kinakailangan i-boost yung blood flow ha sa iyong pangangatawan para maging ano maganda yung distribution ng oxygen dun sa mga areas na yon na kinakailangan mapuntahan, especially yun nga yung dulo ng atin pong mga ano pangangatawan, yung mga extremities natin ano, which is nandiyan din yung mga pinakapino na mga ano mga ugat, mga capillaries. Napakahirap pagka lalo dok pag malapot yung dugo mo, nako. Pahirapan yan, makadaloy doon sa mga pinong ugat na iyon. Ha? So, kailangan maisaayos po yan, mga kaibigan. Okay? Eto, another inquiry. Hermosa from Cavite po. Tanong ko lang, pwede po ba sa may sakit sa puso ang Santon Plus Gold?
1: Pwede po. Kasi ang Santon Plus Gold, supportive naman niya sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka marami po siyang antioxidant, mga phytochemicals na nakapagpapaganda po ng ating daluyan, ano, yung mga blood vessels natin, including yung mga kalamnan natin. Ang puso, isang kalamnan yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So, pwedeng-pwede po at wala siyang contraindications.
0: Ayan. Ano po ba ang dapat kong inumin? Nahihilo po ako palagi. Tapos, laging nanghihina. At nahihirapan po akong maglakad. Salamat po.
1: Ano daw? Nahihirapang
0: nahihirapang maglakad. Oh, nanghihina at nahihilo.
1: Nahihilo. So, dapat magpa-check up kasi ang dahilan naman ng mga pagkahilo at panghina, una, pagbaba ng hemoglobin.
0: Mm-hmm.
1: Dahil, kumbaga, pag mababa yung dugo mo,
0: mm-hmm,
1: tawag niyan is nagiging anemic ka,
0: mm-hmm,
1: hindi sapat yung capacity ng katawan mo to deliver oxygen and nutrients. Commonly, dahilan ng pagkahilo yon. Yung panghihina naman, obviously, ang katawan ay hindi nakakapag-generate ng sapat na enerhiya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya unang-unang pwedeng ipa-check mo dyan yung dugo.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Hindi ka ba anemic? Hindi ba low blood? Baka naman may iron deficiency ka. Kaya kulang ka sa mga B vitamins o mga antioxidant na pwedeng nagpapatatag ng ng baga natin at iba pang bahagi ng katawan. So pinaka the best po pag ganyan, tapos matagal mo na nararamdaman, always go to your doctor, pa-check. And while doing that, pwede kayo mag-take at mag-maintain ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold is a general nutritional supplement, malaking tulong po sa inyo yun araw-araw.
0: Hello, ako po si Marina S. Vera, 60 years old, female. Tanong ko lang po, ano po sa mga product nyo ang magandang i-take para sa lungs? Salamat po.
1: Santon Plus Gold, Santon BC and Premium D3. Yan yung pinaka the best na pwede nyo inumin mula sa produkto po natin.
0: Sa mga weak ang lungs area, laging hinahapo, laging natitrigger yung asthma attack nila. Ayan.
1: Yan, kasi vitamin C, mayroong vitamin C na ano eh. Pag may asthma ka talaga, vitamin C kailangan mo yan. Kasi allergy po ang asthma. And also, marami ring herbal medicine, mga home remedies, tulad ng, ano ba, kung kaya mong kumain ng sibuyas na, ang ginagawa namin sa sibuyas, ginagawa namin lang tonic. Ano. So yung sibuyas na isang katamtamang laki ng sibuyas, niyayadyad yun ng pino. Tapos lalagyan namin ng 1 to 2 tablespoon of honey, and 1 to 2 tablespoon of katas ng kalamansi or lemon. So, pag imimix ng maayos yun, iniinom yun kapag mayroong ano, nararamdaman sa baga. Ano yun? Because ang onion ay mayaman sa quercetin, mayaman sa mga natural antihistamine. Tapos yung honey ay may antibacterial property. No, napakalaking tulong niya.
0: Yan. Sa mga kababayan natin, ha? Na ganyan yan ang kondisyon po nila. O yung laging hirapan huminga, ha? Iwasan nyo rin yung mga nakakapag-trigger, mga kaibigan. Especially kung allergies or na-trigger siya ng allergy. Much better. Ilista nyo yung mga bagay-bagay na nai-intik nyo or nai-encounter ninyo na maaaring nakakapag-trigger ng allergic attack sa inyo pong pangatawan. And then take kayo ng atin pong mga produkto, ha? Especially yung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para i-minimize yung allergic attack sa inyo pong pangatawan. And isaayos yung reaction ng katawan nyo sa response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyong pangangatawan. The more kasi na mas overreactive yung inyong immune system dun sa mga allergens, nako, panay-panay yung atake niyan. Ano? Makalanghap ka lang ng matapang na kemikal, may makain ka na hindi familiar yung immune system mo doon. So, na-trigger ka agad yung allergic reaction sa iyong pong pangangatawan. Ano? So, nakakatulong ng malaki yung Ultimate Trio para maisaayos yan. Ano? Para ma-modulate yung immune system mo, at the same time, mapatalino, patalinuhin yung mga cellula na kung saan yun sila yung nagre-response dun sa mga allergens na nakakapasok sa inyo pong pangangatawan. Okay? Ito, Doc, another inquiry. Ano po ang pwede sa aking makati at mabalakubak na ulo, buhok? Ayan. Si Banji po ito ng Antipolo. Salamat po.
1: Kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, maganda yun, ipahid sa anit.
0: Yan.
1: Kasi mga essential oil na meron siyang mga antifungal property. Eh, maganda po yun na ilagay dun sa inyong balakuba.
0: Sa anit. Sa mga kababayan natin dyan. Yung ano natin, Doc, tawag nito, yung Santon Plus Herbal Soap, ilalo na pag sobrang kate ng scalp area, pwede nyong gently massage din yan, mga kaibigan. Ano? O gamitin nyo pang banlaw dyan, pang sabon, ha? And then, patakan nyo po ng Santon Plus Herbal Oil po natin. And then, iwas kayo dun sa mga sa nakakapag-trigger ng pangangati ng ulo at mga dandruff. Na-observe ko dyan, Doc, yung mga mahilig sa itlog. Minsan natitrigger doon. Minsan naman sa mga minantikaan ng mga pagkain.
1: Kung fungal infection, fungal overgrowth, yung mga taong aktibo na laging pinagpapawisan, ayan, yun yung mga tinatama. Tapos hindi kayo naliligo araw-araw. Laging mapawis yung ulo ninyo, maalikabok. So, nagkakaroon ng fungal overgrowth. Minsan naman, yung iba, nagkakaroon ng irritation yung scalp nila. Diba, kung magamit sila matatapang ng mga panlagay sa buhok, na-irritate yung scalp. So, nag-flake yung scalp nila. So, yun yung dahilan ng parang balakubak. So, yun po yun. Ha? So, para maiwasan yung pagkakamot, yan, maganda yung Santon Plus Herbal Oil. Ilalagay nyo lang yung sa anit ninyo, yun, may counter irritant na yun na ano naka na content para hindi na kayo masyado magkamot kasi umiinit yun eh.
0: Oo.
1: Nagiging presko yung pakiramdam ng scalp natin.
0: Mhm. Eh Doc, ang pagtake po ba ng Santon Vitamin C ay araw-araw o meron pong limit?
1: Actually, pwede mo siyang gawing araw-araw. Ang vitamin C kasi ay isang supplement na pwede mong inumin araw-araw.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kasi ito ang pinakang pangunahing kailangan sustansya pagdating sa vitamina. Kasi nga, ito ay water soluble. Ibig sabihin, kapag ito ay sabihin na natin na pasobra inom mo, ipinaflush lang ito ng katawan natin. Kaya isa siya sa sustansya at suplemento na talagang kailangan mong araw-arawin.
0: Mm-hmm.
1: Without any worry. Ang hindi lang natin sinasuggest na araw-araw, yung mga calcium supplement.
0: Yeah, no.
1: Common doctors nagbibigay ng supplement na calcium at least 2 months. Then after 2 months, pinagpapahinga nila.
0: Uh-oh.
1: Pero vitamin C, walang issue. Pagdating sa vitamin
0: dapat
1: C.
0: Dapat nga araw-araw talaga yung inumin. Especially kung alam mo sa sarili mo na yung mga kinakain mo, kulang na kulang sila or halos wala silang content na vitamin C.
1: Tsaka walang contraindication at sino ba nag-overdose ng vitamin C? Walang-wala. Yung iba nga nagpapa-inject pa ng vitamin C IV. Pero yung mga oral vitamin C, commonly yan mga 1 or 2 capsules a day. Yung iba nga 1 capsule a day. So it can be taken every day without any risk. So wag kayong mag-alala kasi isa yan sa pangunahing nga na need natin every day.
0: Oo. Hello, Doc. Doc, pwede po bang pagsabayin ang Santon Plus Gold at Premium D3? Lilia po ito ng Villasis, Pangasinan. Nakakapagpababa din po ba ito ng kolesterol? Salamat po.
1: Pwede naman pagsabayin. Kaya lang kadalasan ginagawa namin yung Santon Plus Gold before meal, yung Premium D3 kasi oil-based siya.
0: Oo.
1: Ay with meal or after meal.
0: After meal, yes.
1: Kasi siya ay oil-based. Mm-hmm. Ano, na, ang mga oil-based supplement, mga water-soluble vitamins, it's need to be together with fat.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Commonly, ang fat naman, nandun yan sa pagkain natin eh.
0: Tama daw.
1: Sa regular meal natin. Ganun po yon. Pero kung halimbawa, nainom nyo ng kasabay ng Santon Plus Gold, wala naman ako nakikitang komplikasyon.
0: Mm-hmm.
1: Ganun yon.
0: How about sa cholesterol daw, Doc?
1: Yes. Yun ang target talaga ng Premium D3, yung mga essential fatty acid. Any product with VCO, with moringa seed oil, ang purpose po nun is to help our metabolism, especially yung management ng ating fats and cholesterol in the body.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pwede siyang i-take. For example, meron kayong mataas na cholesterol. Kasi multi-purpose kasi yung vitamin, yung tawag dito yung Premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Pwede siya sa immune system, pwede siya sa bones and muscle, pwede siya sa circulation, pwede rin siya sa fat metabolism.
0: Mm-hmm.
1: Kaya malaking bagay po yan.
0: Ayan, ha? Doc, may nagpahabol ng katanungan. Ako po si Nanay Enriquita. Tanong ko lang po kung pwede ako magpa-acupuncture. Nangangalay po lagi ang binti at pa ako. 87 years old na po ako. Tanong ko na din kung anong araw po kayo nagki-clinic. Salamat po.
1: Pwede po kayo magpa-acupuncture. Sa Batangas City po. Saan pa si Nanay Enriquita?
0: Hindi ko lang alam.
1: Ano po, every Thursday. Tomorrow, nandyan po ako sa Batangas City.
0: Batangas, yan.
1: Oo. At sa inyong edad, pwede kayo magpa-acupuncture.
0: Sa QC, I think araw-araw doon. Meron tayong naka-duty na pwedeng mag process ng
1: Pwede doon kung acupuncture ang hinahanap din niya at ibang therapy, pwede siya ng Sunday, Tuesday, and Thursday to Friday.
0: Ayun.
1: Except Monday and Wednesday.
0: Wednesday. Oh. Ah, okay. So, yan na sa mga kababayan na gusto pong magpa-undergo ng services natin na ito. Ayan. Bisitahan nyo po ating mga Yes to Health Wellness Center at hanapin ang ating pong mga duty na consultants. Okay? Paano, Doc? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe.
1: Salamat sa ating pong mga kaibigan, mga katropang taga-subaybay. Sana po'y nakapag-iwan tayo ng isang makabuluhang talakayan na ating magagamit kung kinakailangan ho natin nito mga information na to para tayo maging always healthy. Thank you very much for listening. See you again tomorrow. Ito pong yung Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan din dyan, mga katropa natin. Lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin po mga programa. Ganda rin, sa lahat po ng tumatangkilik, ha? ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga gustong sumubok po nito, ha, yan po ay available sa lahat ng mga pharmacies, mga drugstores, mga local pharmacies sa inyong pong lugar. Puntahan nyo po at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Hanapin lagi ang tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin, mga katropa, mga kaibigan. Sa kanan po ni Doc Remilito, ay atin pong CEO, ito po yung likaw, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpalakas at magpagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ayo pa ang petrolyo kay ni taas apan ang sweldo. Wag yoy o minto.
5: Paklarek sana.
6: Exciting.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
3: X
4: X
3: F M
4: X F M.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Na siya. Minahinay siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kaya nawala. Magod. Basta ka ako sa lago kung matistimunin yung alanga. Nindot yun.
7: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naa pa jay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Yung Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
7: Abang na...
5: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: X-rated sa XFM.
10: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Exit.
1: Santa un plus gold, mas pina la gas, mas pina dibay.
2: Rufa Maranas, naamangod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pasilbing nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali upon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skid ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
7: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always agyapo na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:47 in the afternoon. Mga katropang oras, setod sa inyo ng Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pampaligon sa inyong immune system. Labi na sa mga katropa nato din ang hina nag-immune system. Huwag dali na mataptan o sakit. Make sure to choose the right partner sa inyong daily routine. Ang Santon Vitamin C, usa ka alkaline base, non-acidic ascorbic acid. Dili lang gamagikan sa oranges, apan gamagikan po sa mangustin, mga katropa mo. Nang kumamili mo sa inyong partner sa matag-adlaw, sa pakigbatok, sa hagit, sa kinabuhi, we'll make sure to choose the right one. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakit? Ayoko latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa bayang paran.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Ba Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamatasan, huay labot ang mga huay batasan, maing hapon kaninyong tanan. Ayan na po ng laing sugilanon, suwet tampo sa atong programang X-Rated sa atong istasyon sa XFM. Sa Tibok, Visayas, Mindanao, maing hapon kaninyong tanan. Ang ato ang hisgutanan. O taga ang pagtagad nga suwat tampo karon, kining usa ka babae nga tagagihulngan o ginhulngan. Kining maong tampo karon ato ning giuluhan og second chance, mga katropa. Sugod na ang X-rated drama.

DJ RC. Palihog lang. Please. Hangyo. Taguan ko. Tawga sa pangalang Lean Joy. 26 anyos na ko. Minyo og may mga anak. Kining akong syokilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa nagpalibog dinhi sa akong desisyon. Kung unsa ang akong tumanon. Ang akong utok o ang akong kasing-kasing. Aron gani nyo masabtan ang tanan, ingnon ko ni ini pagsugod ang akong X-rated trauma.

0: Day. Ligon, yung kay inyong relasyon ni Jomar.
1: Kaloy sa Ginoo.
0: Ninduta ninyo, uy.
1: Tungod kay tinud-anay minagminahalay.
0: Ako? Wag yun, magdugay na ako.
1: Saon? Tigri masab kay ka.
0: Ambotoy? Bitaw na ako eh. Di mangi ko pa utang.
1: Maunang usba na imong kinaiya diha. Aron sa ingon, dunay magdugay ni mong uyab.
0: Maulag yun eh. Hi. Idol, gikitika day.
1: Ikaw, good.

0: Ako ba? Doon tanong ko sa inyong kasuod ni Bob.
1: John!
0: Sikit ba kayo na siya ni mo? Oh, magigsulti ni mo, pwede sikita yun.
1: Naunsaman ka, oy! Nagselos ka ni Bob?
0: Kumayong ko ko.
1: John!
0: Huwag ko makumidya, ha? Lahi naman, good. Lahi na gusto akong bananaw. Oh, mura ba doon ay...
1: John! Ayaw gyo'y pag-ingon ni Ana. Naunsa ka man taon, oy! Nakibaho piya kag-unsa ti kakamahal, ha? Ogwa ko'y pangitaon nga lain tungod kay ikaw lang ang akong mahalon. Nalimot ka na ba day, Ana?
0: Oo, man.
1: Oo, naaraman day na. Nga na mag-ingon, Ana, man ka. Ano ko tao magselos ka man, Anang Bob? Nga kababata bi anak nako. Sila si Sonia, barkada na mi anak nila, sukad pagyud sa una. Maong ayaw in taon pag-ingon, Ana.
2: Di nalang kong umuupad all ni mo eh. Ninjoy!
1: Bob!
2: Lisod na kayo kung ako lang unyang hinungdan sa iyong panag-away. Ulit kayo nalang good ko. Mausugod ka ron. Mo distansya nalang good ko ni mo.
1: Laina ni mo, Bob, oy. Mura mang kagti-amigo.
2: Huwag ko malimot, Ana. Pero lisod mo kay good. Maglit kayo nalang good ko ni mo. Kibahubiya ka. Maong sabta na lang ko, ha? Pero, ayaw ka bala ka. Naaralagi ko ni mo sa mong loyo. Bisag unsay may tabo. Okay?
1: Bob...

0: Kung kinsa niya ang magselos, kunuhay, pero mauday ni ang nagbisyo.
1: Sonia, ang sabot pa ipasabot?
0: Kibuang ka lang ni Jom.
1: Unsa? Kasi kibuang?
0: Paminaw ha, nakitaan ko siya nga doon ay kuyog na lain.
1: Unsa? Sonia, ayaw rin kong kumidyahe o ginana?
0: Na, tinuod lagi na akong gisulti ni Mulin. Huwag kong mamakak ni mo eh. O kano magbakak man sab ko ni mo nga amiga biya ta, friendship biya ta. Natural nga sultian di kas ako ang nahibawaan. Paminaw ha, kay sultian kiti ka sa tanan.
2: Mura ko og nahugno sa akong gilingkuran. DJ RC. Sa mga gisulti ni Sonia na ako din eh. Pero dili man sab mahimo nga mamakak ang akong suod nga amiga. Wala ko dahayon gisultihan si Jom sa akong nasayran. Ako pa una siya nga gipanidaan. Kay gusto ko, aduna ko'y ebidensya. Gusto kong mapamatud-an kung unsa man ang gipangsulti ni Sonia din hinako bahin kay Jom. Apan, ang akong ginikanan. Ang gusto nila, buwagan na nako si Jom. Mao kini ang nahitapo.

0: Oh, Usherman, ego ka lang sa paghilak. Ha? Magloom. Linjoy, antuson ang imong nahibawaan bahin sa imong uyab. Usa?
1: Pa, sakto ang imong amahan, Linjoy. Nganong dili magina nimo buwagan ng tawhana?
0: Nahibawaan na na nimo. Ya, ayaw na pagpakamartir.
1: Oo, oh, naidaghang lalaki di ha. Ayaw pag-antos anang tawhana.
2: Oo, oh, paminagkasulti, ma, pa. Nangita pa kong timing kung kanus ako magkasulti niya.

0: ni Melody nga mi-text mo nag I love you. I love you day, ha? Tubag! Kinsa lang Melody?
1: Oy.
0: Tubag ako.
1: Okay, okay, okay. Tubag gunti ka. Ako uyab.
0: Unsa?
1: Sorry, Lin. Lihuling ako raman na. Hindi mo na seryoso. Lihuling ako lang ko. Saong, nakuhon mong kayo mo. Sakyan ako. Pero Lin, tuhoy ko. Lihuling ako rin ginan ako. Huwag ikaw nga akong piliyon, Lin. Ikaw may akong kimahal. Mom, ayaw pagpadaan ng mo na ito man eh, ikaw may akong gimahal, haba? Sorry, sorry kayo. Sorry kayo.
0: Joe!

0: human ako makiti si Jomar nga dunay kaagpay nga babae, no? Abinin mo? Nawagtanga nga ko ang bilip niya. Nawagtanga nga kong taas nga pagtanaw niya.
1: Sunya?
0: Day, dili siya kasaligan nga pagkalalaki.
1: Sonia, napuhad lang to niya tungod kay una-unahon man ang babae. Mauhing gipatulan. Pero kahibaw ko, love pagyod ko ni Jomar. Love

0: Jomar, apa kasal na lang ta?
1: Lin, makibaw ka yun nga. Di pa pwede. Tugewa pa mahuman ang akong isuon nga akong ipa-eskwela.
0: Ay, gusto mo ganun ako masiguro. Gusto kong mahiusan na ta sa kaminyoon. Mau magbinyo na ta.
1: Lin, please. Sabta ko. Sabta ko. Ano na langgot? Kung mahusay na ning tanan?
0: Jomar.

0: Aray! Nagpa mong ka!
1: Angay ba kung malipay sa mong kibuhat?
0: Nga nung li?
1: Mautahan na pag yuday ka? Nga nung nanguyap ka ni Sonia?
0: Usa?
1: Abi, kiwa naman mo tagad si Sonia na ko. Karoon nagpahimus ka sa higayon. Nanguyap ka niya! Baga kagnaong, maong magbuwag ta! Magbuwag sa Jomar!

Mao niya akong problema karon, DJ RC. Kay nagigbuwag na unta ko ni Jom. Ni Jomar. Hugot na unta ang akong desisyon, pero abtanog isa ka buwan og kapin sa akong pakigbuwag niya. Nakigbalik na pud si Jomar.

saad nga magbag-o na siya. Di ang takatambagan day, uy. Og din eh, DJ RC, naglibog na og maayong akong huna-huna. Kaysa tinuod lang, napakoy gugma ni Jomar. Og nga ako mga pangutana, maokini. Unsa may akong buhaton, angay bang hatagay na ako siya og chance? No! Ayaw na. Ang akong kasing-kasing gusto makigbalik, pero ang akong utok, ang akong huna-huna, DJ, dili. Dili na ko. Unsay akong buhaton, magbag-o na kasiya. Si Sonia, wala naman mo paduol na ko, tungod lang kay Jomar. Ang akong suod nga amiga, nagpalayo din hinako. Tungod sa among relasyon ni Jomar, nga buwag balik. Bisan pa man nga kapila na kong giilad ni Jomar. Unsa may angay na kong himuon, DJ. Aron mabalik ang among kasuod ni Sonia. Palihog, tampagi ko. Inyong magtatampo, Lynn Joy.

0: Mao nang kanta para ni Muday. Dahil enjoy. Tuntong agugma. Ay, klaro dahi. Murag dili ko ready tambagan ka kay base niya mayoyo. Online pangasaba ka sa aki eh. Oo, sa mga suking tigpaminaw na to, nga naka-standby din ha. Oo, anong masasabi niyo? Oh, rage bait man na imuha, uy. Kanang imod sa kong ipasuko karong adlaw dahil enjoy. Sabak ka niya, Jumar, uy. Naguyabuyaw daw siya glain kay ikalingawan na daw. Kapuya, ano inyong suwat sugilan? Uy. May nalang ikuha ko'y high blood kaya kung naapawaan na ron. Isapot na kog sugod. Ibtun ko mag-inita ng saksakan di rin sa mong booth. Sure nagid ka, ana, Linjoy. Sure nagid ka nga nahigugma pag yun. Anyway, mga katropa. Kung sa mag-ipilion ni Muday, yada pangutante, piliin ba niya o utok, ay kasing-kasing o yung huna-huna, ay kasing-kasing huna-huna. Depende dahi, bahala na ka. Uy, inani nga suwat, no? Ako makarelate, magkuhani ka sa una, inani, masag ko. Pero never again, uy. Open na itong linya, ha? 0995-994-6868. Dati caller sa Because Linya, may hapon. Hello po. Oh, hello. Hello?
1: Wako ka sulod sa on air. Aka na, on air na. Hi, Kajarina. Sinita, guwapa. I'm from your side.
0: Kana. Grabe energy sa kong kumari, uy. Kumusta magkakaroon? Kumusta magkakaroon? Nakadungog ka? Nakadungog ra ka?
1: Alam mo ba? Ayaw, maling pa ang akong adjusikat pa manigani na pag-program ni mga
0: adjus. Ya, karon kay isapot man ko.
1: Di na mag-adjusikat. Uy, naging naging mo pa. Tuntong agog man.
0: Anong malibog pa man ako ha? Anong maglibog mo og ay. Sige, tambagin na lang niya di amads kay ako'y makatambag dili gud ni pwede. Masakitan gyud ako.
1: Para ni mo enjoy. Bisag ko kabasol nimo kay kini naging gugma nga. Anong gugma di atay ba nga? Palayog na ko niya priana. Ko anana ang nagkanta si Besra. Ang kani manggod ang kung mapataka lagsod pero suway ko na dahi nga makikrelasyon ka uglain niya. Kanang mabakasyon ka glayo ba? Kabalaw ka kung gugma ang makapasakit, gugma lasod ang tambal. Pero para na ako din ako muata kung chance anong si John Marike. Palikiro man, oy. Ngayon sa nakakumakasal mo. Kasi kaghilap. Basig, dili na gugma imuha. Ganahan lang kaya basig. Dako kayo na siya bukton. Ni andam mo sa pnay. Pero parang ako, nabili ta mabuhi sa dak. Sinang lang, mabuhi ta nga. Gumaon ta, mahalong panggaon. Hangtod sa hangtod. Ayaw na na siya gawa sa ulo. Pero ayaw kong ngayon nga. Ayaw na kayo gugma pag isang maglain.
0: Oo, ayaw. Wala man ta naging kundi rin ayaw nagsunog gugma. Okay lang man ang gugma, oy.
1: Okay lang na, oy. Kay kung sa primero, kay surte, basin sa ikaduha, surte na ka.
0: Oo, basin sa primero, ilaron ka. Ay. Sa kaduha.
1: Sa surod, kita na sa'yo makainad.
0: O, ana lang.
1: Ana lang.
0: Ana lang.
1: Sa gold mom, giatay.
0: Bitaw, oy. Kainang puryabuyag, yun po siya si Linjoy. Dito palang daan, amot lang, oy, ako, kay kung ako lagi makasugod ron, ane ron, di, yun ni.
1: Isa ka blame, ana, chinito, kay kuan, manggod, ang gugma, oy, amot. Nakabuang.
0: Abi ninyo, ako ha, I don't know kung mo-agree mo sa ako ha, pero kanimang good. Inani ni siya ha, mo ginang-ginaingon ginatong tagaan na itong pagtagad ang atong kaugalingon most of the time. Atong yes. Ibuta ang atong kaugalingon.
1: Atong kaugalingon kay Wayne Igog na nato.
0: Aside from that nga, naimot akong Amega. Oh, pero unya na lang ko butambag. Oh, sige, unya na lang. Oh, tama. Okay. Salamat ka ayo mads.
1: Ang pasok na buban.
0: Oo, salamat ka ayo ako ang suking tigpaminaw diha karon sa Dalaget sa Miss M. Pinakalami diha nga kuan. Listener na ko. Miss M, katropa mo, exciting!
1: Exciting!
0: Grabe, gini ako kumari. Hello, may hapon! Oh, sige na. Suod na, oy! Suod na ba? Zenaida, all the way from XFM 102.0 XFM Cotabato. Tama ko, no?
2: Tama.
0: O sa may matambag di mo kay Linjoy, kaya ako gisapot man ko ni Linjoy. Tambagi sa ninyo.
2: Lagi ko naglagot ko, anong murag balay nga sulod gawas.
0: Sige, hala ka sa video, Zenaida.
2: Sirado o Gabri.
0: Kana, birahe.
2: Kaya kung ako ang inanak ng Bulagan, di na yun ko mapigbalik di kay mo balik man yun na binuangan man yun na tanawang tabo sa kay Linyo yung binuangan siya.
0: Mm-hmm.
2: Dagan kayo lalaki dili lang isa.
0: Mm-hmm.
2: Kung ako pa na siya utok ang gamiton
0: da,
2: dili
0: na.
2: Dili kasing-kasing kay kung kasing-kasing yung gamiton mabuang yun tagsamot
0: mo na mo naging yung nga mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ana ba?
2: Mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan kung wala kang tiyaga?
0: Oo.
2: Kailangan, maghanap ka talaga ng magpahal sa'yo na hindi lang yan.
0: Ay, nako. Sabi ni mo, Zenaida, no? Nikulot og samot akong buhok.
1: Ay!
0: Sa ka-stress.
2: Ayaw din si kay. Kito gusto nga magpangit ka tungod lang sa problema. Gusto na ako, guwapa ka, Perme.
0: Salamat kay Mas. Sabi niyo mo kaning, muna yung makapaguwang na ako.
2: Basta, kaning... basta mo tamag o guwapa. Basta mo yung unong guwapa, kumari yun na.
1: Ay,
0: oh, kumari na ako, basta mo yung guwapa. Mas, dahil na ako na. Pero bitaw,
2: oi. Buntag kong taman hapon, DJ. XFM ko tabato lang may balag nag-music.
0: Ah, salamat ka, ayaw nga niya. Madungan ba ka nga magtawag po sa programa sa ako ang Mads nga si Mads Cinderella Bayaay.
2: Pwede yun, pinahulat yun na ako na taman ko alas 12 magpalit yung Gog Sandon Plus.
0: Wow. Hala, oi.
2: Bona yung akong kapi, basta ang gabi inasin. Mulat yun ko kay DJ Cinderella.
0: No. Kadahan kay ko ana ay malipay man sad mian ang mga taga XFM oy. Pero una ta balik ta kay kuan bi kay Linjoy. Dagan
2: mami na dari sa inyo ha DJ. Basta na anak ka tan-aon ka man sa akong silingan sa Facebook.
0: Oh, grabe sa ta ani magpagwapa na lang jud ko ani everyday ay mauwaw sad ta.
2: Oy, lang nga. Oh. Lami pa busis. Lami pa lawas.
0: Ay,
2: wala na dili.
0: Grabe na. Ana bitaw. Ana siya dire. Unsa man yung buhaton? Nakaiya pa din iya
2: do. Wala na ako matambag sa kay Tayaha DJ nga. Ang iyang piliyon, iyang utok, dili kasing-kasing.
0: Bitaw.
2: Kay mangita na siyang lain, ayaw lang tong si Jumar.
0: Sayang-sayang lang siya sa ihang kagwapa niya. Gwapa ka, Mads Linjoy.
2: Salamat, DJ.
0: Salamat ka, tropang Zenaida. All the way from XFM, Cotabato 102.1. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Hello, Jordan. Hello, Mark John. Hello, Gino. Ayan. Mawala man ang akong tingog, di lang ako ang kalamion. O kagwapa. Magpabilian jud na, bahala. Uy, nata isa ka caller. Uy, napag-in. Hello, may nga hapon. Ugma na lang.
3: Hello.
0: Oh, kinsa man ni?
3: Tingog dal. Ayel po, Tagom, XFM Tagom.
0: Hello, sa taga Tagom. Uy. Uy, di araw ako na minyo sa una do.
3: Dali lagi ka na sakitan, tigil ka balik-balik ni. Eh wala na lang. Uy, anak ka.
0: Tagay ko higayon niya ipagawas ka ng gibati corn.
3: Ay, ay, ay.
0: Gusto na
3: niya. Ang kadarisa.
0: Dali ko hikalimta ng mga panahon nga. di ako na. Di ako na tagamtaman nga. Ito Arnel, oy, may hapon diya sa taga-Tagum, oy.
3: May hapon.
0: May hapon. Oo, kira mo din na, init po diya panahon ron?
3: Ah, ulan-ulan sa Mindanao, TV.
0: Alo, oy, kalami, diya ay, ginahasa tanang ulan-ulan, oy.
3: Nadari ang pagyo, mangkot.
0: Ay, nadari bagyo, di ay?
3: Oo, may bagyo, nadari sa Mindanao, eh. Wala diya sa Gaya, nadari sa Mindanao.
0: Ah, mao ba? Nan, kumusta na ka kung mamagpaparo nito sa Kuan, North Cotabato?
3: Anyway. Ang North Cotabato daw, init daw, dito nga, part food.
0: Ah, init dito?
3: Oo,
0: sige. Anyway.
3: Dariya lang sa amuha.
0: Da, banda, ang medyo ka ng bugno-bugno ang panahon kaya nag-uwan-uwan.
3: Sige, watay kagako sa ni DJ, nagsige na ang tagpuan eh.
0: Noong sabi ka, uy. Wala ka, wala din na mugahi?
3: Ah, ni gahi yan ni prokay kagakos ba?
0: Ah. Una lisod baya Jude Arnel. Kailang batiun na ka sa paggahi. Pero kay mahandusan.
3: Kagakos ba? Kita manambag na tayo kay nagda.
0: Oy, ito ay nagata pa manawag ron oh. Oy, nag ako gisapot ra ba ko ani Arnel. Gisapot ra ba ko ani letter sender na to basig ba kusi ko ning buga na ni ron.
3: Unsa
0: usa ba? Sige tambagi no siya bi, isahag tambag.
3: Para na ko, ito din yung kanang utok sa gamitin niya.
0: Oo, oh, utok.
3: Hindi magpatatanga. Eh, ito rin yung pagkakita na na.
0: Ah, correct.
3: Mm. Dapat, yun, ayun ang kasing-kasing kay naghag namatay
0: na. Na, basic is, na.
3: Uban, ito, uban. Nampak yan po, yan sa makatan kay ito po.

0: Ganon
1: din. O na. Anyway, Arnel, salamat siya kasi mong tambag, Arnel, ha.
0: Ate dati po, DJ. Kita ko akong ating
1: of course.
0: Kung Josie, karoon sa Tier 3 mo, pa biyahe Bohol, Subigong Bohol.
1: Hello, so, sa Subigong Bohol. Ayan.
0: O, pari, malino po.
1: Ayan.
0: Anting mo dahil. Okay. Ayan. Salamat, DJ.
1: Thank you, kayo, Arnel.
0: Utro ko sa baganan, pero mahira ka ito.
1: Oo, bisag utro po ka sa baganan, Arnel. Okay na na. Oh, thank you kay Arnel from Tagum XFM 107.1. Arnel, katropa mo.
2: Exciting.
1: In love kung Arnel talaga yan. Ay na, pwede gaya po minawag, ha? So mga katropa na ito din, ha? Ako sa basaw to, pipila ka mga pa-shoutouts, mga tubag din, he. Pa-wash out DJ Fernato, Fortunato Gio Silina, Jerian John Miller Perez, Carlo Batuon. Tambagi ko DJ, unsaon na ko pag move on. In love na kay Kunimo. Sure naging ko ano ako, Ann Miller. Gugma na daw siya na ako. Okay na na, ay, normal lang mala siya. Lintik na pag-ibig yan. Ilang beses ka lang niloko. Babalik ka pa. Huwag nang palitan na yan ng iba. Ganyan. Shara DJ RC, nag-drive ko ron samtang nagbiyahe. Ano, yun na, mag-drive yun ka samtang gabiyahe dahil. Daghan pa daw ko, lucky, ingon si Gino, oy, daghan yung lucky. Ano, si Justin Esconde, oh, lintik doon na pag-ibig yan. Jonalyn Amy, ah. Hello po, may pagpaminaw. Ayan, gopaha dyan ni mo, DJ RC. Arjuli then, Bayugo. Higam na ko si Giglantaw or paminaw ni mo, DJ. Oh, higam. Saan ang higaman? Like, ano ko masabtan? Reyna, pagka-shoutout ko sa Katigbi and Bohol, naglantaw mi karon sa ka-sexy ni mo. Da! Masakag mo, tambagsad mo din, he. Kaya basig ma... Madapog ko nilang... Madapog ko mag-rorgan ni Siling Joy ron. Pa-shoutout di Reyna sa Andi sa Tagunol. Diana, Dina, Chukaw, no? May hapon ni mo DJ Chinita. Oo, karon shoutout minaminaw ko. Diha. Shalami Kosare, all the way from Mako, Davao de Oro. Ako ning silingan dito sa Davao sa una. Pa-shoutout ko sa kong asawa si Joy Romero, mga katropa. Okay, yes po. Good afternoon, DJ Reyna, guapa, sexy. Kaayo ka sa imong gisulob. Saman, inalang kong manghula mo, ha?

0: 0995-994-6868, mga katropa. Hello, may hapon!
1: Oh, may hapon. Hindi sinita.
0: Kitsa man eh.
1: Si Alex na eh, sa Mialia.
0: Ha?
1: Si Alex, sa Mialia.
0: Uy, ako ito man yung nangitag uyab ganiya, oh.
1: Oh, mauli ka na nalupat na dito eh. Kasi gano'n mo yung babae, hindi sinitagod. Iyon mo ko ang gumagod. Wala nga, lalaki nga din ko sa ligan.

0: Oh, manawala ko din kung ako. Mahita ko ba kawa lagi?
1: Oh, ayaw sa arong pangita ha, kaya magtambag po manta. Oo. Huwag ba na po tamangita kasawa ni mo ha? Kaya na problema pa mang...
0: Hindi open lang din si Tinita.
1: Kaya unahon sana kung sulbad ni problema ni Linjoy. Oh, katropa mo!
0: Mga babae. Mga babae, ayaw ha. Ayaw ihurt ang bumba.
1: Oo. Muna, tama ang ipamina mo ni Kuan Alex. Katropa mo!
0: Exciting!
2: Exciting!
1: Pasarat Albert daw. Justo from Joy. Muna mga katropa ha, paminawagin nyo to ha, paminawagin to ninyo. Mga babae daw, di daw maggugma-gugma. Pagtarong, gina mo di ha. Pero kanyang magiging si Linjoy, nahigugmaralagi ni siya. Pero kay muragog kaning kanta, gudro niya akong i-play, oh. Kaning kanta ni Michael Jackson. I just can't stop loving you. Alas 2:37 mga katropa. Balik ko pa kaman ng kanta ha, katropa, ha? Ay, alisun yung mga radyo, pabili na sa pagpamina sa programang X-Rated.

0: alas 2:41 na sa kahapunon. Dili na ta mo dawat og tawag, ha? Last na to, kay mo exit na ko taod-taod. Oo. Sa imuha, Lindor, di na ko madaghang istorya pa. Nasabdan din ako na higugma ka, day. Pero imposible naman po doon ka ng dili ka kagets na yung binuangan ka, day. I mean, diba? Diba dito pa lang sa sugod, giniingon siya nga, nangita. Kalma sa, kalma, chinita, kalma. Dito pa lang sa part nga, niingon siya nga, naa siya'y uyab, laing uyab kay gikalingawan niya. Naapa ba siya sa hustong huna-huna diha nga part? Nga nangita siya og uyabon kay lingaw-lingaw ra daw. Gipatulan na daw niya ang babae kay tungod kay mag-una-una. Pinabalit tarong nga tao nga mutubag o susama niya. That part, Linjo, it's a sign of disrespect. Wala na siya respeto sa imo, ha. Kay ba manggod siya nga wala kay respeto sa imong kaugalingon. You don't respect yourself. Wala kay self-respect. Because you allow the person treat you that way. And you tolerate him to treat you that way. And I guess, bisa pag muingon kang nahigugmara ka, you deserve it. Sinsahay lang kita, day. Kaya nga kung tambag, day, ani, good ko ka. I also learned this in a hard way, no? Kumbaga, I learned this in a hard way. Nakaagisag ko nga gibinuangan, uy. But I never tolerate it. Once nahibawaan na akong nagbinuang, I love myself more than anybody. And that's the reason nga nung dili na to i-tolerate ang any form of disrespect. Even sa friends, family, workmates, ilabi na sa isgutan ng relationship. Na may muingon good nga at taas ra kay ka og tanaw sa imong kaugalingon. Pili ka. Sayon-sayunon ka sa ubang tao o sayon-sayunon ka sa taong abi nimong unang tao nga mapangga nimo. Apan mo dayng tao nga mapasakit sa imo. Choose your battle. Dito pa lang daan, Linjo, you have. Nana ang sign, gihungit na sa labaw makagagahom ang sinyales nga dili gyud si Jomar para nimo. Sakit akong pangadoy, nakita kong pangadriday. Ako no, kasabot siya ko ni Sonia ay, ug nganong gipili niya nga mapalayo sa imuha kay, you are a type of a friend nga, frustrating kaayo mahimong amiga. Maka-stress ka nga klase nga amiga because di ka maminaw. And then, pag masakitan ka, mudagan ka sa amiga. Oo, ako muunong mangkog amiga, day. Pero amiga ganing natambagan na nimo niya, wag yapo nito nung murag, ay ayaw lang, sulo ra kag imuha. Diba, nabatay mga battles in life. Na dire si Leo Patak o na adres sa kuan, na adres sa may C Plaza building. Ang kasing-kasing ni mo, DJ. Nangugat ko diri, oy. Diba, nang, dito namang good. Ako kasabot si Kusgugma. Pero kung buhaton ni mo na, not just once, but twice ni mong ipasagdan ni mong kasing-kasing masakitan, dahil enjoy, I guess you deserve the pain. Deserve ni mo na. Oo, anagay ko no, pagkita na ko nga nangayon kagtambag, I think wala ka nang inahanglag tambag. Kabalo ka on sa imong kinahanglan, dapug yun, dapug. Kinahanglan ni mo nga maduklan o kaisa aron kuan. Ana lang. Dito pa lang sa park, dili ka kinahanglan malibog diri, Sonia. Mo gining anak ko sa inyo, ha? Ala, di si Sonia, wala man po padood. Okay, no, managay ko diha. ang heart ni mo DJ suspended. To end my words to you, Sonia, and to all the people who is listening, wala ko naikon, I'm a righteous person, no? Again, I learned to the hard way also. Nagkatun sab ko ani sa unang panahon. Good pasabot na agian sab ko ni day. Nagkasinati sa kong lalaki na binuangan ko day. Pero patong pagkahibaw na kong nagbinuang, wala na nakausab. E base niyag mabalita na ko ninyo nga na akos prisuhan. Char lang. Apan Linjoy. Munang anadyo ko sa inyo nga bago gid mo musulod og relationship, no? Sa mga naminaw karon, bago gani mo mag-crave nga mahimo mong amahan, inahan, asawa, bana, make sure nga mas ginatagaan niyo og prioritize inyong kaugalingon as individual. Higugma inyong kaugalingon. Kay pumuingon mo nga you deserve the best thing. Bisa pag muingon nga, gusto ra ko higugmaon DJ. I wanted to be treated right. Gusto ra ko nga makasinati o gugmang tinud-anay. Apan kung wala kay respeto sa imong kaugalingon, dili ta ng tao day, immediately, nga respetuon ka. Makasinati kitang mga tao nga dili ta respetuon. Kay we grow up, nidako ta sa lahi nga upbringing, lahi nga environment. Wala ta kabag unsay nasa utok anang tawhana. Kato si Jomar na ato siya sakit. Ambot aka sa utok siguro. Diba? Naa kay Jomar ang deperensya. Ayaw nagbaghua si Jomar. Dili ni mo respond kaniha, iless na to ang ato ang paggunit sa kinabuhi sa tao nga, I can change him. I can fix him. Her. Ay na. No. Dili na to responsibilidad ang baguo na usa ka tao. Responsibilidad niya nga tao. Kung kabaw siya, nga nakasayop siya din. It his will nga baguo niyang kaugalingon. Pero kung di kayo siya magbago, di ni mo na responsibilidad Linjoy, ha? The more you allow him to disrespect you, the more nga nagpakita ka nga wa ka na higugma sa imong kaugalingon. And that would reflect also kung unsaong kapagtrato sa mga tao sa imong palibot, especially sa imuhang opposite sex o sa ka-relationship. Nakaagi na dahil ka-ana DJ. Kinsa may hindi makaagi. Asa di ka Richard? Asa di buhat ni mo sa imong kinabuhi? The more you experience mga inani, the more you learn. Aside lang kung kabaro ka mag self criticism. Ikaw mo angkon nga nasayop ka, wa tay mahimo ana. Mona Linjoy sa karon, dili dapat ka malibog kung unsay angay nimong buhaton. It's clear as the daylight time. Mas hayag pas ka buntag ang imuhang sinyales. Nga si Jomar, di na magbago. Kung magbago man na siya, di ni mo responsibilidad ding hawaton si Jomar na magbago. Kung maingong ka nga, nahigugma ka kay Jomar, ang pangutana, nahigugma ba siya ni mo? Si Jomar, nibalik lang na ni mo, it's because he knows na tagaan ni mo siya og chance nga mubalik. Kabawa manggod siya nga, ang nabilin nga tao nga mudawat niya, ikaw rag yun, ikaw rin nagdaginot ni Jomar. Mauna diha day, Linjoy mo na'y kamatuuran. Dili tungod kay nahigugma siya ni mo, ay kabaw siya nga ikaw ray mauto niya. Sorry for the words. Mas maay makamata kakarug sa'yo day. Si Sonia, tama na po magpalayo si Sonia day, kay you are frustration. At kay kasuna-huna sa usa ka amiga. Kariyas ni mga amiga nga dili magunahuna ang ginugtama. Kanin mo itong desisyon sa itong kinabuhi, ha? Timanin yung mga katropa na ay mga sitwasyon sa kinabuhi nga bisan pag muingon tanga, ah, ako abito ning kinabuhi, but there is an aspect sa itong kinabuhi nga maka-apekto ta sa laing tao. Ilabi na nga we share our pains to someone. Di mo gusto maka-apekto laing tao, keep it to yourself. Suffer with yourself, ana. Ana si Kwan, oh, DJ Lambert Mangyaw, ana siya, not all. Taro nga di mong rason, not all, DJ Lambert. Pag mata mo di, aha, nakapod mo ana inyuhang romanticize. Be realistic, mga katropa, everything. Dili na to gunit ang tanan. There is no absolute in this world. I do not expect everyone is nice, everyone is kind. It's because lahi tagidak-an, lahi tagkaagi. Yes, musimpatize ta sa tao, but doesn't mean we tolerate disrespect. Una da, dilinjoy, parin na ka magpadagsuat, dilinjoy. Ayun ang paglibog-libog diha. Pili ay mong kaugalingon. You don't need to choose. Oh, you don't need to choose si Jomar. Ayun, pili si Jomar. Pili ay mong kaugalingon sa karon. Imong kaugalingon, pili ah. Muna na siya, period. Oo, anan, kaging na niya akong pangadiri kay... Nabagkunta ko gusto mong advice ni mo kay murag kapila na kagitambangan sa imong amiga o adaw ka ni Tuman. So, unsa may pulos pa niya ako mag-advise ko ron kung di magyapong ka mo Tuman, day. Salamat sa mga katropa nato ni Gomez. Siya wumilda sa video sa pagita inayawan. The nice, imong gisuot DJ murag ako bagay ni mo. Basta nalaki Korta Miller, oh bagay, gitang duha, uy. Now, raba ko kwarta. Ano, anak na ginak Miller. Shoutout DJ watching live from Hinatuan sa Regal del Sur. DJ Guapa, good afternoon. Happy birthday, Carmelita Lawas. Karong May 15, always naminaw sa Laray Inayawan, Cebu. Thanks. Ana, virgin pa ko DJ, wala ko kaagi mo nang ayaw pag-apil-apil dire ko, manay kay naagian. Paghilom din ha. Stop, ungin ay mong ba-ba. Pagkapil-apil ka manay, manay kay naagian, di ay. Ikaw yung DJ Lambert, ha? Pag ano sa, hilom lang, keep it to yourself. Shoutout sa Dinagat Island, may pagpaminaw, mga katropa, wa na kuy oras. O, sa ako ang programang X-Rated. Ugma puhon, magdungga na ita, ha? Muna, linjoy. I-record na lang to, i-screen record na lang niya akong pag-online, pagpangasaba. Tinanggahi akong kuan. O, oh, antusa rana, ma'am, kaysa mangitag lain na pod, nga pariha raman mita ng laki, mga baka ko. Allah ka niya. Muna kong idol, good si Master Ichiko, good. Maayo pa manglaba ka niya, Linjoy, from Tagum City. Ana si Elvin Umanya Lanoy. Hello po niya dyan sa may kuan. Sa may Tagum City. Tumana na huna. Tumana na huna kay may manlabaw man sa kasing-kasing. May hapon DJ RC ako sa Linjoy. Bulagan na lang dyan ako kagi uto-uto ra siya. Daghan pa kayong lucky sa world. Na siya. Sakto ka, Joy. Abusara ni Jomar. Bulagi. Daghan salamat mga katropa sa pagpaminaw sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdungan ay napunta sa lain na punghugna sa tuang programa. Kung diin makadungog, tagkasakit, kalami. Kalami. Kalipay o kalami. Oh, hi. Ana na siya mga katropa ha. Magdungan ay taog mapuhon. Same time, same hour, same station, same DJ. Ana lang, same ragid na tanan. Ako parto sa Bicas Law, katropang Doc JJ o katong station manager John Limoncheves by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, akong inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programa X-Rated. Dali lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Τα κλάρε ξανά.
1: Σαν τον Plus Gold.
2: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
4: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
3: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan ang natubangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako ang Premium D3 sa radyo. Akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
3: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pang pakusog.
7: Turbo.
8: Pang pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Southern Gold Coffee Mix.
16: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix.
0: Exciting!
1: This portion is brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.

0: klaar ik zijn.
1: Exciting!
2: XFM time, it's 3 o'clock.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kompleto lang ko kung mag-uban ta.
9: Kaklarek sana.
1: Exciting!
0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
10: Oras sa XFM, alas 3:02 na sa hapon.
11: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
12: Extra, extra, balita.
13: Extra, extra, balita.
10: Gikan sa XFM Davao News Center, ani nga ang ekstra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zonthone Plus Gold. Sa headlines sa tonga ekstra balita.
14: Headlines.
10: Patayng lawas kana diskubrehan sa septic tank na ilhana.
14: Headlines.
10: Samtang HPG member samaran human sa pagpamusil sa Matalam, Cota Batong.
14: Headlines.
10: 41 ka mga magbabalaon, miduso og resolusyon batok sa PGMN.
14: Headlines.
10: Senator Aimee Marcos giingong lahi ang kaso ni Senator Bato kun itandi kang Senator De Lima og Trillanes.
14: Headlines.
10: Og Antiveros na nawagan na panalipdan ang dignidad sa Senado.
14: Headlines.
10: Alas 3:03 sa hapon, mga katropa, sa detalya sa tong ekstra balita, giila na sa kapulisan ang usa ka lalaki nga patayng lawas nga nadiskubrehan sulod sa septic tank sa New Matina, Gravahan, Barangay 74-A Matina Crossing, Davao City. Sa paginabi sa XFM Davao, kang Davao City Police Office, kang DCPO spokesperson, Police Captain Hazel Caballero, giila ang biktima nga si Alias Dalton. Legal ang pangidaron o residente sa South Bay, Agdao, Davao City. Matod sa kapulisan, panayin pang ilang investigasyon aromatino ang motibo o posibleng responsable sa krimen. Humanakit ang walay klarong samadang lawas sa biktima gawas nga nakagapos ang mga tiil o nakaposas ang mga kamot niini. Dihang narecover gikan sa septic tank kagahapong adlawa. Mayo 12 ning kasamtangang tuig, gisusi usab sa mga otoridad kung dugay na bang namatay ang biktima sa wala pa kini gilabay sa maong lugar. Samtang gitangan na ang follow-up investigation o possible forensic examination, ang kaso aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa kamatay ni iniya. Nagpareno sab ang koordinasyon sa kapulisan sa pamilya sa biktima o sa mga residente sa lugar alang sa dugang impormasyon nga makatabang sa pagsulbad sa maong krimen. Samtang mga katropa, samaran sa natigayong pagpamusil ang usa ka miyembro sa Highway Patrol Group kon HPG atol sa checkpoint operation sa National Highway sa Matalam North, Cotabato. Gila ang biktima nga si Police Senior Master Sergeant Noel De Mate, residente sa Pigkawayan, Cotabato. Base sa initial nga investigasyon, nagkandak lamang ang checkpoint operation ng biktima. Uban sa iyang mga kaubanan, dihang kalit silang gipamusil sa wala maili mga suspect nga sakay og Banja motorcycle. Naigo sa naong ang pulis o gilayon kini nga gidala sa ospital aron matambalan. Padayon pang giimbestigahan sa Matalang Municipal Police Station ang motibo sa pagpamusil o ang posibleng pag-ilas sa mga suspect. Gisusi sa usab sa mga otoridad kung may kalabutan bang incident.

0: PI nga misangpot sa pagdakop kang Franco Mabanta tungod sa gingong 300 million pesos nga extortion attempt. Matod ni Isidre, dili na mahimong tawgon nga lehitimong journalism kung adunay bugti nga kwarta aron dili ipagawas ang mga negatibo o makadaot nga impormasyon. Gingon pa sa kongresista nga importante nga maprotektahan ang kredibilidad sa media industry o mapanubag ang mga individual nga mogamit sa media platform alang sa pagpangilkil o illegal nga operasyon. Gilauman nga isgutan kini sa House Committees isip kabahin sa investigasyon aron matino kung adunay na lapas nga balaod o aron mapugngan ang usama nga aktibidad sa umaabot. Sa pikas bahin mga katropa, gibutsag ni Senador Aimee Marcos nga lahi ang sitwasyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung itandi sa mga kaso nila kanhi Senador Laila de Lima og Antonio Trillanes IV. Matod ni Marcos sa ang mga kaso batok sa duha kaniadto gidumala sa mga korte sa Pilipinas nga dunay klarong jurisdiksyon og legal nga gahom sa pagpagawas og warrant of arrest. Apan matod pa sa kaso ni De La Rosa, gingon sa senadora nga walay legal nga bisa ang warrant nga gikan sa International Criminal Court kan ICC hangtod dili kini maila og mapatuman pinaagi sa lokal nga korte sa nasod. Samtang lima ka mga senador gikan sa minority bloc ang nagduso-usab og Senate Resolution number 395 nga nag-awhag kang Senador De La Rosa nga voluntaryong mutubang og mo-surrender sa motoridad aron atubangon ang mga allegasyon batok kaniya. Padayon gihapon nga sentro sa diskusyon ang issue sa ICC warrant og mga legal nga proseso nga mahimong sundon sa gobyerno kabahin niini. Katapusang anig sa Extra Balita mga katropa, nanawagan si Senador Risa Hontiveros sa bagong liderato sa Senado nga panalipdan o ibalik ang dignidad o kredibilidad sa institusyon taliwala sa nagkagrabing kontrobersya sa politika. Gingon sa senadora nga importante nga mapadayon ang pagsalig sa publiko ngadto sa Senado ilabi na sa panahon nga daghang Pilipino ang nagtan-aw og nagmonitor sa mga nahitabo sa gobyerno. Matud pa ni Hontiveros sa dili dapat mahimong katawanan o sentro sa kagubot ang Senado kundi usa ka institusyon nga nagtuman sa iyang constitutional mandate o responsibilidad alang sa katawhan. Dugang panini gipadayag sa senadora nga magpadayon gihapon ang ilang mga imbestigasyon kabahin sa gingong korupsyon, anomalya o unexplained wealth sa pipila ka mga opisyal sa gobyerno. Giyawag usab niini ang tanan ng mga senador nga unahon ang interes sa publiko o ang integridad sa institusyon kaysa sa partisan politics o personal nga interes. Atong oras mga katropa, alas 3:09 na sa hapon o magkato naglangkob sa Extra Balita ning orasa. Alang sa dugang balita at impormasyon, bisitahan lamang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media. Ingon man ang YouTube channel Katropa Digital. Mga katropa, musunod na ang Extra Drive. Alang sa mga nindot ng mga music mga katropa. Balikon ko magkato ang naglangkob sa Extra Balita ning orasa. Kininyong katropa sa balitag impormasyon, katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan. Extra Balita. Oras sa XFM, alas 3, just na sa hapon.
1: Sa Clarix sana.
2: Exciting!
3: Exciting summer man na katropa.
4: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
5: Summer na, katropa.
2: Ka-Clarex, Ana.
3: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid

0: sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na...
2: Clarex!
5: Exciting!
4: Extra Drive!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Nak, merienda time na.
6: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian Bake Shop, lami, humo, og humo.
7: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
6: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
8: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin,

0: kak Clarik sana.
1: Exciting!
2: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta ng mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang na human ug nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay o reply.
5: Kaklarek sana!
1: Exciting!
6: 89.1
1: Abang na Clarex!
7: Exciting!
6: Extra Drive!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Southern Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
6: The time now is 4:30.
0: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
0: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
10: Kaklarek sana!
2: Exciting!
11: 89.1
2: Abang na Clarex! Exciting!
11: Extra Drive.

0: kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang. Ang Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santown Gold Coffee Mix.
2: Ako si Fe, siya ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santown Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
1: Santown Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Kaklarek sana.
3: Exciting!
5: Oras sa XFM, alas 4:59 sa hapon.
6: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
5: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang extra balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Xanthone Vitamin C. Sa headlines sa tong extra balita.
7: Headlines.
5: CIDG gibawi ang sabina kang Senador Bato de la Rosa.
7: Headlines.
5: Pagpanghulga sa mga Duterte supporters sa ICC, giingog na gamit na sa prosecution.
7: Headlines.
5: NBI nanghangyo kang De La Rosa nga musurrender sa hustong paagi.
7: Headlines.
5: Senator Kiko Pangilinan mihagit kang Robin Padilla sa ethics complaint.
7: Headlines.
5: Alas 5:00 na sa hapon mga katropa sa detalye sa atong extra balita. Gibawi na sa Philippine National Police pinagi sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang sa pinangagipadala kang Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan sa girevive ng investigasyon sa gingong extrajudicial killings kan EJ case atol sa kampanya kontra droga. Gikumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga gihimo kini subay sa direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. isip pagtahod sa protective custody nga gihatag sa Senado kang De La Rosa. Matod pa sa PNP, ang senador magpabilin ubos sa Senate Protective Custody human migawas ang kumpirmasyon sa gingong arrest warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC kalabot sa kasong crimes against humanity. Kainom duman nga una nang gisilbihan og sabina si De La Rosa sa iyang panimalay diri sa Davao City og silang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur. May kalabutan gihapon sa alegasyong pagpatay og human rights violations atol sa war on drugs. Sa pikas bahin mga katropa, nagpahimangno si Attorney Cristina Conti, ang Assistant to Counsel sa International Criminal Court kan ICC nga ang mga pagpanghulga o pag-atake sa pipila ka Duterte supporters sa batok sa ICC na gamit na mismo sa prosecution isip ebidensya aron supako na posibleng interim release ni kani Pangulong Rodrigo Duterte. Matod ni Conti, ang padayon nga pagdumili sa legitimacy sa ICC o mga agresibong pahayag batok sa International Court makapakita o posibilidad sa pressure o panghilabot sa proseso sa kaso. Gani matod pa o gingon paniining nga mas nakaligon pahinoon ang posisyon sa prosecution tungod sa mga pahayag o aksyon sa pipila ka supporters sa kanhing pangulo. Kainom duman nga gikumpirma sa ICC ni adtong Abril 23 nga kasamtang tuig ang tulo ka mga kaso nga crimes against humanity batok ang Duterte may kalabutan sa kampanya kontra droga sa miaging administrasyon. Alas 5:03 sa hapon mga katropa lang panganig sa tong extra balita na nawagan ng National Bureau of Investigation kan NBI kang Senador Bato de la Rosa nga voluntaryong mutahan sa motoridad kalabot sa gingong ICC arrest warrant batok ni ini. Matod ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, isip kaning Police Chief kabalo si de la Rosa sa proseso sa implementasyon sa warrant o sa importansya sa malinawon nga pag-surrender. Gingon sa NBI nga gusto nilang malikayan ang posibleng kagubot o ginokdanay kung ipatuma na ang warrant batok sa senador. Dugang pa ni Matibag, ang warrant gikan sa usa ka competent court o kinahanglan respetuhon subay sa proseso sa balaod.
7: Extra Balita.
5: Katapusang hanig, mga katropa, sa atong Extra Balita, mihagit si Senador Francis Kiko Pangilinan kang Senador Robin Padilla kalabot sa planong ethics complaint bato kaniya human sa ilang mainit nga lalis sa Senado. Matod ni Pangilinan, walay ligon nga legal basis ang reklamo og normal lamang sa Senado ang kusog nga debate og pagpataas sa tingog panahon sa diskusyon sa sensitibong mga issue. Ipasabot sab niini nga kon ipadayon ni Padilla ang reklamo, magpasaka usab siya og counter complaint batok sa aktor senador tungod sa gingong intimidation, harassment og paglapas sa parliamentary decorum. Nagsugod ang tensyon tali sa duha human hisgutan sa Senado ang gingong harassment og human rights violations sa gingong pag-aresto kang senador Bato de la Rosa. Atong oras, mga katropa, alas 5:04 na sa hapon og bugat ang naglangkob sa Extra Balita ning orasa. Alang sa dugang balitang impormasyon, bisitahan lamang ang Facebook page sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital o ang Centro Media Facebook page. Ingon man sa tuang YouTube channel, Katropa Digital. Katropa mo sa balita, Katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang Sandigan. Oras, alas 5:05 sa hapon.
1: Kaklarik sana!
3: Exciting!
7: Summer man nakatrupa. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
2: Summer na, katropa.
3: Kaklarex, Ana.
7: Exciting.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang na human ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad. Sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas, ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
5: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
1: Kaklarex sana.
2: Exciting.
6: 89.1
7: Abang na

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug Southstar Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Sis Dupain.
1: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
7: Usa ka call center agent.
1: Pero may kugi na migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sis Dupain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
0: Sis Dupain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis Dupain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili
0: sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
15: Unsa din ang Crop Gold ba?
14: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
15: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
16: Magkakaon lagi ta og lami, pero maguna man pong kasabaan eh.
17: Kaklarek sana.
12: Exciting.
18: 89.1.
12: Abang na. Kaklarek. Exciting.

0: Kuka Clarex sana!
1: Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi, ikaw gini ba?
5: Leo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Roda, hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Santhon Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Kabalo ba ka mo nga ang Santhon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
10: Kaklarek sana!
11: Exciting!
12: Exciting! Summer man nagkatrupa!
10: Ang saya-saya!
12: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na, katropa.
10: Kaklarex, Ana.
12: Exciting.
11: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Excited!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuuli. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindunggi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimug na kining tulumanon. Ang tingo sa sagunan ng isgutan ng mga tanda na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon. Ang tingo sa sagunan ng ang tingo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudana sa imong dalan. Ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Roma. Ug karon ania ang inyong alagad.

Ingon manusab mga igsoon sa ato ang Master and Control Sir Kenneth J. Batokan, Tagupa, o sa tanan nga station sa XFM. I am on your shoulders, you raise me up to more than I... Mayong gabi sa tanan, o ako magapasalamat o nagapangamuyo diha sa kahitasan nga siya magauban ug magapanalangin niining programa ang tingog sa reformasyon.

Kung isunod ang pagpanimbaya, atong ihatag ang panahon sa ato ang kauban, walay lain si Brother Marlon Buhol. Ihatag na to ang pag-greet ngadto sa ato ang mga kaigsuunan sa nagkalain-lain ng mga dapit.

so good. Sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Ug ang uluhan sa ato ang pagtuon karon mga kaigsuonan. Mao ang tulumanon sa pagpaubos.

0: Unsa pa nga kahulugan ang nadugtong nini nga mga paghugas sa mga tiil? Ato ang pagpaminawan ang tubag mga kaigsoonan makita sa John chapter 13 verse 8 ato ang paminawan.
1: Okay, nagaingon si Pedro miingon kaniya. Dili ako pahugas kanimo sa akong mga tiil. Si Jesus mitubag kaniya, kun dili ka magpahugas kanako, nan wala ikaw ing bahin kanako.
0: Salamat sa pagbasa. O pagila ingon nga kabahin sa lawas ni Kristo. Nga kun kita mga kaigsoonan dili magpahugas sa atong tiil, no? O dili kita moapil ni ana nga tulumanon o buluhaton, wala kitay bahin usab diha kang Kristo. I am strong when I am on your shoulder. Unsa pang pagabuhaton sa mga tumutuo sa pagsunod sa paniginan ni Kristo?

nga mao'y nahimong panigingnan sa iyahang mga katawhan o mga tinun-an. Kita usab mga kaigsoonan, mga tinun-an o katawhan ba kita ni Kristo? So, kita ang makatubag ni ana, mga kaigsoonan.

baliktad sa atubangan sa Dios, mga igsoon higala, nga kung kita magapahitaas sa atong kaugalingon, mapahitas-on kita sa atubangan sa Dios, ipaubos kita.

0: Paklarik sana!
1: Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko, lipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo, anang hantong Plus Gold, niya, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab, akong nabantayan, nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santong Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Santong Plus Gold, basin parehan ako, muangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santong Plus Gold user sa Malay-balay
2: dito. Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
4: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano naaw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
2: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Daghang klaseng camera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
14: Da Clarex, sana?
17: Exciting!
18: Exciting! Summer man nakatrupa.
14: Ang saya na yan!
18: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
14: Katropa. Summer na, katropa. Ka-Clarex, Ana.
18: Exciting.
17: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
2: Abang na Clarex! Exciting!
4: Time check is 6:59 in the evening.
5: DSK Tambayan sa Katrupa. DSK Tambayan sa Katrupa. DSK Tambayan sa Katrupa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan. Beep, beep, beep. Yan. Hello. Parang liit ko dito. Taasan natin. Ayan. Para makita yung bill natin, yung kasiksi natin. Ayan po. Ayan, good morning. Good morning. Kagigising ko lang. Good evening sa ating lahat. It's a Wednesday. Eh, ano ngayon? Wash day sa ating mga utak. Kumusta yung bilbil ko dyan? Ihiya ko siya kay baka lalabas yung bilbil ko. Naturingan pa naman akong sexy. Yes! Ayan po, kumusta? Good evening sa atong tanan. Good evening, maayong gabi, iga, maayad nga gabi sa inyo, Ruth. Ayan, sa lahat ng ating, shoutout kay Kuya Wudon ng Oro Integrated Cooperative or OIC dyan sa Claveria branch. Illustri branch. Claveria. Ayan. Shoutout kay Kuya Wudon dyan sa Oro Integrated Cooperative since 1966. Ayan. Shoutout sa inyong lahat nila. Oo. Kumusta? Nag-monitor na kayo dyan? Opo. Shoutout dyan. Guys, kung gusto nyo magkaroon ng savings, dyan po kayo sa OIC or Oro Integrated Cooperative. Dyan lang po siya sa may Illustri branch. Opo, malapit lang po siya dyan sa Limso Hospital. Ayan po. Accommodating po yung mga staff dyan sa OIC. Ayan. Pag gusto nyo magkaroon ng mababang interest at natutulungan po kayo paano magkaroon ng capital na at a low interest, hindi po siya 5-6.

0: Ayan, dyan po kayo. Dyan sa po sa OIC, dyan sa Illustre Branch. Ayan po si Kuya Wooden dyan, ang ating manager. Ayan. So, shout out sa inyong tanan. Hi kay Kuya. Ayan po. Good evening, te. From Oro Integrated Cooperative Davao City. Ayan po. Balik natin ang Oro. Ayan. OIC. Oro Integrated Cooperative. Ayon since 19. Ano, 60 years na po ang OIC. Ang Oro Integrated Cooperative. Saan po nagsisimula ang Oro? Ayan po. Galing po, nagsisimula po ang Oro sa Cagayan de Oro City. If I'm not mistaken, Kuya Wooden, no? Ayan po, ma-interview natin dyan si Kuya Wooden pag available po siya. Dito po siya sa Davao para saan ba nang galing at saan ba nagsa-start ang Oro. Ayan. So nung ako sa Oro, madali po talaga yung nila, yung pag-release ng loan at saka very accommodating yung staff. Sa lahat ng gusto, wala pang cooperative or kahit na meron kayong cooperative, islagay nyo po sa inyong listahan ang Oro Integrated Cooperative. Kasi po, I can guarantee that the cooperative na yung pipiliin nyo, yung OIC, masasabi ko na 100% hindi po kayo magkaroon ng doubt kasi tutulungan po kayo ng cooperative na yan na kung ano yung gusto nyong mangyari or mulambo pa ang inyong kinabuhi sa pagtabang sa Oro Integrated Cooperative. Ayan. So, shoutout ko lang sa aking lash extension na one of my sponsor sa Wispy, ang Wispy. Yan po, dyan lang po sa Kimpo Boulevard. Oo po kuya, atong i-flash back. ang Wispy. Opo, sila po yung nagpapayan po. Si Kuya Wooden sa ato ang sa atong Oro OIC po yan. Opo, yung sa ating pampaganda ng lash extension. Ayan po, shoutout po kay Ma'am Shella dyan sa Wispy. Fronting lang po yan siya sa ayan, dyan sa may Almindras Gym. Lahat ng gusto nyo, magpapaganda kayo, magpapaglota kayo, magpapapayat kayo like this one. Liliit yung mga mga biceps nyo and everything. Punta po kayo sa Wispy. Ayan. Okay po. Sige. Sa lahat ng gustong mag-request, mga katropa, hi kay Sir Pit Digal. Yan po ang Wispy. Yan sa eyelash extension, facial, lahat, name it. Opo, andyan po sa kanila lahat. You can contact, meron po kayong contact number dyan sa Wispy, kuya, no, sa ating monitor. Opo, sige po. Meron po silang, yan po, 10 a.m. to 8 p.m. po. Wispy Lashes Beauty Salon, you can contact 0919-480-5370. Ayan, dyan lang po siya sa Kimpo Boulevard, Davao City, Philippines. Ayan, this is, I'm your sexy DJ Angel for tonight. Magkuyog-kuyog ta mga katropa. Every 7 p.m. to 9 p.m. Sundays to Thursdays po tayo. Ayan. Shout out po. Shout out Kuya Aki Vito Juvet na Sorry po. Ay, pasensya na po. Akala ko talaga kailangan talagang gamitan ng mahiwagang lintex na Shout out po kina Kuya Aki Vito Juvet Nilias OIC to Real Branch. Guys, meron po tayong OIC to Real Branch dyan po sa of course, sa Turil. Ayan po, may branch po tayo sa Davao, sa Ilustre. Ayan po, meron po tayong branch sa Turil. Like, gusto yung taga-Turil, gusto yung mag-join sa ating cooperative, sa ating OIC. Shoutout sa aking mga cousin dyan, Lazada family, dira sa Turil. Ayan, visit po kayo sa ating Oro Integrated Cooperative dyan po sa Turil. Ayan. Shout out all OIC. Sa lahat ng OIC branch, all over. Oo, Mindanao. I think Cagayan de Oro, Bukidnon, Valencia, saan pa? Sa Claveria. Oo, Claveria somewhere in Bukidnon. Ayan po. Hi, Sir Arnold. Shout out po kay Sir Arnold. May ad na gabi sa imo, Sir Arnold. Ayan po. Ayan. Oo, anong request song mo, Kuya Wooden? Ayan. Oo. Ano po dito? Ayan, ang daming thumbs up ni Sir Arnold. Yes, thumbs up po, Sir Arnold. Sayawan po tayo later, Sir Arnold. Oo, yung ano, hawak ko yung brief. Ayan. Shout out po sa lahat ng nagmo-monitor for tonight. Today is wash day. Ina-wash niyo na ba ang inyong mga ulirat, ang inyong mga utak na punong-puno ng pag-iimbot at ng walang katapatan? Ayan. Sige po. Oo. Pakishare po ng ating live, mga katropa. Oo. Tambayan sa katropa with your sexy angel. Oo. For tonight. For tonight and tomorrow is another night. Tomorrow is our last day for our program po. Mondays, Sundays to Thursdays po tayo. Ang bilis, mga katropa, no? Parang kahapon lang minahal kita. Tapos ngayon, hindi na kita mahal. Diyos! Ganern! Opo, ayan. Parang gusto kong sumayaw ng ganito, katropa, oh. Ayan. Tapos biglang mahulog ako sa kinaupan ko. Ayan po. So, tapos ang dami mong girl. Ayan. Ang dami mong girls. Oo. Sir Arnold, hahawak ko ang beer. Oh, hawak mo ang beer, kuya. Pero hahawakan ko yung bird. Ay. Ano na ba? Oo. Omeegat. Hawak ko ang bird. Yung birdie tweet. Oo. Sige. Motions. Ayan po, nakakasawa niyang pakinggan yung hawak. Sabi nga ni Sir Arnold, nakakasawa na daw pakinggan yung hawak mo ang beer, hawak mo ang brief. Sige, eto na lang po, Sir Arnold. Ayan. So, you're my heart, you're my soul. O, sa lahat ng gusto mag-request, opo, mag-request po kayo ng gusto nyong songs. It depends if nandyan po sa ating playlist. Ayan po. So, ang ating mga list of songs ngayon, sayawan po tayo kasi it's Wednesday pala, it's a Sunday. Ayan po, mga katropa. This is your sexy angel at your service. At your service, ano to? Oh, magsiservice talaga. Opo. Sige po, oo. Patugtog natin kung ano yung nakasalang sa ating music, kuya.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: X FM。
1: Kak Larik sana.
2: Exciting.
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs. Tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa santang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah!
5: Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
15: M2C Graphics, Davao.
16: Puhon makarealize ra ka nga ang imong gibaliwala mao di ay ang imong gipangita.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting.
19: 89.1.
20: Abang na.
18: Clarex!
21: Exciting!
22: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Ayan, time check is 7:39 in the evening. Ayan, sir, nahihina na ako ngayon. Hi, sir, this is your stage, sexy. Sexy angel. Nawala akong nahihwi akong bra. Ayan, Sir Arnold, shout out kay Sir Arnold. Ito po yung request nyo, ang Hotel California. Hi, Sir Arnold. Check it out, baby. Hotel California. Sige, go.
2: TSK, Tambayan sa Katropa.

Ayan. Ayan, Sir Arnold. That's your request, Hotel California. This is your sexy DJ Angel. Ayan. Ayan po, Sir Arnold. Hindi ka na maano maakig sa ako na hindi ko napansin na nga imong request, ha? O, matayo na lang ako, Sir Arnold. Kaya daw mamuson by ko pag nakaupo. Ayan. Daw namuson by ko pag nakaupo. Di ina ang ato nga B dito. Ayan, shoutout po sa aking kapatid dyan, sa kapatagan di Gustavo del Sur, sa Balatican, sa aking igsuon na Tokyo Town. Ayan po, sa aking kapatid, si Idino Hill. Opo, sa dyan lang sa Balatican, kapatagan di Gustavo del Sur. Kumusta po yon ang kapatagan? O, bugnaw lang baghihapon ang kapatagan karon. Shoutout niya sa napaliko kita daw bukid doon. Shoutout sa aking 5 million followers, 5 million viewers sa aking Facebook. Live po ako sa aking Facebook karon, guys. Opo, you can follow my Facebook account, Angeli Hill, A-N-G-L-Y. Pwede kayong tumawag sa akin? Oo, mag-text lang kayo. Hindi ko sasagutin. Sir, 997-857-9037 kung gusto nyo makipag-textmate. Yes! Oh my God. Oo, makipag-textmate ka? Kailangan mo bang ka-textmate call? Ayan po, sigwi ko lang po ang ating Fern D Vitamin D3. Ang ating Fern D Vitamin D3. Ayan po, ito po mga katropa. Ang aking Fern D Vitamin D3, iniinom ko po siya for my anxiety and depression. Akala mo hindi ako nadidepress? Nadidepress po ako. Pag nakikita ko yung mukha mo, nadidepress ako. Sabi. Ayan. Sabi ko na nga eh. Shout out kay Kuya Wooden Neri. Thank you so much for tuning in. And of course, ayan po sa ating live sa 3 million followers, viewers. Thank you so much for following me. Ay, grabe. Akala mo ako lang isa? Opo, marami po tayong tagapakinig dyan sa kanilang mga bahay. Kung asa man madungog ang atong naglanog-lanog ang atong tingog karong mga orasa o karong mga panahuna sa inyong mga dial, sa inyong mga radyo. 97.9 soon to 89.1 abangan. Ayan, this is your sexy DJ Angel. Okay, katropa mo. Exciting. Ayan. So, kumusta ang ating mga pakikibaka karong mga orasa? Opo. Yan. Nakikibaka ka ba? Nakikibaka, nakiki. Indayog ka ba sa mga tugtog ng You're My Heart, You're My Soul? Yan. Opo, time check is 7:49 in the evening. Opo, ayoko umupo kasi daw mamuson by ko. May ad na gabi sa inyo tanan, dira sa Coronadal City. Ayan kay Sir Arnold. Hi, Sir Erwin. Sir Erwin, I think yung request nyo po, sir, hindi po yung 200 years, sir. 100 years siguro to, sir. Sir Erwin, nag-inom kag tendo ay, sir?

0: akala nyo ha. Tapos gito, ito. Angger. Ayan. Sir Erwin. Sir. Hello, sir. Hello, hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir Erwin. Sir Erwin. Ang iyong request, sir, ba? Dili man gud to 200 years, sir. Ay, 100 man gud to, sir. Wa man gud 200 years old, sir. 100 siguro, sir. Muka. Request ni mo, sir, ba? Katong 80 na lang, sir. Ayan po. Katong 80 na lang po. 80 na lang gud ang imong i-request, sir. Ay, sa muka gud ang 100. 200 years old. Sir, magpatugtog mig request ni mo, sir, ba? 100 na lang, sir. Ayaw na lang. Giminusan na mo. Ang 200, sir. Giminusan na mo 100, sir. Kay, sir, di ba na makita sa mong playlist ang 200 years, sir? Ay, kinsa mong good night siya, sir. Sir Erwin. Shout out, Sir Erwin. Sir. Sir Arnold. Opo, ara ka dara? O hindi ka magano maugot-ugot sa akin pag hindi ko makita ang imo request, sir. Kay... Gihagilap ko gidya nga diin ang imong request nga ako nga na makita, sir. Pero sir, natugtog ko na gid ang imong nga Hotel California, sir. Opo. So, susunod ang atong request, mga langga, mga beshi, mga my loves, mga sisi, mga adyong buhat doon. Ayan. Ano ba yan? Oo. Papatugtog natin, mga katropa, ang tugtog na one. Sir, giminusan na mo ang imong 200, Sir Erwin. From 200 na naging 100 na lang. Check it out, Kuya Technical, baby. This is Sexy Angel.
1: Tambayan sa katropa.

0: FM.
1: Kakla, Rexana.
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santod Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra,
8: magka-ulcer ko.
7: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santod Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwelde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Santod Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santod Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santod Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week ganisod og tindog kay gamin ug akong tiil sa og likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Kanang nagwish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
7: Paklarek sana!
14: Exciting!
15: Exciting! Summer man nagkatrupa!
7: Ayun sa summer!
15: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
7: Katropa.
14: Summer na, katropa.
7: Kaklarex, Ana.
15: Exciting.
14: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

parang kainit sa studio, guys. Sabik ako sa'yo. Oh, aking mahal. Parang nag-out nga na tayo sa studio, guys. Hi! Oo, si Elias pala siya. Ayan po. Ayan, shoutout po sa ating Vice President sa Santo Niño Chapter, si Mary Joy Jiram. Shoutout po si C. Opo, sa lahat ng nag-monitor sa aking, ano nang nangyari? Baka lalabas yung aking nga at ngal nila, guys. This is your sexy DJ Angel. Ayan. Sabik ako sa'yo, bebe. Umuwi ka na. Ano na? Oo, waiting yung torbo. Ay. Ayan. So, ano na? Kantahan natin, kuya. Ayan po. Kantahan natin yung sabik ako sa'yo. Sige. Ay, sa'yo mahal ko. Ayan, ngunit wala. Alang sa'yo, walaan mo puso ko. Ikaw lamang ang buhay ko. Sabik ako sa'yo, o aking mahal. Hi, my love. Sabik ako sa'yo. Hi, Bayot. Thank you so much sa ating mga taga-subaybay ngayong mga oras na ito. Opo, shout out po kay, shout out po sa ating 14 to 16 million viewers sa Tambayan sa Katropa. Exciting! Ayan, pumalo po tayo ng 17 views. Opo, 17 views, 11 views, and pumalo po tayo, sana pumalo po tayo ng 100,000 views. Ayan, mamimigay po tayo ng maraming sabik. Oh, 11 million views. Ano na? Oo, upo ako, be. Hindi ako makaupo. Kakiat lang ako nga, dagway din nga. Sir Arnold, nagkakiat lang gina ko ya. Kakulit-kulit nga daw, gaulpot-ulpot ako dito. Nasaan damo-damo ko, hindi nga parang may wati, hindi nga damo nga, ano sa akon nga, gikigwa lang gina ya. Ano na, daw gikigwa. Serious lang po kayo? Kuya! Ano na, kuya? Wag po. Wag po kayong bibitaw, kuya. Kuya! Ano, parang, ano na? Guys, pag malapit ka na, ano ba? Pag malapit ka na, andun ka na sa climax? Andun ka na sa climax, tas bibitawan? Wag po! Kasi malapit na po! Malapit ko na pong makuha yung masarap mong oo. Chas! Hi! Ayan po, malapit na po. Wag po! Ay, nako po. Akala mo wala, pero meron. Opo. Ayan po, salamat po sa ating Ferndi Vitamin D3 na meron siyang happy hormones at lahat ng hormones. Ayan. Oo, ang ating number one vitamin D3, ang Ferndi Vitamin D3 is brought to us by Solomon. Naniniwala po ang inyong sexy angel na pag may haplas na walang katulad, dumudulas. Ay! Kahit gaano kalaki. Ay, kuya, mayroon tayong kahit gaano kalaki? Kahit gaano kalaki. Magkakasya kahit gaano kalaki, basta may pampadulas. Chas! Ayan. Kuya Wudon, kahit gaano kalaki, pag may pampadulas, walang sipyat. Sige, pakinggan natin, mga katropa, ang

0: Bakit gaano kalaki kapag may pangpadulas? Ayan, pag may pangpadulas kahit gaano kalaki, makapasok pa rin yan, Col. Ganun. Ayan po, sir. Ito talaga si sir ba? Sir Stanley, sir? Opo. Sabi ni Sir Stanley, guys, oh, Brick Stanley, naamoy hollow block. Sir, dili man midiri cancer, oh, dili man midiri hardware, sir, nga naamoy hollow block, sir. Wapon midiri, ano, sir? Wala man midiri. Yaga-yaga, mangga, sir, ay. Oh, oh. Sir, wala mi hollow block niri, sir. Naamoy jumbo hot dog, sir. Og mubuka ang bulaklak, musulod ang reyna, kikimbot-kimbot siya. Sir Sandy, sir, shout out, sir. Hi, sir. Sir, kahit gaano kalaki, sir, pag may pampadula, sir, papasok pa rin niya siya, sir. Ayan, guys, this is your sexy angel. Oo, salamat sa ating pagpakatawa ng mga oras, ha. Ang oras is 8:19 in the evening. Ayan po. Sir, kay Sir Arnold, ang kanyang request na pusong ligaw? Naliligaw ba ang puso? Kung ang puso mo'y naliligaw, dito ka papunta kay sexy angel. Hindi ka maliligaw. Ayan. So, ayan po. Check it out, baby. Ayan po. Sa pusong ligaw. Requested by Sir Arnold. Ayan po. Halong Sir Arnold. Ah, rinagidagi mga request ga.
1: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan

0: Tambayan sa Katropa. Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Mga ka-sexy angel, tambayan sa Katropa. Ayan. Maraming salamat sa ating viewers karong mga oras, ha? So, daghan kitang mga viewers, no? We have 21 million, 23 million views. Thank you so much. Thank you so much sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy angel. Opo. Ayon, kumusta po ang ating wash day karong mga oras, ha? Opo, sa ating mga tawanan. Guys, ganito kasi yan. Seryoso lang po. Ang dami na pong nangyayaring hindi maganda sa ating kapaligiran ngayong mga panahon, no? Sa pag-impeach kay BP Sara, and then pagpunta kay Sir Bato de la Rosa, sir, andito po kayo, sumusuporta po sa inyo. Dito po sa Davao, Davao City and other kasikmit ng mga lugar, sa lahat po. Ayan, sumusuporta po kami sa katotohanan po. Ayan, so magkita-kita tayo ang ating mga karapatan. Huwag nating ibenta ng sardinas ini at tami. Ayan po, so panindigan po natin ang ating mga karapatan. Ayan po, yes, baby, kalma lang po tayo. So, huwag tayong paapikto sa mga pangyayaring nahitabo sa atong kapaligiran. Opo, yung kanta na... Oo, kuya, meron ba tayo niyang tawanan mo ang iyong problema? Yan. Bakit hindi? O, bakit hindi mo tawanan yung problema mo, be? Oo. So, kung tatawa ka, meron ka namang music, oh, it's okay. Pero kung tatawa ka, mag-isa ka, baliw-baliwan ka lang. Opo, that's your own thing. Yan. Ayan po, shoutout po sa kay Vice, dyan sa, kay Ma Mary Joy Giram, kay... Vice, Mary Joy Giram, kay Joy Giram. Diyan po sa Dumalag, Santo Niño chapter. Of course, sa ating mga ka-women's dira sa Santo Niño chapter, kay Novi. Shout out sa aking mga kasangkayan dira sa Dumalag, Santo Niño. Ayan po, Matina Applied Dumalag, shout out sa inyong hurot. Kumusta po sa lahat ng ating nagsubaybay sa ating programa karon. Mag-hi naman kayo para meron po kayong para ma-shout out ko kayo. Yes, Sir Arnold, pag-ari lang gid ya. Ipatugtog ginaton ta ko pay ara lang gid sa ating list. Ayan, pag nakita ko lang gid. Ayan daw gid nga salamat. Opo, sa imo nga pagpasubaybay sa aton nga programa. Ayan po. Shoutout lang po ako sa aking kapatid dyan sa Kapatagan di Gustavo del Sur, sa mga nagmo-monitor dyan sa inyong mga balay-balay. Opo, always mag-ano po kayo, mag-hi po kayo dyan sa inyong, or you can follow my daily, you can follow my Facebook account, ANGLYGIL. Ayan po, para mas sa ating mga shoutouts. Pag hindi po kayo na-shoutouts today, I will shoutouts you tomorrow. Ayan. So, magsha-shoutouts tayo. Sa aking kapatid dyan sa Pasian, Davao de Oro, sa Mumcayo. Ayan po, kay Rosemary Hill, shoutout sa aking inahan. Edita Hill, shoutout sa inyong tanan and hurot. Kay Sir Michael, kay Sir Basher, sa shoutouts. And kay Mr. Leo Herbolario, shoutout po call. Tawag po kayo pag may time. Opo. So, patugtog natin ang sonata. Oo. Meron tayong may one-way ticket tayo, kuya. Parang gusto lang natin mapasayaw yung choo-choo train. Choo-choo train, you're dragging down the track. Tama ba yun? You're dragging down the track. Yan, ganyan. Parang napoposes lang. Yan. Got a one-way ticket to the... kalokohan lang ang inyong nalalaman. Wala po. Sige po. Wala naman kayong nalalaman. Ayan. We will. Maybe we will rock you tayo, kuya. Rock you. Ayan. We gonna rock you. Sa lahat po ng mga nakikibaka dyan sa tama, sa karapatan, BP Sara Duterte, we will rock you all. Yan. Yan ang ating,
2: Yun ang ating pambansang awit. We will rock you. Ayan, check it out. The we will rock you. This is your sexy Deji Angel.
3: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ayan. Sige, pasok tayo, kuya. Tawanan mo ang iyong problema. Baliwaliwan. Oo nga. Bakit hindi? Opo. Tawanan mo ang iyong... Wala, labas at ngal. Oo nga. Sari-saring problema, mga langga. Opo. Ngayong Tuesday na ito, kung ano yung pinagdadaanan mo, financially insufficient lahat, insufficient po kayo, tawanan mo ang yung problema. Opo. Kasi kung problemahin mo yan, naga, tiwai ka may mas mahimo, gidya, kay problema man gidyan. Nga problema mo, guya mo, ti problema gidyan. Ayan. Bakit hindi? Shoutout dyan! Shoutout po kay Alicia Actoy Rojas dyan sa Dumalag. Dos Santo Niño, opo, sa aking, ayan po, kasama ko sa Santo Niño Chapter Dumalag Dos, Women's Association. Shoutout po. And of course, ayan po, si Ma'am Grace, galing sa Zamboanga del Zor. Tama ba ito, ma'am? Ayan po pa, shoutout from Dumingang. Dumingag. Ayusin ko daw to, Ma'am Alicia, Ma'am Grace B. Shout out si Ma'am Grace Jacinto Medina, watching from Dumingag, Sambu, Sor. Sambu? Unsa ni Sambu? Zamboanga. Ayan po, sabi ni Sir Arnold Altivo, meron po akong nakalimutan. Palaibate naman po ng isang magandang gabi po pala kay Miss. Hi, Miss Juvet Espanyols. Pretty Juvet Espanyol, sabi ni Sir Arnold Altivo. Kumusta ka daw? Sabi ni Sir Juvet, CS Juvet, sabi ni Sir Arnold, nakalimutan ka daw niya i-greet. Hi ka daw. Halong. Halong. Chinkway laikway. Ayan, o genki nga, thank you deska. Arigato gozaimasin. Hi, my yours. Ayan, tumawa ka, sabi nga ni Eddie Peregrina. Ay, hindi mo. Hindi, ano yon, Eddie Gutierrez? Ay, hindi pa pala. Sino yung kanta, kuya? Freddy Aguilar pala yun. Ay, hindi Peregrina. Daw gagalangin yan. Ano na? Oh, basta may nga sari-sari nga problema, ga. Yes. Opo. Alam mo yun lang, ga. Tawanan mo lang git ang ibang problema, subong. Oo, habang nanonood ka, habang nakikinig ka sa aking programa sa Tambayan, sa Katropa, opo, tawanan mo problema mo, ga. Pag ako nga kausap mo, nga kasama mo, why ka git problema sa akin? Kaya nga, no? Problema na git ako, ya. Akala mo wala, pero meron. O nga, sabi nga eh, kahit gaano kalaki, dudulas at dudulas pa rin yan. Ayan po. Shoutout po sa ating 24 million followers and viewers sa ating Tambayan sa Katropa. Time check is 8:41 in the evening. This is your sexy DJ Angel. Ayan. Sige, call. Ano na, call? Oo. Sa lahat ng gustong mag-try ng Torbo, opo, available po sa mga suking drugstore nyo, mga katropa. Opo, 30 minutes po bago kayo mag-bang-bangs. Tama ba yun? Sabi, ano na? Uwi ka na, baby. Namiss na kita, baby. Ay, nako po. Sige na nga. Opo, sabi nga dito ni Ma'am Alicia, pa shout out po, press. Ayan po. Kay Ma'am Grace. Ma'am Grace Jacinto Medina from Dumingang, Sambosor. Ayan. Diyan kay Sir Arnold sa Corona del City. May adagabi sa imo, Sir Arnold. Nabati ko naging si Miss Ganda Jubit Espanyol. Amo na, gid. Sige po. Kay Kuya Wooden, dyan sa OIC, Oro Integrated. Oro Integrated. Opo, Cooperative. Ayan po, shoutout po. And then sa Turil Branch also. Sa lahat ng gustong maging part ng Oro Cooperative, guys, I will definitely 100% introduce and recommend the Oro Integrated. Ayan po, cooperative. The best ever co-op. Ayan. Oro Integrated Cooperative, where financial freedom. Hi, Sir Wooden. Ayan po. Maraming salamat sa inyong hurut and tanan. Opo, today is your sexy angel nga nag-iinit na po. Kasi po, mainit lang talaga po. Ay! Sus, mainit lang talaga. Shower lang yung katapat. Yan. Ayan po, so sa lahat po ng gusto pong mag-avail ng ating pampaganda, pampaputi ng ilok, meron po tayong 50% discount sa magpaputi ng ilok. You can follow my Facebook. Hi, Facebook. ANGLY Angeli Hill. Sa lahat ng may warts, nagtatanggal tayo ng warts. Yan po. Warts sa lahat ng pwedeng tanggalin. Ay. So the abangan niyo po ang aking program every Sunday, Live Talk with Angel Hill, your skin therapist, on air. Ayan po, every Sunday po yan, 6 p.m. to 7 p.m. and simultaneous our 7 p.m. to 9 p.m. tambayan sa Katropa. Ayan po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Opo, tambayan sa Katropa. Ayan po, sa lahat po ng nagmo-monitor po. Yan. Tapos biglang. Hey! Giba ko, natan ko lang kamo. Kaya kala ko natulog na kamo, Subong. Hindi kamo matulog, Subong, guys, kay magbilar ta karon. Kay, shoutout po, mamaya po, maglalamay po tayo sa ating kaibigan. Opo, kay Ma'am Gloria Quaresma. Ayan po. Yes po. Kasi papatugtog natin ang kahit isang saglit. Parang ano lang po sa kanya. Tribute lang po sa kanya po. Oo. Ready na naman yan, kuya, no? Thank you so much. Check it out. Kahit isang saglit. Dedicated to Mom Gloria Quaresma. I love you. I miss you. I'm gonna miss you. Thank you for being a mentor to me. And thank you for being a good heart to me. I will miss you forever.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Ayan. Opo, nakakaloka talaga itong ano. Ano na? Ayan, shoutout kay... Ayan po, shoutout po sa lahat ng gama. Shoutout kay Maricel Gitigan. Opo, sorry po. Shoutout po, Ma'am Ryan King. Ayan po, mainit na mga Team Sibukaw. Mar sexy ba sa tingog? Ay, inalaming one. Pautog lang ko. Shoutout naman dyan. Pa-shoutout, Ronel Vlog Idol from Langit Idol. Random, Renton, Fioras, Ronel Vlog. Shoutout kay Ronel Vlog Idol. Renton, versus Ronel Vlog. Opo. Thank you po sa pagbati mo sa kanya, sabi ni Sir Arnold Altivo. Ganda, Jubit Espanyol, sabi ni Arnold. E, pansinin mo na good si Arnold. Apo. Mainit na mga team si Bukaw, sabi ni si Leo Mas Arbolario. Pa-shoutout naman, Ryan King. Ayan, sabi dito. Nandito naman kami, nakikinig lahat. Sir King, Ma'am Luz, Miko, Luz, June, Team Sibukaw. Hello pa. Kumusta po kaya? Opo, kumakain na kayo? Kumakain na po kayo mga Team Sibukaw. Ano po yung kinakain nyo? Magpapakain po ako. Yan. Pawiin nyo na po, baby. Magpapakain po ako. Request daw, Hold On to the Night. Next song. Kuya na ay Hold On to the Night. Kinsa nagkanta, ana? Ate Maricel. Ha? Meron? Sige.
2: Request daw, Hold On to the Night. Next song. Kuya na ay Hold On
1: to the Night. Sige po. Tagtag na nato, call.
2: Sige.
1: Para kay... Ayan, time check is 8:52 in the evening. So that's the time to bye-bye. Sayonara. Arigato gozaimasu, minasang yoroshiku onegai shimasu. Ayan, makita-kita po tayo tomorrow, 7 p.m. to 9 p.m. Wala na tayong oras. Mga katropa, tambayan sa katropa, damo, giga salamat sa inyo, hurot, sa inyo nga pag-upod sa akon sa programang ito, na tambayan sa katropa, mga my loves, my love, I miss you so much. I love you very much. Shout out sa akong my love, sa inyong mga palangga, dira, sa inyong mga langga, sa inyong anong tawagan nyo, sa inyong mga love, love, love. I-try nyo po ang Torbo. Ayan, mabibili ang Torbo sa inyong suki nga mga parma. Ayan, Torbo, 30 minutes before kayo mag-bang-bang. So, ano ba yan? Ano ba yan? Cool. Thank you so much sa mga tawanan. Ayan po, last song, request song para po sa iyo, Maricel Kitigan. Diyan sa Dumalag, Santo Niño Chapter, shoutout po kay Vice Joy and kay Sis Betchay. Kay Sis Betchay, thank you po for watching kahapon po. Maraming salamat. Ayan, daw nga ginaipit ko lang ginang akon diriya. Oo, daw nga kara... ano-ano na ang mga pinagagawa ko diri. Maraming salamat po. Maraming salamat. Love you all. And ciao, ciao. Arigato gozaimashita. Minasang yoroshiku onegai shimasu. Ayan kay Sir Miko for Kawago. Ano na. Sayonara. Arigato gozaimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Mata ne. Mata. Arigato. Bye-bye. Sige ba, pakinggan natin ang request ni Maricel Kitigan. Bye-bye. Maraming salamat. See you tomorrow.

0: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
11: Sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Ingon nila, true love can wait. Maong paabot ako.
17: Baklarek sana.
3: Exciting!
18: Exciting summer man nakatrupa.
17: Ang saya summer.
18: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM
19: 97.9.
18: Ang inyong katropa.
17: Katropa.
3: Summer na, katropa.
17: Baklarek sana.
18: Exciting!
3: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!

0: give you all this. It's all coming back to me now. 자, 어? 아, 오케이. 자, as in. If I forgive you all that. Tabuni ang ubos. Aleho. Wang gabi. Hello po sa to ang tanang mga gabi po sa to ang tanang mga naminaw karon, mga nagtanaw karon sa to ang Facebook Live. Welcome.
1: Pinawa.
0: Tabuni lagi ba? Okay pa man. Ah, oh, tanaw na. Okay raman. Okay raman, B. Okay maghihapon. Paliwag tabuni ba? Tabuni ba? Welcome once again sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Kauban ninyo syempre ang inyohang nag-inasarang Disney Princess Visaya version. Yes! Live na karon sa Cebu. Live the yes, oh, yes. Live kita kanon sa tanang XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Gikan alas 9 hangtod alas 11 imagines kagabion. Once again ako po ang inyong makauban and syempre kinito mga atong programa nga. Kinito ang programa gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw kalimot bi kapag kapampaligon po sa immune system ang ato ang gipangita. Oo, niya pampaligon sa mga bukog, pampagana sa pakiglabing-labing, pampatinaw sa mga mata, pampahamis sa inyo ang mga kutis, pampawala sa mga sakit-sakit sa inyo ang mga kasukasuan. Ang mga produkto sa Yes to Health po, makatabang sa ato aron maalibihan and makomfortable na pud ta og balik. Mapalit ka na siya sa mga suking butika nationwide. We are FDA approved and we are also halal certified. Karong gabi una mag chismis ta. Hindi pwede nga wala kita paghahisgutan gihapon sa matag gabi o bahala na ganang unsay kalingawan ni mo din ha. Unsay gikabuangan ni mo din.

usahay magid bored magid ano. Sometimes we're looking for something na maka-enlighten sa tua, nga makapawala sa tua ang mga kaguol. Pero problema sa kwarta mo. Ready na ko magkuhanay na. Kung subo kay kakaroon, kay nakay problema sa kwarta, same here. Duhata. Daghanta karon. Pwede ta maghimo og kanang group chat. So, nga problema na to sa kwarta. Ay, sa tong survey week question for tonight! Alive man kay taoy. Dili jud halata ang naglain na kong ginhawa. Oh. Pero bitaw, ang atong survey week question karong gabi una, bigikan na siya sa ko ang katropa. O, katropa na ako nga. Ako gini siyang gidumtan nga question. Gidumtan ko gini siyang nga pangutana tungod kay murag, murag na agad ni siya. Dako kaayong tulubagon. Credit sa ko ang best friend. O, katropang Papa Cards. Nga nung late na daw maka-realize nga pangit di ay imuhang ex. Kamu ba? Kaniha, kani prangka-prangka nga istorya ni Shabi. Nga ano bitong ang ingon anak, no? Nga ano bitong ingon anak? Aka nang, diha na ninyo ma-realize na walay hitsura. Ako prangkahan ta mo, ha? Dili ko hinawayon na tao. Dili sug ko, dili ko ingon anak sama sa uban nga. Kanang hinawayon or whatsoever. It's just that, nayuban ka mga katropa nato, nayuban na mga bibi nato, na ayha, nagid na siya manghinaway, manglibak sayang sa isa ka tao. Kapag ka-ex mo na, ayha mo na sabihin na, pangit man yun. Unya, nag-enjoy baya ka? Gikilig-kilig po baya ka? So dapat shubi ka mag-ingana. Pero realidad bayat ni Shabi ha. Sa inyong mga komento ko ng gabi una, live kita makita sa toang official Facebook page 101.7XFM Bukidnon. Paliw ko pa follow, pa like, pa share ha. Dili ka ka comment din ha kung di ka mag bunalan tika. XFM Bukidnon News Entertainment Live usab kita din ha. And of course sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usap kita sa XFM Ipel, Zamboanga, Cebu, Gay, XFM Cotabato City, XFM Pagadian City, and ingon man sa official Facebook page sa Radyo Amigo. May gabi, Mami Jacqueline Labi. Thank you! Yeah, sa XFM, sa Hong Kong XFM. Ano si Ninong Kikit, Gay? Pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaayo. Bitaw dili sa pisikal ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Ex can be a friendship. Sorry. Let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo ana ninong kit kay usahay biya daw moingon ba sila we have the right dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh! Some people say. But lang po, never po ko naka-experience. I never rewrited a star. Never ko nag-rewrite og star. Never ko nag-rekindle. Never ko nag-reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning mo. Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: Oh, mo lang iingon sa inyo ha, 'di ba? If you want to rewrite the star. Depende sa imo. Depende kini sa imo ha. Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man di ay siya giiring-iring nga lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko ilabot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala. Pero naapugbe ko yung mga na-realize sa unang panahon. Maybe just the touch of a hand. Bitter lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ng Labis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobami, sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s, sa mga batang 90s, ang mag-ex mo God, they remained as friends compared sa mga batang 20s, siguro mga mid 90s, 20s, and then this new generation, lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God. Ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listeners sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi Bibi, musta? Always ko ga paminaw si Nanay Kashana Galvez di sa may Buena Vista Panabo City. Nay, salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello Concer Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon gabi asin talaga.
1: Baka kunta.
0: Dili mo si pumaka. Ha? Makagaba ra ba na kabalubo mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. XXFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni ay. Si Bongbong kabalo na magbisaya. May gabi, Ibong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako ang guwapa ka. Ay, oh, lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales, ginaas bang kirohan, Quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalo nga gwapa nga nagpakita na, nagkita na, di ay mo. Nagkita na ni ba? Hala oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala dyan ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya, padayon ta maghisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kaya ang sa tinuod lang bi gwapo o gwapa man gitanan ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize mo nga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gitay pangit na ex. Wala. Kaya nga naging ex mo dahil naging kayo, dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan niya taod-taod ha. Kaya ato saning siguro ni ato mag-partner din hi ang na yung mga... na yung mga... Sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all.
0: May pamukay. Sana all regard me sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God. Di na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw gid kalimot kapag kapag-abot sa pakiglabing-labing o gulang na sa kusog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacies nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirme ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulang
3: kailangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
2: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
2: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
2: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
2: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na nandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, tiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ko sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, pagpila inyong gasolina.
9: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: Exciting!
1: Ano pa, bubalik ko na rin yung area kay Igang. Igang siya sa kuha kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo murag, masakitan rapod kay. Masakitan rapod ta diri nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha. So, unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala lang po di ha. Oh. Once again, live ang atuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Sa mga ganahan ta makauban, karong gabi una. Oh, pwede rin mo mag-text na ako. Pwede rin po mo nga manawag sa kuwa ron. Tubaga na lang po ninyo nito ang Sir BB question kay. Marang nindot makigdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized. Nga pangit daw yung mong ex. Kani nga Sir BB question, hatudpod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gagasolina po nga dekalidad o pag international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shelby ha. Kung diri ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, naa po kitay branches diri sa may branch diri sa may Valencia, and duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may Atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naa kitay pagkaon diha sa diri sa Burger ETC, mga lamian kay nga mga burgers, mga baga kay patties. Tapos, kung uhawon ka, naa kitay mga fresh fruit juice from Frutas. Naapo kitay mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Ug ayaw kalimot sa tanang transaction nimo maskin pag magpagasulit.

0: Gina ka, magpa-change oil ka, or mag-add to ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. O kaya, pwede na siyang, ang mga points na pwede nimong gamiton in the future. Hi, Junlin Rance!
1: Thank you!
0: Maayong gabi, unsa niyang giingon, ay sabi, wabong subukan, delikado og na ex. May gani migo, no? Kay wala kita, wala gyud naging kita. I'm so proud of us. Di pwede ni mo i-24 24 na lang or 23 na lang ang aircon bi kay igang. Pero ingon si Mommy Jackie, oh, ang tanang gara lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri ambi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako'y tag-earons computer. Dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie. Pangit daw siya tan-awon. Or pangit siya daw itong definition sa itong mga ex. Kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may muna anang istorya o. Oh. Hi Cindy, cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Kung sa Facebook page ni mo Cindy. ayaw na o. Oh. Disuyo Fuentes Wilma. May gabi idi ha.
1: Thank you!
0: Unsa ba ni? Wait lang ha. Nasaag. Oh, nasaag lagi o. Oh. Nasaag di doy ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
2: Huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ilit-ilit ko sinabi to'y simple lang. Pag ang magaganda ng lalaki ay naglalaro lang.
0: Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuos sa akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, o, balikan nato itong ako ang phrase kagaina. Wala man dyan tay ex nga nangimong pa. Wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either, kung unsa definition ni mo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit, in the first place, ganong patulan man ni mo? Ganong gipatulan man ni mo sa una? Diba? So pagtanaw pa lang ni mo sa iya, first thing, pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, dili gid siya pangit sa imong mga mata. Oh! Diba? Kaya na fall in love man ka sa iya. Diba? O di? Diba? So di ko sa tinuod na in love man ka sa iya, so dili gid siya pangit. Technically speaking, di gid siya pangit.
3: At ngayon,
0: gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mommy Jacqueline Labis nga, wala mang kuno mo nagdayon, no? Munang nabitter ka, munang tanaw ni mo sa iya haron, pangit, as in pangit yun, ha? May gabi ibibi, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na ko aning inyong, wala lagi may drama. Taka rin si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Sige, ito nito bago ning tawag taod-taod, ha? Karon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na ka og pahimulos. Disuyo. tinuod yun na siya disuyo. Pero on the other hand, ang problema ani disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya ha, pero ikaw iyang gipahimuslan. Mas pangit. Pero nga nabitaw na, no? Nga nabitaw na nga kanang pag mabitter ganito sa to. Pag mabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala mo ko'y labot. Di mo ko'y nga nanagod ka bitter, good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. O, kabalo ko nga pil din ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po doon mong ex. Di ba, nag-10 years manggali mo. 10 years manggali mo. So, diligid siya pangit. It's just that, wala, gani ingon ni Mommy Jackie, wala kayo mo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samok bud mo ay. Ano na lang siguro, wala mang gid mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon, pero o, lagi din ako makiglalis ninyo. So, itawagin na lang ko, 0975-474 9153, diba? Double kill. Sige na, oh. Nami mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa, gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga, naagi may mga reaction din ha. Oh. See you, Sneer. Riswento, my gabibi.
1: Thank you!
0: Tawag na balik ha, once again, 0975-474-9153. Or yes, my gabibi.
1: Thank you!
0: Okay. Hello, my gabibi. Hello po.
3: Hello po. May gabi
0: po. May gabi po. Kinsa ni palihog?
3: Dulo siya. Si Ryan ni sa... Ryan, bisa ni sa Buhol.
0: Ah, Ryan. Ang atong Sir BB question karon Ryan, is, nga no daw, nga nung late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
3: Ooh! Ano ma-realize na po? Ma, sa to, anong pangit akong ex?
0: Nga nung di makamaminaw!
3: Sorry na, good day. Ang kanangkuan ba? Ang ganibang chapi-chapi ba?
0: Chapi?
3: Ano ba?
0: Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala?
3: Wala kong kahapat, hindi kayo. Karoon ka po nag-open sa harap, nakatulog, gilaminay.
0: Ah, sige, pangutanon lang, tika, dali, rakig ka iniha. Nga nung late na daw, oh, nga nung late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex.
3: Atong kwan na, katungod na siguro nga anang sa pragbuwag ba?
0: Ano sa man?
3: Yan, ako lang naman, nagbulag naman, hindi mo nalang napangit, pinagbulag naman.
0: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
3: Ang ex pangit?
0: Samok!
3: Dili, langit?
0: Bala ka!
4: Exciting!
0: Kisa man itong gisturyahan! Ang gisapot na ko, gisapot na yung ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Babasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Oh, okay lang lagi, wala. Wala lang tay, wala tay drama ha. Never tay nagka drama baby. Sa to ang programa kay wala tay mga dramador. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Hmm? Wala man god, baliktad man kani. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Morayan kay di ka gapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iya ha. Maong gipatabok siya sa iyahang mga paryente sa dagat sa laod kay para mawala daw ako ang lumay. May gabi.
3: May gabi.
0: Sabaan niyo diha, okay? Nay po din. Nay mo ra jo ba?
3: May gabi
0: po. Kusog man kay imong radyo bi, oy. Asa day ka?
3: Saturday sa kwan. Nasa Kalakian.
0: Aha man ako sub. Hinay imo radyo bibi, di kita magkasinabot ani bibi. Sige tag haha ani. Oh. Ah sige. Mutubag ka sa to ang Sir Bibi question bi.
3: Ada?
0: Ginatistingan jugo sa Ginoo urang gabi una ba. Kanang ako pangutana bi ba kanang ang to ang Sir Bibi question karon gusto ba ka mutubag?
3: Pwede, gusto.
0: Ah sige. So nganong late pero before ka mutubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ka magkasinabot bi. Nice. Sakit ka sa dulungan, my god. Okay na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
3: Okay lang.
0: Dili man biyo sakit gihapon sa dalungan bi. Agay. Nay gam, inay pa. Lang, mahurot itong oras ani lang. Ha. Ayaw mo na wag hinay sa ni mga radyo. Ha. Mahurot atong oras ani sige tag hello. Kapoy kayo gyud na. Si Jonna di Conlay at Zon Basiwa sige siyang katawa. Awa kamo ha. Basta ako na realize na ako may pagwa mi nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization, sorry ha. para na ko, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-gits, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahir ako o nga nagkailami. Ako ba? May gabi, okay na imong, okay na imong audio, di na sasaba. Tingog na. Hello?
3: Hello, Bibi.
0: Oh, may gabi, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir Bibi question karong gabi una, sir. Sige, nganong late na doon imong ma-realize na pangit imuhang ex?
3: Nga na ang tubaga na, Bibi.
0: Ha?
3: Nga na ang tubago.
0: Oh, sige, unsa man.
3: Nga na makaingon siya pangit.
0: Ah.
3: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarat. Pero kay Ugay naman. Nga na may mata ang katarat.
0: Ngano kanus lang da ini turok ani niko ani gawas ang katarak katong nagbuwag na.
3: Tungta na katarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
0: Mahirap pod. So ma-realize sa gyud ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di IP kay nang panggawas o pangsulod?
3: Para sa ko gyud ta delegate na sa pangit kay Uga ba yung panahon sila nagubabisan niya?
0: Oo. Oh, bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mong nagdayon.
3: Okay, para sa ko, diligyo ko yung nga pangitan kay puro matalihin mo sa Ginoo nga puro guwapo-guwapo.
0: Hmm, tinuod yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
3: Mga guwapo-guwapo.
0: Diligyo
3: ko mo amin. Ate pangit.
0: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imo ha, ay sugot, di ba?
3: Guwapo na ko, bibilan.
0: Oo. Oh. Guwapo ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na to, kagwapo, kagwapa, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
3: Kagwapo, bibilan, wag hihapon na minyo, kay puro raman na ilog-ilogan.
0: Ah, sige lang, bibilan, sa antos lang sa Tagamay. Salamat si mong tawag, bibilan. Unya na po taod-taod, ha?
3: Si Bibi Labs, bye-bye.
0: Oh, si Bibi Labs to siya si Orias. So. Basta kay mauna to siya. Anyway, bi ato na siyang tiwaso na to ang Sir Bibi question. Unya, taod-taod kabalo ko nga daghan. So, kaayo mo mga reaksyon, no? Si Jonah, oh. Para sa kuadili man, pangit ang ex. Sadyang napalid lang yun siya sa hangin o napaingon siya sa laing nila lang. Hmm. Sakit, no?
4: Papa.
0: Uy, daghan kay kamo baya? Kamo ako wala ko ilabot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngano bitaw? Kanang manggawas gid itong pagkahinawayon gani, kana gani wala na gid gani mo. Nya na kay mga barkada ba nga moingon sa imo mga anong kuan, di wala man kay dapat. Di ba yan daman jud kay ingon ani nga barkada. Tapos dili ka manghinayang adto ikaw wala ka. Dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa. So dili gid siya kawalan sa imuha. Kani po mga barkada ninyo sulsulira ra pud kaayo. No? Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo, kay imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya ako mga barkada? Charlan. Pangit ko, pero higugma ako, di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonna di kunlay Ate Zon Basiwa, oh. Diba? Waman tayo mahimog in ana joke kay palid bang gitsa sa lain. Maskin pag wala, dili ing anak kakusog ang hangin, wala manuntay bagyo, pero nagbago siya. Na na siya'y bago. Mga ingon ana, good nga mga scenario. Tony Boy, Reswento.
1: Thank you!
0: May gabi din ha sa imo ha. Walay pangit, baby, kay ang pangit ka nagmaot o batasan mauna, pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Manandayin ko kasabot siyang giingon. Ay, nako, B. Unya sa pagbalik na tutaod-daod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir BB question, abrihan na to ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako sanay isibog-sibog gamay. Hindi eh! Ako na, ha? Ay, hindi pabaliktad. Wait lang. Ah, sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon, yon. Bitaw bioy. Lagi akong mga kabalo jud ko nga daghan jud kay mga reaction din ha karon. Once again, live gyapon kita sa to ang programa sa Putahe sa Gabi. Pwede mo nga mag-follow, mag-like ug mag-share sa to ang mga XFM Facebook pages gikan sa Visayas ug sa Mindanao nga naka-live karon sa to ang programa. Oh, programa nato ni ha. Unya ko mangutana mo kung kinsa yung kaubang karong gabi una. Ako ragyod ang naginusarang anak sa liki nga kawayan. Ang yuhang Disney Princess Visaya version. Nanukad gikan diri sa XFM Bukidnon, Northern Mindanao. Aba. May mga ingon ana no. Cinderella po ang atong official Facebook page once again 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wajug ko makiglalis. Wala man gid sa tinuod lang nagi. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua. Paon hanay ragud mo sip ko ang gudun. Paon hanay ragud mo ginaway good. Kung makauna ka maayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan naman gid ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay ngano man kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit ug wala gyud pangit gyud sa tua, puro gyud ta gwapo ug gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa. Tag ngayon. No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas kaya itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ato na siyang iparayon o yung taon-taon itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw taninyo o niya. Sa itong official number, pwede na mong manawag o yung taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taon-taon na nga ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Vision X Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Vision X Plus.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi-i nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare!
2: Kalibog.
4: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink!
7: I like pink too!
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede!
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Balik na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Ako, B, kung ikaw mahilig magpulaw, unya, need mo og kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamani. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store nationwide, available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy, also available po siya sa Generica nationwide, o kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede-pwede nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzeron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yun, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na, na man sa rin di ay ninyo, tas wala ka naka-remember, niya giaway kasi mong partner kay, never ka nag-greet o happy man sa rin, happy, Never po ka nag-ingon saya ha, o, happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang ko siguro maglangay, no? Ato na lang tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession, B, live Putahe Confession for tonight. Mauki na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang survey question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ani-ana po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
8: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
9: Exciting.
0: Paspasa sa oras, oy. Nagdagan mo ko ng oras, P. The time is like moving forward. So, wala kita'y mahimo ang oras. Maski pag unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya nang pwede na ito ipahunong unta ang oras. Malabi nagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, oy. Dili man, oy. Wala man, oy. Dili man ginatan na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na to sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gyud nga to ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita kay mauwawan ka ana. Kanang baho sa ilok, bid, that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No? Mo nang ikaw kung naakay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi gapangalis bugid na niya wakakabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akitay solusyon ana ang atoang antibacterial soap nga naay Mangosteen.

0: Ana di na siya Juna. Kung naay laundry shop nga pwede ninyong palabhan tong mga sanina nga naay mga nabilin nga bakas ng kagahapon. Pwede. Pero wala eh, maski nun sa ni mo ugkuso sa imuang sanina para mawala lang unta tong mga haplos ng kanyang pagmamahal. Wala mang gyud tay mahimo. Tawag nimo ha 0975-474-9153 kung nonsense ka kaistorya karong gabi una ayaw kong tawagi ay kung surang-surang gisapot ko. Okay? Magsabot tadaan. Kung naa kay gusto i-confess na naa kay mga gustong panaw, naa kay mga gustong ipampanawagan din ha. Oy, naa kay sala unya gusto nimong iko i-tawagan siya, hindi mo siya makontak kay giblock kaniya. Sure jud kong naminaw siya sa to ang programa karong gabi una. Hello, may gabi.
1: Hello.
0: Yes po.
1: Hey.
0: Madungog tika sir. Yes, go ahead po.
1: Raya na yung hindi.
0: Yes sir, unsa man ako ang mahimo para sa imo rong gabi una? Sige po. Go ahead.
1: Sige, pwede yung taon air kung number?
0: Yes po. Pwedeng-pwede, gid kaayo.
1: Ay, hindi. Ako din na yung itali kong clean sa mga mayong mauyab sa ito.
0: Hmm.
1: Ako din na yung number na yun eh. Ang number na ako, 0970-292-1261. Hello?
0: Padayon po, naminar ako. Padayon po.
1: Sige, moro to, ako to number na ako, hindi.
0: Sir, padayon lang sir. Na namino, namino ko diri sa imo sir. Magi baba. Di baba nagi. Namino mangud ko. Di lang ko, di ko mo sabat kay. Ubo sabat ko, di gid man madunggan na inyong mga number sa ere, no? Basag kaayo. O, basta kay namino ra jud ko sa inyo ha kung tan-aw ninyo ang murugo na magidi namino. Namino lang gid gihapon ko. Ang tawag niyo mo ha, again, 0975-474-9153. Aray ha. Sakitan pa di ay kaday. Oy, basig na aming mga tinaguan din ha ang mga kasakit sa kinabuhi ha. Pwede rin kayo na siya sa to ang programa. O, kung halimbawa nga nangita agad mong mga maayuhon, o pa muna nga halin niya, kadali na mo. Sulti lang mo kay pwede rin ko na yung tawagan. Again, 0975-474-9153. Kung di mo ganahan manawag, okay rapon sa ko, matog na lang ko. Ang anak, good. Ikabalod yung kung ipangkapoy, gano'n mo din haakaroon. Kaya siyempre tayong pahuwa yung magigaroon. Pero magsaba-saba kita. Hello po, may gabi.
1: Hello, DJ. May gabi.
0: May gabi po. Kinsa ni Palihog?
1: Si Kevin Bordan.
0: Taga-asa po ikaw?
1: Taga Boysan, Cebu City.
0: Murang first time di ka nadungog. Biba, tama ba ko?
1: Yes, DJ. First Oy. Time yun.
0: Ay lang ko tawagang DJ, kaya di ko DJ. Kwan lang. Cindy lang.
1: Okay.
0: Ah, sige. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una, B?
1: Kuan, maulaw man ka.
0: Ayaw si sir. Magulaw-ulaw. Hindi magulaw-ulaw kay nana. Nana ka din haao niya. Buhian pa nato ni. Oh.
1: Ay, oy. Lang. Mo-share on ta ko confession or problem?
0: Pwede gid ko ayo. Go ahead. Po unsa man ni unsa man ning mga nakapagbagabag sa imong damdamin karon, sir?
1: Kanang kuan. Pwede ra di pwede ra misinding layon ko lang ang pangalan sa person.
0: Oo naman. Dili man necessary nga imuhag yung isulti dili ang pangalan kaya basi masakpan tapo.
1: Kuan, Miss Cindy.
0: Ah, sige pa.
1: Na ako'y nauya ba? Nga... Nag... Kap.
0: Hmm.
1: Kunya... Hangtod karon kay... Kanang ito... Napagyapon siya sa ako ang huna-huna bisa kanang wala nami ba?
0: Apa?

0: Okay, tungod man sa mga challenges sa kinabuhi mo nang nagkalagyo mi or nagkabulag mi.
1: Tapos?
0: Hello?
1: Napakadali, naminaw ko sa ibu po. Nawala siya. What's wrong with our... Basta nakuha na ako sa yung story ni Igon siya nga naado siya na uyab. Siguro mag-ex na sila no. Nga kaya nang hangtod karon kay siya gid dog gihapon ang sulod sa yung dughon. Kita kaya? Napabaka ta sa sulod sa yung dughan? Naaalala pa kaya niya yung aming mga kagahapon? Wala naman siguro uwe. Wala na pag-asa uwe. Tawagi ko balik bihan na putulgid ka. Oh, sabi. Hello, my gabi. Hello po. Hello. Hello, my gabi. Kinsa ni po? Good evening po. Kinsa ni palihog?
2: Joel,
1: ayo lang sa Radyo Paminaw ha. Dali lang, dali lang ka sa cellphone Paminaw, Joel.
2: Okay, na ako yung signal sa BBCD.
1: Madungog di ka, pero dali ka sa Paminaw, ayaw Paminaw sa radyo. Okay lang? Sir? Lord Tabang. Sa mga ganahan mo sabi sa kakanamba, halimbawa lang manawag mo ha. Ayun na mong paminaw sa radyo kay di kita ninyo magkasinabot. Dili mong paminaw sa to ang cellphone kay para from there mas magkasinabot kita, magka-istoryahan na ito, magka-interacta. Kay kung sa radyo mo maminaw, delayed man good na din ha. So ang may tabuan ni mag-adjust ta sa usag-usa. No, gusto kayo mahurot ato ang oras sa sigir tag hello hello. Hello, ang gabi. Hello po. Hello po.
3: Hello, may gabi.
1: Hello, may gabi. Kinsa ni paliho?
3: Hello?
1: Hello, madungog ko ni mo?
3: Madungog ko ni mo. Hindi?
1: Oh, madungog. Kinsa ni paliho?
3: Yes, hello.
1: Oh, Kinsa ni? Hello? Amen.
3: Christian.
1: Christian, madungog. Ang ano mga laagan man kay mo? Christian, madungog ko ni mo, Christian. Hello? Lord. Patawan. Ako sa ni i-restart among cellphone. Uy, kiba si ako ang problema din hi. Oh. Kanang hangyo lang ko sa mga mutawag taod-taod ha. Hangyo lang jud ko sa inyo habi. Kung manawag gani mo sa ko ayaw mo sa Radyo Paminaw kay delayed kaayo na din ha. Sa cellphone lang ta ninyo mag ano ha. O sa cellphone lang mo Paminaw kay para magkasinabot ninyo. Mubalik ta taod-taod pag human po sa pipila ka mga pahinumdum.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Tayo 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na pagipagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Stong, tagpila inyong gasolina.
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Surandabaw din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, gusto ko pag-ihi, magputol, may video nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami na natulog na kayo ko, gusto kong ihi, okay na kayo. Pero wala kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipang multi-car, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Zaltone Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin!
8: Zaltone Plus Herbal Soap.
11: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
11: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
11: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na naganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, mangkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige og kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na kong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka, sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pang pakusog.
6: Turbo.
7: Pang pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santong Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: 7 Plus Herbal Soap.
14: Dali na!
12: 7 Plus Herbal Soap.
15: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
15: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
17: Oras, alas 11 sa gabi.
18: Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Kabi sa mga laminaw gihapon karon sa tong programa ha, ay no nga nag-enjoy kay mo sa mga musika nga atong giplay sa inyuhan. I'm sure nga nadungog ninyo sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Thank you so much.
1: Thank you.
0: No, magpasalamat jud ko sa inyo sa inyong pagsuporta sa to ang programa. Na inyuhang makauban gihapon pod ang inyuhang liki nga Disney Princess, liki on. Maayong gabi kang Jelta Goodta. Maayong gabi na si mo si Osher Oksaim. Maayong gabi. Medyo pasensya jud kayo kung dilit nako maano ma-pronounce og maayong inyong mga pangalan. Salo agad ko. No. Monski, maayong gabi din ha sa ibuha. Si Tony Boyer Swento, maayong gabi ipod.
1: Thank you.
0: Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, maayong gabi ipod kang Glenn Tumakin watching live from Cordova, Cebu.
1: Thank you.
0: Salamat ka ayo biha. Thank you po. Ibang gabi kang banit lang ako. Pwede pa request ng song na God Gave Me You. Papatulog lang si Emor Di Aini from Davao City, Maa. Ay may gabi idiha.
1: Thank you.
0: Salamat sa imo habi paningkamutan nato ang atong maplay ang imong favorite song. God Gave Me You daw. Ako sa nang ibutang daan kay pasigo nyo magluod ni. Oh, God Gave Me You. Hira-hira mo sa nako ni imong kuan ha. Ako sa nang ilis na ng imo ang isa ka kanta diri kay nag-request sa bebe. Bitaw oy kung unsa magikalingawan ninyo din ha karon ug sa mga nag-duty paghihapon karon ug unya pang kadlawon mag-out may gabi din ha sa inyong tanan. Hopefully nga malampasan ninyo ang inyong kagabion nga wa gid mo magduka. May tag nakatulog mo maayo ka ganina no kay lisod na kaayo nga kulang-kulang ang inyong tulog tapos overnight day mo or panggabi inyo ang trabaho na ko bi pertigyong kapuyaan ang ingon ana kanagon lami kay matulog. Oh, labi na sa mga security guards nga nagatrabaho ing arong orasa. Nako bi paningkamot bi nga nagmatagi hapon ha kay basig unya pagmata nimo gikawat na siya. Ha, mata kabaluan na. Request ko kantang Angels Brought Me Here. Sige paningkamutan nato. Hello, may gabi po. Hello po, maayong gabi.
2: Oh, hello.
0: Maayong gabi, Cindy. Maayong gabi, Ipog. Eh, asa man kakaroon? Uy, nga nung sabak man kay imuhang background, di ha?
2: Wala, naglupad. Aeroplano. Bitaw, nagkuhan. Roving-roving ba?
0: Ano, nag-roving kakaroon?
2: Oo.
0: Ah, unsa trabaho ni mo si security guard ikaw?
2: Ayaw, di ko na security guard. Bati man na.
0: Ay, dili mo ingat. Dili mo ingat.
2: Joke lang ka lang. Nako di sa kuhan. PG Sinbi sa Lapu-Lapu sa airbase.
0: Ah, ay, I see. So, unsa man ni karong murag feeling na ako hangin man kaaya naglupad gid ay ka.
2: Lupad jud na hinay ra gud.
0: Aw,
2: hinay ba?
0: Hinay ha. Okay, binakog nang binakog wakwak.
2: Christian Karina, sa pao mangud ya na pao.
0: Ana pawong. Unsa man ako ang maalagad sa imo harong gabi una bi.
2: Ang katungkuan ba sa to? Sa imong kuan
0: ganina. Amo to bag kaadto to ang Sir BB question.
2: Oh, tubag ko ato.
0: Oh, pwede ka ayo katong nganong late na daw nimong ma-realize nga pangit ang imuhang ex.
2: Aw, oh, pangit ako. Dili pwede ka nang dili pangit, iman pangit PG.
0: Wala may pangit. Oh, wala may pangit, di ba?
2: 15 lang yun siya.
0: Ha?
2: Bata pa ba? 15 pa ba? 15 na. Makakmon siya na ako.
0: Oh.
2: Iman ka, 16 na siya. 15 pa dahil pag-birthday.
0: So, pila may edad ni mo nga nagkauyab mo ato niya?
2: Oh, 34.
0: Tapos 15 pa siya atong
2: panahon. Oh, 15. Hindi mo siya masakuan. Hindi siya maklaro nga kuan ba? 15 kay. Nakuon mong doon siya nga babae ka na kuan ba? Pero na isuraan yun siya. Mga tama. Inailahan nga 15. Dito ako nakabaw. Pag-birthday niya. Na yung zone, 15 pa day ka nga. Ay, 16 na day ka nga, 15 pa man ka.
0: So, mali lugar, ikaw ang nakigbulag sa iya, ha?
2: Wala na kong nagkuhan, wala na kong naparamdam na lang.
0: Oh.
2: So, nagkami pa.
0: So, technically speaking, wala mo'y proper nga closure, ana?
2: Oo, oh, wala proper closure. Wala naman kong naparamdam niya.
0: Uy, pila ka tuig naman mong bulag daw.
2: Ay, kuwara may CJ, ay, kuwan, sa trupang hindi ko asami ka ng mga 7 months.

0: 7 months, pero pilihan mo ka tuwig na nagbulag.
1: Ana, 1 year kape na.
0: Pero fresh paghihapon, sakit pa paghihapon sa dughan?
1: Oo, okay. Naman niya, na, ang yung picture, naman gihapon siya sa ako. Naman so, dirifirmi, dadala sa ako motor.
0: So love gihapon ni mo?
1: Job may, pero hindi na tayo.
0: Ano, usaman ang iyang imong rason ka? Tungod lang kay namakak siya sa iyang edad sa imo, ha, ana?
1: Hindi, nag-sag na ako, DJ. Kung ano, bata pa ba niya? Buspok pa kayo, ha?
0: Eh kung love ni mo, dapat hulaton na lang ni mo eh.
1: Ah, karoon, nagmana man siya. Iti naman, pero man na, da-damage ang bintan.
0: So, dili na kagusto kay na-damage na.
1: Na-damage na yun siya.
0: Ay, kaugid ha.
1: Mane, itaw, DJ, kay isang sa taong gibuagan kay, ay, wagin mo na prapet, pero wala na ako na paramdam kay, o lagi materialistic.
0: Kana lang. Wala kita na himo ana pagka materialistic kinahanglan ba mo provide gid ka ana
1: like beep liman ka beep nya kung sige man nagrelyo mainom
0: na
1: duwa man ko ana
0: ngita na lang gid lain ko bebe
1: ha
0: ngita na lang kag lain pohon kung nay maabot
1: ngita kung naasad siguro mapare na lang ko ana eh.
0: Oh, dili oy naagi na siya para sa imo siguro dili wala pa lang gid dili pa lang gid mo panahon.
1: Ang meti ka itong pag last January.
0: Asa?
1: Suod ka sa 7-11 niya.
0: Asa nga
1: itagad ka sa guard.
0: Asa nga 7-11?
1: Yago, Atbang.
0: Atbang?
1: Sa mong station.
0: Asa nga station?
1: Yeah, sa 8.1.
0: Cebu?
1: Oo, Cebu. Sudbud.
0: Wala mang ko sa Cebu.
1: Asa mo dahi ka?
0: Tagabukid nun, manggog ko.
1: Ah, tagabukid nun. Dahi ka, pare-pare mo mong tingog.
0: Ah, si, pare-pare mong tingog may Chinita?
1: Oo, oh, pare-pare mong tingog.
0: Si Chinita? Oh. Oh, si Chinita to yung mong nakita.
1: Chinita na ito?
0: Oo.
1: Okay, oo.
0: Oh. Oh, nami kalahian ni Chinita. Si Chinita, tangkaroon, tangkad gin si Chinita. Ako kay putut.
1: Mm. Putut, dahi ka niya eh.
0: Putut kay ko.
1: Putot niya cute.
0: Basta putot.
1: Nahinay lang ko dito.
0: Sasalamat kay Bi ha. Pag-amping din ha.
1: Okay oh. Shout out lang ko Bi.
0: Mm, sige po.
1: Sa naminaw ka ron.
0: Go ahead
1: eh, wala po. Wala mo kaya ko ah. Shout out na lang ko nila. Shout out lang ko sa mga chinitang mga cute. Chappy-chappy nga cute ba. Bahala nag...
0: Bahalag ba'y imo? Salamat ka, ayo, baby. Amping.
1: Sige, thank you.
0: You're welcome. Abigin na ko. Nagtinga ko, naglupad-lupad giday siya. Ipatukar, basin madunggan, badungog, diri. Sabi ni kamuta na to, ha? Sige. Karong pamumunawag, muuli na ko. Ha? Mugid ha, mga buyagong yung kaimo ha. Hello, hello daw kay Mama Lorna. Okay, Papa na ako. Ugs ako ang uyuan diha sa Danao. Silang Tio Roger, may gabi din ha sa inyo ha. Si Brick Stanley, ana siya, ayaw nagpari basing si, ayaw po. Unsa daw lasa ng Ilocos empanada. I don't know. I haven't tried and I'm not really a fan. So, ikaw na lang, sir. Pangitan lang paagi nga makatilaw ka ato, sir. Okay. Okay. Ako man good, sir. I can make my own empanada. Last. Mayang gabi, Cyril J. Dumayaka Sagin. Thank you! Salamat ka, Ivy, ha? O, sa inyong pagsilip sa Facebook Live karong gabi una bito, oy. Sa Ivy, bagun lang na to ni Manluod ni. Hello!
2: Hello, may gabi.
0: May gabi po, kinsa ni Palihog?
2: Si Rix na si Rix.
0: Po?
2: Si Rix.
0: Rix, pwede niyo mo hinayan yung radyo?
2: Layon, may yung radyo, layon.
0: O, madungog manggunti ka, madungog manggun ako akong tingog, so murag mag-feedback siya ba? Nailang Palihog? Oh, dungog kayo. Dungog kay inako. Pahinay lang. Aka na marag, okay na. Inga. Ay, nako. Di lang ta maging ana unta. Ano? Mu-out na ba ya ako niya? Gitubag, gitika. Tapos imuro kong gibabaan. Pag goodbye, pod. ba? Muna'y importante gid bi nga naagi proper nga closure pod kay sakitan pod taan ang kalit na mong pangawa. Masamad gugu ay. Inyuhan na niya akong bracelet o. Samad ko. Ay nga ni di ay dili na kong mag-bracelet ani oy. Mahal ba ya kay ni? Kailan mo ani nga bracelet? I know for sure sa mga nagsuot ani nga sa mga naiingon ani nga bracelet kailan gid mo ani. And this is very expensive. Expired na siguro ni ay murag katong lumay. Okay, nasamad gyud ko ay. Tubago na to ni ha. Hello, may gabi po.
3: Hello.
0: Yes po.
3: Hello po.
0: May gabi eh. Kinsa ni palihog?
3: Hello.
0: Hello, may gabi eh.
3: Hello po.
0: Hello, may gabi eh. Kinsa ni?
3: Bebe.
0: Po, kinsa ni eh, palihog?
3: Bebe.
0: Di ba ni maminaw eh? Sorry, palungo na lang gina ako. Halisod po kayong sikog. Hello, hello. Hindi mo maminaw na ako. Magandang gabi po mula po sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, Eman Pihares. Thank you! Double B! Double B!
4: Kung kihinayan na, kaya naglanok-lanok.
0: Ay! Anong karoon pa ka nagparamdam? Ah, asak ka?
4: Oh, ah, may gabi. Nanyo, diyan na ang kanan, mga katropa.
0: Kani, bago tayo kabuian, o buhian na yun ha, pangutan noon sa tika. Naay uban din hiya double B nga, kanang late na nilang ma-realize nga pangit ilahang ex, karang nagbuwag na sila.
4: Oh.
0: Double B. Sa imuhang opinion, legit dili.
4: Ha?
0: Legit baka na?
4: Sa ako ang opinion?
0: Hmm.
4: Kanang mga gwapa man akong mga ex video.
0: Oh.
4: Play safe kayo, play safe kayo. Oh. Ulan mga gwapa, so far ha, akong mga wala man dili man sa ingon na kuan pero mga gwapa man gyapon akong mga ex karot. Oh.
0: Lupigan ta boy. Pero nai-uban double B, nai-uban nga. Usually, it's because of the bitterness ba nga. May gan sila ba nga, kaya napangit mag akong ex.
4: Ay, oo na, mag-yot. Dili, mag-yot na malikayan. Kay, syempre, kanang buta kita sa una. Pag huma, nangadiskubrihan. Karoon nga, wala na mo, dili na mo connected sa isa't isa. So, makita na ninyo man ang mga diferensya ninyong duha. So, may na, kayo nga sila nga pangit. Kitay.
0: Pero dili kina siya ibig sabihin nga pangit siya on the outside or pangit siya on the inside. Siguro pangit lang siya kaya wala na mo gano'n magdayon.
4: Oh, ano good. Dili kina siya ingin nga. What? Pero sa ako ang lakto nga pagkasulti, mga gwapa man ako mga ex.
0: Ala oy. So wala po ka nakaingon si mong kaugalingon nga gilumay ka sa imuhang ex sa una.
4: Gilumay? wala po.
0: Grabe, kaswerte gid si Double Hair gid si Double Revive.
4: Wala gyud kanang ambot lang po nila, gilumay ko nila, nara sila rin nakabalo.
0: Aw, takabalo. Basta yung pagtabok ni mo sa pikas ng bukid, namala na po.
4: Mo gani, no?
0: Siguro.
4: Ako lang tambag sa mga manglumaya ito yun, ayaw mo salik og lumay, salik ipon ninyo na inyong kakayahan din ha.
0: Oy, bito po.
4: Sarot kayo, no? Pero,
0: pero ang dugan ano nung mga buto-buto. Aha, man ka.
4: Dili na. Gapiyahe ko, baby.
0: Aga, pauli pa kag malay-balay?
4: Pauli na kong malay-balay. I just want to partially announce that our letter, the letter nga pasa ni manager ato nang na-endorse. Glory to God. May mga positive kuan
0: magchika taan
4: ng mga timailhan ba ng mga positive response.
0: Ay kalami ano sige lang
4: nanami sa planning karon kung unsa na mo
0: pag-uusapan natin yan sa isang masinsinang ano.
4: So,
0: excited, advance. Oh, excited na kaayo.
4: Happy birthday, XFM.
0: Oy, excited na kaayo tanong karong March 25 sa Malagok Gymnasium. Magtapok-tapok na ninyo dito puhon-puhon together with El Ilion Shell Mobility Station. Dili lang ako i-announce ang maayong balita. For now, i-discreet usap nato siya, pero pag once finalized na makabalo ka mo, ganun ang pinakauna makabaloan na me.
4: Yes! Oo. Oh. Pero, kwan na, kanang okay na to, katong kwan.
0: Loy. Alam mo? Salamat ka, ayo double B, and hopefully nga dugay-dugay na ka on duty ba?
4: Wow, naman ka, so we will talk it later.
0: Yes, later. Amping diha. Kaniyang radyo ba? Isa po ni iyang radyo. Kaniyang multicab. Multicab ni double B. Has kang kusoga. Yun po ani. Iyah mga musika dito. Magtingog na ganita. Has kang kusoga. May gani. Kay buutang kikihinayan. Bital. Hoy, M&P Harris. Kunang patilawa ko anang inyuhang tuna din haabi. Kay naabi ako sa Johnson this coming Tuesday. Patilawa po kunin nyo anang mga labi kay ninyo nga mga tuna din ha sa Johnson puhon ha. Kita kids, mga taga Johnson. Oh, i-announce. Na ako din ha by Tuesday and Miyerkules to attend a very special event of my bestie. As usual, bisita sa kasal. Pero bibitaw, wala namang kita igong oras. So thank you guys sa inyong pag-stay with us for a couple of hours. Magkuyog-kuyog tinin niyo ugma. Ugma, as in ugma giyod. Sa to ang programang putahe sa gabi for XFM Mindanao stations only ha. Ang mga nasa Cebu starting tomorrow up until the next day. Ang inyong makauban po is si DJ Reyna Chinita. Dali po sa XFM Mindanao. Ang kauban ninyo ang inyong Disney Princess Bisaya version Cinderella po. Yeah! Sa ngala na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyong Disney Princess nga makauban ninyo sa matag kagabion. Yeah! Cinderella gihapon para po sa putahe sa gabi.
5: Init ba ka ayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
2: Abang na
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Clarex!
3: Excited!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Klarik kayo katropa, oras dato alas 4:01 sa buntag.
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagabalita. Runda balita.

0: Ronda Balita. Ronda Balita. Nagaronda, nagabalita, ronda balita.
1: Mayong buntag Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas, sa tumakaigsuunan abroad. Good morning kanyang tanan mga katropa. Welcome na sa mga higalahan ng ato ang laing hugna na sabs ng pagpanaguban-uban. Diri sa ato ang rondahan sa kabuntagon mga katropa, ato ang ronda balita.
0: Ronda balita.
1: Yapon mga katropa, ako ang inyong makauban ng inyong tigbalita ning orasa katropang Marvin Ibano.
0: Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
1: Ning adlaw kita mga katropang Webes, May 14, 2026 mga katropa. Sa yapon mga higalahakin na ito ang programa, gipaluyan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, ito ang Clear Skin Herbal Soap, ilabi na itong bagong kape. Ang bago apan na walay puas ang kalami mga katropa. Ito ang Zanton Gold Coffee Mix mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Grabe mga katropa ang panghitabo sa ito ang nasod. No, sa itong makaigsuunan nga naka-update in town, no? Kanyang updated sa social media mga katropa ang panghitabo kagabi mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Grabe ha, kaya inato na lang ayon mga katropa. Ato nang ambakan sa ito ang Ronda Balita nga nasyonal. Standby lamang kamo mga katropa. And of course, i-like or like, comment and share. Diri sa ito ang mismong pagpanaguban-uban mga katropa. Mga katropa. And of course, mga higala sa tumakaigsuunan nga naminaw karon, good morning kaninyong tanan. Sa tumakaigsuunan ng mga vendors, sa maayong buntag, maing buntag kaninyong tanan mga katropa.
2: Good morning!
1: Sa mga drivers, PUV drivers, mga higala, good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
1: Sa tumakaigsuunan, mga ginikanan nga nangandam na sa ilang pagkaon alang sa ilahang pamilya, maayong buntag.
2: Good morning!
1: Ayan sa to sa mga kaigsuunan mga trabahador, kini mga workers, mga katropa. Na nag-andam na sa ilang mga gamit kay biyahe na po in town mga higala alang sa pagpaningkamot alang adunay or aron adunay panggasto sa matag adlaw alang sa iya inyuhang pamilya. Good morning kaninyong tanan amping sa inyuhang biyahe.
2: Good morning.
1: Diyan ta maglangay mga katropa, ato nang kumustahon atong sitwasyon sa panahon mga higala, ato nang rondahan.
0: Ronda Balita.
3: Weather update.
4: Weather update.
1: Kagabi mga katropa ha. Taliwala mga higala sa kainit sa sitwasyon dinhi sa Senado. Andres sa itong syudad sa Davao, ay relax lang, anak. Relax lang mga katropa, and then inubanan dahil sa ginagmayang pagpanaligsik, anara ng kinabuhi niya. Okay, sumala mismo sa update mga higala sa Davao City, Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa. Ang atuang syudad sa Davao mga higala ha. Sa gihapon mga katropa, tong sitwasyon sa panahon na alright, ilalom gyapon kita mga katropa sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. Hinungdan mga katropa nga as of 3 hours before. Mga katropa, nakasinati og pag-ulan din mismo sa area sa Talumo, Kalinan, Turil ug Tugbok districts mga katropa. Apan sa gihapon nagpabiling luwas ang ato ang mga kasapaan. Mga higala and nagpabiling kining code green o anasa safe level mga higala. And sa Pikas Bahin mga katropa.
0: Ronda Balita.
3: Local news.
4: Local news.
1: Kay taliwala mga katropa nining panghitabo sa mga pag-ulan mga higala. Nagpahimang no ato ang kapulisan, ato ang mga otoridad. Ato ang lokal nga panggamhanan sa Davao City ngadto sa mga Dabawenyos mga katropa. Hinabi na nagpahimang na itong CDRRMO ha. Nagipahugtan ini ang mga warning batok sa pagligo-ligo sa mga kasapaan or even sa coastal areas mga higala.
0: Ronda Balita.
1: Kaya subay sa direktiba mga katropa sa CDRRM or BDRRMC, hugot ang ilahang monitoring sa mga kasapaan o coastal areas. Labi na niining pag-usab-usab sa panahon mga katropa. Aron malikayan mga higala nga adunay mga bata nga magligo-ligo mga katropa, ang ilang safety and ang ilang siguridad mga katropa ang gipaniguro ni ini mga higala. Gani din sa may coastal area ha. Nagbutang na og signage ang ato ang otoridad. Pahibalo mga katropa nga ginabawal ang pagligo sa maong area. Pagka mo nakakita nini nga signage mga katropa, ayaw na lang yun mo og pangaligo dinhang dapita. No, kay for the purpose ka na mga katropa sa seguridad sa matag usa mga higala. And of course, nakalati din na mga katropa ang posibleng multa nga inyong bayran kung kamo masakpan mga katropa. Sama na lamang hadri sa may ubos mismo sa Davao City Coastal Road mga higala. Kumun kaayong aliguanan dari particular mga katropa sa may segment B. Na din ha mga higala na ay giugbok din ha nga signage mga katropa. 1,000 pesos nga multa sa mga masakpan nga nisupak sa maong pahimangno mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Na mahigala tumantuman na lamang sa balaod or sa mga advisory sa tuang syudad sa Davao aron malikay sa mga balay runon. Labi na nga in town ay mahalaking palaliton karon. Instead na ibayad ka na mga katropa, may pag-ipamalita lang ka na sa mga nag-unang panginahanglanon.
0: Runda Balita.
1: Oras na to katropa, alas 4:08 na sa kabuntagon mga higala.
0: Runda Balita.
1: Yan sa pikas bahin mga katropa. Ang ato ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Mga higala, nagpadangat na kini sa uga tabang mga katropa assistance. Ngadto mismo sa anaa sa 457 ka mga pamilya. Gikan sa upat ka mga purok sa barangay 23-C nga naapektuhan yun in town sa sunog ning Milabayng Adlao. Ang mga katropa, sumala ni CSWDO District Overseer Ray Tayag nga base matod pa sa partial o unofficial data, ang maong dakong sunog mga katropa nitupo kini og anaa sa 225 ka mga panimalay. In partially damaged mga katropa na matod pa sa napulo ka mga balay nga nakaapekto in town ni ining kapil na 400 ka mga pamilya mga higala.
0: Runda Balita.
1: Kini mga katropa, anamatod pa sa 235 ang house owners, 191 ang sharers, o 31 ang mga renters, samtang 12 ang mga boarders ng mga nasunugan mga katropa. Kini mga higala, padayon mismo ang monitoring sa CSWDO Davao ngadto sa mga apektadong residente. Ngadto ang CHO, kung City Health Office, naka-standby ang mga personahe niini sa maong area. Paghatag uga pagtagad sa mga hisgutan ng panglawas sa mga nasunugan. And of course, mga katropa, abli kanunay ang mismong barangay sa pagdawat ni mga hinabanggikan sa atong makaigsuunan mga private individuals nga buot mo dunol sa ilang tabang ngadto sa mga nasunugan.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:10 na sa buntag mga katropa. Uy, kini ato ang time check mga higala ha. Atong kini ka nato mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Sa kumakitsuulan nga buot mag-relax kay pertigyong gubuta sa nasun. Mga higala ha, pwede kayo kamumusinghot og presko nga hangin. Dini lamang ka na mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort nga nahimutang sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City. Pwede ka mumubisita din ha mga katropa, iuban sa inyong barkada, pamilya or kung gusto mang kahaka nga solo day tour mga katropa, pwedeng-pwede mga higala.
0: Runda Balita.
1: Yan again mga katropa ha, nahimutang kini sa Barangay Salumay, Marilog District, Davao City. Pwede sa ninyo bisitahon mga higala ang Facebook page sa atuang ordinating New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Yan, kana lang ang i-type sa inyong Facebook. Iyon ang masubay mga higala o inyong masayran kung unsa mga gina-offer nila ng mga serbisyo alang kaninyo.
0: Runda Balita.
1: Alas 4:11 mga katropa sa pikasbahin. Ato sa dalikitan ng uban pa na itong Runda Balita ng lokal mga higala.
0: Runda Balita.
3: Local News. Local News.
1: Kaya di ay na ay sunog na itabo mga katropa. Ani ni lamang or kagabi mga higala or dulan no takna sa kagabi on ni Milabayng adlaw particular na hitabo dinhi sa may GSIS Heights Matina mga katropa Matina Crossing sakop gihapon kini mga higala. And sigon sa impormasyon ubay-ubay nga mga panimalay ang gilamoy sa baog kalayo mga katropa particular dinhi sa may Saturn Street GSIS Heights subdivision. Barangay Matina Crossing, Davao City, Mangaygala. Aban nagpaabot pa tama katropa sa dugang update gikan sa Bureau of Fire Protection Davao. Kung kumusta ang resulta sa ilang investigasyon, labot sa nahitabong sunog. Hopefully mga katropa nga walay natalang or walay injured sa maong insidente. Labi na mga katropa ang gigkabalak ang panghitabo, no? Labi na kanya ng mga hitabo ang mga igala. Kung asa kay sa kagrabing emosyon ining mga residente sa maong lugar, labi na kining mga nasunugan nga buot nila daghan pa silag maluwas gagamit ang uban pugsanon nga musulod sa nasunog nila nga panimalay. Ug usahay mga katropa nga aduna intay mga pasok nga maangko niini. Kana mga katropa panhigot ang pangningkamot sa atong mga kabumbiruhan. No, labot sa maong insidente mga katropa, kana ang ato ang gipaabot na lang, no, ang dugang detalye sa mga investigasyon sa ato ang mga otoridad, labi na sa ato ang Bureau of Fire Protection sa Davao City, mga katropa.
0: Ronda Balita.
1: Sa bigas bahin mga higala, iklaro sa 10th ID Content Infantry Division mga katropa nga taliwala pa man ining gipagula nga travel advisory sa Australian government. Pahimang nuki ni mga katropa ngadto sa mga residente nga mga Australiano nga mag-amping, mag-igmat matod pa kung mobisita sa Pilipinas, ilabi na sa Mindanao tungod sa mga isgutan ng terorismo o krimen mga katropa. Uy, sabi ha, bagulang gani mga igala nga nagpagula o kining advisory ang Australia kaya gumikan sa risgo matod pa sa ilahan ng panglantaw mga katropa. Kaun sa mga isundan man po din intensyon sa Senado.
0: Ronda Balita.
1: Kana mga katropa in taon nagdugang-dugang, no? Taon mga higala, ang kining na hugawan na po in taon ang pangalan sa Pilipinas.
0: Ronda Balita.
1: Apan taliwala ni mga katropa, giklaro mismo ni 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot nga nagpabilin nga generally stable mga katropa ang ato ang peace and security din sa particular din sa Davao region mga higala. Hinungdan nga nag-auhag kininga to sa mga turista o bisan sa mga kining mga mubisita mismo din sa ato ang lugar particular sa area of responsibility sa 10th ID. Nga kung mahimo, suta asa ninyo kung unsay background karon, unsay mga updates

0: Huwag isolated incidents mga katropa. At pagpilin nga luwas, no? Luwas nga bisitahon ato ang nasod mga katropa. At ito sa isla sa Mindanao mga igala, hinoon, napay mga area sa isla sa Mindanao nga nagpabiling kining under insurgency pa mga katropa. Pandiri sa area sa 10th ID mga higala, halos-halos insurgency free na kini mga katropa. Iiling mga panahuna.
1: Runda Balita.
2: Local News. Local News.
0: Yan mga higala, oras na ito mga katropa, alas 4:15 na sa buntag.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita.
0: Oras na ito mga higala, alas 4:16 na sa kabuntagon mga katropa. Ito sa basahon ha, mga nagpadangat sa ilang mismong pagtimbaya niining mga oras. Ayan, good morning ha. Sa ito mga kaigsuunan nga nagiguban ka na ito sa ito aga programa mga higala. Ayan mga katropa, di na ito ka na pakyaso ng inyong mga mensahe. Ayan, ayan sa iyo kayo nagbata mga katropa si Sir Reynaldo Miliana. Good morning Sir Timbaya Tago Mayor Ray Tioy. Ayan na po, hatag matun pagpundog kuwarta project. Uy, di basta-basta. Nasa kinibitang walang pagbabago pa rin. Mula noon hanggang ngayon. Ayan si Sir Reynaldo Miliana. Good morning kanimo sir. O sa inyo hanga. O sa imong pamilya din ha.
3: Good morning!
0: Ma'am Nita Valderosa. Good morning Sir Marvin. Ma'am Nita, maayong hapon din ha sa Canada. Sa inyong area din ha, Ma'am Nita. Wala man hinuoy mga akining panghitabo ng susama din sa nasud Pilipinas. Kaya sukad sa ako ang pagkabata, Ma'am Nita. Ay, kaagi mga higala ha. At ay medyo karon pa ko na sayo din ng grabing tensyon sa Senado mga katropa binuthanan. Yan mga higala ha, amping-amping kanon ay Ma'am Nita Valderosa and family sa Canada. Yan. Si Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Minatuan, Surigao del Sur. Good morning, sir.
3: Good morning.
0: Si Sir Mark Jana Josol. Good morning. Ayan, dagang salamat, Sir Mark Jan Josol sa Josol family. Good morning kaninyong tanan.
3: Good morning!
0: Sa itong makaigsuunan nga nagpadangat silang mga mensahe, mayang buntag ha. Sa dagang salamat sa inyohang pagtimbaya, mga katropa. Dito maglangay ha itong ambakan. Ato ang rondahan, mga igala, ang panghitabo sa ito ang regional news, mga katropa.
1: Runda Balita.
2: Regional News.
4: Regional News.
0: Okay, taliwala pa man mga igala sa panghitabo sa ito ang kauluhang Maynila, mga katropa. Dilipod sa tong area mga higala partikular ha. Kakini mismo nga panghitabo din sa ito ang nagkadaiyang rehiyon mga katropa. Kaya diri mismo sa area kini mga katropa sa Cagayan de Oro uga Bukid noon mga higala, upat ka mga drug suspects ang naaresto mga higala inungdan sa pagkakumpiska sa nagkantidad og 1 million pesos nga shabu.
1: Runda Balita.
0: O nalagi na mga katropa. Shabu, shabuhay ko. O kanaingan ang mga higala ha. Kahit upat ka mga gituuhang drug personalities. Lakip na din ni mga katropa ang duha. Giila kiniisip high value individuals sa drug personality mga katropa. Naaresto kini sa managlaing operasyon. Gipahigayon din sa may Cagayan de Oro City o Bukid noon na ning milabay gabi mga katropa. Pinasikad kini sa mga pagpaningkamot mga higala. Partikular sa mga personahe gikan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10 kun RPDEU 10 mga katropa. Oga ato ang Regional Anti-Cybercrime Unit. Oga Regional Intelligence Unit. Ang Cagayan de Oro City Police Office sa Police Station 3 Agora. Ilabi na itong PIDEA mga katropa Regional Office 10 sa Misamis Oriental mga higala. Ang mga nadakpan gila kining sila alias Joe 47 anyos, Nard 32 anyos, usagi yun susama kini mga katropa nga mga sikyo mga higala.
1: Runda Balita.
0: Nadakpan kini mga katropa nga ano man ang gamit mga intawon mo na maligya pag yun mo ni ana. Araw ba maglurat yung mata nga di mo makatulog taknas kagabi yung tiga ronda usab ninyo mga sir.
1: Runda Balita.
0: Ano na mga higala ha kung nga di man ka mo madakpan karon ang adlaw mga higala niya nagalambigi ka mo ni ana illegal nga droga. Darat

0: panahon ninyo mga call. Kada mga katropa sa Pikes Bahin, mga igala din sa area usab mga katropa. Related cases gyapon mga igala nadakpan sa mga otoridad. Ang susamang mga drug personality mga katropa particular gikan matud pa usab sa Marawi City. Ang kining mga naaresto sa Pikas sa area Kasikbit mga katropa kay sa Cagayan de Oro City man og Bukidnon area mga igala kan sa mga individual susamang nag-atubag kini sa kalapasan o sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000.
1: Runda Bandita.
0: Yan mga igala, alas 4:20 na sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin.
1: Runda Balita.
2: Regional News.
0: Nagkalbidan mga katropa og 6 million pesos ang kining gituohang smuggled ng mga sigarilyo ang nakumpiska dini Davao Oriental hinon kini mga katropa. Kasikbit na itong probinsya mga higala. O nga may resulta sa pagka-aresto ni ining duha ka mga lalaki nagpangidaron 42 o 33 anyos mga higala usama kini nga mga driver o nga nagkarga ni ining mga kontrabando mga higala. Nadakpan kini din ni particular sa may Baganga area mga katropa. Munisipyo sa Baganga, Davao Oriental. Ugakan sa mga na-recover gikan ni ini mga igala. Mga kinarton nga magituohang smuggled nga mga sigarilyo. Dakod-dakod yung kantidad ni ini mga igala og tama-tama pud ang mga kaso og silot at tubangon ni ini mga katropa. Ug lunot ni ini mga igala pamatuod lamang kini sa walay puwas kang paningkamot sa tong mga kapulisan uban na kana sa Bureau of Customs. Dili na sa tabang sa mga komunidad og mga barangay pagpahigayon paghatag impormasyon arlang sa posibleng pagkasikop ni ining nahisgutang mga suspitsado.
1: Runda Balita.
2: Regional News.
0: Alas 4:22 mga katropa maing buntag, Sir, Sir Malota Ega Nalig or Ma'am Ignalot or Ignal or Ignalig na sumpay Malot o Ignalig Ignalot noon. Ayan na maing buntag si Sir Malot Ignalig. Good morning sir, watching live from Bayugan City. Good morning din.
3: Good morning!
0: Salamat ha, ma'am or sir. Ayan. Katropa dito maglangay atong ambakan ng pinakainit nga sitwasyon. Panghitabo sa tong nasod ang mga panghitabo sa kauluhang bahing Maynila mga katropa.
1: Runda Balita.
2: National News.
4: National News.
0: Kaya kagabi mga higala, grabe mga katropa ang tensyon. Pati mga reporter mga katropa nga naka-standby sa Senate Hall. Naghinilakay human ang sagunsong mga buto. O gagi kataho mga katropa nga nalambigit sa binalsanay o binarilay mga katropa. Mga personahe allegedly. Personahe sa NBI o PNP mga katropa. Panagsunod na human sa mong panghitabo, adunay mga pagpaklaro labot ni ini. Una mga katropa, pagtanong gi panghimakak sa National Bureau of Investigation nga ang ilang mga personahe ang anaa sa likod sa operasyon sa Senadong mga katropa. Kini mismo ang gibutyag ni NBI Director Melvin Matibag mga higala. O gagiklaro mga katropa nga walay or dili matud pa related mga katropa. Ang presensya kung aduna man ang mga presensya sa mga personahe ni ini sa maong Senado. Aban na dili matud pa tumong sa ilang presensya mong pag-aresto kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Taliwala sa tensyon o serious sa mga binarilay kagabi mga katropa. Giklaro usab niini nga walay ahente niini mga katropa ang naasulod sa Senado dihang nahitabo ang insidente. Kaya nasairan, ito sa report mga katropa, nahitabo ang pinusilay sulod mismo sa second floor sa Senate building mga katropa. O ginoon mga igala, kini ang giklaro sa mga otoridad nga walay natalang casualty sa maong insidente.
1: Runda Balita.
2: National News.
0: Alas 4:24 mga katropa sa Pikas Bahin mga higala. O kaya sanglit dunay mga armadong lalaki matod pa. Ang misulay pagsulod sa maong Senado kana ang gagiklagi butyag ni DILG Chief, DILG Secretary John Vicar Remulla mga katropa. Kini nga mga armadong mga individual mao matod pa ang pugsanon. No, pugsanon matod pa na misulod sa maunga area. Kana lang mga katropa, kay taliwala nagpahigayon, nagpatuman og lockdown ang Senado mga katropa nga nung naapamangyapoy ang naanakasulod. Mga igala, hinungdan matod pa nga ang kining mga tauhan matun pa sa Senate Office of the Sergeant at Arms kun usaa. Gumikan niya ni matod pa nga pagsulod sa mga gikanudahang mga individual nga armado mga katropa. Naghatag og warning shot. O dito wala damha mga katropa. Nga dihang nahitabo ang warning shot mga igala agoy. Dito na mga katropa nahitabo ang binalsanay og pabuto mga katropa. Paano pa din pa nga ginasubay karon sa mga otoridad ang mga CCTV footage labot ni mga individual kinsa kaya ni mga katropa. Ay uno na po nagpadangat og or nagpaambit og video si Attorney Israelito Turion labot sa mga kadudahang mga individual na nagsuot og NBI vest mga katropa. Daw nagpadangat og warning agi sa mga lighta kining suga mga katropa. Na mga igala to nang atangan kung kumusta ang update sa mga investigasyon sa atong mga otoridad labot ni ini. Good morning Sir Walter Lahay Lahay. Yan, good morning sir. Good morning. Good morning. Daghang salamat sa pagtanaw.
3: Good morning.
0: Sir Arnold Altivo, good morning.
3: Good morning.
0: Sir, sumalapang Sir Walter, good morning sir. Shout out from Canada. Uy, mayong hapon po din ha. Hapon po ba sa inyo Sir Walter? Daghang salamat ha. Si Sir El Nofar. Good morning, sigurado taas na naman ang langis kasi nagkagulo. May gira sa Pinas, kanagyo ni Townsend. Now, hindi maapektuhan na ang mga operasyon na mga pagpaningkamot sa itong gobyerno. Kaya ito na makaluloy in town mga higala sa mga yanong mga Pilipino na maugyoy endpoint sa mga pag-antos kung galing adunay adjustment na binapagsaka sa presyo sa mga produkto sa nasod mga higala. Alas 4.20 size na sa kabuntagon mga katropa. Yan, nasa pikas bahin mga higala kini ha. Kaya ang ICC matod pa agilakip na si Senator Ronald Bato sa listahan sa mga wanted person sa ilang website mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Kini mismo ang gikumpirma sa International Criminal Court kung ICC. Kung asa pinasikad sa gipagula ni ining update sa website sa korte sa ICC mga katropa. Miyerkules kara sa gabi kabahin matod pa si De La Rosa sa 33 ka mga akusado nga kasamtangang gikonsiderang nga at large mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Inikusian ang at large mga katropa ha. Nagpabiling wala panadakpan mga higala. Wala pa man niining mga pursuit operation sa ilaha mismo nga otoridad mga katropa. Ana mga higala tong atangan ang dugang update sa ni ana mga higala samtang sa pikas bahin.
1: Runda Balita.
2: International News.
0: Ay ang mismo mga katropa ang impeachment articles. Nahatod na og nadawat na kini mga katropa sa Senado kagabi. Iusab ka na mga katropa, grabing panghitabo kagabi. Kini mismo mga impeachment articles mga igala mao kini gamiton sa ipegayon nga impeachment trial bato ka nga Vice President Sara Duterte mga higala. Kana mga katropa kung asa mahinungduman nganing adlawng Lunes mga katropa dihang nahimo mismo giaprubahan sa Kamara. Titular mga katropa sa House Committee on Justice mga higala yang ilang gi-impeach si VP Sara sa butasyon nga nasa 257 ka mga kining kongresista ang nipabor, 25 ang mga nikontra ug siyam ang nag-abstain mga higala. Kini mga katropa, I'm sure dagko na kay ngisi ang mga individual nga buot ma-impeach si VP Sara. Ilabi na nga nagpanikad na po nagkaduol na ang 2028 national election.
1: Runda Balita.
0: Na mga katropa, itong atangan ng dugang mga update sa ato ang paghitabo sa nasod mga higala. Panigay po sunod na ang programa Exciting Pilipinas sa itong makauban din na si katropa nga Breaks of Flores. Wala nyo kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. Oras sa ito alas 4.29 ang mga time check atong kinato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga higala. Kami na sa itong mga mag-uuba nga gusto ninyo o gabusok o bugat nga mga bunga. Dito ka mga katropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit lamang kini sa inyong mga suking agri-supply mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita mga higala. Kininyong katropang Marvin Ibano ako mag-ingon, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras katropa, alas 4.29 na sa buntag.

0: Exciting summer managkatrupa.
1: Ang saya
2: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklarex, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na
2: XFM.
3: Taklarik sana.
2: Exciting.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:38.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning!
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.

0: Igala Luzon, Visayas ug Mindanao mayong buntag. Kumusta nga ito mga kaigsunan? Dini karon sa dakbayan sa Davao. Way problema ta mga kaigsunan ha. Murag luwas na ta diri dapita mga kaigsunan sa Mindanao. Ilabi na sa Davao region mga igson.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Sa mga ang init lang yun karon mga higala. Kini mga isyo diri nga nagakahitabo mga higala diri karon sa itong nasun sa Pilipinas. May buntag sa itong mga igson. Diri karon sa dakbayan sa Davao. Kumusta mo ha? Nakabangon na ba mo di ha? Tawa pa nakabangon hala pag bangon na mo babe. Kay para mga init ag da makainit ag tubig karo nga buntaga mga kaigsoonan para sa tuang sayo nga pagpangape. Pangapi na to ning ato problema mahigala karon sa tuong nasod sa Pilipinas. Ning tuang mga naas gobyerno no maka-stress gyud mo namo ba? Pakpak mo lang.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Pakpak ta mga kingsunan kay away from kuan ba kinibang the scene kita mahigala sa kinibang gubot nga lugar. Morning sa to mga igsoon sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. Ingon man usab sa to mga igsoon nga nakaroon sa mga probinsya nga naga langkob mga katrupa sa Davao region. Kumusta po tanan? Ilabi na karon mga kaigsunan ko sa to mga kaigsunan nga nakaroon sa probinsya sa Davao del Norte, didapita sa may Davao Oriental. O gamayon manusap sa to mga kaigsunan nga nakaroon sa may Davao de Oro, Davao del Sur, o Davao Occidental mga kaigsunan. Good morning. Welcome din karon sa to para guban sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Inyong alagad katrupang Bricks Flores.
3: Good morning.
0: Adlaw na dito karon mahigila nga Webes na pod.
1: Bricks Flores.
0: Webes na takaroon nga adlaw bitsa 14 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Buntag, kaninyong tanan mga kaigsunan, of course, ang ito ang mga OFWs, so, sa inyo ikasulti aning panghitabo karon sa Pilipinas, be? Yahay siguro kayo na ito mga naakaroon sa langyong kanasuran mga kaigsunan, kaya wala na, na kuan ba? Wala na sahod mga kaigsunan ining problema ang ito ang gisagubang karon, or tinagahan panghitabo aning ito ang nasod pura buyag mga kaigsunan. Believe na believe ako sa inyo, ha? Oh. Binigyan nyo kami ng stress. Ayaw nyo kaming patulugin. Siya ba, ganahan mo to, ganang mahigala. Sige, matag paniid, mga higalas, panghitabo dito sa nasyonal nga level, mga kaigsoonan. No? Kung saan na kay dagan sa to mga kuan, dagan sa to mga public official ba? Buhi pa ba sila? Unsa? Mga kaigsoonan, kay si Senator Amy Marcos pa'y pangutanon mga kingsunan.
3: Good morning!
0: Under siege na kuno, under attack kuno mga kingsunan na Senado kagabi. Lugay kinin tao kita katog. Alang-alang, sige matag paniid, bahigal lang ito Senado. Dami lagi kay ambak lagi. Kakubero na ko kay ko.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Na kini mga kaigsoonan ko sa lang ni karon ka mga hisgutan ng atong hatagan og pagtagad nining adlaw, dili lamang karon sa inyong pagsunod sa tubanaguban sa Exciting Pilipinas.
3: Good morning.
0: Oh, follow, like and share mga kaigsoonan sa to programa karon Exciting Pilipinas mga kaigsoonan og mangan manusab sa tuang mga OFW sa mga Filipino migrants, sa kumusta mo diha mga kaigsoonan ha sa inyong tasatag sa diha karon ka mga kanasuran asa mo kumoda pita karon naga paningkamot o diri karon mahigala do na giday giigo dito dapita mahigala sa kuan nangalungag gid intawon mahigala ang kuan ba wall sa Senado o nangalungag nangabuak mahigala kining bildo dito dapita mahigala sa ato pa gipabutan gyud mga kaigsoonan gi sin agi kuan gyud kanabang doon ako'y tuyo nga kinibang pabuthan mga kaigsoonan ang Senado. Pagutana ni Mahigala, gusto na itong ipatubag mga igson. Kinsa gabuhat ani gahimo. Kaya ultimo, ang atuang Senado mahigala nagapangutana kinsa pagyud ani kay ultimo presidente sa Pilipinas ilang gipangutana makigsunan, Mr. President, imuha ba ning sugo? Ingon po din daw ng presidente, wala oy!
4: Pinawa!
0: Wala ko nagsugo, ana! Ngayon siya nga, dili na gobyerno, naghimo na, nakit sa manay naad, hadapitan nga naga, nakasunan ng Senado, makigsunan, pwede na din nasunlan og terorista ng panuhan. Kada kong demonyo ang nakalakihan, no?
4: Pinawa!
0: Oh. Iman ka mga kaisunan, haingon pa ni President Bongbong Marcos diya sa Senado na ay kining ginatawag na police, kining usaa, no? Unya, muna'y police sa Senate. Dayon, naabagi PNP, mga kaisunan, ha? Na'y Philippine National Police nga daghan kayo. Naabagi Philippine Marine Station, mga higala diya karon sa kanabang Senate. Ano nakasulod din tabaghan? Yan ang paarak dito mahigala sulod sa Senado. Usay, makaingot ang mga kaisyon. Galasgawa na hitabo, ano?
3: Good morning!
0: Anong kinanto ba nga terminology ba nga galasgawa ninyo ba? Ay! Good morning kaninyong tanan mga kaisyonan. Dili karon sa to panaguban. Welcome sa to panaguban mga katrupang exciting Pilipinas. Well, ang tao na to karon ng ato mga panghitabo mga kaigsunan nga di karon sa gawas sumala pa ni senator or senator president Cayetano nga under siege kuno mga kaigsunan ko ang Senado kagabi mga katropa samtang kapulisan na lakip na usab ang Senado nagpadayon karon sa ilang gilusad nga imbestigasyon may kalambigitan usab sa panghitabo mga kaigsunan sa Senado kagabi.
3: Good morning!
0: No, nga purti paninggit sa mga staff, sa mga senador, paninggit sa mga reporters, gumikan kay ni Arak, ni Sipa, ang sunod-sunod nga mga pagbuto mahigala dito sa second floor sa Senate building. Samtang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa sumala pa niya makiksunan nga ilagid ko nung sutaon karon. Ang panghitabo na karon sa Senado apan iyang gipaniguro nga dili kini lead by the government. Kinsa man ni Mr. President karon ang naghimo ani kung dili ni dili ikaw ang nagamando ani karon inasensayo na kanila Mr. President. Pwede ni mo na sila. Pwede ba ni mo ni mairok Mr. President kung kinsa ni naghimo ani? Peso man sa report mga kaigsunan manggod. Doon ako noy pangayo o assistance sa USAA, pinaagi sa bago nila mahigala karon nga Sergeant at Arms sa Commander, ha? Ngadto sa Philippine Marines, mga kaigsunan. Gumikan kay doon ako noy allegedly, ha? Nag-sneak diha karon mga kaigsunan ko o nagpatuo ba nga usa kasakop sa media nga di ay usa ko noon ka ahinte sa NBI allegedly. Pero later, gidinay po na mga kaigsunan sa liderato sa National Bureau of Investigation. Wala mi diha kay gipapahawa mi. Oh. Karon kinsa man ay nagapabuto na karon sa Senado. Ingon po din ng uban mga kaigsunan ko nga nag-speculate ba? Dula na nila ni Senator Bato de la Rosa ni Senator Alan Peter Cayetano para musuko ang mga tao.
3: Good morning!
0: Tabagha ka po ninyo. Eh, madamay man ta na inyong kalaki. Ibalo ba mo mga kaigsunan nga dili lang sila mga higala karon ang ligtas da karon sa kakuyaw kundili ang ato ang tibuk naso sa Pilipinas. Wala wanta gumikan kay Senado na niya tapos sa nadiha ang ato ang mga lawmakers nato mga katropa. Ang tigpanday natog balaon. Unya kagabi pagyud mga kaigsunan timing pagyud gagihato dito ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Unya gabuto-buto dito. Na nasintro karon mga kaigsunan kini si Trillanes.
3: Good morning.
0: Basin ko na mahigala og say nagahimo dito kay dito gina susi na po ang background mahigala ni former Senator Trillanes. Gumikan kay say leader mahigala sa kinibang Manila Seeds niatong nakalabay nga makatuigan pinagi sa ilahang gilusad mahigil ang kondita. Di tama kaingon mahigil ang posible pero doon ay pwedeng imbisigahan. In fairness po nalang ato sa kaning senador mga kaingsunan kay bisan og perminti ni siya makita nga to. Ang butugon sa pod nga nung kuhan nga gi butangan naman siya karon og tag name mga kaingsunan nga tag karon ha nga tanod sa ICC.
4: Pinawa!
0: Na nasa T-Sec, imutang mahigil sa social media nga kini si senator, former senator Trillanes mahigil nagasot og T-shirt nga dunay tanod of ICC.
3: Good morning!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Uy, abin ninyo mga kaiso, na-remember ninyo si Mabilog, Jed Mabilog? Sad-in gani ni nga Mayorne? Oh, Mayorne siya sa Iloilo, mga kaiso na. Nasayon ba mo mga katropa kung sinaitabo niya karon? Si ex-mayor Jed Mabilog sa Iloilo. Gitudlo karon isip DILG under secretary. Christian Mabilog magkaigsunan nilambigit ni sa illegal drug trafficking dito sa Iloilo. Panahon mahigala sa administrasyon ni Presidenta Rodrigo Duterte. Oh, ni sibat ni mahigala gikan sa iyang syudad sa Iloilo. Nagtago-tago ni mga katrupa. O nga no, nagtago-tago man kung dili tinood, may gala nga kuha ni siya kanibang tigpayuhot o tigpaluyo sa illegal nga droga dito na pita sa Iloilo.
3: Good morning!
0: Santang sarungang pangbahin mga kaigsunan na dinikaroon sa tuwang balita. Impeachment, article of impeachment ni Vice President Sara Duterte gihatod na sa Senado kagabi ilamang. Bulto-bulto mga kaigsunan ko nga mga ebidensya gidala mga katropa.
3: Good morning.
0: Kana karon mga kaigsunan ko nga tuang mga top stories nga tuang hatagan og pagtagad samtang dili karon sa tong Express Pasada na.
5: Express Pasada.
0: Sa ato mga headlines.
5: Headlines. Headlines.
0: Una karon sa tong mga balitang lokal sa Pinas sa CIDG batok ngadto kang Senator Bato de la Rosa ipatubag karong adlaw na. Samtang gikatakda karong adlaw Mayo 14 tuig kasamtangan magkingsunan last 10 sa buntag ang mandato sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNP CIDG nga nag-require ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga magpakita sa Camp Crummy.
3: Good morning.
0: Dili ka dito sa pusasan mga kingsunan. Unay pangutana karon mga katropa. Dili ba ka ni pusasan mahigala karon ang senador dito na pita mga kingsunan ko sa Camp Crummy. Sa dugang pangbahin mga kingsunan, Davao Light and Power Company power interruption gipataas karon sa pipila ka bahin sa Davao ilabi na ditong bahina sa Turin.
3: Good morning.
0: Oh, panganda mo diha mga kaigsoonan mga taga Turil gumikan kay sa report gipasabot karon sa DLPC nga mo paigayon sila og temporaryong pagkapalong sa kuryente nining adlaw Mayo 14 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon ilabi na dito napita sa Turil. Ang mga lugar nga apektado kuno mga kaigsoonan nga mawad-an og supplies kuryente mao kining mga lugar sa Purok 6, Purok 7, sa Bangkas Heights, Turil, siyudad sa Davao. Kasilinganan nga madapit tungod sa dinalian nga line repairs og maintenance. Oh, maintenance di ay mga kaigsoonan dili ni kakulang sa supplies kuryente. Sa dugang pangbahin mga kaigsoonan dinhi karon sa pagatud sa tuang mga balita. Sa itong mga balitang regional nga itong hatagan na og pagtagad mga katropa.
5: Express Pasada.
0: Sa itong mga headlines.
5: Headlines. Headlines.
0: Seguridad sa rehiyon taliwala sa travel advisory sa Australia na himong luwas sumala sa PRO 11.
5: Express Pasada.
0: Namahayag karon ang Police Regional Office 11 PRO Davao nga walay aktibong hulga sa terorismo sa Eastern Mindanao. Din gihimo kini nga reaksyon human sa pagpagawas og travel advisory sa Australian Embassy nga nagapahimangno sa ilang mga lungsuranon nga likayan ang pagbiyahe sa pipila ka bahin sa Mindanao.
5: Express Pasada.
0: na mga kaisunan dito mangod sa kuangod sa kinibang Central Mindanao. Maigala si Giga kuan dito ba si Giga pinatsanay mga kaisunan kay hapit na lagi kunong eleksyon.
5: Express Pasada.
0: Sa nungang pangbahin mga kaisunan, pee out sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, hinungdan ko no nga may boto pabor ang mga congressmen din sa Mindanao. Tinood na?
5: Express Pasada.
0: Punta na lang tayo mga kaigsunan. Kinikaroon ang pasangil kay ibabati ni Mayor Baste Duterte na nagpabiling karong init sa dakbayan sa Davao o sa Davao Region ang nahitabo human sa butasyon sa impeachment na itong nakalabay nga Mayo 11 kasamtangan ng tuig. Nagpagawas karon og pamahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dinhi ang gipasangil nga dunay nahitabong payout sa ubray balay ranay, no? Diha karon napita sa House of the Representatives aron nga mapadali ang pagpasa sa impeachment batok sa iyang igsuon.
5: Express Pasada.
0: Na kung ato pong balikan mga kaigsunan, ang usa sa mga senador mahigalagikan dito napita sa lugar sa Batangas si Senator Leandro Leviste o Leviste na nag-ingon mga kaigsunan nga diha kunoy tag 20 million mga kaigsunan nga gi-allocate alangan to sa yes votes.
5: Express Pasada.
0: Nga mga congressmen, allegedly ha, ang kasulti mapod ko nung kudaan eh, ingon pa ni Senator Leandro, ingon pa ni Congressman Leandro Leviste, si Senator Amy Marcos.
5: Express Pasada.
0: Karon, makaingon ka mahigala nga bakak ni dili ni tinood nga igsuon man ni sa Vice Presidente, senador pa.
5: Express Pasada.
0: Pero kana maigala nagpabiling gihapon karon nga tanghaga mga kaigsoon ng tinuod ba ni o dili hakahaka lang ba ni o unsa ba kanang duna bay kamaturan mahigala nga 20 mil gyud at 20 mil 20 milyones gyud ang ilang ginadawat aw sisi. Wala ginaingon sa uban maigala what is 805 ha kay balo mo kay numdo mo unsa nang 805 bang gisulod sa malita ba nga allegedly yung pa sa 18 na Brave Marines mga kaigsunan nga man ilang gipang deliver mga kaigsunan nga to sa mga official sa gobyerno gihapon. Ay pastila na lang nalamang guryo mga kaigsunan ko dinikaroon sa itong balitang nasyonal sa itong Express Pasada headlines.
5: Express Pasada.
0: Bagong abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa ICC gipailaila na.
5: Headlines. Headlines. Express Pasada.
0: Sa report gigabutiag mga kaigsunan nga opisyal na nga gitudlo ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ang eksperto sa international criminal o humanitarian law nga si Peter Haines isip bag-o niyang lead counsel sa ICC trial. Gimo kini human nga mi-withdraw si Nicholas Kaufman isip abogado. Si Nicholas Kaufman mahigala actually wala ni siya mi-withdraw. Mga kaigsoonan sa istorya sa tinuod gyud nga balita ha. Wala na renew ang iyang kontrata mahigala gumikan kay karon lamang siyang bulan na kuto. Actually ato pa nang Marso mga kaigsoonan. Wa na renew ang iya karong contract mahigala ngadto sa pagpanlaban ni former President Rodrigo Duterte.
1: Rex Flores sa Pilipinas.
0: Pero nispon alang ngadto mahigala kang Attorney Kaufman mga kaigsoonan kay naning kamot may gidintaw ni uga depensa ngadto sa presidente. Sa katapusang bahing krisis sa Senado, warrant batok nga ito kay Senator Bato de la Rosa padayon karon nga mim! Init! Init mo lang! Pinuthanay na mangani kagabi. Binatog si Senator Bato de la Rosa na mahigala ang dakpon kagabi. Lahi man ay dakpon dito. E doon ako noy nagpa-ila-ila mahigala nga NBI kuno siya. Unya DDI? Nagpa-ila-ila nga media kuno siya pero NBI pala? Muna yung ginainvestigahan ka ron, ha? Sa Senado, mga kaigsunan, ano niya? Doon ay post dito si Attorney Bube Torion. E nasa dito sa Senado, mga kaigsunan, kagabi sila si Attorney Jimmy Bundok, mga kaigsunan, nga doon na'y nakasuot og NBI vests, mga kaigsunan. So nagtuo sila nga NBI gito nanulo dito. Sa kinsa man ito, uniforme nga ginasuot, unsa man ni, nagpatahi-tahi lang sila sa sidewalk. Nga naka-NBI vest, mga kaigsunan ang ginasuot. Anong nakasuot man ni sila dito, nga nihawa na maka ni dito. Ha? Basig wala na kay Balo, mahigala si NBI Director Melvin Matibag na nalubag na po di ang utok sa pipila niya ka mga ginsakpan kay X nag-apas og malita.
4: Pinawa!
0: Kahit po tuloy na mahigala ka sa muntag sa report, tensyonado ang kahimtang sa Senado human nga niduso og resolusyon ang lima ka masenador nga nag-ingon nga dili pwedeng himuon nga taguanan o hatagan og protective custody sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa aron nga likayan ang warrant sa International Criminal Court.
3: Good morning.
0: Ay nako. Kapila na ba ni sila pasabton? Kinala pa ba nato ning magkuha tag martilyo mahigala og numero 6 nga lansang para nga ipadot nato sa ulo ani mga tabaghat? Sama sa giingon aning pipila nato ka mga senador, labina lakip na mahigala si Senator Amy Marcos nga dili lagi pwede natong itahan ang atong kaugalingon, ang atong isoong Pilipino ngadto sa langyaw nga korte. Kasimple ra man kayo sa buhato ninyo kung gusto ginyong dakpon si Senator Bato de la Rosa. Ato ko mo sa local court, pagkuha mo nito warrant o barest niya, dakpa si Senator Bato de la Rosa. Kana, pwede. Kaya mismo si Senator Bato de la Rosa, nangyong siya nga, I am ready to be hanged. In our own court, in our own country. Oh. Onya, karon mga kaisunan sa may ginahimo ani mga tabaghat. Sa tanod kuno sa ICC, mahigal nga nasigig bit atong papel, mahigal gikan sa ICC, ug asa na niya gikan nga gipaprint out mga katrupa nga wala may case number kuno. Kamuha, mata tagaan giniyog tagaang gininyog sayop mga higala nga pagtuo kini ato ang mga tanod. Ha? Lead by tanod Trillanes. Alas 5:05 na mga higala sa buntag karon mga kaigsunan, mga pitaw niyang taon-taon mga kaigsunan oy. Ha? Di andama na inyo hang ininitubig ha kay magtimpla taon niyang taon-taon sa to pagbalik mga higala kini bang Santon Plus Coffee Mix. Atong ginatuuan mga higala nga mao kini ang pambansang kape ng Pilipinas. Eh daghanan kay kini mga benepisyo nga gitanyag alang ato sa lawas sa tao para nga magpabilin kini mahigala nga himsog. Ha? Sa soybeans pa lang ni ana mahigala usa kini ka versatile legumes mga kaigsunan nga nag-provide og maayong epekto sa tong cardiovascular og metabolic benefits mga kaigsunan. Pamay atong langanan ani mga katropa. Nahala bunutin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Mahigala mapalit na to kini diha karon sa mga Mercury Drugs, diha karon sa South Star Drugs o ilman sa TGP uban sa generika pharmacies nationwide. Balita man lamang sa mga pabalo karon gikan sa atong technical department alas 5:06 na sa buntag Philippine Standard Time.
6: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
7: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
8: Baklarex sana.
9: Exciting.
10: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine
11: Village, Davao City.
4: Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isuwayan ako kung saka ni kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Patanase? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
8: Southern Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
12: Abang na.
13: Kaklarek sana!
7: Exciting!
14: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
15: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
16: Balikta mga katrupa, dinikaroon sa itong panag-uban na muna, mga kaigsunan, abang-abangan nyo yan, ha? 89.1 XFM Davao, mga kaigsunan mo, ere na, diri sa dakbayan sa Davao, mga kaigsunan, pipila ka mga adlaw, gikan karoon. Ito na punta magdungog-dungog, mga kaigsunan, ha? 89.1 XFM Davao, abangan. Mga kaigsunan, gumikan kay kini makahatag na usap kini karon og mga ayuhan alang sa tanan mga kaigsunan dili lang sa mga taga-dakbayan sa Davao dili sa pangkinatibuk-an nga rehiyon. Alright, mga kingsunan, kutaw sa tagkape, hindi ta magpa-tunto, magpadaog, mga higala, nining panghitabo karon sa itong palibot, mga kingsunan. Basin huwag makalimta na nato karon ang atuang pag-atiman, pagpangga sa

0: problema mahigala karon sa uban. Ato ang sigurohon nga ato ang kaugalingon mahigala luwas gikan sa mga sakit, peligro. O sa mga kaigsunan ko, kung mga pi man lang ganita, kay kining kapi na mo diri mahigala, tambal ni. Dili na ni nga asin na kapi lang mga kaigsunan ko nga mura ba ni uso na karon mahigala, daghan na kay mga coffee shops karon no? Dinasa na lang mahigala nga mga lugar, may naay mga coffee shops. Ha? Pero malagi na mahigala, doon na baka ni sama mga higala nga kinibang ingredients sama nini nga mga kape karon mahigala nga nasa merkado sa market mga kaigsunan nga gikan og produkto sa Yes to Health Incorporated nga mamahimo nga makapaubos sa imong sugar level, mamahimo mahigala nga mawagtang ang mga oxidant sa imong lawas, muabog mahigala og kinibang free radicals, musuporta sa imong cardiovascular health, musuporta mahigala sa imong blood vessels nimo, musuporta mahigala sa imong heart, musuporta sa imong temper, no? Daghan mga kingson ang isuportahan niya ni. Musuporta sa imong atay, musuporta sa imong kidney. Kinilagyan mga kingsonan, ang among itanyag sa inyo ha, kinibang Santon Plus Coffee Mix mga kingsonan. Moro gini makaayo, makaalim, di karon sa tuang mga gikadlukan nga mubati ta og mga sakit sa tuang lawas. Oh, ang Santon Plus Coffee Mix dili man na ingon mahigala nga pangitao nimo mahigala murabag nag hide and seek ka. Dali ra kayo makingsunan ato ilang Mercury Drug Stores, ang South Star Drugs, ang TGP ug ang Generica. Ug di pa gid ka matagbaw saka diri karon sa XFM kay porti naghanag kape diri mga kaigsunan ko ang Santon Plus Coffee Mix. Ato isa mga higala kinibang klinika sa Yes to Health ta Drisdak man sa Davao na ani himutang sa door number 3, Silpol Building, GSIS Heights sa Matina, siyudad sa Davao. Na dito mga katrupa ang pwede ninyo mapalit kini para nga ato ang tumaron inumon. Ah, gumikan kay kini na kini ang ginatawag na ito mahigila nga kape na tambal pa, ang pambansang kape ng Pilipinas. Alas 5.17 na mahigila sa buntag, dinikaroon sa ito ang panaguman. Alright, mga kaigsunan, paminawa na ito ang nahitabo kagabi mga katropa sa kinibang Senado. Kagahapon, samtang nagbiyahe ko padulong Dris Davao, nasigil ko galantaw sa kuang paniid mahigila gikan sa mga other networks dito sa Manila via live streaming. Nag session pa man to kagahapon, doon na pa'y prayer nga akong monitor mahigila nga na lead by Senator Ruben Padilla nga nagsigip ako ga kinimo ni ako ang kuanon ugma la isigot-isigotan kining nangadji mahigala si Senator Ruben Padilla unya si Senator Kiko Pangilinan gangadhangad murag di katuo mahigala sa ampo ni Senator Ruben Padilla. Amoro ni mahigala nagampo ba nga murag nagbitbit naghambin mahigala ga kasuko dili ba lead by kuan man Senator Ruben Padilla. Unya gi-focus po sa kamera mahigala ang buto gisa tong nagkamera ato. Si Senator Kiko Pangilinan nga gangadhangad sa mahigala nga kanusa man mutambog ning bahagbong ning kuana ni kining kisami para mnatuga ni si Ruben Padilla og kisami. Pero di siya katuo mahigala sa prayer mahigala ni Senator Ruben Padilla. Senator Ruben Padilla mahigala nga prayer yang gi-submit ang kalinaw mahigala nga to kang Allah. No? Gisubmit niya mahigala ang kalinaw peace within sa iyahang mga kaubanan nga hatagan kining saktong kaalam, no? Pero si senator kuan mahigala Kiko Pangilinan nga pangalot mga kaigsunan sa iyang tangkugo. Murag feel nako mga kaigsunan nga murag kahiblaron kayo mga kaigsunan si Senator Kiko Pangilinan. Ayo anak senator.
1: No.
0: Ha? Dapat ana to ito si Senator Ruben Padilla. Wow.

0: Wow. Gana unta.
1: Pinawa!
0: Mura magagalura-lulaw man imong mata. Mura magkalangita o bato nga ihapak mahigil lang ato sa nag-ampo sa suot sinado. Nataw-taon mga kaigsunan. Di apay na sundan ako mahigil lang nga impormasyon nga di ana nagbuto-buto na dito mahigil sa sinado. Proprayo ba na? Si Senator Bato de la Rosa, mga siguro mga adlawan pa to eh. No? Nakitaan ako dito sa live stream, si Senator Bato de la Rosa nag-address siya mahigala sa iyang call ngadto sa publiko. Nga naalam ko nung hapon sa Senado, pero doon na siya nabati ng mga impormasyon, mga kaigsunan, na dakpon ko nung siya sa mga operatiba sa CIDG, PNP, so on and so forth. Ha? Doon ako nung sa feedback, mga kaigsunan, nga nagpadulong na kuno ang mga mudakupay sa iyaha, mga napato sa mga alas 3 hapon. Oh, alas 3 o alas 4 hapon, mga katropa. Nani, anang pagkagabi, mga kaigsunan, doon na, nagpaka-paka na. Ha? Ako po, nagtuupo ko, mga kaigsunan, kinibitaw nga una-una na to, anan, nagbinutahanin na, basin uga ilan ang aristohon si Senator Bato de la Rosa, basin og nag-resist ang ato ang senador. Hindi kinsa magpadala dito mahigala sa ICC. Ayun, in taon ninyo yung nanaa mga kaigsunan no nga kuan ba kana bang magubot ang ato ang nasod mga kaigsunan na po. Kumana gidakop na ninyo si former senator, former presidenta Rodrigo Duterte unya tapos sa wala ninyo gisubay sa saktong proseso. Simple lang makaispilingon mga kaigsunan ang ato ang balaod mahigala nag-ingon raman to bisan gani ang Rome Statute, nag-ingon mga katropa nga, human ninyo madakpan, gikan sa warrant of arrests, sa ICC, ang usa ka tawo nga dakpo nun, ah, pwede nyo na isubmit o sana dito, ang kanang warrant of arrest, I mean, di ay, siguro ha, nga gikan na sa local court. Meaning, ang warrant of arrest, di ay mga kingsunan, dalhon pa na dito sa local court. Ah, o kung sabay, manduan na karon sa huwis, apailisan niyo kaso kining tawhana na para nga maka-isyo tagwarant o bares alang ani niya. Malista na mo diya karon sa pag-bit-bit sa inyong mga ebidensya. Ha? Kaya ang ICC ram pwede niyo mailan. Pero oh, nabuto-buto mga kaisunan. Paminawa na ito ni nagbuto-buto mga higala sa Senado kagabi mga katropa. Kaputing kurata in town sa mga tao dito, mga staff. Lakip na mga higala mga taga, kung ano, mga usaa police. Mga security force, mahigala di akaroon sa Senado. Paminawa na to mga kaigsunan. Di akaroon na to ang video. Midaw. Check na to mga kaigsunan ang video dito napita sa Senado. Mga katropa nga nag nikalit lang. Dara. Oh. Grabe mo pagkapagka mga kaigsunan, no? Kurting paninggit sa mga tao. Oh. Oh. May isa ka pulis may gala nga. Atras kayo, ako ang bahala. Ha? Matapag ako ang tao. Oh. Oh, ligawas may gala kining mga uniform personnel nga marang mga sundalo, mga kaigsunan, no? Oh. Purti kisawa mga kaigsunan. Nigula mga katrupa ang kining gikan sa pagbuto-buto mga kaigsunan, nigula kato mga sundalo, mga katrupa, no? So, kung doon ay return fire, posible nga nisukol yun ang katong mga armado ng mga tao. Ang problema kinsa ni. Ngano nga wa ni nadakpan despite sa kadaghan sa mga pulis nga nag-alirong diha dapita mahigala sa Senado kagahapon gumikan kay dunay rally dito ang mga supporters ni Senator Bato de la Rosa dili gusto mo pauli sa ilahang Pinoyanan. Tuara sila dito mahigala sa silong sa Senado. Ha? ultimo katong usaka retired general mga kaigsuran ningon sila nga dili na ni pwede. Di apo ito yung mga taga Cebu, mga kaigsuran ko nga ni, sa, ni Adto dito sa Senado. Kaya dili niya pwede nga isurrender mga kaigsunan si Senator Bato de la Rosa. Kung pusilon man gani si Senator de la Rosa, una kuno siyang mamatay. Kasi kuno ang musugat bala mga kaigsunan para nga dili lang yun madala mga kaigsunan si Senator Bato de la Rosa sa Hague, the Netherlands. Diyo mo na. Kung sa kapalangga mahigala sa mga tao kining si Senator Bato de la Rosa. Si Senator, former Senator Trillanes ka, doon na kayo nagpangga aning tabagha? Ha? Di mga kaigsunan, no? Humani na, nagsigitag paniid mga katrupag unsa gihinungdan. Alright. Si Senator Alan, si Senate President Alan Peter Cayetano nag-ingon nga doon na kuno siya'y na dungog nga statement from four senators nga naghatag kaniya og tips. Ha? Nga mulikay na kuno sila gikan sa Senado, gumikan kay doon na kuno'y mahitabo mga higala sa building sa Senado. Ha? Gapadulong na kuno. Upat kuno ni ka mga senador o lakip na katong mga staff nga di niya ma-remember kung kinsa itong mga tawhana. Wasab niya gimension o kinsa ni mga maong mga senador. Na, kung buti pasabot, mahigala kung nakibalo ni maong mga senador, mahigala, gi, hataga na din ni silag information nga, relax lang kayo dyan, sir, Mr. Senator, atake na kami. Mao ba na? Samtang ipasanlag ninyo ang uban nga mga senador, tapos moingon mo karon nga dula ra ni Alan Peter Cayetano og Senator Bato de la Rosa.
1: Pinawa!
0: Katabag hak ba yan ninyo utok? Ha? May utok mo sa ulo o utok lang sa at utok lang na karon sa inyong kitin ang naa. Paminaw na to karon si Senator Alan Peter Cayetano mga katrupa. Hmm. Iningiingon niya karon mahigala nga dunay tips ang mga senador. Dara, paminaw na to mga igsoon. Wala na ni, nisibat na ning upat ka mga senador.
2: Oh, wala na way, hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas na kabarricade yung ibang doors. Mm-hmm. But I will use this medium. Sergeant at Arms, PNP, Marines, dadating si Sec Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec Remulla ng DILG with one of the PNP. It is not them attacking us. Allow them in, isesecure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na nandito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na. We're still looking at the Supreme Court decision but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment.
0: So
2: we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
0: Alright. Katong upat ka mga senador nga naghatag og tip nga to kang Senator Alan Peter Cayetano. Kini karon ang ato ang katingad-an mahigala nga nakahatag malinig tip sa ato pa nakahibalo na ni sila mga kaigsunan og unsa. Abi ninyo mga kaigsunan, si Senator Amy Marcos pod nagapangutana ni siya. Kaya sa posting karon ni Congressman Leandro Ligarda Liviste, doon na siya gipost dito, Senator Amy R. Marcos, may nahuling taga NBI. Pinangalanan iyon NBI boss niya, si Attorney Jerome Bumidiano. Siya daw iyong nag-order sa kanila na lusubin iyong Senado at dakipin si Senator Bato. Ano man ang mangyayari, sino man ang masasaktan. Oh. Muna mahigala statement ha, kinibang gipost ni ni Congressman Leandro Legarda Leviste, mga kaigsunan. Uba po na yung ginasulti ni Senator Alan ni Senator Amy Marcos kagabi sa iyang vlog. Ha? Gani ginabas pa siya, mga kaigsunan. Madam, ma-vlogger ka na pala. Kay every kwan, may bakante dagway si Senator Amy Marcos. Magpagula sa statement using his phone, mga kaigsunan. Alright. Diri sa takaroon sa statement, bine, diretso na lang tadiri karon sa statement ni Senator President Bongbong Marcos katropang lit. Kaya nag-issue sa statement, mahigila, relative sa event sa Senate sa Pilipinas. Na doon ay buto-buto. Deny niya na this is authored by the government. Dili ko noon ay gobyerno. Nakinsa man di ay karon kini maong mga tao nga armado nga misodya karon sa Senado. Kung dili man ni gobyerno magkikisunan kay ang gitugutan nga magbitbit og armas, kini ra man ato ang mga naas gobyerno. Diba, nakita niyo mga taga-NBI dito, mahigila nga murag, muato sila mahigila o asa kisay dakpo nila, i-assault nila dito ang kinibang hari, mahigila dito sa Iran. Kuya, okay, kunuhay sila mga armas, murag upabutan siguro ni kining rebentador, diba kanin mo ikti ni mga tabaga? Ha? Oh. Diba kanin mo ikti, mahigila bisan o doon nila ipaka-paka sa watusi? Kailan magwatosi ka ng ibago, ibanggid gani sa kuan, ibanggid sa siminto, mukalit lang piti-piti. Muna. Pero ilang dala dito mga armas, may kailan mga high caliber firearms. Murag unsang gubat ilang atuan, mga kaigsunan o gambut lang. O doon na ba ka sila'y gubat nga, naka-experience ba ka ni sila gubat pareha sa na-experience ni Senator Bato de la Rosa? Basik purma ray maayo ato mga tawhan ato mga kaigsunan pero makadungog ganig butos watos si mukalit lang to ga igking. Oh, paminaw na to karon si President Bongbong Marcos mga tropa.
1: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Magandang gabi naman. Nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John B. Cremulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandoon. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandoon, ay tiga doon. Nandoon sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang, at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
0: Oh, manang statement, Michael, ni President Bongbong Marcos kagabi, mga katrupa. Noong dili daw ni binuhatas gobyerno ang pangutana. Kinsa man din nagdala og armas dito sa SOD para nga magpaarak dito na pita mahigala sa sulod sa Senado. Tapos nga buak ang bildo dito, so meaning diagoy live ammo gyud ang gipagula gikan sa bukas sila mga armas. Og once nga mogula nis bukas sa ilang armas mga katrupa, dunay intention to kill. Ha? Mga kaigsunan. Oh, di ba? Sa unang nga balita mga kaigsunan, ang head or chief sa Sergeant at Arms, mga kaigsunan, bago na man ikarong Sergeant at Arms, mga katrupa, no? Nangayo og pakitabang sa Marines to come forward, diha karon sa Senate, mga kaigsunan, or to come in, para nga sikupon ang katong tao, allegedly ha, NBI agent, nga nagpatuo nga media, tapos nagdala-dala og armas. Next, may video nga nakita nato posted by Attorney Torion sa iyang Facebook account, mga kaigsunan, nga di man klaro kung NBI ba to nga uniforme, but seems like NBI vest uniform, mga kaigsunan, no? Nga gadala og flashlight nga iwag-iwag dito sa ngit-ngit nga bahin sa Senado, mga kaigsunan, nga murag dunay mga plano kung sa iyang plano ato, mulukso ba siya, mo maghigot ba siya gapisi sa iyang liog
3: pinak
0: kung sa itong klase may galang kapasiga-siga seksuga mga kaigsunan o plus light na namaki ba to siya dito na pita sa kilid sa Senado
3: pinak
0: oh. Puto yung usa sa mga inunggan may galang nga nakapainit mga katrupa, no, sa mga USAA members nga nagapangayo sila assistance from Marines, mga higala, o pagsaka sa Marines, taot-taot, doon ay mga buto-buto.
3: Pinawa!
0: Muna mga kaigsunan ko, tangan lang ninyo na, mga katropa, kay doon naman kuno investigasyon, yung pa ni President Bongbong Marcos. Hindi ba katuo, mga higala, mga sibilyan, yan yung sibilyan dito, nga maligya ay kanang ice water sa sidewalk, makasod sa Senado, mga higala, niya magbit-bit o garmas, di na pwede! Ha? Ah, makabit-bit ang armas dito, NBI, CIDG, Police, Marines, sundalo ang makabit-bit ang armas dito. Pero kining gingon, mahiga lang ang mga dili na sa gobyerno, di pwede makasod dito eh.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kapulpura po sa mga guards diya, mahiga lang sa Senado, kung makasod, mga higa lang kining armado ng mga tao niya, mupaarak pagsayon ra kayo dito sa sulod sa building, Senate building. Pag naroon gani, Mr. President.
3: Pinawa!
0: di ba? Mubalik taon niya mga tension na natin sa itong panaguban. Human lamang usas sa mga paibalugikan sa technical department, mga katropa. Uy, inumina ninyo mga higala karon ang ato ang inyohang lawas, mga higala, pa, tilawa, mga higala, o premium D3 soft gel capsule. Ha? Base nun niya, mahigilag, nagluya na mo diha, gumikan sa mga problema ng atong ginatubang karon mga kaigsunan. Inuminag kinibang premium D3 soft gel capsule, mahigilag available diya karon sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, TGP o Generica Nationwide. Pwede usap diri karon sa XFM Davao. Pwede usap mga kaigsunan nga mapalit na dito karon sa Yes to Health Clinic, nimutang sa door number 3, Silpol Building, JSIS Heights sa Matina, Ciudad sa Davao. Dali lang be, hinang atong oras maigilag yatod ka na to karon sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Kaabag karon sa tuang nga mga maguma alang sa bundang ani o kita. Alas 4:41 na sa buntag, Philippine Standard Time.
4: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Laay gid no? Basta di takabalo magbinuang.
5: Taklarex sana!
6: Exciting!
7: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crop Gold ba?
7: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kaya ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok.
8: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta!
4: XFM
6: XFM
0: Taklarik sana!
6: Exciting!
9: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
10: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
11: M2C Graphics, Davao.
12: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot ug nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman ug nagmalampuson nga 13th National Convention niadtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad, sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamma Nu Chapter. Long live! Long live!
13: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nak, merienda time na.
17: Wow! Akong paborito.
5: na merienda sa Dian Bake Shop. Lami, humok o humok.
15: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
5: Paborito gid na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
16: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
18: Kaklarek sana?
6: Exciting!
18: Kaklarek sana?
6: Exciting!
19: Exciting!

0: Balik ta mga katropa, dinhi karon sa atong panaguban at usang dawaton karon ang mga reports gikan sa atong mga sister station sa XFM Philippines Mindanao area. Diri dapita karon sa may General Santos City, mahigala kay diay usa ka motorista, mahigala nga mibangga ngadto sa usa ka pickup porting pataya in town kuno. Atong i-check karon ang report nga karon si katropang Ivan Pulunan sa XFM Gensan. Katropang Ivan Pulunan, good morning, please come in. Live report.
1: Dead on the spot ang 22-anyos nga motorista human nga mibangga sa likod nga bahin sa pickup ning nakalabayng alas 11:58 sa gabi sa Marbel Maca Road atubangan sa Police Station 2 sa Barangay Labangal ning siyudad sa Jansan. Giila ang motorista nga si Dave Mark Aguirre Carlum nga residente sa Purok San Vicente, Barangay Labangal ning siyudad. Samtang ang driver sa pickup mao si alias Roland, 49-anyos nga lumulupyo sa Barangay Kalumpang. Base sa imbestigasyon, dungan matod pang ginasubay sa motor og pick-up ang nasampit nga dalan samtang ana sa innermost lane ang pick-up. Kalit matod pang mi-overtake sa tuong nga bahin ang motorista apan kalit kini nga mibangga sa suga sa pick-up. Sa kakusog sa impact, bungkag ang atubangang bahin sa motor samtang buak ang suga sa pick-up sa likod nga bahin. Nakaanggon usab og dako nga samad sa ulo ang motorista, inungdan sayang hinanaling kamatayon. Giangkon usab ni alias June, barkada sa motorista, nga wala sila isulob nga helmet o gikan matud pa sila sa inom sa Barangay Kalumpang. Mga anaa sila sa impluensya sa ilim nung makahubog.
2: Wala helmet.
3: Ano wala ba mo nag-helmet?
2: Hambot wala. Hubog na kainom gini, sir.
1: Sa pagkakaroon, anaa na sa pribadong punerarya ang pateng lawa sa batanon nga motorista samtang padayon matud pang gahusay ang makabanay sa mga naisgutan. Mga katropa, sigurado ang kondisyon ng imong lawas. Una, magmaneho, magpabiling kalmado, og mag-inom, og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Nasalamat katropang Ivan Pulunan sa report. Nanugag gikan sa XFM, Jensan.
4: Live report.
0: Sa kadapusang bahin, mga kingsunan, wala na appeal sa ayuda sa ECT dito na pita sa Metagum City. Wala na gid mo'y paglaong. Yun pa sa DSWD 11. Detalye sa report niya karon si katropang Darwin Dulatre. Katropang Darwin Dulatre, good morning, please come in.
4: Live report.
5: Ipamahayag ni DSWD 11 Regional Director Engineer Ruelo Ardanas nga wala nay tsansa nga makadawat og ayuda ubos sa Emergency Cash Transfer o ECT ang mga residente nga nawalaan malista sa mga barangay sa siyudad sa Tagum nga natapos na ang pag-apod-apod. Gisulti kini ni Ardanas atol sa eksklusibong interview sa XFM Tagum diin giklaro niya igo lamang nagbayad ang DSWD subay sa listahan nga gipasa kanila. Giklaro usab ni Ardanas nga dili gikan sa ilang buhatan ang listahan sa nabahaan kun dili gikan kini sa matag barangay nga apektado sa kalamidad. Kahinom duman nga human gipahigayon ni atong Mayo 4 ang unang hugna sa cash release assistance. Una, nga nahatagan ang barangay Pagsabangan. Usa ka adlaw ang milabay, nagbaha ang reklamo sa social media og pipila niini personal nga paabot og mulo sa XFM. Samtang padayon ang pagabod-apod sa ayuda nga matapos karong Mayo 16. Padayon usab ang mga mialma kansang wala maapil bisan nabahaan dili lamang sa Pagsabangan kun dili lakip na sa ubang mga barangay sa siyudad. Hinoon giklaro ni Ardanas nga abli ang ilang buhatan sa mga buot, mangayo og hinabang. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, may linanser, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
4: Live report.
0: Dan salamat karubang Darwin Dulatre sa report. Mga igala, on that note, wala naman tayo oras dinikaroon sa ito panaguban. Sa ngalan, sinatibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. O iyon man, sa ito mga kaubanan, diya karoon sa mga tigpaminaw na ito, mga kingsunan, salamat kay ninyong tanan. Labi na mga kingsunan ni Ma'am Minda Umunda Lapore, si Ma'am Ninsky Ventura is watching, si Sir Martina Varis Magiran, salamat kayo. Si Sir Keith Leo Barlaan Hinubiagon, manyag na kamuntagon katropang Briggs, naunsa naman ning atong nasod. Oy, pati sinado gihimo ng girahanan. Kay nga no, gusto sini, gusto nyo dakpon si Senator Bato para mahatod sa ICC? Posible. Si Sir Elmer Curioso Cabillo, good morning Sir Briggs. Good morning po nimo Sir Elmer. Derapita sa Maylaak, sa Davao de Oro. Sa tanan nato ng mga tigpaminaw, salamat kay ninyo mga katropa. sa inyohang kanunay nga suporta nga gi pabati dinhi karon sa tuang panaguban sa XFM Davao, ilabi na sa Exciting Pilipinas. Kamot pata si Ma'am Juliana Liano di ay otos ni Triling yan at mga kakampin niya. Hindi kasi nila matanggap na napalitan si Soto at Lacson. Mauna mga higala nga na hitabo mga kaisyon ng kahibalo tong upat ka mga senador. Si Thomas Chong, good morning Sir Briggs Katrupa. Good morning ni mo Ma'am Sir, no? Salamat kayo. Si Bilen Mayol Habagat, mayong bunta ka Trupa Briggs. From San Francisco Village, Matina, Davao City, tigpaminaw ko sa XFM. Salamat, salamat kay Mama. Si Xavier, good morning. Good morning po ni mo, Xavier. Salamat kayo sa inyo. Si Ma'am Jing Picarido, good morning mga katropa, tigpaminaw agad is good all the time. Si Sir Archie Sinolitsak, Archie Sinolitsak sa San Rafael, Balite, Davao City, good morning. All right. Danilo Constantino, good morning katrupa. Asa naman di ay si BBM?
4: Good morning!
0: Napakita ba yan sa kagabi mga kaigsunan? Si Pitpit Digal, good morning katrupa. Si Mary Grace Cruzada, good morning katrupa ang Bricks. Salamat. Oga, walay 20 million, walay mo boto o yes sa impeachment ni VP Sara Duterte. Posible! Pira-pira na ngayon yun mga kaigsunan. Si Tristan White Gulay, maing buntag katrupang Bricks, maing buntag po ni mo sir. Si good morning si Sir Martino. Salamat, salamat kaninyong tanan mga kaigsunan. Kini si katrupang Bricks Flores sa magbiling kaniyo kusa ka maing buntag, dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines ug moingon kamatuoran ang sandigan. Alas 5:53.
6: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. This
7: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
13: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
11: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
14: Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: No
4: Kag sige na kaog usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap makastick to wanag yud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
10: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
18: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santhan Vitamin C para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
18: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
10: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Amping di mahal, I love you.
19: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santhan Vitamin C.
20: Santhan Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
21: Santhan Gold Coffee Mix.
22: Ako si Joseph, uy sa mga coffee lovers dyan. Ito lang masasabi ko ha, tikman nyo ang Santhan Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santhan at agaricus mushroom. The best!
21: Santhan Gold Coffee Mix. Sis the Pain.
23: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahirajin kayo ang Sis the Pain.
21: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
24: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
25: Kaklarik sana!
26: Exciting!
27: Exciting! Summer man nakatrupa!
28: Ang saya!
27: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, hindi ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
28: Katropa.
29: Summer na, katropa.
28: Kaklarex, Ana.
27: Exciting.
28: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na...
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
2: Exciting Pilipinas oras mga katropa, alas 6:01.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Express Balita!
6: Headlines! DJMP 11, gisiguro ang kaluwasan sa mga PDLs gikan sa kainit sa panahon. Sa Bayang Inom, gimintina. Tulo ka mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan. Saudi Arabia, giingong naglusad og secret attacks batok sa Iran. Kamatayon sa Grizzlies player nga si Brandon Clark, padayong giimbestigahan. Dua Lipa, gikasuhan ang Samsung og $15 million. Pinakadakong dog pool party, gilusad sa Florida, USA. Alang sa health alert, paunsa malikayan ang grabe nga hair fall.
5: Express Balita!
7: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!

0: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa maayong buntag. Ani nasab ang paghatod sa mga nagbagang balita ning adlaw nga Webes, petsa 14 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kami ang inyong mga tigbalita, mga katropa.
1: Katropang Marvin Eban.
0: Ug sa ngalan sab ni katropang Alan Abais, kini si katropang Andy Causon alang sa Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa detalye sa itong balitang lokal.
2: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Coffee Mix. BJMP 11 gisiguro ang kaluwasan sa mga PDLs gikan sa kainit sa panahon sa bayang inom gimentina. May Express Balita si katropang Marvin Ebano.
2: XFM Report.
3: Hugot ang ginahimong monitoring karon sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP 11 sa pagsiguro nga anaa sa luwas nga kahimtang ang mga persons deprived of liberty kun PDLs nga anaa sa ilang kustodiya taliwala sa kainit sa panahon. Sumala ni BJMP Regional Office 11 spokesperson Jail Chief Inspector Rian Jane Carla Congreso nga sa kapin 5,000 ka mga giatimang PDLs wala pa kini natala nga mga nagbalatian tungod sa grabing kainit sa panahon.
4: So far, wala pa may na-report ang ato ang head sa Health Service Division sa BJMP Regional Office 11 na naay mga sakit or mga nahitabo doon sa jail with regard sa mga health conditions sa ato ang mga PDL, sir. Naa may mga electric fan ang ato ang mga selda, sir. Tapos, every morning, pwede sila mag-exercise, ginaalaw mana sa ato ang mga PDL.
3: Luwas usab ang kahimtang sa mga pinirisong senior citizens nga nahimutang sa Davao City Jail Annex, kinsa gibantayan ug kanunay gi-monitor ang ilang panglawas, pinaagi sa nakadeploy nga specialized BJMP health personnel. Dugang butyag ni Kongreso nga gawas sa orientations, ginasiguro usab nga hydrated kanunay ang mga PDLs batok sa kainit sa panahon, pinaagi sa sabayang inom.
4: I-require sila nga mag-inom og tubig. Parang sabayang inom, kumbaga sir, may time sila nga sabayang inom ng tubig para i-avoid yung mga dehydration, sir. Gina-require sila.
3: Giklaro sa BJMP 11 nga kanunay nilang ginapasidanan ang tanang officer in charge sa mga prisuhan alang sa kanunayng pagmonitor sa gibantayang PDLs aron malikayan ang mga negatibong insidente nga hatod sa kainit sa panahon, ilabi pa nga nagkaduol na ang pag-igo sa El Nino phenomenon kun hulaw. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Zanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
5: Sa pikasbahin, mga katropa, padayon nga nagdawat og ayuda ang kapin na 1,000 ka individual nga naapektuhan sa dakong sunog sa Barangay 23-C sa Quezon Boulevard, Davao City. Base sa taho, ang opisina sa mga Duterte nag-apod-apod gihapon og packed meals og relief assistance ngadto sa mga apektadong pamilya nga temporaryong nagpabilin sa evacuation centers. Sa pinakabag-ong dato sa local authorities, niabot na sa 460 ka pamilya o anas sa kapin 1,300 ka mga individual ang naapektuhan sa sunog nga miabot sa fourth alarm ni adtong Mayo 8. Mukabat sab sa 150 ka kabalayan ang totally damaged, ilabi na kay kadaghanan sa mga balay gihimo lamang sa light materials. Usa sab ka 38 anyos nga lalaki ang nasamdan og nakabaton og second degree burns atol sa insidente ug gidala dayon sa ospital alang sa pagpanambal. Giingon sa mga opisina sa mga Duterte nga magpadayon ang ilang relief operations hangtod mahuman ang assessment ug validation sa tanang naapektuhan nga residente isip kabahin sa ilang pagtabang sa mga Dabawenyo nga biktima sa kalamidad.
0: Alas 6:07 ang lain pang hanig sa balitang lokal. Gipakusgan sa Philippine Army ug Malaysian Army ang defense cooperation ug enhanced interoperability pinagi sa territorial defense ug counterinsurgency warfare operations. Sa impormasyon sa 10th Infantry Division nga ang maong training o training activity tali sa Pilipinas ug Malaysia usa ka annual bilateral training engagement sa duha ka nasod. Nagpahigayon ang coordination meetings ug planning sessions ang duha ka nasod sa maong aktibidad. Sumala ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon nga ang paglusad og preparatory engagement sa duha ka army makatabang kini sa maayong mekanismo sa koordinasyon ug balampusong pagpahigayon sa aktibidad. Gitakda ang exercise proper sunod bulan ang cross-training activities, tabletop exercises, staff drills ug command post exercises nga maka-focus or mututok sa combined arms operations ug battle staff planning.
5: Dugang sa balitang lokal, mga katropa, hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. May padayag ug pagrespeto ang 10th Infantry Division o 10th ID sa nahimong desisyon sa Australian government sa pagpaigmat sa katawhan ni ini kung mubisita sa Pilipinas, ilabi na sa Mindanao tungod sa hulga sa terorismo ug krimen. Sumala ni 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, kabahin lamang kini sa inisyatibo o precautionary measure sa Australia sa pagsiguro sa kaluwasan sa ilang katawhan. Apan gipasabot sa 10th ID nga nagpabiling generally stable ang sitwasyong pangseguridad sa tibuok area of responsibility ni ini dungan sa pagpasalig nga nagpadayon ang proactive measures sa Philippine Army o Kapulisan inubanan sa interagency cooperation sa pagprotekta sa komunidad. Taliwala sa maong isyu, giklaro ni Gadot nga pabiling wala kini natala nga bisan unsang NPA initiated violence incidents, walay presensya sa local terrorist groups o ISIS inspired terrorist organization ug kusog ang operasyon sa matag border control points ni ini. Gisiguro sa 10th ID nga walay angay ikabalaka ang publiko ug mga turista kung mobisita sa mga lugar nasa kupa ni ini. Inay giawhag nga siguruhong susihon una ang background sa mga lugar nga buot bisitahon alang sa kaugalingong kaluwasan.
0: Samtang sa lain pang hanig sa balitang lokal, disaster readiness mas gipaligon, go bags gipang apod-apod. May express balita si katropang Juvet Espanyol.
2: XFM Report.
6: Padayon nga gipaligon sa Department of Social Welfare and Development Field Office kung DSWD 11 ang disaster preparedness sa rehiyon pinaagi sa distribusyon sa go bags ngadto sa mga emergency responders. Nasayran nga ang maong mga go bags aduna importanteng kagamitan og supply nga magamit sa mga personnel nga dayong i-deploy panahon sa kalamidad o emerhensya. Lakip niini ang mga basic necessities og operational tools nga makatabang sa mas epesyenteng disaster response operations. Gitumog sa inisyatiba ang mga miyembro sa regional o provincial quick response teams, disaster control group o guban pang responders nga mahimong mamobilize panahon sa bagyo, baha, linog o guban pang emerhensya sa rehiyon. Gipasabot sa Disaster Response Management Division nga importante nga andam pirmi ang mga responders aron mas paspas ang paghatag og humanitarian assistance ngadto sa mga komunidad nga maapektuhan sa kalamidad. Pinaagi niini padayon nga ipakita sa DSWD 11 ang ilang commitment sa proactive disaster management o pagpaligon sa operational readiness aron masiguro ang paspas og organisadong pagresponde panahon sa krisis. Mga katropa, rong kanunay himsog ang panglawas bata sana sa pag-inom ang Zanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Alas 6:11 na sa buntag, mga katropa, katapusan sa tong balitang lokal. Most wanted person sa Igacos, sulod sa 7 katuig, nadakpa na. May express balita si katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
7: Nasikop sa hinuusang operasyon sa kapulisan ang usa ka most wanted person sa Island Garden City of Samal. Humanadakpan sa Sitio Bukaran, Barangay Turil, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte, alas 3 sa hapon, Mayo 12, 2026. Gila sa kapulisan ang nadakpan nga si alias Ruel, 42 anyos, minyo o nagatrabaho isa face vendor samtang residente sa Proctres, Sitio Bukaran, sa Risgutang Barangay. Ang pagdakop ni pahigayon sa mga personnel sa Island Garden City of Samal Police Station ubos sa Davao del Norte Police Provincial Office kauban ng CIDG Davao Norte Provincial Forensic Unit pinaagi sa Manhunt Charlie Operation. Base sa report, nadakpan ang suspitsado pinaagi sa Warrant of Arrest nag-issue ni Honorable Judge Dax Gonzaga Sinos sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 34 sa Panabo City ni atong Abril 2, 2019. Ang kaso nag-iatubang sa suspitsado naglakip sa kasong pagpanlugos nga walay piyansa nga gikriminda rape by sexual assault nga adunay piyansang gikatakda nga 120,000 kapisos ug acts of lasciviousness nga adunay piyansang 36,000 kapisos. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Island Garden City of Samal Police Station ang dinakpan alang sa hustong pamaagi ug formal nga proseso sa balaod. Mga katropa, para sa hustong pamaagi nga ma-maintain ang kalagsik sa kalawasan, mag-Sanson Vitamin C para immune system mas kumpirme. Alang sa regyo sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: 13 minutos na ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag. Sayro na to karon ang detalye sa mga balitang regional.
2: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Ang balitang regional hatod kaninyo sa Zanthone Vitamin C. Tulo ka mananagat sa Pagadian City na missing sa kadagatan. May express balita si katropang Stanley Duenas.
2: XFM Report.
8: Padayon karon mga katropang nabalaga o naglaom ang pamilya sa tulog ka mananagat nga hangdon karon wala paghihapon mapalgan human mawala sa kadagatan. Sulod sa Busubra, Binti Kaadlaw, sa eksklusibong interview sa XFM Pagadian Gibutiag ni Bonifacio Rial, nga mukabat na sa Binti Rose Kaadlaw ang pagawala sa iyang eksoon, nga si Edwin Rial, usa ka kaning konsehal sa barangay Puluyagan ning siyudad sa Pagadian, kauban sa iyang pagparagat ang magamahan, nga sila si Jernel Aguinid, og residente gihapon sa baong barangay. Madod pa ni Bonifacio na anda na madod pa sa tulog ang mananagat ang paglawig nga dos kadagatan sa Kalamansig, Sultan Kudarat aron mangisda kay tungod mamadod pa kining ilang panginabuhian. Bisan pa ni ini wala mawala arog paglaom karon ang pamilya, parin madod pa sila nagampo sa luwas nga kahimdang sa mananagat ug unta maligayan ang bisan unsang peligro sa kadagatan. Samtang naghangyo usab ang pamilya sa publiko ug sa mga mananagat nga posibleng nakabangal o adunay impormasyon may tungod sa tulo ka missing nga ipahibalo dayon sa ilang pamilya o sa otoridad aron matabangan sa pagpangita kanila. Katropa mo sa balita sa 89.5 XFM Pagadian. Alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Stanley Duhinias, XFM News.
0: Sa katapusang hanay sa balitang regional, Mindanao-wide PBBM Gabay Scholarship Program gilusad sa publiko. May express balita si katropang Philip Oligario.
2: XFM Report.
9: Gilusad kagahapong adlaw sa Lagao Gymnasium sa Gensan ang Mindanao-wide caravan sa PBBM Gabay ng Bayan Program nga nagatunog financial assistance og scholarship.

0: sa Higher Education Institute ang makadawat og tig 13,500 matag semester. Dugang benepisyo pa alang sa mga PWD nga adunay tig 5,000 pesos matag semester ug alang sa mga nag-exam og board ang makadawat og kapin 8,000 pesos. Aduna usab tulong dunong program kun diin 7,500 ang madawat. Papaklaro pa ni Ched Commissioner Mirna Malyari nga iagi sa ATM cards ang allowance sa estudyante samtang ang tuition o miscellaneous ang diretso sa tulunghaan.
1: So yung reimbursement ng tuition fees and other fees goes directly to the account of the SUC or the LUC, not to the student. Dapat po ay may bigay natin kasi hindi nang ginagamit nila sa operation.
0: Kisaysay usab ni Audrey Soliva, 4-piece head sa DSWD 12 nga ugali miyembro sa 4-piece apan wala nalakip sa 13,000 nga slot, mamahimo gyapong masulod sa laing scholarship program sa CHED basta sulod lang sa level 1 o 2 4-piece member nga priority sa buhatan.
2: In that case, pwede din silang magpunta sa CHED, no, for the application process, and parang meron din namang binibigay sa mga schools.
0: Mga katropa, healthy body o strong immunity ang imong gikinahanglan aron madikay sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
4: Alas 6:17, mga katropa, atong luparan ang detalye sa atong Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
4: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Sayro nato ang detalye sa mga Balitang Nasyonal. Pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Sa detalye po ng mga balita, nabulabog ang buong gusali ng Senado kagabi matapos ang sunod-sunod na putok ng baril sa gitna ng ipinatutupad na lockdown para sa isang isasagawang pag-aresto. Nagsimula ang kaguluhan ng magbabala si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca tungkol sa isang isasagawang pag-aresto bagam hindi nito pinangalanan kung sino ang target. Nagkaroon po ng ulat ng tangkang pagpasok ng mga armadong lalaki na hinihinalang mga operatiba ng NBI sa pamamagitan po ng pagbabarena sa pader mula sa panig ng GSIS building. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayte Canador at sinabing tila under attack ang institusyon ng Senado. Kasalukuyang pong nagsasagawa ng clearing operation sa mga otoridad sa loob ng gusali habang nananatiling naka-lockdown ang mga sendo at kawani para sa kanilang sigurida.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na nasa maayos na kalagayan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tensyon at naiulat na barilan sa loob ng gusali ng Senado kagabi. Tiniyak niya ng Senado na hindi hulihin ang mambabata sa kasalukuyan dahil igagalang ng Department of the Interior and Local Government ang 3 araw na palugit na ibinigay ng Korte Suprema para po sa paghahain ng komento hinggil sa petisyon para sa temporary restraining order laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Kasama ni DILG Secretary John Vic personal na pinuntahan ni Cayetano ang senador upang patunayan na mananatili itong ligtas habang inihintay ang ng batas at ang pinal na desisyon.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Inihayag naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na may mga armadong lalaki na nagtangkang pumasok sa 2nd Pasayas upang matukoy ang pagkakakilanlan at bilson sa insidente.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Mariin naman pong itinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI Director na si Melvin Matag ang mga ulat na may mga NBI agent na pumasok sa loob ng gusali ng Senado. Ito po ay kasunod ng naging pahayag ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza hinggil sa naganap na inkwentro sa pagitan ng Marines at ng mga pinaghihinalaang tauhan. Binigyan din ni Matibag na 100% na walang NBI personnel sa lugar dahil lahat ng kanilang mga opisyal at tauhan kasalukuyan pong nasa isang agency performance review at fellowship event simula pa kaninang umaga. Nilinaw rin ng direktor na wala silang anumang plano o utos na isilbi ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kagabi.
3: Express Balita. Express Balita.
5: Pinabulaan na naman ni Pangulong Ferdinand na putukan sa Senado kagabi. Binigyan din ng Pangulo na walang anumang puwersa mula sa NBI, militar o pulisya ang pumasok sa loob ng gusali upang magsagawa ng operasyon laban sa senador. Ayon po sa Pangulo, personal niyang tinawagan si NBI Director Melvin Matibag na kumpirmadong walang ibinigay na instruction sa kanilang

0: mga tauhan na pasukin ang institusyon. Nilinaw din ng Malacanang na ang mga armadong personnel na nakita sa loob ay ang regular na security detail ng Senado at mga miyembro ng Marine Security and Escort Group. Tinawagan ng Pangulo ng kalmado sa publiko at tiniyak na hindi ang gobyerno ang nasa likod ng kaguluhan o nang napaulat at angkang pagpasok sa gusali. Tinawagan ng Pangulo o kasalukuyan ng nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmulan ng putukan at kung sino ang mga unknown persons na napaulat na ng gulo sa Senate premises.
1: Express Balita.
2: Balik din sa Dakbayan sa Davao samtang atong oras sa alas 21 na. Mga katropa, sayro na to ang detalye sa Balitang Internasyonal.
1: Balita sa International.
2: Ang Balitang Internasyonal hatod kaninyo sa Visionex Plus. Sa detalye, giingong naglusad ang Saudi Arabia og mga tinagong airstrike batok sa Iran isip balo sa mga pag-atake at tulsa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Base sa taho, gihimo ang mga pag-atake nitong ulahing bahin sa Marso pinaagi sa Saudi Air Force human maigo sa missile og drone attacks ang pipila ka importanteng infrastruktura sa Saudi Arabia. Giingong mao kini ang unang higayon nga direktang nilusad og military action ang Saudi sa sulod mismo sa teritoryo sa Iran. Matod pa sa mga source na duol sa negosasyon, gisundan dayon kini og serye sa diplomatic engagements tali sa duha ka nasod aron nga malikayan ang mas grabeng regional war. Human sa maong lihok, mikunhod sab ang mga direct attacks gikan sa Iran batok sa Saudi Arabia. Padayon gihapon ang tensyon sa Middle East tali sa Iran, Israel og ilang mga kaalyado nga nakaapekto sab sa global supply og presyo sa lana.
3: Katapusang hanig sa Balitang Internasyonal, mga katropa, nagkagrabe ang drone attacks tali sa Hezbollah ug Israel sa Southern Lebanon nga giingong mahimong makaapekto sa peace negotiations sa rehiyon. Base sa taho, gigamit sa Hezbollah ang fiber optic kon FPV kamikaze drones aron targeto na ang mga sundalong Israeli nga anaa sa buffer zones duol sa border area. Ang maong drone technology giingong lisod madetect sa high-tech defense system sa Israel. Gipagawas usab sa Hezbollah ang daghang video clips nga nagpakita sa ilang drone attacks batok sa mga Israeli armored vehicles ug military positions. Gipahibalusad nga sukad sa ceasefire ni atong Abril, niabot na sa kapin 45 ka drone attacks ang ilang gihimo sa maong lugar samtang nagpadayon usab ang Israel sa counter attacks ug pagpalig-on sa ilang anti-drone defense systems.
1: Express Balita.
3: Oras katropa, alas 6:24 sa buntag ug karon sa detalye sa balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports, mga katropa, hatod kanato sa Turboman Enhancer. Sa detalye, katropa, giimbestigahan sa mga otoridad ang pagkamatay sa NBA player sa Memphis Grizzlies nga si Brandon Clark. Kinihuman nga napalgang patay ang 29 anyos sa iyang panimalay ug nakuha matod pa ang daghang mga drug paraphernalia. Gipaabot usab sa mga otoridad ang resulta sa autopsy aron masuta ang hinungdan sa kamatayon sa maong Grizzlies player. Kahinungdumang gidakop kini sa niaging bulan tungod sab sa kusog nga pagpadagan sa sakyanan ug nakuha usab kini og controlled substance. Nag-average og 10.2 points, 5.5 rebounds og 1.3 assists si Clark og nasulod kini sa NBA niadtong tuig 2019 pinaagi sa 21 overall pick sa Oklahoma City Thunder ayha na trade sa Memphis.
1: Express Balita.
2: Alas 6:25, mga katropa, dinhita sa detalye sa tong balitang showbiz news. Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soup. Sa detalye, may pasaka o kaso si British pop star Dua Lipa batok sa Samsung Electronics sa California Federal Court tungod sa giingong walay pagtugot nga paggamit sa iyang litrato sa packaging sa telebisyon sa kumpanya. Matod sa kampo sa singer, gigamit sa Samsung ang copyrighted image nga kuha backstage siya sa Austin City Limits 2024 aron nga ingnon nga siya ang opisyal nga endorser sa produkto. Giingong nakaresulta kini og kalibog sa iyang mga fans o posibleng nakaapekto sa iyang brand identity o public image. Giila sa kampo ni Dua Lipa nga ang maong litrato o siya ka intellectual property nga dili mahimong gamiton sa komersyal nga paagi nga walay klarong permiso gikan sa artista o iyang management team. Dugang paniini nga ang paggamit sa hulagway mahimong makadaot sa iyang credibility isip international performer o celebrity influencer.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:27 mga katropa o karon sa balitang lahi ragyod. Ang balitang LRG mga katropa hatod kanato sa Zanthone Plus Gold. Pinakadakong dog pool party gilusad sa Florida, USA. Sa detalye mga katropa, nitala og bag-ong Guinness World Record ang usa ka dog park sa Miami, Florida, human nag-host sa pinakadakong pool party nga gitambungan sa 277 o 277 ka mga iro. Ang kalihukan nga gitawag nga Chewy Summer Social giorganisa sa kumpanya sa pet supply nga Chewy ug gipahigayon kini sa Chewy Bark Park sa Coral Gables. Nagkalain-lain nga breed sa iro ang nagtapok aron magdungan sa pagbugsay sa mga kiddie pool. Usa ka opisyal nga representante gikan sa Guinness World Records ang personal nga nag-ihap sa mga mi-appeal nga iro aron pagkumpirma sa bag-ong titulo. Gawa sa paglangoy, libre ang nasangpit nga kalihukan ug adunay mga kalingawan, musika, dula ug uban pang makalingaw nga kalihukan alang sa mga iro ug for parents.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:28 mga katropa, Sairo nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Zanthone Herbal Tea. Paunsa malikayan ang grabe nga hair fall. Naghatag og tambag ang mga health experts kabahin sa paagi aron nga malikayan ang hair fall o sobra nga pagkalagas sa buhok. Matod pa sa mga dermatologist, normal lamang ang pagkalagas sa 50 hangtod na sa usa ka gatos kahibla sa buhok matag adlaw. Apan kung sobra niini, posible na kining timailhan sa stress, kulang sa nutrisyon, hormonal imbalance o sobrang paggamit og kemikal sa buhok. Lakip sa ginarekomenda aron maprotektahan ang buhok, mao ang pagkaon og masustansyang pagkaon nga dato sa protein, iron, zinc og bitamina sama sa vitamin D og B complex. Ikataho sab nga ang sobrang stress o kakulang sa tulog mahimong hinungdan sa pagnipis sa buhok. Gipasidanan usab ang publiko batok sa pirming paggamit og hair dryer, plancha sa buhok og mga hairstyle nga hugot sama sa ponytails og braids tungod kay makadaot kini sa hair roots. Girekomenda sa mga eksperto ang paggamit og mild shampoo og pagatiman sa scalp aron nga malikayan ang pagka-brittle o pagkaputol sa buhok. Samtang gitambagan ang mga adunay grabeng hair fall, nga magpakonsulta sa doktor o dermatologist aron nga masuta kung adunay underlying medical condition nga maoy hinungdan sa problema sa inyong buhok.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mo katong naglangkob sa itong Express Balita ning adlaw nga Webes, petsa 14 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Maing buntag sa itong mga katropa nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo, sa mga namahaw din hakaroon o sa mga naglantaw sa itong Facebook Live, ayaw kalimot, partneri ang inyuhang healthy nga pamahaw sa itong healthy food nga kape, ang Zanthone Plus Coffee Mix.
3: Ayan, good morning di ay sa itong mga kaigsuunan, mga katropa nga nagtanaw sa itong Facebook Live. Good morning kang Ma'am Jing Pegarido. Good morning mga katropa. Ma'am Belen Mayol Habagat. Good morning katropang Andy and Marvin. Sir Uncle Dars, good morning, watching live from Hinatuan Caloocan, Surigao del Sur. Samtang good morning sab kang Ma'am Myra Carian Delicano. Morning po. Shout out from Leyte of Pastrana. Thank you po. Ayan, good morning. Ma'am Thea Alcaraz, maayong buntag katropang Andy and Marvin. And of course, sa itong makaigsuunan, si Sir Tristan Yat Gulay. Maayong buntag katropang Marvin, katropang Andy. Ayan, sa itong makaigsuunan na nagpadangat sa ilang mensahe. And of course, ha, di na to, of course, kalimtan si Ma'am JC Bacuna San Juan.
4: Oh, good right, morning. No? Daghang salamat mga katropa sa inyong paglantaw sa itong Facebook Live. Katropang Marvs, gagahapon, no? Parte ulan na. Yes. And nagkaroon mga katropa, medyo dagom-dagom, gyapon sa gawas. Huwag dili matagna, no? Ang ato ang kahimtang sa panahon. O sahay, init kayo sa adlaw, niya mukalit o ulan sa gabi. O na nga dapat ligon pirme itong immune system mga katropa, inom na sa itong Xanthone Vitamin C.
3: And of course, mga katropa, samtang kung abdan mag-ulan mga igala, kinahanglan na amoy daladalang Xanthone Plus Coffee Mix and apili na lang po niyo mga mag-diritsyo mo mga katropa sa naiinit nga tubig. At least mga katropa, masiguro nga while nagpaabot nga mutuwak ang ulan, nakapangapi mo kanang kape nga healthy, makahatag ikaayo sa panglawas, and of course, why kabalaka sa nervyos o palpitation.
4: Ayan, alang sa dugang health tips mga katropa, atangi. Musunod ang programang The Secret of Health, kauban ng atong President o CEO, si Dr. Remely Tuoy, ingon man ang programang Bullseye. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kiniyo ang inyong katropa Marvin Ebano.
4: Og pahabol nga greetings kang Ma'am Marcela Ayento Loseño. Og sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita, katropang Andy Causon. Og kami magaingon, kamatuuran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: Baklar eksana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Santod Plus Gold.
6: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
5: Santod Plus Gold.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santod Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santod Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santod Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santod Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
8: Zanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Fez, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
2: Southern Gold Coffee Mix.
0: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, call the doctor. Please, sa mga butika.
11: A Clarix sana.
12: Exciting!
13: Andy Causon sa XFM Davao.
14: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag ug kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
13: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
15: Life talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sunblock, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka,
13: Marvin Iban sa XFM Davao.
16: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab ug kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
13: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang Sandigan.
11: Bricks Flores
13: sa XFM Davao.
12: Katrupa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
13: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang Sandigan.
17: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Ang tandem nga inyong dikahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Marvin Ibano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk, with Angel Hill.
6: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
3: Mas ipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan alang sa hait na komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsyo og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuuran ang sandigan. Alan Abay sa XFM Davao.
6: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungdanon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
0: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita.
2: Express Balita.
3: Brix Flores sa XFM Davao.
1: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
7: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Sa Clarex sana.
9: Exciting
10: summer man nakatrupa.
11: Ang saya summer.
10: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
3: 97.9.
10: Ang inyong katropa.
11: Katropa.
12: Summer na, katropa.
11: Ka-Clarex, Ana.
10: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
1: Abang na.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Condition dyan po sa inyong mga lugar, mga katropa. Sing-init din po ba ng mga kaganapan po dyan sa ating Senado? Ito pong weather sa inyong mga lugar. Ha? Grabe, hangkong nga naturturugan. Grabe, ito'y paspasamag dita Senado, dita Senate. Parang action na eh. Parang pelikula na. Alam niyo yung series, movies? May season 1, season 2, season 3. Episode 1, episode 2, episode 3. Talagang everyday meron kang inaabangan eh. Which is nakakalungkot, mga katropa. Gawa ng sabi ko kagabi, ano nangyayari po sa ating bansa? Ano lang nangyayari sa ating gobyerno? Anyway, yun po agad ang bungad po natin gawa ng ito po ang ating po magiging talakayan, usapin at balitaktakan ngayong umaga dito po sa ating pong programang Bullseye. Mga katropa, syempre dahil wala po tayong huli ka katropa, magbibigay tayo ng pagkakataon sa mga katropa po natin sa comment section na mabigyan po ng Santon Plus Coffee Mix. Simple lamang po itong inyong dapat gawin. Kami po ay mamimili dito po sa mga nasa comment section. Depende po sa inyo po mga opinion. We don't care kung kayo po ay makabongbong, makaduterte. Wala po kaming pakialam. Ang nais lamang po namin malaman na kayo po ay may pakialam sa mga nangyayari po ngayon sa ating pong pamahalaan, sa ating pong bansa, mga katropa. Binabati natin syempre lahat po ng manahiginig sa kanikanilang mga tahanan habang humihigo po ng ating napakasarap at masustansyang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee, at ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, mga katropa. Good morning po sa inyo. Siyempre, binabati po natin lahat po ng mga naririyan sa may Quirino Province. Good morning, Ifugao Province. Hello po sa inyo. Nueva Vizcaya. Siyempre, marami po tayong mga tagapakinig at tagapanood po dyan. At sa buong lalawigan po ng Isabela, na imbag na bigat ka na kayo amin, Apo. Good morning! Welcome mga katropa dito po sa atin pong programang Bullseye. Samahan po ninyo ako hanggang alas 9 po ng umaga. Himay-himayin po natin ito pong atin po mga balita sa bansa at mga balita po natin sa lokal. Huwag na po natin pampatagalin pa habang nagtatype po ng mga pagbati ito pong mga nasa comment section. Ihanay na po natin ito pong ulo ng ating pong mga balita sa bansa. Mga armadong lalaki, tinangkang pasukin ng Senado ayon kay DILG Chief Remulla. Senator Aimee Marcos, sinabing may nahuli umunong taga-NBI sa Senado. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, kinumpirmang walang government forces na nasangkot sa insidente sa Senado. Hindi natin alam kung kanino tayo maniniwala. No? Dahil according to Senator Aimee Marcos, there is an NBI agent na which is di umunoy involved dun po sa sunod-sunod na putukan kagabi dyan po sa may Senado. Last night, live tayong nakikinig, nanonood dito po sa mga naipit na mga kasamahan natin sa media dyan po sa loob ng Senado, mga katropa. At live din po na tinawagan nitong, kung di ako nagkakamali, sila Karen Davila itong tumawag kagabi. Nanood ka rin ng live kagabi, katropang Mark. And the call, NBI Director Matibag, regarding this issue, no? At ang sabi po ni Matibag, eh walang NBI dyan. But last night, gabi din po, meron pong video sa atin na ipinadala, pinanood po natin yan, at nakita po natin na yun pong katabi ng Senado na GSIS office na di umano'y pinagmulan ng putukan dahil po sa meron po mga tangkang nais pumasok sa Senado at nagsasagawa po ng drill talaga yung pinto. Mamaya ipapanood, katropang Mark, i-prepare nga natin yun, ano, nasa GC natin yung nagdi-drill sila. NBI po iyon. Then kagabi, meron din pong ipinalabas ito pong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na video saying na wala pong government forces. So kanino po kami maniniwala? Let's see, let's wait, and hintayin natin kung ano pong mangyayari mamaya, mga katropa, sa mga susunod pong mga kaganapan po dyan. Ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bullseye. Kinontra ang panawagan ng 5 senador na sumuko sa International Criminal Court. Bullseye. Philippine National Police itinaas sa full alert status matapos ang nangyaring putukan sa Senado. National Bureau of Investigation, itinangging sila ang nasa likod operasyon sa Senado. Kung paninindigan po ninyo yan at ito pong video na meron po tayo ngayon, isasabihin po natin, ano po totoo? Imbisigahan po ninyo ito, baka po mga agin aidila po iti NBI, digito'y adito'y video. Ang pangit naman kung sisirain po ng mga taong itong imahe po ng National Bureau of Investigation. Now, kung halimbawa man, totoong NBI agent po ang mga ito, ikaw Matibag, ikaw ay sinungaling. Samantala, sa iba pa mga balita, articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte natanggap na ng Senado. Okay, good. Mainam. Masimulan. Ito pong trial. At malaman po natin kung ano po ang mga magiging hatol po ng mga senator judges dito po sa mga iniuugnay na kaso kay Vice President Sara Duterte. Dahil naniniwala po ang marami sa mga Pilipino na lahat po ng mga nangyayari po ngayon dyan sa Senado ay may kaugnayan dito po sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, mga katropa, sa atin po mga balita naman sa lokal. 27 anyos na magsasaka, nagpatiwakal sa nagtipunan Quirino dahil sa di umano'y hindi nabigyan ng pambili ng alak. Kita mo nga naman yun, ano? Ano na nangyayari sa mga isip ng atin po mga kababayan? Estudyante nasawi naman ng maaksidente sa Aritao, Nueva Vizcaya. Babae, sugatan matapos saktan ng live-in partner sa Santiago City. Yung po mga mukhang nauuso din po ata ito. Abay, kailan lamang po noong nag-viral itong isang pulis matapos po niyang saktan ang kanyang live-in partner. Ngayon naman, dito po sa may Santiago City, meron na rin.

katropang Jimmy Anday and katropang JB Biola. Ito pong nangyari dito po sa tawag dito, police at sa kanyang live-in partner. Sabi ko kahapon, sige, pag-usapan natin yan sa ating programa. Sabi ko kahapon kay katropang Jimmy at kay katropang JB, abay, eh ngayon, abay, hindi lamang po pala yun ang ating po pag-uusapan. Demonyo, meron na rin po pala dito sa may Santiago City. At ang mahirap po dito, hindi lamang po halang kabil ke. Ano kabil ko na tayo kami, talagang danog, tongpa, aramid, digiti lalaking amang kabkabil. Ngayon dito, here in Santiago City, kamuntik-muntikan pa pong saksakin sa batok, ano, gamit po ang tinidor. Eh, tarantado na lamang po gagawa po niyan. Ha? Lalo't lalo na kung dahil po sa selos. Lalo't lalo na kung ikaw po ay nasa impluensya po ng nakalalasing po na inumin. Iinom-inom ka, tsaka ka magseselos-selos, tsaka ka manggugulpe. Ay nako, ito pong mga taang ito eh. Pag-usapan po natin yan, mga katropa. Samantala, sa iba pang mga balita, umano'y estapador at gumagamit ng talbog na tseke, arestado sa Santiago City. Samantala, sa iba pang mga balita, sa lokal, babaeng itinuturing na street level individual kulong naman dahil sa ikinasang drug buyback operation dito pa rin sa may Santiago City. Ado, iti mapaspasamang tata. Kasla iti tao tatan ga awan ti kabuting na. Yeah. Awan iti kabuting na. Kasla haanda nga panunutin no anya iti mapasamak kanya da apo. Uray, before, dami mga takot ang ano dahil there is a bawsi nga maikaso para kadagiti lalaki nga nalalaki lang iti babae. Ibig sabihin ni sakalang pong siga pag ang nakaharap ay babae. Maraming takot po dahil sa kasong vawsi. Ang dami pong takot magnakaw. Ang dami pong takot na magbenta po ng droga. Gumamit po ng droga. Okay, pero parang sa ngayon dumadami po ata ang bilang na mga sabihin po nating gumagawa po ng kalokohan. Iti Ilocano Kit, kasla umadado apo dagiti duldog. Ano ya? Tatapanawin. Bullseye. Ano pong reaction niyo po dyan? Ha? Parehas po ba tayo ng obserbasyon? Ganon din po ba ang inyo po mga nakikita sa ngayon? Bullseye. Kasi nung umayos, nagiti simple nga tao, no, ditasyonado, ha? Imbis na sila po maging modelo, sila rin po mga nagtatalo. Ay, na si kami lang kami nga na isang simpleng mamamayan ay ganito ganyan. Sila nga kakusana sila nga na mga edukado ay ganito ganyan. How much more na kami ganito? Mahihirap lamang. Maaring ganun ang pananaw ng marami po sa atin. Bullseye. Kasi nga, parang walang pag-asa po yung ilan eh. Walang kahit pa nung magiging dagiti sa Tagalog, walang pamamaresan. Bullseye. Anyway, pag-uusapan po natin ang lahat ng ito sa ating pong programa hanggang alas 9 po tayo. Huwag po ninyo akong iiwan, samahan po ninyo ako hanggang alas 9 dahil mga katropa sa ating pong mga talakayan ay bukas po ang ating comment section para po sa inyo mga opinion, para po sa inyo po mga ideya patungkol sa ating pong mga balitaan. Hindi ko po pipiliin, hindi po namin pipiliin kung sino ang pumapabor o tumututol doon po sa ating talakayan. I don't care if you are pro Marcos or pro Duterte, ang gusto ko lamang makita na kayo po'y may pakialam. Mag-comment lamang po kayo dyan. Ano? Mga katropa, sa mga kaganapan po sa ating bansa. Then later on, si katropang Mark Garcia

Iya, mamimili po ng winner natin ng Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Dahil wala po tayong huli kakatropa, yun po, yung para po doon, ibibigay po natin sa comment section. At no, damit iti pakunsuelo, dagiti talagang kanayon nga adata, nga agit itid iti ideas da. Nagbabalik po tayo, oras natin, 22 minutos ng alas 7 ng umaga.

0: как Кларикс, она...
1: Exciting!
2: Kaibo ko mo lang, oy. Pero nga nung malumos ko sa imong mga pahiyom.
1: Paklarek, sana!
3: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
8: Mga Megans, gikan sa Megans Davao Confederation, among gipasalamatan ang mga nisalmot og nisuporta nga mga miyembro sa Megalith Nu Sigma Phi sa bag-ulang nahuman og nagmalampuson nga 13th National Convention ni adtong Mayo 9 ug 10, 2026 nga gikan sa laing lugar dinhi sa Pilipinas. Nagpasalamat usab ang Megans sa mga sponsors gikan abroad sama nila Sis Jane Seto, Sis Roseline Abinoha, main sponsor Brad Jojo Rosas ug Mega Gamanu Chapter. Long live! Long live!
9: XFM
1: XFM
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Ease the pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Ease the pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Jewel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
4: Historia eh! Lainip pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
5: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Alan Abay sa XFM Davao.
11: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang provision sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
10: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
12: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pod ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
11: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
10: Andy Kausun sa XFM Davao.
15: Sa kaliputan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan, tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna og sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Og ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok og dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
10: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
13: XFM! Kaklarik sana!
14: Exciting!
16: Karating po sa atin, ano, dito po sa ating himpilan na talagang bantay sarado at malakas po ang puwersa po ngayon ng kapulisan dyan po sa paligid ng Senado.
17: Bullseye.
16: So let's see what will happen and let's wait for the update. Mamaya-maya mga katropa. Ngayon pag-usapan lamang po muna natin itong mga balita po natin sa lokal. Unahin po natin mga katropa itong balita po natin sa lokal bago po tayo dumako sa atin po mga balita po sa bansa. Gusto ko lamang pong unahin ito pong para bang nauuso po ngayon na pananakit sa mga kababaihan nito pong mga kanilang mga kinakasama. Kamakailan lamang po mga katropa, napaulat po, this is viral for the whole nation, sa buong bansa po natin, viral po itong isang pulis matapos niyang saktan itong kanyang partner. Ngayon, aba, dito po sa Santiago City, abay mukhang nagagaya na. Ha? Kasi dito sa may Santiago City, inaresto po itong isang lalaki na nasa edad na 35 anyos, ha? matapos po nitong saktan at tangkaing saksakin po sa batok, ano, ang kanyang live-in partner noon po May 12, 2026, dyan po sa may Barangay Rizal, Santiago City. Aliasan po natin sa alias Ben, ito pong suspect. Isa pong driver. At ang biktima ay aliasan din po natin sa alias Maria. 37 anyos na sila po'y kapwa residente ng nasabi po nating lugar. Doon po sa isinagawang malalimang investigasyon ng ating po mga kapulisan, ito pong suspect, ito pong dito'y duldog alalaki niya na tawag po dito, no? Nahuli. Diyan po sa may Rizal. Ito po'y nasa impluensya po ng alak. Yan po'y nakainom nang siya po ay makauwi doon po sa kanilang tahanan. Ha? Ngayon, nagbigay po ng halagang 1,000 piso ang kanilang employer o boss doon sa biktima doon sa kanyang live-in partner. So dahil po doon sa 1,000 pesos na ibinigay ng boss ng biktima, nagselos ito pong suspect. Nauwi po sa mainitang pagtatalo ito pong dalawang mag-live-in partner po na ito. At sa gitna po ng kanilang mainitang pagtatalo, mga katropa, sinasabi po ng suspect, ng victim, na sinuntok ng suspect ang likod na bahagi ng ulo ng biktima. Dito sa batok, sinuntok ng suspect yung babae sa batok. Kita mo naman tarantado. Ha? Hindi pa po nakontento ito pong suspect. Kumuha ito di umano ng tinidor at saka tangkang sasaksakin sa batok ito pong babae, itong kanyang live-in partner. Yaman lamang ito pong biktima nang siya po'y tangkang sasaksakin ito pong suspect, agad po nitong naharang kahit nasugatan po sa kamay ito pong victim. Ha? So agad pong tumulong dito ang mga barangay tanod, BPATS, tsaka po nakipag-ugnayan dito po sa ating pumahapulisan, kaya po ito'y successful na naaresto. So ngayon, iniimbestigahan pa rin po ng mga kapulisan, ng otoridad, ito pong nasabing insidente, habang sa ngayon inihahanda na rin po ang kaukulang kaso laban sa suspect. Kung ako po tatanungin, dapat lamang po masampahan po ng kaso kahit na sabihin pong ito po'y magnobya. Kahit na sabihin pong magnobya, mag-asawa, eto nga, mag-live-in partner lamang po ito eh. Kahit sabihin mo nga mag-asawa, ha? Sila po'y legal na nagsasama. Wala pong karapatan ang lalaki para saktan po ang babae. And vice versa. Ha? Huwag mo sabihin, kasar kami. Awan, tipagbibiyangan nyo ta agasawa kami. Ha? Usapang mag-asawa ito. Away mag-asawa ito. Hindi po pwede po yun. Hmm? Meron po tayo mga kaso, batas na pwede pong sumaklaw para po maprotektahan ng isang individual. Hmm? Isa na po dyan. Eh, yun palang pangalang pong Vauci. Napakabigat na pong kaso niyan. Ha? Ang Vauci, kahit hindi po magsampa ng kaso, ito pong biktima, ano, kahit sibilyan, kapitbahay, kung nakitang meron pong panggugulpe, pang-aabuso, pwedeng sila po ang magsampa. Ha? Kaya ito pong nambubog, eh may kalalagyan. Ha? Depende, tignan po natin, hintayin po natin, at hindi lamang po yan. Ha? Ang pwede pong maikaso po dyan. Now, it serves as a reminder to everybody. Ha? Ano man po ang problema, please talk to each other na kalmado. Hindi po yung sabagay, let's say, deji na pasamak dita pulis kin deji live-in partner na, tinong pa ni babae, dito'y lalaki. Huwag nyo rin sabihin po, nakarapat na babae lang po may karapatang gumawa po noon. Kahit na sino po sa inyo ay walang karapatang gumawa po noon. Even yung babae, wala pong karapatang sampalin o saktan ang lalaki. Lalong-lalo na kung sila po ay nag-uusap lamang, nohan yung kayat DJ Sungbat, di agungit ka lang hang masapulitisin nakitan. Gamin, naniniwala ako katropang Mark, pag humantong sa sakitan ang pagsasama ng mag-asawa o mag-partner, naniniwala akong wala ng respeto sa isa't isa ang mga ito eh. Oo. Kaya, please, do not do that. No agapa kayo, tip, ha? Kahit bunga nga eh, kung minsan kasi, naniniwala rin ako pag wala nang hindi na nasasala ang salita, nandiyan na yung murahan ng mag-asawa. Naniniwala rin ako hindi na nila nire-respeto isa't isa. Kasi ang mag-asawa, even if kung gaano kalaki po ang problema, nadadaan yan sa maayos na usapan. Oo. Naniniwala po ako sa ganun. Oo. Kasi may mga kilala naman po akong ganun. Itinaganak ko, hang ko pa'y nakita nga dinanog ni papang ko ni mamang ko. Hang ko pa'y nakita ni mamang ko nga binatuna ni papang ko iti kaldero. Noon ni mamang ko kitagpupungtot, guyo dun ni, din ni papang, saklutin na, apay makaungit ka manin. Apay nakaungungit ka, kunan na lang. Pagpupudutom, nagitanak mo, kunan na ni papang ko. O ganun din si mama. Pag ganyang mainit po yung ulo ni papa dadating galing po trabaho at na siyempre init po ng init po kaya sa kumkuman. Lalambingin lang din po. Ti madi, halimbawa, ikaw ay mainit na ulo katropang Mark, sasabayan pa ng partner po mo halimbawa, pares na kayo mainit na ulo, pares na mataas ang pride, wala na. Yeah? That's why sa magkasama, naniniwala ko ang napaka-importante dyan ay pag-iintindihan. Lalong-lalo na itong nangyari dito sa Rizal. Itong binabanggit nating balita, katropang Mark. Yung babae, di umunoy binigyan ng 1,000 pesos. Iti ayat na met, naragsak bit nga naikkaniti 1,000 pesos ni boss na, siyempre inbaga na kinilakay na. At limit lalaki, imbis nga maragsakan nga, oy, inikanda iti 1,000, siguro nalaing iti trabaho na, siguro dati ko na, nakasla bonus na lang, mate, nga hasta. Sa bali panunot na katropang Mark. Imbis na matuwa, pinagselosan, nagselos bakit binigyan ng 1,000 pesos? Nag-away, sinuntok ang babae, tsaka tangkang sasaksakin ng tinidor. Hindi po ba katarantaduhan po iyon? Hmm? Anyway, it serves as a reminder for everybody. Let us respect each other. Respect one another. Dita balayo no panay unget, panay pataasan ng boses, panay apa. Hindi po maganda ang ambience po sa loob ng bahay. Pero kung yan po ipupunuin mo ng respeto, pagmamahal, and sweetness, ah, maniwala ka. Kahit ganong pagod mo sa trabaho, pag uwi mo, ang sarap po sa pakiramdam pag ikaw po'y nakauwi na sa iyong tahanan. Masama pa dito kasi, eh nakainom. Ha? Ako po kasi hindi umiinom, kaya hindi ako makarelate sa kung ano pong trip nitong lalaking ito. Huwag kayong iinom-inom kung hindi rin po kaya ng utak po ninyo. Ha? Huwag kayong iinom-inom kung pag kayo po'y nakainom, may akala nyo kung sino kayong siga. At saka kung gusto nyong ng sakit ng katawan, kung gusto ninyo ng sakit ng katawan, nandiyan dyan si katropang Mark at si katropang Jimmy Andaya. Pakitawag nga si katropang Jimmy, katropang Mark. Nandiyan dyan siya sa kwan. Ayun o. Nandiyan, pakitawag nga si katropang Jimmy. Parang hindi po yung mga babae po ang inyong gugulpihin at sasaktan. Ha? O, katropang Jimmy! O, ipapasubo kita. Kung gusto niyo ng sakit ng katawan, huwag po yung mga asawa po ninyo ang kinaboksing nyo. Yeah? Nasaan si katropang Jimmy? Eh, kasi sinasabi ko dito, meron kasi dito mga mag-aasawa, magnonobya-nobya, tsaka nila buboksingin, sasaktan ng kanilang asawa na walang kalaban-laban. Eh, ang kako naman, kung gusto nyo ng sakit ng katawan, huwag yung mga babaeng walang kalaban-laban ang inahamon nyo ng suntukan at sasaktan. Ang kako naman, nandito sa aming istasyon si katropang Jimmy Andaya at si katropang Mark Garcia. Oh, malalaking mama ito, talagang sasakit ng katawan dito. Anyway, pero biro mga katropa, let us respect one another. Irespeto ninyo ang asawa po ninyo. Pag yan po'y nagsimulang mawalan po ng respeto, maniwala po kayo. Ang pangit po, hindi po maganda yan. May mga kakilala po tayong ganyan.
18: Yung nananakit na asawa, ipakulong na yan.
16: Oo, kasi hindi lang vows eh. Anyway, vows lamang, napakahirap mong labanan yan. Kasi ang vows, sabi ko nga, kahit hindi magsampang biktima, ang barangay tanod o ang kapitbahay na nakakita ng pagmamaltrato mo, pananakit mo sa asawa o sa iyong anak, pwede magsampa ng kaso laban sa iyo.
18: Yes.
16: Oh, napakabigat niyan. Hindi lamang 'yon ang pwede isampa. Napakaraming kaso po na pwede pong isampa sa pananakit lamang po sa isang individual, mga katropa. Anyway, so pag-usapan pa rin po natin 'yan, magbabalik po tayo, oras natin 47 minutos ng alas 7 ng umaga.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarik sana!
14: Exciting!
20: Ayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
14: Kaklarek sana.
21: Exciting!
1: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
21: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka ba murag na kog koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ano, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala magod. Basta ka ako sa lagu kumong testimonin yung alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
22: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
23: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
22: Premium D3 Coffee Mix.
24: Premium D3 Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
25: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
26: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
27: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Marvin Ibano sa XFM Davao.
5: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot na sayon sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga makumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao. Brix Flores sa XFM Davao.
6: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang sandigan.
7: Life talk with Angel here. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao. Katropa, Life Talk with Angel Hill.
8: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
9: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlawon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
16: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
17: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap maka-stick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
20: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
21: Okay raman ang mahigugma. Pero dapat, dili lang ikaw mag-inusara.
22: Da Clarex, sana!
23: Exciting!
1: Da Clarex, sana!
23: Exciting!
24: Karanasan, mula EDSA 1, meron na po ito. Ayun, ito to? Oh, Exciter. Okay. kaya...
25: I was there.
24: Oo, kaya maraming experience ito. At syempre, maraming tanong ang ating mga kababayan regarding what happened last night. Yung mga naka-deploy, bakit ang daming mga armed group dyan. May mga uniform from the PNP, merong naka-fatigue, yung camouflage, which is yung marine, at meron namang mga nakasibilyan. Ano? So tayo, hindi ganun kalawak ang kaalaman po natin regarding po sa mga ganyan, sa mga deployment ng atin po mga uniform personnel. Si Katropang Jimmy, kasama po natin ngayon at talakayin natin mga katropa, ito pong mainit na usapin dyan po sa Senado kagabi. Katropang Jimmy, good morning! Bumati ka muna sa ating mga listeners and viewers.
26: Good morning, Katropang Edmar, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay nitong ating programang Bullseye. At Katropang Edmar, napaka dami ng mga pangyayari kagabi. Yung nasabi mo kanina na present ako in San Juan, I was there. Totoo yun. Kala mo, nag-ano ka lang ha? Nag-video lang. Nandun po ako bilang estudyante noon. So, ang sinusuportahan ko noon ay si Doy Laurel, yung vice president ng Republika noong panahon na former President Aquino.
24: Oo, bibiruin ko lang sana kasi ililihim ko lang yung edad niya pero inamin na niya. Sige. Anyway, mga katropa, ito po ay actually katulad ng ating interview with Attorney Nery Colmenares last few days ago, ako'y medyo nalulungkot dahil nga sa mga expose na karagdagan nating nalalaman because of impeachment.
26: Mm-hmm.
24: So kagabi, so ito na pala yon yung sinasabi ng ilan sa ating mga bihasa na pwedeng mangyari. Destabilization, nandiyan ng division, and worst case ay magkaroon ng civil war. Wag naman sana. Yun yung worst dito, katropang Jimmy, dahil alam nating maraming civilian ang pwedeng madamay. At higit sa lahat, ekonomiya natin, maging tayo dito sa probinsya, madadamay dyan dahil ang focus na po ng mga naririyan eh, how they will attack